0: 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal. At ako po ang inyong lingkod, Al Corpuz. Ito po ay napapanood at napapakinggan sa atin pong Facebook page, sa ating YouTube channel. And then, tayo naririnig sa Himpapawid sa Capital 104.3 FM. Ito po ang unang araw ng buwan ng Oktubre. Yung araw ng Webes, samahan niyo po kami hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa ating palatuntunang
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Bing 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, at tanggapin muna natin ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. House Leader, pinuna ang mga pahayag ni Mayor Baste Duterte na wala siyang kinalaman, wala siyang alam sa procurement ng kanyang tanggapan sa GenCorp Incorporated. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Pinuna ni House Deputy Speaker Paolo Ortega V si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang kawalang alam nito sa issue ng procurement at GenCorp Incorporated. Imposible anin na hindi niya alam na si Vice President Sara Duterte ang shareholder ng kumpanya na nakakuha ng 19 na kontrata sa City Hall. Ayon sa mambabatas, hindi maaaring naisi ng isang opisyal ang kapangyarihan at mahala, ngunit pagdating sa mga irregularidad ay magpapanggap itong walang alam. Punto pa ng kongresista kaakibat ng mataas na posisyon ang tinatawag na command responsibility. Narito ang pahayag ni House Deputy Speaker Paolo Ortega.
3: Ang accountability dyan, ang measure mo dyan, is syempre meron kang pananagutan bilang head ng LGU. So di ba may command responsibility ka, kasi kung ginawa mo yung command responsibility na yun, hindi mo hinayaan na may mangyaring irregularities dyan. Doon ka nag-violate ng command responsibility nung wala kang ginawa at hinayaan mong tuloy-tuloy yan at tuloy-tuloy na nanalo sa bidding, nakakuha ng marami na kontrata at tuloy-tuloy ang paggamit na yan. Even if alam mo na kahit dinideny niya na hindi niya alam na nandun yung kapatid niya sa GenCorp, parang napaka-imposible actually paniwalaan.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Paano ka lang magpapalawak sa Legal Assistance Fund para sa mga OFWs lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara? Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill 9462 o paano kala magpapalawak sa paggamit ng Legal Assistance Fund para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong sa ibang bansa. Ayon sa sponsor ng panukala na si House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Brian Revilla, layunin itong palakasin ang legal protection ng mga Pilipino at OFW na nahaharap sa problema sa ibang bansa. Aamyandahan ng panukala ang Section 26 ng Migrant Workers and Overseas Filipinos Act at Section 14 ng Department of Migrant Workers Act. Sa ilalim ng panukala, maaaring gamitin ang Legal Assistance Fund mula sa investigasyon, pagkakaaresto o pagsasampa ng kaso hanggang sa paglilitis sa tapila. Palalawakin din ang paggamit ng pondo upang makatulong sa paghahain ng labor complaints laban sa abusadong employer at pagsasampa ng criminal cases. Sa paraang ito ay paiigtingin ang proteksyon legal sa mga OFW at magiging mas malinaw ang paghahati ng tungkulin ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa pagbibigay ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Permanenteng sistema para sa climate resilience, panawagan ng Pilipinas sa international community. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan ng Pilipinas sa international community na maglaan ng predictable at pangmatagalang pondo para sa climate adaptation, partikular sa pagpapatatag ng early warning systems. Sa Solutions Dialogue on Financing Adaptation, sa United Nations Headquarters sa New York, binigyang diin ni DNR Undersecretary Attorney Annalisa Rebuelta-Tee na hindi dapat nakasandig lamang sa mga short-term projects ang early warning systems. Ayon sa kanya, kailangan ng multi-year at predictable financing para matiyak ang operasyon, maintenance, data collection at system upgrades hanggang sa magkaroon ng malinaw na domestic budget support. Binigyan din niya ang pangangailangan na matiyak na ang mga babala ay agad na masusundan ng angkop na aksyon sa pamagitan ng nakahandang pondo, tamang impormasyon, mabilis na pagpalaganap ng mga babala at paghahanda sa mga komunidad. Sinabi ng opisyal na hangad ng Pilipinas na lumipat tungo sa isang permanent at nationally owned systems of resilience para matiyak na mga early warning ay magiging maagap na aksyon para maprotektahan ang buhay, kabuhayan at mga developmental gains. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang Bureau of Immigration, mas pinaigting ang border security sa bansa. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco. Ibabalikan natin ang ulat na yan ni Lawrence Tanhoco. Oras po natin, 17 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo
10: publiko.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Alamang po't isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Nag-gabihan pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Bureau of Immigration, mas pinaigting ang border security sa bansa. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inilalakas ng Bureau of Immigration o BI ang border security at immigration processing sa bansa sa pamamagitan ng digital technology at automated passenger screening. Kabilang dito ang Advanced Passenger Information System o yung APIS, electronic gates at APIS Operations Center na nagbibigay daan para masuri ang impormasyon ng mga pasahero bago dumating ang kanilang flight sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, nakatutulong ang digitalization para mapabilis ang proseso at mabawasan ang manual intervention sa immigration screening. Umaabot sa 5 hanggang 15 segundo ang clearance ng mga kwalipikadong pasahero gamit ang e-gate sa normal na operasyon. Nakakonekta na rin ang APIS sa 449 airlines na sumasaklaw sa halos 99% ng international flight operations sa bansa. Kinilala rin ng international level ang modernization program ng BI matapos ang implementasyon ng nasabing sistema ng Pilipinas na International Border Management and Technology Association. Batay naman sa 2025 Interpol Annual Assessment, nanguna ang Pilipinas sa Asia Pacific at pang-anim sa buong mundo pagdating sa database screening efficiency. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, DENR Express Permitting on Wheels at Hatid Titulo Program isinagawa sa Baktotan, La Union. Ang ulat niyan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas sa Go-O.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kabo ang 43 land titles ang naipamahagi sa 43 kwalipikadong benepisyaryo sa isinagawang Hatid Titulo Program ng Department of Environment and Natural Resources Region 1 sa Baknotan, La Union. Idinaos ang aktibidad kahapon September 30 kasabay ng DNR Express Permitting on Wheels 2026 at Project Penrose sa public market ng Baknotan. Layunin ng Hatid Titulo na mailapit sa mga benepisyaryo ang kanilang mga patent at titulo sa lupa bilang paggilala sa kanilang karapatan sa pagmamay-ari at para makatulong sa seguridad at kabuhayan ng kanilang mga pamilya. Kasabay nito, naghatid din ang DNR at mga katuwang na ahensya ng iba't ibang frontline services kabilang ang mga serbisyo para sa environmental permits, land management technical assistance at iba pang transaksyon. Isinagawa rin ang Project Penrose, isang health and wellness initiative ng Penrose La Union, katuwang ang Ilocos Training and Regional Medical Center o ITRMC. Katuwang ng DNR sa programa ang LGU Baknotan, Registry of Deeds, Bureau of Internal Revenue at iba pang ahensya. Ang aktibidad ay bahagi rin ng paggunita ng 126th Philippine Civil Service Anniversary at Handog Titulo Month. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
0: Mamahagi ng fuel subsidy coupon sa mga tricycle driver at operator sa Borongan City, Eastern Samar, ibinalik matapos ang suspensyon ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ang ulat niyan mula kay Maria Socorro Aberia ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Patuloy na isinasagawa ng LG Borongan noong Martes, Setyembre 29, ang pamamahagi ng fuel subsidy coupons pagkatapos kanselahin ng Commission on Elections, COMELEC, ang unang atas na nagbabawal sa mga lokal na pamunuan sa pagpapalabas ng pundo kaugnay sa ipinagpaliban na barangay and sangguniang kabataan elections BSKA. Sa kasalukuyan, naabot na sa 1,073 ang bilang ng rehistradong motorized tricycle operators at drivers kasama ang rehistradong pumpboat operators sa lungsod ang tumatanggap ng 100 pisong ayuda sa mga araw ng Lunes hanggang Sabado sa pamamagitan ng pamamahagi ng 3 fuel coupons na nagkakahalaga ng 200 piso bawat isa na ginagamit sa pagbili ng gasolina sa 6 na gasoline station sa lungsod na akreditado ng LG Borongan para sa implementasyon ng fuel subsidy program. Samantala, abot na sa 41,515 ang kabuang bilang ng fuel coupons na naggamit ng naturang mga benepisyaryo na nakatumbas ang halaga sa 8.3 million pesos mula nang ipatupad ang fuel subsidy program noong Hunyo 12 hanggang Setyembre 18 ng pansamantalang itigil ang implementasyon sa pagsunod ng atas ng COMELEC. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan.
0: Punuan, Bukid National High School sa Dagupan City, Pangasinan, naghahanda na para sa iba't ibang aktibidad kaugnay ng selebrasyon ng National Teachers Month. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inihahanda na ng North Central Elementary School dito sa Dagupan City, Pangasinan ang mga programa para sa pagdiriwang ng National Teachers Month 2026. Sa panayam kay John A. Aquino, Master Teacher 2 at Assistant to the School Head Designate ng Paaralan, na ihanda na ng mga komite ang kani-kanilang gawain para sa isang selebrasyon na isasagawa ngayong ikalawa ng Oktubre 2026. Isasagawang aktibidad pagkatapos ng klase upang hindi maapektuhan ang pangunahing tungkulin ng paaralan na nakatuon sa pagkatuto at pag-unlad ng mga mag-aaral. Kabilang pa sa mga nakalatag na aktibidad ang mini-program ng mga guro o advisor na pangungunahan ng Supreme Elementary Learner Government o SELG, makikibahagi rin ang Parent Teacher Association o PTA at ang Local Government Unit o LGU sa pagsuporta sa programa para sa mga guro. Sa pamamagitan ng maagang paghahanda ng mga komite, layunin ng paaralan na matiyak ang maayos sa pagsasagawa ng National Teachers Month Celebration sa North Central Elementary School. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Maraming salamat, Ricky Kasipit. 25 mga bata sa Legazpi City, Albay, sumailalim sa confirmatory testing para sa G6PD deficiency ng DOH Bicol Region. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Sa nakalipas sa 24 oras sa kapagtalaang FIVOC sa Bulkang Mayon ng 15 volcanic earthquake ay sa ulat ng ahensya ngayon October 1. Umabot sa 950 tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa...
0: Ligan natin ang ulat niya ni Paul Hapin

0: Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito. 3.37 milyong pisong halaga ng shabu at baril na kumpiska sa drug bust sa Estancia, Iloilo. Ang ulat na yan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Makumpiska ang 495 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 3.37 milyon pesos isang baril at tatlong bala sa buy bust operation sa Barangay Botongon, Estancia, Iloilo. Kabilang sa mga naaresto ang dalawang high-value individuals at anim na street-level individuals. Nasa BNP Pideya watchlist ang isa sa mga HVI. Nakuha sa operasyon ang ilang sachet ng shabu kabilang ang buy bust item. Gayun din ang isang homemade 9mm caliber revolver na may tatlong bala. Pinanguna ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 ng Iloilo Police Provincial Office ang operasyon kasama ang iba pang units, Pideya 6 at Estancia Municipal Police Station. Ayon sa Police Regional Office 6, isinagawa operasyon matapos ang libang buwang surveillance, intelligence monitoring at target validation ng 9 ng illegal drug activities sa 5th District. Municipal Police Station ng mga sospek para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Oras po natin, 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang patungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At 34 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, tanggapin pa natin ang mga karagdagan pang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. DAPRDP Scale Up, sinuri ang katayuan ng mga farm-to-market road project na ipinatutupad sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga Peninsula. Ang ulat niyan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Sinuri ng DAPRDP Scale Up ang katayuan ng pagsunod sa mga kinakailangan ng Social Environmental Safeguards o SES ng 8 LGU na nakatanggap at kasalukuyang nagpapatupad na mga farm-to-market road project sa Zamboanga Peninsula. Ang pagpapatupad ng proyekto ay hindi lamang sumusunod sa mga technical na pamantayan kundi nagbibigay rin ng wastong proteksyon sa mamayan at kaligasan na maapektuhan ng proyekto. Dumalo sa assessment ang mga SES personnel at grievance redress mechanism o GRM focal persons mula sa PLGU ng Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, pati na rin mula sa mga MLGU ng Binsisusagun, CI, Talusan, Naga at Itay, subalit hindi nakadalo ang kinatawan mula sa MLGU ng Siokon, Zamboanga del Norte. Ayon kay Minio Folgo, hepe ng SES unit, nais ng DPRDP na sinusunod na mga nagpapatupad na LGU ang mga rekisito ng SES dahil kasama ito sa mga kailangang isumite sa bawat billing ng kontratista. Isa rin si Folgo sa PIPIBA sa SES monitoring checklist upang patunayan kung nasunod ang mga safeguard sa site. Tinitiyak din kung ang site ay may SES corner na kasuot ng

0: Ang ulat niyan mula kay Norida Salih Pulkiram ng Radyo Pilipinas Hulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa mailalim sa dalawang araw na pagsasanay ang 30 mangingisda sa barangay Bagsak, Caparangsulu para mapahusay ang kanilang kaalaman sa wastong pagpapatuyo, pag-iimpake at paglalagay ng label sa mga produktong pangisdaan. Isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ang pagsasanay nitong September 22 hanggang 23, 2026 sa magitan ng Fisheries Post-Harvest Marketing Division na Section. Kabilang sa mga kalahok, ang mga miyembro ng Gahandilan at Sahaya Association na naturuan sa tamang pamamaraan ng pagpapatuyo, paggamit ng angkop na packaging materials at wastong paglalagay ng impormasyon sa produkto. Nagkaroon din ng mga demonstration at actual na pagsasanay upang maisagawa ng mga kalahok ang mga itinurong pamamaraan sa paghawak at pagproseso ng isda. Bahagi ng aktibidad ang pagbunita sa Fish Conservation Week na nakatuon sa pagpapabuti ng post-harvest practices sa pagbawas ng pagkalugi at pagpapahusay ng kalidad ng mga produktong pangisdaan. Para sa Bagong Pilipinas, Nunida Salip Chulkiram, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
0: Samantala, MMSU at Rotary Club sinure ang mga paaralan para sa Bio-Intensive Gardening Program. Ang ulat niyan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng site validation sa apat na paaralang elementarya sa Batac City ang technical team ng Mariano Marcos State University at Rotary Club of Lawag Sunshine para sa gender-responsive and culture-based bio-intensive gardening program. Ayon sa MMSU Extension Directorate, magkakatuwang ang Universidad, Rotary Club, LGU Batac City, DepEd, Department of Agriculture at Provincial Agriculture Office upang gawing vegetable garden ang mga bakanteng lote ng paaralan para masiguro ang food security, nutrisyon at kabuhayan ng mga estudyante. Kabilang sa binisita ng technical team ng Mariano Marcos Memorial Elementary School, Kiling Elementary School, Hilario Valdez Memorial Elementary School at Tabog Elementary School na siniyasat ang lupa, tubig at paligid nito upang ibatay sa pinal na disenyo ng taniman at mga itinanim na gulay. Kasunod nito, maglulunsad din ang mga ahensya ng mga pagsasanay para sa mga magulang upang magbigay ng dagdag na kabuhayan at matiyak na tagumpay ang pagsasagawa ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: BFAR, pinalalakas ang bangus production at processing skills ng mga mangingisda sa Catanduanes. Ang ulat niyan mula kay Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalalakas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang kasanayan ng mga mangingisda sa produksyon at pagproseso ng bangus sa Karamuran, Catanduanes. Isinagawa ang bangus culture management and fish processing training para sa mga miyembro ng Mabini Fishermen Association sa Mabini Karamuran, Catanduanes sa ilalim ng BFAR SAAD Phase 2 program. Tinalakay sa pagsasanay ang wastong pag-aalaga ng bangus kabilang ang pagpapakain, pagpapanatili ng kalidad ng tubig at pagsubaybay sa kalusugan ng mga isda. Ibinahagi ni Antonio Burak, technical staff ng Palnab Brackish Water Demonstration Fish Farm and Nursery, ang mga praktikal na pamamaraan sa mas maayos na pamamahala ng produksyon. Itinuro rin ang pagproproseso at value-adding ng bangus, kabilang ang paggawa ng bangus tocino, marinated bangus at demoed bangus. Layunin ng training na mapalawak ang kasanayan ng mga mangisda at magbigay ng dagdag na pagkakakitaan sa pamamagitan ng mas mahusay na paggamit at pagproseso ng kanilang produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Mga benepisyaryo ng Uplift Program sa Goa, Camarines Sur, malaki ang pasasalamat sa pamahalaan. Ang ulat niyan mula kay Ronnie Hufantra ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Malaki ang naging pasasalamat sa gobyerno ng mga benepisyaryo ng Uplift Program sa bahay ng Goa, Camarines Sur. Sa isinagawang Uplift Assistance Payout, sinabi ni Erna Delfino, isa sa mga benepisyaryo ng programa na malaking tulong sa kanilang pamilya ang programa kung saan tumanggap ito ng 2,000 pesos na ayuda na pwedeng magamit sa kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, pagkain at iba pa. Layo ng aktibidad na tulungan at proteksyonan ang mga mahirap, near-poor at low-income na pamilyang Pilipino dahil sa naging epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya at pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Binigyang din ni Delfino na ito ang unang pagkakataon na makabilang siya sa ganitong programa ng gobyerno na target na matulungan ang mga mahirap.

0: Hirap na pamilyang Pilipino. Sa kabila nito ay malaki rin ang kanyang pasasalamat sa DSWD at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sinasyatibang tulungan at suportahan ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Mga kawani ng NFA Region 1, pinarangalan sa ika-54 na anibersaryo ng ahensya. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayuga.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Ginawaran ng parangal ang 18 kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng National Food Authority Region 1 bilang pagkilala sa kalalatangin dedikasyon at serbisyo sa ginanap na ika-54 na anibersaryo ng ahensya. Ipinagkalob sa mga miyembro ng NFA Region 1 ang mga parangal na Maagap Awards, Maagap Hall of Fame at Maagap Silver Awards bilang pagkilala sa mga empleyadong patuloy na nagpapakita ng kahusayan na higit pa sa inaasahan sa kanilang tungkulin. Nasa 11 ang Maagap Awardees, 3 ang Maagap Awardee at 5 naman ang Maagap Silver Awardees. Ayon sa NFA Region 1, ang mga binigay na parangal ay hindi lamang simpleng pagkilala kundi pagpupugay sa mga taong nasa likod ng pang-araw-araw na operasyon ng ahensya mula sa pagpapanatili ng maayos na butega, pagtiyak sa kalidad ng mga butil at pasilidad hanggang sa pagbibigay ng tapat na serbisyo sa mga mamayan at stakeholder. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: DTI, pinamumunuan ng Zamboanga City Industry Summit, mga lokal na industriya sa lungsod, pinagtibay. Ang ulat na yan mula kay Justine Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Report.
4: Nakipag-ugnayan ang Department of Trade and Industry o DTI Zamboanga City Office sa City Agriculturalist Office sa paglunsad ng 2026 Zamboanga City Industry Summit. Nagtipon sa naturang aktibidad ang mga ehensya ng pamahalaan, industry stakeholders, academe at micro, small and medium enterprises o MSMEs. Layunin ng summit na pagtibayin ang lokal na industriya sa pamamagitan ng mga kolaborasyon, inobasyon, teknolohiya at mga oportunidad sa merkado. Nagsibing platform ang aktibidad para magkaroon ng palitan ng kaalaman sa pagitan ng mga stakeholder, tuklasin ang mga umuusbong na trend at magtatag ng mga koneksyon upang mapaunlad ang mga MSME at mga prioridad na industriya sa lungsod. Itinampok sa booth ng mga nakilhok na MSME ang samut-saring mga produkto, serbisyo at inobasyon kung saan ipinapakita ang lawak ng potensyal na entrepreneurial sector sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Samantala, 15 volcanic earthquakes na itala ng FEVOLC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Report.
5: Sa nakalipas sa 24 oras, nakapagtala ang FEVOLC sa Bulkang Mayon ng 15 volcanic earthquake ayon sa ulat ng ahensya ngayon October 1. Umabot sa 950 tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux sa bulkan batay sa pinakauling monitoring ng ahensya nitong September 30 at namataan din ang banaag sa bulkan. May taas na 250 metro mula sa crater ang plume sa bulkan na nasa katamtamang pagsingaw at napadpad sa Timog Kanluran at Kanluran-Timog Kanluran. Naitala rin ang panandali ang pag-impis sa bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatili nakataas ang alert level 2 sa Bulkang Mayon kung kaya't mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang pangipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanin din ang ahensya publiko sa posibilidad ng pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o son, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas. Pinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahan si AJ Ignacio. Pilipinas, sinalubong ang mga ASEAN tourism ministers at delegado sa makulay na pagtatanghal ng kultura at pamana. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Report.
6: Yes, sa kinakapatid namin yan, malingit na sinalubong ng ating bansa ang mga tourism ministers at delegado mula sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa isang espesyal na pagtitipon na pinangunahan nga ng Department of Tourism. Sa nasabing pagtitipon, kinakapatid namin yan, tampok ang makukulay na kultura at mayamang pamana ng Pilipinas sa pamamagitan ng musika, pagkain at mga kwentong naglalarawan sa kulturang Pilipino. Sa unang Immersive Maritime Heritage Museum ng bansa, binigyan pugay ng Philippine Magical Singers ang mga programa sa pamamagitan ng mga miti ginanap sa iba't ibang wikang ASEAN. Kabilang din sa mga inaing pagkain at ang inasal na isda, chicken adobo at iba pang mga Filipino food na tiyak na ipinagmamalaki ng ating bansa. Bilang bahagi, ito'y bilang bahagi ng pagtitipon ng pag-host ng Pilipinas sa Second ASEAN Tourism Ministers Meeting. Kinakapatid na alyan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Oras po natin, 47 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, ilang mga paalala muna mula po sa ating himpilan.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
9: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawa.
2: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio,
27: Radyo Magazine, Serbisyo Publiko,
28: the AM and FM collab
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
32: Collab.
33: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Mampong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ito pa mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa ating mga reporters, sa ating mga network stations, sa iba't ibang panig ng bansa. Nia Asibo, pinalakas ang mga kahandaan sa sakuna ng mga kawani sa pamamagitan ng Gender Responsive Disaster Preparedness Activity. Ang ulat na yan mula kay Cyrilan Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
36: Pinalakas ng NIA Albay Catanduanes Irrigation Management Office o NIA ASIMO, katuwangan Ligao City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang kahandaan ng mga kawani nito sa pagtugon sa mga emerhensya sa pamamagitan ng Gender Responsive Disaster Risk Reduction, Hazard Awareness at Typhoon Flood Preparedness Activity sa NIA ASIMO Compound sa Tuburan, Ligao City, Albay. Ayon sa NIA Bicol, layunin ng aktibidad na mabigyan ng mga kawani kawanin ng napapanahong kaalaman at praktikal na kasanayan sa pagtugon sa mga medical emergency, bagyo, baha at iba pang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Binigyang diin ng ahensya ang kahalagahan ng gender-responsive approach sa kahandaan sa sakuna na isinasaalang-alang ang magkakaibang pangangailangan ng mga individual sa panahon ng emerhensya. Ayon pa sa Nia Bicol, isinagawa rin ang refresher at hands-on training sa CPR, emergency response procedures, hazard awareness at basic life-saving interventions upang mapalawak ang kakayahan ng mga kawani sa aktual na pagtugon sa emerhensya. Dagdag pa ng Nia Bicol na ipinapakita ng inisyatiba ang pagsisikap ng Nia Asimon na palakasin ang kultura ng kaligtasan, kahandaan, pagiging inklusibo at katatagan sa lugar ng trabaho pati na ang kahandaan ng mga kawani para sa pagpapatuloy ng serbisyo publiko lalo na sa panahon ng bagyo at pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Residential scholar mula sa panglima, Estino Sulu, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa handog na educational assistance. Ang ulat na yan mula kay Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Hulo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Malayo ang mararating ng 20,000 pesos educational assistance na natanggap nitong Miyerkules, September 30, 2026 ng 60 barangay scholar mula sa bayan ng Panglima Estino sa lalawigan ng Sulu sa ilalim ng Social Civic Project Fund na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa sa mga tumanggap nito ay si Jeneline Isnaji, 4th year BS nursing student ng Sulu State University. Aniya mula sa pang-araw-araw na baon hanggang sa pambayad sa maraming gastusin nila ngayong taon, matutugunan ng natanggap na allowance. Tulad din ng ibang scholar sa bayan, hindi naging madali para kay Isnaji na may pagpapatuloy ang pag-aaral, lalo walang kolehiyo sa kanilang lugar, subalit hindi ito naging hadlang upang bumangon araw-araw at masuklian ang sakripisyo ng kailang mga magulang. Kaya naman, bilang ganti sa suporta ng pamahalaan, ipinangako ni Isnaji na pagbubutihin pa ang pag-aaral upang tuloy ang makapagtapos na siyang hiling din ni Pangulong Marcos Jr. sa halos 210,000 presidential scholars sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
0: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At sa pamamagitan po ng ulat niyan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Yung Thursday morning, unang araw ng Oktubre, taong kasalukuyan. Maraming salamat po kay Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Farial, Madam Marian Melos at Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Christopher Tirambulo, Tess Ramirez at Miss Ellen Buena. Ang tabayan po ang mga balita ay hatid sa atin ni Miss Keith Pilutin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na kasama pa rin ang ating kasamahan si Miss Tess Ramirez. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
0: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Ang oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago magalas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Mga makabagong hakbang para mabilis at maayos na sistema sa border management, patuloy na pinalalakas ng Bureau of Immigration. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng Bureau of Immigration o BI sa border management ng bansa sa paraang paigtingin ang paggamit ng mga makabagong sistema para sa mas mabilis, maayos at ligtas na immigration process. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang dito ang Advanced Passenger Information System o APIS, Electronic Gates, Automated Passenger Screening at Airline Data Connectivity. Sa sistema ng APIS na ipapadala ng mga airline company sa immigration ang kailangang impormasyon ng mga pasahero bago pa man dumating ang kanilang flight dahilan para mas maagang nagkakaroon ng background ng mga otoridad sa mga biyahero na malaking tulong sa border security. Samantala, kinilala ng International Border Management and Technologies Association ang implementasyon ng APIS ng Pilipinas. Pakinggan natin si Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang mga serbisyo ng gobyerno para sa kaligtasan at ginhawa ng bawat Pilipino.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Arias Doctrine, hindi absolute sa issue ng GenCorp contracts ni Mayor Baste Duterte. Ayon po yan sa House of Prosecution. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
10: A Radyo Pilipinas coverage.
11: Iniwiit ng House Prosecution Panel na hindi otomatiko magiging sagot o depensa ang tinatawag na Arias Doctrine upang lusutan ang issue ng 19 na kontrata sa pagitan ng pamahalang lungsod ng Davao at ng GenCorp Industry Incorporated.
12: Sinabi ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na bagamat kinikilala nila ang doktrinang ito, hindi raw ito absolute o lubos na naaangkop sa lahat ng pagkakataon. Ibinaliwanag naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Partilist Representative Terry Lidon, maaaring ikonsidera ang Arias Doctrine kung napatunayang walang kaalaman ugnayan si Mayor Baste Duterte sa negosyo at mga may-ari ng GenCorp. Dagdag ng mambabatas na kasalalay sa Senate Impeachment Court ang pagsusuri sa mga testimonya kung angkop ba ang Arias Doctrine sa alkalde. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
13: That you can make that excuse. You can even say that there is an Arias Doctrine. But ultimately, the question will be, okay, Arias Doctrine kung walang intimate relations na na-establish eh. Hindi ba? Okay yun. Kung hindi naman pala kayo magkakasosyo talaga, kasama ng kapatid mo. Eh, hindi ganun yun eh. Hindi po ba? So, I think these are questions that the Senate Impeachment Court ultimately will have to look into and decide on. Kung meron pong bigat, ito pong mga naitala na mga ebidensya.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pagtalakay sa mga panukalang amyenda sa 2027 National Budget, sisimula ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARCIN ngayong araw. May ulat si Kathleen Forbes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Simula na ngayong araw, October 1, ang pulong ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARCIN para talakayin ang mga panukalang amyenda sa 2027 General Appropriations Bill. Ayon kay Health Secretary General Shadow Velicaria Grafil, magsisimula ang BARCIN proceedings alauna na hapon at ilalive stream sa official platforms ng Kamara. Layunin nitong matiyak ng transparency at mabigyan ng publiko ng direktang access sa deliberasyon sa mga panukalang amendments sa pambansang budget. Sinabi ni Grafil na lahat ng inaprubahang amendments ay ilalahad line by line para makita at masubaybayan ng publiko.
16: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
17: Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
17: Radyo Pilipinas World Service.
16: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
17: Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
18: Tayo, talakay ang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, global na tayo.
19: Pagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin sa production side ng Global na Tayo team, ang ating executive producer, Ms. Jam Season. And of course, ating master control, Mr. Milo Junela, sa ating wirecast. Kasama pa rin natin si Hero Lucero, and of course, nandyan pa rin si Ginoong JP Lumuntad. Ang ating pong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, kabilang na po ang programang Global na Tayo, ay maaari po nyo mga subaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast sa inyong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service, ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa ating mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito, lalo-lalo na sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Ganyan na rin ang ating pagbati sa ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, sa ating Filipino community spread all over the world. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi. Ano mang oras ninyo na papanood at napapakinggan ang programang Global na Tayo. Kamusta ang weather sa inyo? Yan, okay. Unahin ko muna sa labas ng bansa. Sa Bangkok, Thailand, nitong mga nakalipas na araw, nasalantaan sila, talagang nasalantaan sila ng matinding sunod-sunod na araw na matinding buhos ng ulan kung saan nagdulot na matinding pagbaha sa Bangkok, ano, sa mismong Kapitolyo ng Thailand at sa mga karatig lugar. At nakausap nga natin dyan si Philippine Ambassador to Thailand, Her Excellency Millicent Cruz Paredes. At dito nalaman natin yung mga hakbang na ginawa nila para makatugon o makatulong sa mga kababayan natin, kapwa natin Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Thailand. Inactivate kagad nila yung kanilang Philippine Embassy Crisis Team para sumagot agad ano at magbigay tulong sa mga nangangailangan mga Pilipino. As good news naman, wala naman po tayong naitalang nasawi. Bagamat may mga naitalang nasawing mga Thai nationals sa nangyaring pagbaha, malawakang pagbaha sa Thailand, pero wala pong Pilipinong na kumpirmang nasawi o nasaktan sanhi ng pagbaha. Although may mga humingi ng tulong sa ating pasuguan o sa ating embahada, at kagyat naman nilang ito nabigyan ng tulong. Okay? Ngayon, dito sa loob ng bansa, kung sa ibang bansa nakakaranas sa matinding buhos ng ulan, bagyo, pagbaha, ngayon dito sa Pilipinas, matapos ang pagdaan ng ilang bagyo at habagat, ngayon naman nakararanas tayo ng matinding init. Ito po ay dulot ng strong El Nino. Sabi ko kasi ng pag-asa, sa ngayon, ang Pilipinas ay nakararanas po ng strong El Nino. At marami na pong mga rehiyon o mga lugar sa iba't ibang parte ng bansa ang nakakaranas po ng matinding init ng panahon. At kinakatakutan din at binabantayan yung malaking epekto nito, hindi lamang sa agrikultura, hindi lamang sa iba pang aspeto ng pamumuhay natin, kundi mismong buhay, ano, yung pong fatalities. Alam nyo, kung babasahin natin, kung babalikan natin yung ilang mga figures na galing sa ilang mga pag-aaral sa ibang bansa, medyo kakabahan ka eh, no? Kakabahan ka sa dami ng maari o posibleng masawi sanhi po ng El Nino o strong El Nino. At isa po yan, yan po ang pag-uusapan natin sa edisyong ito ng Global na Tayo. Sapagkat itong El Nino at iba pang mga weather disturbances na nangyayari po ngayon ay global na, globally nararamdaman. Hindi lang ho dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa nararamdaman na. Kahit marapat lamang na pag-usapan natin sa episode na ito ng Global na Tayo, itong weather phenomenon na to na El Nino. Ngayon tayo ngayon ay merong strong El Nino dito sa bansa. Okay? So, kasi syempre, yung ano yan, yung epekto ng sobrang tindi ng init ng panahon. Nakakaapekto yan sa trabaho, syempre sa oras, di ba? May nagsasabi kasi dapat alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, wala munang magtatrabaho. Okay? Sa labas. Para hindi masyado ma-expose sa tindi ng init ng araw. So, ang may mga proposal kasi na maaring magsimula ang trabaho as early as 6 a.m. and then hihinto ng 10 a.m. and then mag-break ng 10 a.m. to 3 p.m. and then magre-resume ng 3 p.m. to 6 p.m. ng gabi, even up to 7 p.m. ng gabi. Sa trabaho, lalo na yung mga manual labor, ano po, yung mga nagtatrabaho talaga sa labas, tulad ng mga construction worker, delivery riders, mga drivers ng mga pampublikong sasakyan, at yung iba pa, yung mga yung talagang ang kanilang hanap buhay ay hindi maiiwasang lumabas ng bahay at ma-expose sa init ng araw. Especially ang ating mga tinatawag na mga senior citizens na may mga ano na comorbidity, ika nga, meron ng mga existing na karamdaman o sakit na iniinda. Okay? Gayon din, syempre, sa mga eskwelahan, tinitignan na rin po yan kung paano ito, ika nga, mapoproteksyonan yung mga estudyante natin sa matinding init ng araw. Parang may tinitignan din na pagbabago sa oras ng pasok at yung mga tinatawag na online classes. Pero ang una nating pag-uusapan ngayon ay ito munang naging pagtungo ni NFA Administrator Larry Lacson kasama si Department of Agriculture Secretary Francis Chu Laurel sa Tarlac, kung di ako nagkakamali sa ano to sa Victoria Tarlac, okay? Upang ma-inspeksyon, makita yung isang rice storage facility, makabagong rice storage facility. Para saan ba itong rice storage facility na ito? Ito raw po ay pag-iimbakan ng mga palay o bigas bilang paghahanda na rin po sa maaring maging kakulangan ng supply. Ano po, kung sakaling makaapekto nga po ng gusto itong tagtuyot o strong El Nino sa level ng production ng ating food security, particular sa bigas. So nasa linya na po natin ngayon ang ating pong administrator ng National Food Authority, walang iba kundi si Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
2: Hello, magandang umaga Ray at sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Pasensya na kahapon, mukhang busy. Mukhang napatsyempo sa busy kami ni Secretary sa Tarlac kahapon.
19: Naku, we sincerely understand ano po administrator sapagkat napakahalaga po na naging pagtungo niyo sa Tarlac kahapon kasama si Secretary Laurel at nakipagpulong pa kayo, nakipag-usap pa kayo sa ating farming community, sa ating mga magsasaka doon ano po sa Tarlac. Now speaking of Tarlac, opo, administrator, nabanggit ko kanina, pinuntahan ninyo ang isang rice storage facility sa Tarlac, if I'm not mistaken, sa Victoria, kung tama po ako doon. Ano. Ngayon, para saan po itong rice storage facility na pinuntahan po ninyo at anong purpose nito?
2: Well, napaka-importante itong warehouse na ito. Ito po ay isang private warehouse na nirentahan natin, no? Mm-hmm. Nirentahan po natin ito bilang paghanda dito sa darating na ito, kasagsagan ng anihan, no? Kasi ang naging problema natin last year, puno ang bodega natin, hindi tayo masyadong nakapamili. Ngayon pinaghahanda natin, no? Additional 65 warehouses ang ating nirentahan sa buong Pilipinas, no? Isa ito yung nasa Victoria na mayroong kapasidad na 100,000 bags capacity. So malaking bagay po ito na pwedeng pag-imbakan ng palay na ating bibilin mula sa magsasaka ng Tarlac. Yun po ang kahalagahan nito. Mas meron po kaming kapasidad na magbumili at mag-imbak ng palay ngayon.
19: Alright, matanong ko lang po, why Tarlac? Bakit doon tayo kumuha ng uupahang facility? Why Tarlac, administrator?
2: Hindi lamang ito sa Tarlac, ano, sa Region 3. Meron din tayo sa kinuha sa Pampanga at meron din sa Nueva Ecija. Kinuha rin natin. Isa yun sa mga sites sana napupuntahan natin. Pero dahil nag-uulan ng mga nakaraan, medyo maputik ang kalsada kanya hindi doon ang pinuntahan natin. So marami ito, hindi lang po Tarlac. Ayun. Nagkataon lamang po na yung sa Tarlac ang pinakamaayos at pinakumpleto na facility, no?
19: Wow. Okay.
2: Pinakiusapan nga natin ang may-ari, ang SL Agritech, na baka pati yung dryer nila iparenta na sa atin. Para okay, mas okay. Para at least matanggap
19: na
2: natin yung fresh palay.
19: Alright. Pero so matanong ko lang administrator, ilan ang capacity nitong rice storage facility na ito sa Tarlac? Ilan ang kaya nitong store?
2: Ang kaya nitong store ay 100,000 bags.
19: Wow. Okay.
2: Kaban. Marami po 'yun.
19: Okay. With this storage facility, hindi lang dito sa Tarlac, pati sa Pampanga at iba pang mga lugar. Is this also in preparation dito sa maaaring maging epekto ng tagtuyot o strong El Nino na nararanasan na po natin ngayon, Administrator Lacson?
2: Tama po yun. Kasama yon sa mga dahilan kanya tayo nag-prepare ng mga ganitong warehouses. Kasi unang-una, kailangan nating mag-imbak ng bigas para sa darating na kalamidad. Ini-expect din kasi natin na kapag itong talagang Super El Nino ay tumama, marami sa ating mga local government units mag-de-declare ng state of calamity. Mm-hmm. Pag nag-state po, nag-declare po yan ng state of calamity, maaari na po sila ang mag-request ng bigas sa National Food Authority. Mm-hmm. Kanya, isa na rin yan sa paghahanda. Kanya, sabi natin, puspusan ang ating paghahanda sa warehouses at ang presyo natin, ginandahan natin para siguradong kumita ang magsasaka at tayo ang puntahan. Mm-hmm. Yun lamang talagang kahit anong paghahanda ang aming gawin. Sabi ko, mamanap kayo ng mga drying facility na pwede marentahan. Ay nako, talaga po palang napaka-limited pa rin,
19: okay,
2: ng rice drying facility.
19: So that means kulang pa rin tayo sa modern machineries when it comes to yung rice processing drying administrator. Kulang pa rin?
2: Tama, kulang pa rin po. Ah, in fact, eto nabanggit ko na sa isang usapan natin dati, Ray, no? Mm-hmm. Ang NFA versus sa target niya, ang kaya lang namin tuyuin nasa 12% lamang. Kanya meron din kaming modernization program na matatapos hanggang 2028 na sana ituloy ng susunod na administration.
19: Mm-hmm.
2: Eh, yun, mapapataas natin siya up to 27% kaya ng tuyuin once makompleto ito. Pero sa ngayon, that's the reality. At si DA Sec Kiko rin, aminado na napakatagal na neglect itong pag-i-invest sa drying facilities, yes, sa post-harvest facilities.
19: Mm-hmm.
2: Buti nga, ngayong panahon ni Presidente Bongbong Marcos, na pagtuunan muli ng pansin.
19: Okay. How many do you think, Administrator Lacson, total na pag-uusapan na rin naman natin yan, how do you think, how many ba ang kinakailangan na dryer suitable para sa Pilipinas para makamit natin yung desired output natin pagdating sa NFA o sa palay, Administrator?
2: Ah, yung kabuuan ng Pilipinas, hindi ko masyadong kabisado yung actual na ano, no, yung bilang o datos, no? Pero sa National Food Authority, yung bilang actually kung gaano dapat karami yung bilang ng warehouses namin, ganun karaming drying facility ang kailangan.
19: Mm.
2: At ang aming warehouses ay nasa 320, more or less, 321, ganun. Buong kapuluan.
19: Okay.
2: Kasi kung wala isang warehouse na walang drying facility, then limited na naman sa pagbili ng palay sa ating mga magsasaka.
19: Mm-hmm. So sa ngayon, ilan po ang drying facility existing ng NFA?
2: Na, hindi ko makakuha yung datos, yung actual, no? Pero nasa sa ang target namin nasa 790,000 metric tons, so 10% noon, 79,000 metric tons lamang na kapasidad.
19: Mm-hmm.
2: Or volume ang kaya namin tuyuin sa mga existing dryers namin ngayon.
19: Wow, okay.
2: So ganun kaunti. Pero ang maganda naman, nag-umpisa na tayo this year, nag-inaugurate na tayo sa Iloilo ng napakalaking drying and milling facility. Dire-diretso na yan.
19: Mm-hmm.
2: Hanggang next year, hanggang middle of next year, makukompleto yung kabuuang 36, no?
19: Mm-hmm.
2: 36 new facilities for the National Food Authority.
19: Alright. Administrator, babalikan ko lang yung naging pagtungo ninyo sa Tarlac, ano, together with Secretary Chu Laurel, at sa inyong pakikipagpulong sa ating mga farmer doon sa Tarlac. I think isa sa mga na-raise na issue, yung una-una, yung presyo ng palay, kung gaano karami binibili sa mga magsasaka, at yung tinatawag na kalidad ng palay na binibili ng NFA. Kasi ang may nagsabi doon, I think nakarating na rin sa inyo ito, yung mga primera klase lang, class A, ang binibili ng NFA. Yung iba daw po na category, hindi na raw binibili. Is this true? Tama po ba yung pahayag na yun?
2: Tama in the sense na meron talagang quality standard tayong sinusunod, Ray. Kasi ganito yon, no? alam nyo naman, pag binenta nyo yan sa NFA, hindi po agad lalabas yan. Mm-hmm. Meaning, nai-stock yan. Mm-hmm. Nai-stock po yan ng matagal. So, kailangan lamang na yung aming bibilhin ay tama po yung pagkakatuyo, tama yung kalidad, para mas tumagal naman po sa bodega natin. No, hindi masira. Pero hindi po accurate masyado yung first class lang kasi meron tayong kategorya, no? Merong palay dry 1 o yung tinatawag na PD1, 'yun yung 95% pataas ang purity o yung walang masyadong halo. Tapos yung 90 to 95, 'yan yung palay dry 2 o yung tinatawag nating PD2. So, primera, segunda klase na 'yan, no? Tapos sa moisture content naman, niluwagan na natin yung moisture content up to 11% at 14% naman pagdating naman doon sa clean and dry. So, hindi po accurate na puro primera klase. In fact, talaga niluwagan na natin. Pero, doon sa pulong, doon sa Tarlac, nag-instruct si Secretary na mag-pilot, no?
19: Mm-hmm.
2: Mag-pilot na tumanggap ng medyo parang PD3. Lesser than ano pa, lesser quality than PD2.
19: Mm-hmm.
2: Para at least tignan kung maaari ba. Kasi ang sabi ko kay Secretary Sec, sabi ko, pwede nating gawin yan kung sa totoo lang, kung meron tayong mga rice milling facility na talaga.
19: Mm-hmm.
2: Kasi ang diskarte o ang strategy dyan, kapag bumili ka ng PD3 or medyo lower ang quality, pwede naman.
19: Mm-hmm.
2: Kung meron kang agad gilingan, gilingin mo na agad.
19: Mm-hmm.
2: Para hindi na ma-stack. Pag giniling mo na agad, unahin mo na rin ilabas.
19: Okay.
2: Para at least hindi siya mag-deteriorate. Yun naman ang diskarte doon. Kaya lang, babalik ako doon sa sinabi natin, napakatagal hindi nag-invest ng gobyerno sa post-harvest facilities, including milling facilities. Kanya wala tayo halos milling capacity rin sa ngayon. Ngayon, kapag nakompleto na itong milling capacity din natin, yun, gagawa natin ng panibagong kategorya, yung PD3, na bilhin natin at gilingin agad at ilabas agad.
19: Ayun.
2: Baga ganun ang diskarte.
19: Alright. Now, sa ngayon po ba, Administrator, we have enough supply, buffer stock ng palay? Kung sakaling maramdaman at makaapekto na ng gusto ang strong El Nino sa Pilipinas, it could reach effect sa production, Administrator?
2: Ganito, no? Uunahin natin yung national buffer stock. Ito yung kabuuan, hindi lang NFA, hindi lang other agencies or yung sa private sector, yung kabuuan na, no?
19: Mm-hmm.
2: Lahat at ang sabi nga ni Secretary Kiko, very healthy, 75 days to last ang buffer stock, ni national buffer stock. Ang kay NFA, portion of it, na kay NFA nga, no? 7 days ang buffer stock natin sa NFA ngayon.
19: Okay.
2: O kabuuang, kapag nagiling na lahat, 5.5 million sako ng bigas ang katumbas niyan. So marami po 'yan. Lagi ko ang ini-equate nung panahon nga ng pandemya. 9 days lang naubos natin sa buong taon.
19: Mm-hmm.
2: How much more ngayon, nasa October na tayo, 7 days pa tayo. I don't think mauubos natin 'yan kahit merong strong El Nino.
19: Mm-hmm.
2: Kasi sa experience natin, sa datos will say kahit itong napakaraming antagal na ulan and all, Pampanga, halos 10,000 bags lang ang na-request sa atin. Konti po yun. Hindi man po masyadong nagalaw ang stocks natin kahit may mga kalamidad. That's the reality po.
19: Alright, that's nice. That's good to hear. Now, can I touch other issues, ano po, Administrator?
2: Sige po.
19: Kasi may lumabas na COA report. I guess nakarating na sa inyo itong COA report na ito. I think AOM pa yata ang NFA dito, ano po, Administrator. Itong tinatawag na hindi daw po inabot ang 15-day rice stock buffer noong 2025 ayon sa COA. 77% lang ang na-procure. Can we confirm this, Administrator?
2: Well, tama po na merong ganyang observation ang COA at hindi po natin na ikakaila yan. Pero we have to, kanya nga po sa exit conference, tinatanong tayo at meron tayong pagkakataong sumagot. At sinagot po natin yan, naunawaan po nila. Unang-una po, noong 2025, ang talagang official target po natin sa NFA ay 9 days pa rin.
19: Mm-hmm.
2: Bakit po?
19: Mm-hmm.
2: Kasi lumabas ang 12078, yung amendment to the RTL, December 2024 na. Mm-hmm. Opo, December 2024 na. Alam na alam ko kasi December 9 pinirmahan ng Pangulo, birthday ko yon. So 2024, mm-hmm. December. Mm-hmm. Eh tapos na po ang budget cycle. Tapos na rin po, nakakasa na po lahat ng target for the following year, which is 2025 nga. 9 days pa rin po ang target natin doon. Tumaas lang naman po yan dahil dun sa batas ng amended RTL na naging 15 December 2024 na po. Mm-hmm. So, ututusin yun sa 10 days na ano yun, over na po kami sa target nun eh. 9 days mm-hmm. lang po ang target talaga nun. Kaya mm-hmm. lang, nasa batas. Pero syempre, dahil lumabas ang batas, December na eh. So, hindi na po makapag-adjust, including mm-hmm. all the funding. It's the same. Mm-hmm. Ang funding natin sa procurement na pala, hindi naman po nagbago. Since 2023, 9 billion per year po. So, yun po yung naging tugon natin dyan. Pangalawa, kahit man po, kunwari, naabot natin, eh, puno po ang ating mga bodega at that time. No? Kanya, yun po ang mga sinabi natin sa kawa, which they perfectly understood. At yun naman po ang system natin sa Pilipinas. May observation sila, mm-hmm. sasagot tayo, mm-hmm. at maririnig nila. Tatanggapin nila or hindi nila tatanggapin. Tinanggap naman po ng COA ang atin pong explanation.
19: So clear na po tayo doon. Tinanggap po ng Commission on Audit yung explanation nyo regarding dito sa restock buffer.
2: Opo.
19: Okay.
2: Yes po, tinanggap
19: That's
2: po
19: good. Yun. Alright. Kasama na rin doon yung pondo na sinasabing 10 billion pesos lamang mula sa 14 billion na subsidy na nagamit ng NFA noong 2024 to 2025.
2: Opo, kasi po, ito naman, maganda, itanong mo yan, Ray, no? Mainam din i-explain yan. Alam nyo po, di ba, 9 billion ang sabi ko nga, kada taon mm-hmm. lang ang binibigay. Kung yun lang po ang pag-uusapan, umover na nga po kami, nasa 10 billion mahigit po yung nagastos na, sabi mm-hmm. sa COA, di po ba? Mm-hmm. Kaya lang po, meron pa, lumilitaw na parang sobra, hindi natin naubos, is, alam nyo po, nung 2023, out of the 2023, out of the 9 billion na pondo na binigay sa NFA, 1 billion lamang po ang naubos nila. Anong ibig sabihin nun? Merong carryover na 8 billion mm-hmm. nung pagpunta mm-hmm. po ng 2024.
19: Malaki.
2: So, 2024, mm-hmm. unlucky po. Siyempre, ano hong discard yan? Ubusin mo muna yung nakaraan mm-hmm. para at least fresh fund. No? Nung 2024, ang napamili po natin ng palay, 12 billion mahigit. So, more than the 9 billion na po yun. Kasi kinamit natin yung naging carryover. Mm-hmm. Pagdating ng 2025, meron pa rin hong carryover, mm-hmm. no? Eh nakagastos din tayo doon sa carryover. Kanya nga yung procurement pad na sinasabi nilang nagastos natin. Eh more than the 9 billion pa rin. So we have to understand na ang laki kasi ng carryover from 2023 okay. hanggang umabot ng 2025.
19: Yes,
2: yun
19: yes.
2: po yung realidad doon.
19: Alright, pero para lang maliwanag sa ating mga kababayan. So, yung mga carryover na yan, yung sobrang pera from the previous year. Tama po ba, Administrator?
2: Tama po yun. Opo.
19: Now, when we have excess, surplus budget from the previous mm-mm. years na gagamitin, tapos meron pa rin excess pa rin doon sa mga existing years o past years, ito ba'y sinusoli sa Treasury yung mga sobra na hindi nagamit na pondo?
2: Hindi po. Kasi kami, as a GOCC,
19: yun.
2: We can mm-hmm. spend them until maubos po yan.
19: Yun.
2: Ang mm-hmm. kainaman naman po dyan, hindi po namin pwedeng gastusin yan sa ano pa mang ibang bagay, mm-hmm. kundi pang palay procurement lang. Yun naman po ang...
19: Yun, mabuti na banggit niyo yan, Administrator, para there's a ano, clear differentiation between mm-hmm. a national government agency and a GOCC, on how they use and utilize the funds ano na binibigay
2: tama
19: sa kanila.
2: Po yan.
19: Okay.
2: Tama po.
19: Ayan. So that's ang gandang paliwanag po noon, Administrator. Ngayon, last question na lang po, Administrator. So siguro in a nutshell, how can we correlate itong nga, mga ginagawa nating pag-upa sa mga malalaking rice stock facilities at iba pa mga efforts ng NFA para tumugon na rin dito sa maaaring maging epekto ng strong El Nino sa bansa, Administrator?
2: Oo, napaka-importante ng pag-upa natin ng mga private warehouses. Unang-una, mas marami tayong paglalagyan, mas marami tayong mabibili sa ating mga magsasaka. Mas marami tayong nabili, mas malaki ang buffer stock. Mas malaki ang buffer stock, mas marami tayong madidistribute sa ating mga kababayan.
19: With that, Administrator Lacson, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo muli dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you so much, Administrator.
2: Maraming salamat din po sa pagkakataon at good morning po sa ating lahat.
19: Ang ating pong Administrator ng National Food Authority, Dr. Larry Lacson. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
20: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
21: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
20: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
22: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
20: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
25: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
24: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
26: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
0: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
24: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
1: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
19: Okay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Ang aming pong paanyaya, please like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po, pakisubscribe na rin sa ating Radyo Pilipinas YouTube channel. Ayan. And of course, kasama pa rin natin, naghahatid na programang ito sa ating production side, ating executive producer, Ms. Jam Season, Master Control, si Mr. Milo Junela, sa Wirecast, si Hero Lucero, kasama pa rin si Mr. JP Lumuntad. Alright, kanina nakausap natin si Administrator Larry Lacson, si Dr. Larry Lacson, ang Administrator ng National Food Authority, hinggil sa kanilang pagtungo ni Secretary Chu Lauren ng Department of Agriculture dito sa Tarlac, para makita inspeksyonin itong napakalakit modernong rice storage facility, no, na pag-aari ng isang private company. Okay, so inuupahan nila yon. At hindi lamang po yung sa Tarlac ang inuupahan nilang rice storage facility mula sa isang private company, kundi meron din sa iba't ibang mga lugar, particular dito sa Luzon, ano, dito sa Region 3. Okay, at sa iba pang mga rehiyon. Pero kulang pa rin daw po, sabi ni Administrator Lacson, kung tutuusin, kulang pa rin ang mga rice processing facilities ng bansa. Lalong-lalo na pagdating sa mga dryer, yung palay dryer. Kinakailangan po kasi kagad na matuyo, madry ang palay para mawala yung water content o yung moisture content para hindi mabulok yung palay, hindi madaling mabulok yung palay. Kaya kinakailangan i-dry agad. Kaya lang nga po, kulang pa rin tayo sa drying facilities, okay, sa nationwide, ano. So medyo kaya diyan nagkakaroon ng limitasyon ang NFA sa pagbili ayon sa kanya ng malakihang volume ng palay dahil mabubulok yung palay eh. So pero ang kagandahan nito, sinabi ni Administrator Lacson, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyan pansin ito ng Pangulo. At ito ngayon ang isa sa mga ipinupush at inutulak na magkaroon ng mas maraming drying facilities nationwide para matugunan itong overstocking ng mga palay sa mga facilities. Pero mahalaga rin po kasi itong mga rice stock facilities na ito, especially kapag sumasapit ang mga panahon na very lean ang supply. Pag sinabing lean ang supply, konti lang ang supply, ibig sabihin konti lang ang napoproduce ng ating agriculture sector, lalo na ng ating mga magsasaka sa maraming kadahilanan. Una, pagbaha. Okay? Pangalawa, kakulangan ng tubig. Kahit na may irrigasyon, kung talagang kulang ang buhos ng ulan, wala ring masyadong mailalabas ang irrigasyon. Di ba? Kaya nga tayo nakamonitor din sa ating mga dam. Ano po? Para malaman natin kung ano nagiging epekto ng matinding init ng panahon. And speaking of matinding init ng panahon, ito na po yung sinasabi ko kanina sa umpisa pa lamang ng ating programa, yung El Nino o yung strong El Nino na nararanasan sa bansa. At maaari pang pumalo sa very strong El Nino pagsapit ng taong 2027. Okay, sa ngayon pa lamang po, nararamdaman na po yan dito sa bahagi ng Northern Luzon, yung strong El Nino. Meron din dito sa may bahagi ng Southern Luzon, maging dito sa Visayas, at lalo na sa may Dinagat Island, nararamdaman din po, matindi rin ang epekto. Okay? So, ano po yan? Yung pong mga measures na yan, para po mamitigate yung kakulangan ng supply ng bigas, kasi doon i-stack yung palay at imimil para maging bigas para po ikang masiguro na magkaroon tayo ng sapat na supply ng bigas. Bagamat tatama sa atin at makakaapekto sa agrikultura. At sabi nga ni Administrator Lacson kanina, meron naman po tayong sapat na supply ng bigas, lalo na pag pinag-uusapan ng NFA stock. Meron na. Okay, so bukod sa agrikultura kasi, ang epekto po ng strong El Nino hindi lang sa agriculture, kundi sa iba't ibang aspeto ng buhay natin sa lipunan. Ating kalusugan, kung paano tayo magtatrabaho, transportation, paano, ano po, marami pang ibang aspeto ng kabuhayan natin ang malaking maapektuhan kapag talagang matindi na ang nararanasan nating strong El Nino na maaari pang maging very strong sa pagsapit ng 2027. Ngayon, mahalaga po ang ating makakapanayam sapagkat makakapanayam po natin mismo ang Climate Change Commission o CCC. Okay? Ang CCC. Para malaman natin sa kanila ano ba ang maaari nating asahan ngayong nararamdaman na natin itong strong El Nino. So kasama na po natin si Commissioner Albert De La Cruz Sr. ng Climate Change Commission. Magandang umaga po, Commissioner.

0: namin sa kanila kung ano mga efforts na ginagawa nila to make sure na ma-mitigate ang epekto ng strong El Nino sa level ng production ng palay, at meron silang mga nabanggit na efforts na ginagawa. Pero sa Climate Change Commission po, matanong ko lang just to start the ball rolling, kamusta po ang pag-assess ng Climate Change Commission dito sa nararanasan nating strong El Nino ngayon sa Pilipinas, and how are you looking at this right now, Commissioner De La Cruz?
1: Opo, sa climate lens po, ito'y kasama na sa mga tinatawag nating abnormalities. Ano po? Yan ay isang abnormal na phenomenon, ano? Ang super El Nino, dahil yan ay nangyari noong mga nasa late 1870s pa. Mm-hmm. At yan ang magiging pinakamalakas o yung tinatawag nating extreme. So una, yan ay climate abnormalities. Pagkatapos, yan ay tinatawag nating extreme weather event.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yan ay isa sa pinaka-extreme na weather abnormalities, mm-hmm. Ang El Nino, mainit. Naging mainit siya dahil yung inaasahan nating mga hangin galing Pasipiko, yan ay hindi na makakapagdala ng maraming hangin, hindi rin makakapagdala ng ulap na maaring maging ulan. Dahil dito, inaasahan po natin na mainit na, wala pang ulan. Kaya ano po ba ang ginagawa ng Climate Change Commission? Yes. As early as 3 years ago, nagkaroon na tayo ng National Adaptation Plan. 6 years ago, meron na po tayong National Action Plan. At meron tayong local climate action plan na walang tigil nating sinasabi sa ating mga local government unit na ipasa ang kanilang localized action plan in a form of ordinance.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan may pondo, kailangan din mayroong mga penal provisions. At ang ating mga mayor, mga gobernador ay ang pangunahing chairman, local chairman ng mga local climate action plan. At ang mga membro dapat ay ang kanilang mga technical committee, mm-hmm. yung city, municipal, or provincial engineer, yung kanilang mga, at kasama dyan ay ang kanilang mga MPDC. Hmm. At ang MPDC under the law, municipal planning at saka provincial planning under the law, kailangan ay membro ng PIEP, or yung Philippine Institute of Environmental Planning.
0: Alright.
1: Ganun din po, nananawagan tayo sa Public Works, ano, 2 taon nung nakaraan, na kung gaano karami yung kanilang mga civil engineer,
0: okay.
1: dapat ganun din karami yung mga environmental planner nila. Dahil ang bakit mo natin sinasabi yan? Dahil ito ang sinasabi ng International Scientific Community.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag natin diyan ay yung IPCC, yung Intergovernmental Panel on Climate Change,
0: okay.
1: of the UNFCCC, United Nations Framework on Climate Change.
0: Mm-hmm.
1: Yan ay 400 scientists,
0: wow.
1: galing sa iba't ibang bansa.
0: Mm-hmm.
1: And they have a conclusive study that by 2035, there will be shortage of water.
0: Mm-hmm.
1: At yung pumapasok na strong El Nino, patikim pa lang po yan.
0: Okay? Mm-hmm.
1: Yung nakaraang flooding, patikim pa lang yan. Kaya kung tinatanong ng ating kababayan, next year ba babaha after ng El Nino niyan,
0: mm-hmm.
1: magkakaroon na naman ng strong typhoon. Ano?
0: Oh.
1: Yan yung mga extreme weather event. Kaya itong malalang tag-init at tag-tuyo, meron tayong iba't ibang mga abatement o sabi niyo nga ho'y mitigation measure. Ano itong mga to? Kailangan maghanda, kailangan implement to the fullest yung National Adaptation Plan at implement yung Localized Adaptation Plan and Localized Action Plan.
0: Okay.
1: Under the leadership ng ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., he is our chairperson. Ano ang sinasabi niya lagi? Napakalinaw. Governance is not business as usual.
0: Mm-hmm.
1: We have to be science-based, data-driven. Anong ibig sabihin? Ang ating mga political leaders kailangan makinig sa mga technical leaders,
0: mm-hmm.
1: especially sa mga environmental leaders. O, paanong paraan po? Kailangan po, at this point in time, mayroon ng tinatawag na hydration measure yung
0: okay.
1: ating mga local government unit. Kailangan mayroon silang area, alam ng ating mga kababayan, saan sila kukuha ng malinis na tubig. Kung wala ng malinis na tubig, walang surface water, kailangan mayroon silang filtration facility.
0: Mm.
1: Mayroon silang reverse osmosis facility. Kailangan silang gumamit ng surface water, kailangan silang magkaroon ng misifier. Yung misifier, yung parang ambon.
0: Okay.
1: Yan ay nagpapaambon sa mga intersection, sa mga lugar na maraming tao, lalong-lalo na sa mga syudad,
0: mm-hmm.
1: yung mga busy road.
0: Mm-hmm.
1: Ganun
0: mm-hmm.
1: din, magkaroon ng cooling station
0: mm-hmm.
1: para yung ating mga kababayan na hindi nakakasama.

0: papunta ng mall o papunta ng mall, habang naghihintay sila ng mga sasakyan, kailangan mayroong mga cooling station, especially yung mga matatanda, buntis, at saka kabataan. Pagkatapos, pinananawagan po natin na magkaroon ng tinatawag nating shifting of schedule. Sa mga mag-aaral, kailangan ang pasok ay alas 6 hanggang alas 10 lamang. Iwasan ang oras na alas 11 hanggang alas 3. Yun. Pagkatapos, maaari nang pumasok 3:30, pababa hanggang alas 8. Kasi yung alas 11 hanggang alas 3, masyadong dangerous. Lalo-lalo na sa mga may pre-existing condition. Ayon sa pag-aaral ng Climate Lab, mahigit 7,000 Pilipino ang maaring maging fatalities.
1: Okay.
0: O diretsuhin na ho natin, medyo morbid, maaring mamatay.
1: Nako. Oh.
0: Well, ito yung mayroong pre-existing condition, mga matatanda, yung mayroong sakit sa respiratory, sa puso, asthma, yung iba't ibang mayroong mga pre-existing condition o comorbidity na tinatawag nung panahon ng COVID-19. Yeah.
1: Uh-huh.
0: Maari po nating itong, maari po tayong hindi magkaroon ng ganong kalaking fatalities kung susundin po natin lahat ang paalala ng ating pamahalaan.
1: Alright. Well, Commissioner, matanong ko lamang po, nabanggit niyo yung local, national and local adaptation na pinag-utos na rin po ng Pangulo. And of course, yung pong iba pang nababanggit niyo, no, na mga measures. Ang tanong ko lamang po, ito yung mga panawagan ninyo, pero itong mga panawagan ito, itong mga measures na ito, sa ngayon po ba in place na itong mga ito o gagawin pa lang?
0: In place na po, maaari nyo pong i-google ang National Adaptation Plan. Nakapirma na ho kami dyan, nakapirma na ang Pangulo. Meron na po tayong National Action Plan. At yung iba't ibang mga syudad, merong kanya-kanyang mga local action plan. Bukod sa National Action Plan, kailangan lahat ng syudad, lahat ng probinsya, at lahat ng mga local government unit ay mayroong localized action plan. Bakit? Kasi ang local adaptation and local action plan sa Baguio, hindi kamukha ng local action plan dito sa Maynila.
1: Yan, okay.
0: Ang local action plan sa Maynila, hindi kamukha ng local action plan dyan sa Romblon. Iba-iba. It has to be localized. Kasama na rin po dyan yung tinatawag nating native and indigenous solution. At yung tinatawag ho nating we need to see to it that no one is left behind, especially yung mga marginalized sectors. At yung funding mechanism, napaka-importante po niyan, lalong-lalo na ho ngayon, no? Dahil El Nino, napakamura lang naman sa halagang 10 milyon, no? Maari po sila magkaroon ng water filtration facility, maari sila magkaroon ng reverse osmosis, ano? Ang isa sa mga pamamaraan pa dito, bukod sa technology na yan, ay we need to classify the use of water through an ordinance. Ano? Kasi ang classification of water, napaka-importante. For example, kung halimbawa maglilinis tayo ng sasakyan, eh baka yung pwede nating paglinis, yung pinaglaban na lang natin. Yung pinaglinis naman natin ng sasakyan, baka pwede na rin natin gamitin yung pandilig. Ano pong ibig natin sabihin? Mayroong A1 water, mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad. Halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaaring magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaari din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit nating pagdidilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin. So, kailangan yung classification, maisama. Kapag nakapag-classify tayo ng water, makakatipid tayo ng mahigit 60 to 70% of our water.
1: Wow. Nako, Commissioner, matagal ng issue yan, ah, yung paggamit ng fresh water sa mga golf courses. Malaking wastage yan.
0: Tama po yan.
1: Matagal ng issue yan.
0: Malaking wastage po yan.
1: Oh.
0: Kailangan, kung mayroong ganyang violation, kailangan po kung LLDA man yan or EMB at ang mismong mayor under the General Welfare Clause of Republic Act 7160 or the Local Government Code, meron siyang police power to implement all the laws, not only locally but also nationally, ano?
1: Right.
0: Kaya dyan pumapasok na yung ating mga kababayan, kung nagre-reklamo tayo ngayon at mahinang umaksyon ang ating mga local government, may panahon ng halalan, kailangan pumili tayo ng tama.
1: Yan. Okay, tama. Anyway, tama, hindi, tama naman siya, no? Tama si Commissioner, di ba? That stands out talaga. Now, Commissioner, matanong ko lamang po, kasi ang pagkakaalam ko, meron last year or a few years ago, may tinayo ang Pangulo, tinatagang Pangulo na Task Force El Nino. Buhay pa ba ito? Active pa ba ito? Ito ba'y pwede rin igamitin na CCC to further itong ayuda natin sa epekto ng El Nino?
0: Opo, actually po, ang ating panukala po dyan, of course, again, the chairperson is the president ng Climate Change Commission. Hindi lang po yung task force, ano? Pero it's a law. At under that, meron po tayong panukala na ang ating cabinet secretary, dahil ng cabinet secretary, si Cabsec Abalos ang tinalaga ng ating Pangulo ngayon na harmonization czar at saka troubleshooter czar. At malaking trouble, malaking problema ang El Nino. And we need to have a whole of government approach for implementation. We are nominating Secretary Abalos to be the alter ego of the President para magkaroon ng whole of government approach. Kasi kami sa Climate Change Commission, we can always formulate the laws, kamukha ng pinag-usapan natin ngayon. I mean, formulate the policy, make the necessary mainstreaming, and make the necessary supervision.
1: Yes.
0: And oversight functions. Uh-huh. But insofar as to the actual implementations, we need all the line agencies to come into play. At yan po ay sa panguna ng ating Pangulo, ma-ordera ng ating cabinet secretary na mabilis umaksyon si Secretary Abalos.
1: Alright. Commissioner, hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas tayo ng El Nino on the past years. So, what lessons can we learn from the past na pwede natin i-apply ngayon, Commissioner?
0: Opo, kailangan harapin yung problema, huwag i-deny. Okay? Mm-hmm. Kapag hinarap kasi, identify natin may problema, huwag i-deny. Huwag ipilit yung hindi pwede.
1: Mm-hmm.
0: Kaya binabanggit nga ako natin, alam naman natin na mahina ang tubig, May, June, July, yung dating tag-ulan, hanggang August, walang ganang ulan, huwag na natin ipilit yung palay.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sometimes, tignan natin positively. Kasi kung lagi tayong kumakain ng bigas, minsan kapag kulang ang bigas, sinisisi natin ang presidente. Sinisisi natin ang gobyerno. Pero we have to realize na mas maganda nga tayo ay kumakain na lamang ng rice once a day.
1: Okay?
0: Lunch. Sa umaga, kumain tayo kamote.
1: Mm-hmm.
0: Sa gabi, kumain tayo saging saba. Okay? Kaya ang kamote at saging saba, very resilient. Basta may lupa, kahit walang masyadong tubig, tutubo ang saging. Tutubo ang kamote. Pagkatapos, magtanim din tayo ng malunggay. Kamukha ko nang sinasabi ko, kung mayroon po kayong ekstrang lupa, yung saging saba, kapag tinanim mo yan, pati dito sa Metro Manila, lalong-lalo na kung wala po kayong lupa, yung galon na mineral water, tanim mo ang saging saba, tutubo. At kapag mainit ang panahon, yung saging na yan, yung kamote na yan, na malunggay, na tinanim mo, yan ang mag-absorb ng init. Kapag walang green sa mismong bakuran mo, at walang mag-absorb, ang mag-absorb niyan tao. Kasi ang init, it's a kind of energy. Energy, we cannot create, we cannot destroy, it can only transform from one place to another. Ang ibig sabihin yan, magde-deflect yan. Kung yan ay tutungo sa concrete, ang konkreto, i-deflect niya. Kaya ang mag-absorb, dapat halaman. Kaya yung halaman nag-absorb, kailangan yung init for chlorification para makagawa ng pagkain niya. Ngayon, nawala yung mga halaman, pati yung mga grasses, dapat huwag alisin. Sinasabi ko nga, pati sa pader, kung mayroon kayong nakikitang kulay green,
1: lumot.
0: Huwag alisin yan. Huwag alisin yung lumot. Yung lumot na yan ay makakapagsalba ng maraming buhay.
1: Sabi ko na nga ba, may pakinabang yung dami kong lumot sa bahay. Hindi ko pala pa hindi
0: pala pa tanggalin yon sa sidewalk.
1: Wag tanggalin. Anyway, Commissioner, pinapakinggan ko kayo, no, lalong-lalo na sa mga measures na binabanggit niyo. Ito ba ay dahil sa kasanayan niyo, sa experience niyo as an environmental planner and renewable energy advocate?
0: Opo, ito po yung kurso natin. Tayo po ay mayroong kurso sa bioecology at tayo po ay isang pollution control specialist at we are specializing into biomimicry. Mm-hmm. Meaning to say, yung engineering kailangan ma-inspired ng nature-based solution.
1: Mm-hmm.
0: Kasi
1: okay.
0: Ang nature-based solution po, yan yung ibigay ng Panginoon, and we are pro-creator and pro-manager, co-manager. We need to co-manage the environment that we have. At yan din ang utos ng ating constitution that the state shall promote and protect a healthful and balanced ecology.
1: Alright. Okay, medyo nagcha-choppy.
0: And in harmony against nature is catastrophic.
1: Mm-hmm. Alright, siguro last question na lang mo po.
0: Ang sinasabi natin, everything that will go against nature is catastrophic.
1: Okay. Alright, pero Commissioner, matanong ko lang kasi nakakapagtaka, no? The Philippines is an archipelago. We are an archipelagic nation surrounded by water. Pero pag tumama ang El Nino, nabanggit nyo nga rin at ang ibang mga study, malaki ang magiging kakulangan sa fresh water. Pero surrounded tayo, we are an archipelago. Hindi ba natin pwedeng magamit ang salt water o ang karagatan to ikang augment itong fresh water natin through desalination?
0: Yun po yung extreme option na tinatawag po natin. Ang pinakamagandang magamit po mismo ay yung mismong tubig galing sa ating mga kabundukan.
1: Mm-hmm.
0: And we need to convert our city into a sponge city or permeable city. Yan po ang gusto ng ating Pangulo. Kung matatandaan ninyo, nasa YouTube yung nag-trending kasama si Babe Singson 3 years ago, pag-upo ng presidente. Pinulong niya yung mayor, mga gobernador sa Pampanga, kasama yung congressman. Ang gusto nila yung magkaroon ng water impounding facility,
1: yan.
0: Man-made lake doon sa Pampanga.
1: Mm-hmm.
0: Okay, pagkatapos may congressman na kumontra, ayaw nila, etc. Mali yun eh, kasi ako po ngayon ay nandito sa Australia, no? Pinadala ng ating pamahalaan, dito sa Australia, ang daming lake, no?
1: Mm-hmm.
0: Dati, yung tignan po ninyo, yung Lake Gingivine. Yan ho yung isa sa mga pinuntahan namin, yung Lake Gingivine. Dati yan ay isang fourth class, fifth class municipality kasi laging binabaha. Anong ginawa nila? Nagkaroon ng total water management, nag-impound ng tubig. Ngayon sila nagsasupply ng tubig sa mga city.
1: Wow.
0: At nagkaroon sila ng magandang eco-tourism park. Paikot ng lake, mayroong magagandang hotel. Ang daming turista, nagbebenta sila ng tubig. Ngayon, yung Lake Gingivine, yung lugar na yon ay isang mayamang lugar na. Yan ang maaring magawa kung we will be following yung gusto sana ng ating Pangulo nung nakaraan na magkaroon ng water impounding facility. That is why we are campaigning to all provinces to adapt yung gusto ng ating Pangulo. Alam mo ang ating Pangulo kasi, ang problema ko lang sa Pangulo natin, hindi mayabang eh.
1: Okay.
0: At saka hindi mayabang. At the same time, hindi siya hindi siya pushy. Kapag sinabi niya, walang kukontra ha. Hindi, very democratic siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Ayoko na magbanggit ng ibang presidente. Meron mo mga presidente, kapag sinabi niya, matatakot ka eh. Na kumontra eh. Ano? Ang problema ko sa presidente natin, masyadong mabait. Tama ang sinasabi niya, kung minsan, dahil mabait siya, napakabait. Minsan, yung mga ibang nagsasuggest, kahit mali, nagkakaroon ng pagkakatao magsalita.
1: Oh, mas mataas.
0: But I think na...
1: Misa mas mataas pa boses sa kanya, commissioner eh.
0: Tama. Narinig mo rin pala yun. Pero ngayon, at least he was able to, by experience, I think the people of Bulacan and Pampanga will agree now if we will not be having this man-made lake or water impounding area, just like what the president is telling us 3 years or 4 years ago, taon-taon babaha sa Pilipinas. Ngayon, taon-taon babaha sa Pampanga at Bulacan. Ngayon, kapag nagkaroon tayo ng at least 200 hectares water impounding facility, malaking bagay yan. Pangalawa, yung kapag panahon ng El Nino na ganito, walang baha, pero kapag panahon ng El Nino, may tubig.
1: Yun.
0: Pangalawa, magkakaroon ng tinatawag nating natural recharge. Kasi yung mga water impounding facility na yan, yan ang natural recharge. Yung tubig na napupunta sa baba, inihigop o sinisipsip ng lupa, yan yung tinatawag nating natural recharge. Hindi magkakaroon ng problema sa subsidence. Mm. Yung area ng 4th District ng Pampanga at yung dito sa mga sa between Pampanga and Bulacan, itong bandang Kalumpit at yung mga malapit na lugar, yan ang lugar na pinakamalaki ang subsidence. Ang subsidence, yung pagbagsak ng lupa dahil nawawala yung hydrologic foundation sa baba because of too much extraction of our aquifers. So, kung mayroon po tayong natural recharge through our man-made lake, mawawala ang subsidence, magkakaroon ng tubig kapag tagtuyo, at mawawala ang flooding kapag tagulan.
1: Nako, napakarami pa sana nating mapag-uusapan, ano po, Commissioner De La Cruz, at marami pa sana akong tanong. Kaya lang I'm running out of material time, pero napaka-informative, napakaganda ng pinag-uusapan natin, and I do hope and wish na magkaroon kami ng part 2 ng pagkikipag-usap namin sa inyo dito sa matter na ito. Ano
0: po? I will volunteer po. I will volunteer to be in your station. I will be bringing some PowerPoint.
1: Okay.
0: Kasi meron din po tayong gustong ipaliwanag sa ating mga mamamayan. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Again, under the leadership of the President, ang sinasabi niya kailangan yung environmental and ecological balance na dyan sa lahat ng mga pagkakataon. At I would like also to emphasize, ano, kasi maraming mga fake news ngayon.
1: Yes.
0: At isa sa mga fake news na ginagawa ngayon ay tungkol sa Pax Silica, no? Mm-hmm. Nagkaroon na ho ng pronouncement under the leadership ng ating presidente at ni Secretary Abalos, walang madi-displace na katutubong AITA sa Clark. Okay?
1: Okay.
0: Wala hong madi-displace, sa totoo lang, sa utos ng ating Pangulo, next week, papunta kami ng Clark. Titignan namin yung mga bahay ng AITA, mas pagagandahin yung bahay nila.
1: Okay, maganda.
0: Pag-ugnayan tayo sa NCIP at tayo po ay tutulong dahil noong pong una tayo yung membro ng HDPP, ano? Bilang environmental planner, naging pro bono tayo, mga kaibigan natin mga AITA, tutulong tayo sa Ancestral Domain Sustainable Development Program. Yung mismong AITA, hindi sila collateral damage, hindi sila nasa laylayan ng pag-unlad kung hindi sila ay nasa sentro ng pag-unlad. Ang gusto ng presidente, yung community ng IP, mas lalaki yung lupa nila, magkakaroon sila ng sakahan, magkakaroon sila ng bahay, yung kanilang native na bahay. At yun ay magiging sentro ng turismo. It will also serve as a buffer zone by and between the jungle. So kung ma-imagine po ninyo, by and between the urban jungle, kung ma-imagine po ninyo, siyempre, Pax Silica yan, mayroong mga building. Pero sa gitna ng mga building, mayroong community yung mga AITA. Yan po ay kamukha lang ng Port Santiago dito, sa Maynila. Ano? Mayroong cultural heritage city. Ito yung ating walled city of Intramuros. Ganon din ang mangyayari sa Pax Silica.
1: Alright.
0: No one will be left behind. Pero mayroon po tayong warning.
1: Yes.
0: Ang nagpapakalat ng maling balita, fake news, ito yung mga hindi naman AITA, hindi katutubo, na ginagamit ang katutubo para magkaroon ng lupa sa loob ng BCDA.
1: Oh.
0: Kaya tayo po'y nakikipag-ugnayan din sa NBI, tignan ang mga ito upang hindi magamit yung vulnerability ng ating mga katutubong AITA.
1: So as of now, Commissioner, ngayon pa lang, magre-request na kami ng early booking ng interview sa iyo by next week, Monday, para tungkol dito sa Pax Silica at pagtungo ninyo.
0: Sabi ng Presidente,
1: opo.
0: We have the same chairman and we're looking forward to cascade. Tamang balita,
1: yes.
0: Totoong balita. Laban tayo sa fake news. Problemang malaki, fake news. Kaya kailangan po sugpuin natin yung fake news.
1: Maraming salamat po, ha, Commissioner Albert De La Cruz Sr., sa oras sa pinagkaloob nyo, and we hope to see and hear you again next week. Thank you very much po, Commissioner.
0: My pleasure po, Kuya Ray Sampang. Maraming salamat po.
1: Thank you so ating much. Pong Climate Change Commission,
0: mabuhay po kayo.
1: Commissioner Albert De La Cruz Sr. At sa pamamagitan po niya, tayo po yung magpipilid na. Ang dami ko pang katanungan kay Commissioner. Napakagandang usapan. Pero ang tabayanan po nyo yan, ang pag-uusapan namin next week tungkol sa Pax Silica at yung mga benefits nito at yung mga kumakalat na balita na masama raw po ang epekto nito sa environment, makaka-apekto raw po ito sa kabuhayan ng ating mga indigenous people, especially mga AITA. So tingnan natin sa next week sa muli natin pakikipag-usap kay Commissioner Albert De La Cruz Sr. ng Climate Change Commission. Sa ngalan po ng Global na Tayo Team, sa ating Executive Producer, Miss Jam Season, sa ating Master Control, si Mr. Milo Junela, sa Wirecast, si Hero Lucero, and of course, kasama pa rin si JP Lumuntad. Ako naman ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo,
4: ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Common Fund for Commodities, or CFC, marked its 37th anniversary at the Philippine Embassy in The Hague following its 82nd Executive Board meeting. Philippine Ambassador to the Netherlands, J. Eduardo Malaya, who chairs the CFC Executive Board, highlighted the organization's role in supporting sustainable agricultural commodity sectors in developing countries. The CFC is an autonomous intergovernmental financial institution with 101 member states, providing financial and technical support to commodity-dependent economies. Malaya cited the adoption of the CFC Strategic Framework 2025 to 2035 and the growing success of its Agricultural Commodity Transformation Initiative. The anniversary event brought together more than 100 ambassadors, executive directors, and other representatives from The Hague, Brussels, and other capitals.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, the Philippines has co-organized a technical briefing at the World Trade Organization, or WTO, in Geneva on global economic imbalances and the role of trade and economic policies. The session, led by the Philippine WTO mission and the International Monetary Fund, featured IMF researcher Michelle Ruta, who presented findings on how macroeconomic, industrial, and trade policies, including tariffs, can affect current account balances. Philippine Ambassador Manuel Tihanqui said the research could help developing economies address current geopolitical and trade challenges. He also said the findings could serve as a reference in ongoing WTO negotiations on reform, particularly in identifying negative spillovers and development concerns. The briefing brought together WTO members and developing country representatives to exchange views on trade policy, fiscal stability, and global economic imbalances.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service posts. The Philippine Embassy in Washington, D.C. marked National Seafarers Day by visiting Filipino crew members aboard the Carnival Pride at the Port of Baltimore in Maryland. The September 27 event recognized the contributions of Filipino seafarers to the Philippine economy, global trade, and the international cruise industry. The Embassy's Migrant Workers Office, OWA team, also assessed the crew's welfare and working conditions, while consular representatives facilitated overseas voter registration. Labor attaché Saul De Vries expressed the government's appreciation for Filipino seafarers, describing them as a key pillar of the Philippine economy and global maritime trade. National Seafarers Day is observed every last Sunday of September to honor the contributions and sacrifices of Filipino seafarers worldwide.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And in Germany, 27 Filipinos involved in a fatal bus accident in Bavaria, Germany, are returning to Milan, according to the Philippine Consulate General in Frankfurt. The consulate said four Filipinos remain hospitalized in Bavaria for continued medical treatment, while arrangements are underway to repatriate the remains of the two Filipinos who died. A team led by Consul General Mary Yvette Banzon Abalos is in Munich to coordinate assistance for the affected Filipinos and their families. The team has also spoken with doctors treating the injured to assess their condition and coordinate appropriate assistance. The bus was carrying 33 Filipino tourists to Munich for Oktoberfest when it overturned near Buklo on Sunday. 17 were seriously injured, while two, both based in Italy, were killed.
2: DFA Online.
1: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online.
1: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
1: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
3: Para sa Teachers Month incentive,
5: 1,000
6: times 8. Almost 900 million. Almost a billion. 900 million.
3: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
8: Mas pinalakas pa ngayon ng Department of Education o DepEd ang kanilang mga hakbang at programa para sa kapakanan at paglagupa ng kakayahan at kapasidad ng mga guro. Sa isinagawang National Teachers Month 2026 celebration sa Centennial Hall ng Manila Hotel, kinilala ng DepEd sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang napakalaking ambag at mga sakripisyo ng mga guro sa bansa. Kasabay nito ay ceremonial activation ng My Teacher Education Commons o My TEC portal na idinisenyo para suportahan ang professional growth at career progression ng mga guro. Iginait din ni Education Secretary Sunny Angara na maging ang mga guro na nais makahanap ng bagong oportunidad ay maaaring gamitin ang nasabing portal.
9: Itong My TEC portal kasi ito yung parang one-stop shop ng ating mga teachers kahit pre-service teacher, ibig sabihin nag-aaral pa rin sila maging teacher. Parang nagpa-practicum pa sila, makikita na nila yung posibleng mga pwede nilang pasukan kung ano yung mga pangangailangan ng ating sistema sa edukasyon, saan siya pwede mag-further studies, saan may opening na trabaho. So, napakaganda itong My TEC app.
8: Si Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
3: Sinimulan na ng Department of Education o DepEd ang malawakang monitoring visit sa mga public at private school na kasali sa Program for International Student Assessment o PISA. Ang proseso ay sinasagawa ng monitoring teams at testing coordinators kabilang ang field dialogue sa iba't ibang rehiyon. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang magandang estado ng Pilipinas sa nagdaang PISA 2025 ay paalala na mas mapapaunlad pa ang edukasyon kapag nagtutulungan ng lahat para maabot ng mga estudyante ang kanilang pangarap. Dahil dito, ipagpapatuloyan niya ng administrasyon ang mga nasimulan para mapabuti pa ang edukasyon. Layunin ng DepEd na gawing pangmatagalan ang pag-unlad sa pag-aaral sa pamamagitan ng learning recovery initiatives tulad ng Academic Recovery and Accessible Learning Program.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
8: Tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla na makukulong at maghihimas rehas ang crime community na True Brown Style o TBS. Ayon kay Remulia, halos masakop na ng grupo ang 78 probinsya sa buong bansa. Kaya naman, puspusan na niya ang ginagawang operasyon ng mga otoridad laban sa naturang gang. Dagdag pa ng kalihim, dapat nang matigil ang recruitment ng TBS at matagpas na ang ugat ng crime community na ito para hindi na pamarisan pa.
5: Pero ngayon, na-radicalize sila. Ngayon, ang recruitment nila, bago ka makapasok sa grupo, kailangan at gunpoint, nakawan mo ang isang convenience store. Ayun ang initiations nila. At 16 years old, yung turuan na sila mag-account. Now, this has become too much. At ang nag-command conference kanila at ang police ngayon, ginagadaan namin ng intel kung sino mga member nila. And we will get them.
8: Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinayak ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi titigil ang pamahalaan sa paghahatid ng kinakailangang tulong para sa bawat Pilipino. Isa ito sa mga naging laman ng mensahe ng unang ginang kasabay ng patuloy na paggulong ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program kung saan ipinamamahagi ang bigas at iba pang tulong. Ani First Lady Lisa, batid ng pamahalaan ang paghihirap ng mga Pilipino, lalo na ang mga kumakayot, magkaroon lang ng pagkaing maihahain sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng unang ginang na ang pinaiiral na Rice Distribution Program ay bilang munting tulong upang kahit paano ay maibsa ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo.
10: So ito pinako namin kunting bagay na dito, pero alisin namin.
3: Yan ang bahay ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Mga gasolinahang kalahok sa fuel subsidy program ng pamahalaan mas pinalawak pa at nasa higit 5,000 na ayon sa Office of the Executive Secretary. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mas pinalawak pa ang pagbibigay ng subsidiya para sa mga PUV drivers sa harap ng nananatili pa rin mataas na presyo ng gasolina at diesel. Ayon kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santana, nakalabas na din sa National Capital Region ang 10 peso kada litro na fuel subsidy discount para sa kwalipikadong PUVs. Sinabi ni Yusek Santana na kalat na din ito sa iba pang bahagi ng bansa at nasa higit 5,000 mga gasoline station na ang kalahok sa fuel subsidy program ng gobyerno na maaaring puntahan ang mga qualified PUV drivers. Pagbibigay din ni Santa Ana, may budget na inilaan talaga. Ang pamahalaan ukol dito na kung saan ay nasa 150 litro bawat linggo o 1,500 pesos na subsidy bawat linggo ang nakalaang pondo para sa mga tsuper ng PUV na kwalipikado sa naturang programa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpapakita ng sinseridad ng gobyerno sa transport sector ang interaksyon sa pagitan ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Manibela Chair Mar Balbuena sa isang rice distribution event sa Quezon City. Makikita kasi sa video ng event na hiniling ng First Lady kay Balbuena na iwasan na sana ang tigil pasada na protesta sa tumataas na presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakita ang ginang na nanguna sa rice distribution event, kaya hindi masasabing planado ang naturang interaction.
12: Naging maganda ang tugon dahil minsan mas maganda talaga pag nagkikita ng personal, mas nararamdaman ang sincerity at mas nararamdaman din ng mga taong nagkakaroon ng agam-agam. Pag nagkaroon ka ng agam-agam at naramdaman mo yung tao na kausap mo ay may sincerity, naiibsan yung takot.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang appointment ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ayon kay Recto, isusumite ng Pangulo sa Commission on Appointments ang extended cabinet appointments ng dalawang kalihim sa tamang panahon. Matatandaan ang DPWH at ang DOTR ay ilan sa key departments na tinututukan ngayon ng pamahalaan para maisakatuparan ang big ticket projects nito sa infrastruktura at transportasyon.
13: We've extended the appointment of Secretary Bison and Secretary Banoy at the appropriate time. The President will submit for confirmation the seat of mission appointments. For now, we extended, the President has extended the appointments of these two cabinet members.
8: Yan po ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na maraming programa at hakbang na gagawin ng mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinaghahandaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagkuha ng supply ng tubig, pagpigil sa forest at grass fires, pagitipid sa enerhiya, pagprotekta sa mga empleyado mula sa extreme heat at pagpapalakas ng koordinasyon sa ibang government agencies. Nagtatag din ang ahensya ng small water impounding structures at rainwater harvesting systems bilang augmentation sa water supply. Sa panin ng Department of Agriculture, sinusuri nito ang irrigation systems, itinataguyod ang drought-resistant crops at ikinukonsiderang baguhin ang planting schedules. Gitma ni Castro, inihahanda rin ang tulong pinansyal para sa mga mag-asaka at mangingisda habang aalamin ang Malacanang sa Budget Department kung kakailanganin ang dagdag pondo. Samantala, naghahanda ang Department of Energy sa posibleng kawalan ng supply ng kuryente habang pinalalakas ang Department of Health ang mga hakbang laban sa health-related illnesses tulad ng dehydration. Kabilang dito ang hydration at cooling measures, health monitoring at pagtulong sa mga vulnerable sa matinding init.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Makikipag-ugnayan ang Malacanang sa Department of Education o DepEd kaugnay sa panukalang baguhin ang oras ng klase para makaiwas ang mga estudyante sa matinding init ng panahon dulot ng El Nino. Una nang ipinanawagan ng Climate Change Commission na kung maaari ay iwasan ang 10 a.m. hanggang 3 p.m. na oras ng klase at gawing alas 6 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga saka pauuwiin ang mga estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hihingi nila ang rekomendasyon ng DepEd ukol dito. Nauna nang nagbabala ang pag-asa na posibleng maranasan ang very strong El Nino sa mga nalalabing buwan ngayong taon at tatagal hanggang first half ng 2027.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sumampa na sa halos 23 milyong piso ang kabuuang humanitarian assistance na naipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Ayon sa kagawaran, bukod pa ito sa 1.31 milyon pesos na ipinamahaging tulong ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa assistance ng DSWD, ang family food packs at emergency cash assistance sa ilang apektadong komunidad. Samantala, nasa 1.48 billion pesos pa ang nakahandang quick response fund ng DSWD Central Office habang may karagdagang 45.38 million pesos na standby fund sa ilang DSWD field offices na maaaring gamitin para sa relief operations. Meron ding mahigit 3.8 milyong family food packs na nakapreposition sa mga disaster resource center at DSWD field offices bukod pa sa 1.42 billion pesos na halaga ng iba pang relief items. Sa kasalukuyan, nasa 73,239 na pamilya o 154,615 na individual sa 792 na barangay sa Rehiyon 2, Mimaropa at Rehiyon 5 ang apektado ng El Nino.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala, puspusang inihahanda ng National Food Authority o NFA ang mga warehouse nito bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na nagrenta ang ahensya ng 65 warehouse sa iba't ibang bahagi ng bansa para tiyaking may maiimbakan ng palay sa kasagsagan ng anihan. Kabilang na rito ang isang rice storage facility sa Tarlac na may 100,000 bags capacity.
14: Malaking bagay po ito na pwedeng pag-imbakan ng palay na ating bibili mula sa magsasaka ng Tarlac. Yun po ang kahalagahan nito. Mas meron po kaming kapasidad na magbumili at mag-imbak ng palay ngayon.
8: Si NFA Administrator Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD naghigpit sa storage at monitoring system ng relief goods. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Nagpatupad na ang Department of Social Welfare and Development ng mas mahigpit na sistema sa paglimba at monitoring ng mga family food packs at iba pang relief items sa kanilang mga warehouse sa buong bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, ipinag-utos si Secretary Rex Cachalian sa lahat ng field offices sa tiyaking nasusunod ang tamang storage requirements sa nasa 1,000 regional warehouses at last mile facilities na pinamamahalaan kasama ang mga LGU. Kasunod ito ng mga natupoy na problema sa warehouse storage sa 2025 COA findings, kabilang ang ilang relief goods na nasira sa Region 10 at Ilocos Region. Nilirin ng DSWD na hindi naman nag-expire ang mga nasirang food packs, kundi ito ay dahil sa peste. Bilang remedyo, nakapag-procure na ang DSWD ng mga food grade pest control para sa kanilang warehouses at mga pasilidad na pinamamahalaan ng mga partner LGUs. Gagamit din ang LGU o ang DSWD ng mga plastic stretch wrap at pallets bilang karagdagang proteksyon sa food packs. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Kumpiyansa naman ang Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng banta ng matinding El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may karagdagang 65 warehouse ang National Food Authority o NFA na pupunuin ang mabibili nitong palay mula sa mga magsasaka. Bukod sa pag-iimbak ng supply ng bigas na bibilhin ng NFA, ay patuloy ang ibibigay na fertilizer support ng DA sa mga magsasakang hindi naman labis na maapektuhan ng El Nino. Sa tulong kasi nito ay mapapataas ang kanilang produksyon na siyang sasalo sa aanihin din sana ng mga sakahang direkta namang maapektuhan ng matinding tagtuyot.
16: Meron tayong pondo na magdagdag tayo ng fertilizers, no? Dahil ang El Nino naman, while some areas are dry, there are areas naman na marami din naman maraming tubig. So magdo-double down tayo sa mga areas na maraming tubig para mas malaki sana ang ating production doon, no? I'd just like to tell everybody na as of the moment, secure na tayo, even kung at the worst case scenario.
8: Yan po ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Humiling ang Department of Agriculture o DA ng 6.2 million pesos na pondo para sa cloud seeding operation sa gitna ng patuloy na epekto ng tagtuyot sa Caraga. Suportado ng Caraga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, ang hakbang na ito na layong magpaulan sa mga lugar na apektado ng tagtuyot sa Oktubre at Nobyembre. Kabilang dito ang Agusan del Sur kung saan nasira ang mahigit 26,000 hectares na sakahan at apektado rin ng libo-libo mag-asaka. Ilang lugar na rin sa Caraga ang nagdeklara ng state of calamity dahil nagpapatuloy ang dry conditions. Nahihirapan ngayon ang DA na maglaan ng 6.2 million pesos na pondo para sa cloud seeding dahil may mga limitasyon sa paglipat at pag-aayos ng kanilang budget. Pinayo naman ang DA Caraga na humingi ng tulong sa NDRRMC Fund.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Mahigit 37,000 pamilya sa Caraga apektado ng El Nino ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala para sa iba pang detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Umabot na sa 37,370 pamilya o katumbas ng 256,680 individual na ang apektado ng matinding El Nino sa rehiyon ng Caraga. Kabilang sa mga nararanasan sa rehiyon ang matinding init, matagal na tagtuyot at kakulangan na sa tubig, lalo na sa bahagi ng Dinagat Island at Butuan City. Sa pinakauling datos ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council, 4 na lungsod o munisipalidad ang kasalukuyang walang regular na supply ng tubig, habang 39 na insidente naman ng grass fire ang kanilang naitala. Apektado rin ang sektor ng agrikultura kung saan ay nasa mahigit 5,000 hektarya na mga pananim ang apektado at umaabot naman sa mahigit 147,000 piso ang production loss at pinsalang naitala. 9 na lungsod o munisipalidad sa Caraga ang idideklara na sa state of calamity. Sa buong bansa, nasa mahigit 56,000 pamilya o mahigit sa 356,000 individual ang nakararanas ng epekto ng El Nino, kabilang na sa rehiyon ng Cagayan Valley, Calabarzon at Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, siyempre Dalila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senate inquiry tungkol sa kahandaan ng gobyerno sa supersized El Nino isinusulong. Mula Senado, narito ang ulat ni Ningfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Itinutulak ni Senador Gino Estrada ang magsasagawa ng Senate inquiry para matiyak ang kahandaan ng gobyerno sa posibleng matinding El Nino na maaaring tumagal hanggang 2027. Sa Senate Resolution 656, siniling ni Estrada sa mga kinuukulang komite ng Senado na suriin ang kahandaan ng mga ahensya sa pagtugon sa climate threat. Ayon kay Estrada, hindi dapat hintayin na mangyari ang kalamidad bago kumilos ang gobyerno. Binanggit niya ang September 6 advisory ng PAGASA na nagsabing umiiral na ang moderate hanggang strong El Nino sa tropical Pacific at maaari pa itong lumakas bago tumindi ang pagtatapos ng taon. Dahil dito, posibleng magkaroon ng dry spell sa tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa habang mas mataas naman sa normal ang pag-ulan sa ibang lugar. Sinabi rin ni Estrada na dapat ding dayaking na ipapatupad sa aktual ang mga batas sa disaster preparedness kabilang na ang Republic Act 12287 o Declaration of State of Imminent Disaster Act. Ayon sa Senador, kailangan malaman kung sapat ang contingency plan sa resources ng pamahalaan at kung mapoprotektahan ang mga vulnerable community sa tindi ng El Nino. Mula Senado, para sa Batong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Tuloy-tuloy ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS sa pagpapatayo ng mga bagong pagkukunan ng tubig bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni MWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon na layo nilang mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam, lalo't naabot ang pinakamababang level ng tubig nito ngayong taon. Aniya, sa ngayon ay may itinayong 5 planta na kumukuha ng supply ng tubig mula sa Laguna Lake habang nagtatayo rin sila ng treatment plant.
18: Kami po sa MWSS, kasama po yung ating concessionaires, ay nagtatayo na rin po ng mga bagong treatment plants dito sa may Rizal saka Laguna Lake, na kung saan po no ay may i-implement or ma-operate po natin this year, end of this year, para po pagdating po ng epekto ng El Nino next year ay may magamit po tayo.
8: Si MWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isinailalim sa state of calamity ang Agusan del Sur dahil sa epekto ng El Nino. Nasa 3.5 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa lalawigan. Noong July ay karaniwan ng productive planting period, subalit maraming mag-asaka ang hindi tumuloy dahil kulang ang supply ng tubig mula sa irrigation canals ng National Irrigation Administration o NIA. Nakadagdag din sa gastusin ng pag-asaka habang may drought ang mataas na presyo ng diesel na ginagamit sa water pump at tractor para sa land preparation. Pinangangambang tumagal pa sa unang quarter ng 2027 ang dry spell, kaya't ipinanawagan ng mga opisyal ang paghahanda sa worst case scenario.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng localized adaptation plan bilang paghahanda sa matinding tag-init at tagtuyot. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni CCC Commissioner Albert Dela Cruz Sr. na magkakaiba kasi ang sitwasyon at pangangailangan ng bawat lugar. Kabilang sa mga dapat aniyang ihanda ng mga LGU ay ang pagkakaroon ng cooling station, hydration measures at pagtukoy sa mga lugar na pagkukunan ng tubig. Mahalaga rin aniyang sumangguni ang local officials sa mga eksperto.
19: We have to be science-based, data-driven. Anong ibig sabihin? Ang ating mga political leaders kailangan makinig sa mga technical leaders, especially sa mga environmental leaders. O paanong paraan po? Kailangan po at this point in time, mayroon ng tinatawag na hydration measure yung ating mga local government unit. Kailangan mayroon silang area, alam ng ating mga kababayan, saan sila kukuha ng malinis na tubig.
8: Si Climate Change Commission Commissioner Albert Dela Cruz Sr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ang oras 11:26. Sa iba pang balita, pagpapalakas ng energy roadmap ng Pilipinas sa taong 2030, pinabibilis na ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Ipinitulak ng Department of Energy o DOE ang mas ligtas, maaasahan at abot kaya at napapanatiling supply ng enerhiya sa bansa. Sa Energy Council Manila 2026, inilahad ni DOE Undersecretary Alessandro Sales ang energy roadmap ng Pilipinas hanggang 2020 o 2030. Kabilang ang pagpapalakas ng fuel supply, upstream, exploration at paggamit ng lokal na mapagkukunan ng enerhiya. Tinalakay din ng mga leader ng pamahalaan at industriya ng ang renewable energy, hydrogen at energy storage, modernisasyon ng power grid at mga oportunidad sa pamumuhunan. Ayon naman kay Energy Secretary Sharon Garina na dapat maging konkretong pakinabang sa mga Pilipino ang pagpapaulad ng sektor ng enerhiya sa pamamagitan ng maaasahang kuryente, paglago ng negosyo at paglikha ng trabaho. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Tuloy ang consular service ng Philippine Embassy in Thailand sa October 3 sa Sisaket Province kahit nakaranas ng pagbaha doon. Layo nitong mas mailapit ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa mga OFW. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, hinimok ni Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes ang mga interesadong OFW na bisitahin ang kanilang website para sa pre-registration.
21: Marami po ay nag-reach out na actually sa Philcom leader, sa Filipino community leader dyan sa Sisaket. Mayroon po tayong pre-registration. Makikita niyo yan sa aming website. Kailangan mag-register para alam namin kung ilan ang magkukuha ng consular service at ano ang mga kailangan nila para handa rin kami pagpunta namin doon. So please visit our website, which is bangkokpe.dfa.gov.ph.
8: Yan po ang tinig ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Oras natin, Pilipinas, alas 11:28 ng umaga. Magpapatuloy po ang ating mga balita matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track
22: with Radyo Pilipinas on Viber.
23: Viber.
22: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 11:29 po ang ating oras. Sa iba nating mga balita, sinimulan ngayong Huwebes ang full day trial sa 32nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Layo ng bagong schedule na pabilisin ang proceedings bago mag-break para sa deliberasyon ng 2027 national budget. Sinimulan ang paglilitis kaninang alas 10 ng umaga at tatagal naman hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Tatagal ang ganitong schedule hanggang Oktubre 15. Inasahang ipipresenta ng prosekusyon ang mga testigo sa umano'y natatagong yaman ng vice-presidente. Isasalang sa witness stand si Davao Register of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado, habang nakasala ngayon ang kanyang Deputy Register of Deeds Attorney Marco Pineda. Kabilang rin sa mga posibleng isalang sa witness stand sina dating Senador Antonio Trillanes IV at AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magharap ni dating Senador Antonio Trillanes IV, iaanunsyo ng prosecution mamaya matapos ang paglilitis ngayong araw. Ang detalye mula sa report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
26: Chair John, hindi na ipipresenta ng prosecution panel si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV bago ang lunch break ng paglilitis. Sinabi ni Batangas Representative Jervy Luisro na final answer, hindi na bahagi ng testigo ng prosecution si Senator Trillanes. Ibig sabihin, matapos ang cross-examination sa mga LRA officials, gayon din ang clarificatory interjections ng mga senator judges, ang opisyal na lang na ihaharap ng prosecution sa ngayon ay ang Anti-Money Laundering Council, Executive Director Ronel Buenaventura. Bukas, tanging ang AMLC official na lamang ang haharap sa witness stand para talakayin ang bank transactions ng mag-asawang Duterte Carpio, gayon din ang AMLC report. Hiniling naman ni Lead Prosecutor Luis Tro na ipasabina ang ilang opisyal ng BIR at ilang bangko sa susunod na linggo. Para ngayong umaga, isa lang ang mga opisyal mula sa LRA. Ito ay na Attorney Kathy Florence Baldonado, Register of Deeds ng Davao City, at si Attorney Marco Pineda, Deputy Register of Deed ng Samal Island, para patunayan ang mga pag-aaring mga lupain na mag-asawa na si VP Sara at Attorney Mance Carpio na siyang ibabangga naman sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Nakalinya rin mamayang hapon si Attorney... si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Iginiit ng Malacanang na dapat alerto ang alkalde sa mga transaksyon at kontrata ng kanyang city government. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang itanggi ni Davao City Mayor Baste Duterte na pamilyar siya sa GenCorp Industries Incorporated at nagmamay-ari nito. Humarap si Mayor Duterte bilang hostile witness sa Senate Impeachment Court kaugnay ng mga kontrata ng Davao LGU sa kumpanyang GenCorp na idineklara ng kanyang kapatid ni si Vice President Sara Duterte bilang kanyang business interest. Sa kabila nito, sinabi ng Malacanang na hindi niya maaaring husgahan na ang alkalde batay sa mga naging pahayag nito sa impeachment court. Samantala, sinabi pa ni Castro na hindi dapat manatiling walang alam o walang pakialam ang isang leader sa mga transaksyon sa nasakop ng kanyang tanggapan.
0: Maybe, sabi nga natin, one year, pwedeng in good faith. 1.5 years, pwede pa. Pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin ito nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya. Kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte. Sa lahat na po ng pinuno. Dapat maging alerto rin kayo. Hindi pwedeng gamitin itong Arian or rather Arias versus Sandigan Bayan para lang isagip ang sarili niyo.
8: Yan po ang naging pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ikinatuwa ng Senate Impeachment Court ang desisyon ng Supreme Court na ibasura ang tatlong petisyon na kumikwestiyon sa interpretasyon nito sa two-thirds voting threshold para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon ni Victor Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. dahil sa kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Sinabi ni Tonggol na pinagtitibay umano ng desisyon ang independence ng Senado bilang impeachment court. Dahil dito, mananatiling umiiral ang ruling noong September 23 at magpapatuloy ang pag-ilitis ng walang pagkaantala mula sa mga kasong inihain sa korte, oras at mga kalendaryo. Matatanda ang ipinasya ng impeachment court ng all members of the Senate sa 1987 Constitution ay tumutukoy sa mga senador na legal at aktwal na makakalahok sa botohan.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Mas lumakas pa ang panawagan ngayon ng mga religious groups para tuluyang maipasa ang isang epektibo at totoong anti-political dynasty law. Sa paglulunsad ng website ng anti-political dynasty group na dapat isa lang, sinabi ni Simbahang Lingkod ng Bayan Executive Director Carlo Abadines na lalo pang sumisidhi ang panawagan ng publiko na maputol na ang dekadekada ng pamumuno ng iilang pamilya. Binigyang diin ni Abadines ang lumalaki pang suporta sa dapat isa lang movement na lalo pang palalakasin ng website nito na d1l.org. Aniya, napapanahon ng gumawa ng konkretong aksyon ang mga mambabatas ukol sa anti-political dynasty law na lubos din namang sinusuportahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Hundreds of volunteers all over the country have been mobilized in this awareness and signature gathering. Materials and toolkits have been developed for our campaigners. Not only are we organizing

0: Yan ang pahayag ni Simbahang Lingkod ng Bayan Executive Director Carlo Abadines.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Humihirit ang Presidential Communications Office o PCO na madagdagan ng pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Acting Communications Secretary Dave Gomez, humigit kumulang 6.8 billion pesos ang hinili ng PCO, subalit 2 bilyon piso lang ang inilaan sa National Expenditure Program. Kagunay nito, hiniling na ahensya karagdagang 1.24 billion pesos sa pamamagitan ng pag-amyenda sa General Appropriations Bill. Sakop anya ng dagdag pondo ang requirements mula sa Regional Bagong Pilipinas Studios o Studios sa State Media Operations, habang tutugunan ng ahensya ang iba pang kakulangan nito, kabilang ang pondo sa relocation units ng iba pang PCO units. Dadaan pa sa susunod na pagtalakay ng Kongreso ang kahilingang dagdag budget, habang pag-uusapan ng mga senador kung magkano sa mga kulang na pondo ng mga ahensya ang maaari nilang idagdag, depende sa kung magkano ang available na pera ng gobyerno.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: For later release, dapat nang ipagbawal sa 2027 General Appropriations Act. Ang detalye ng balita, hatid ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nais na National Unity Party o NUP na tuluyan na itigil yung pagsasailalim sa mga district projects sa For Later Release o FLR. Gitni NUP Chair Ronaldo Puno, hindi angkop ang ganitong sistema sa General Appropriations Act dahil hindi malinaw kung kailan ilalabas yung mga pondong itinakda bilang FLR. Sinabi pa ni Puno na may ilang pondo sa FLR na halos 2 taon na at hindi rin malinaw kung sino yung nagdedesisyon kung kailan at bakit ito ilalabas. Mungkahi ng NUP maglagay sa 2027 General Appropriations Act ng general provision na nagsasabing ang bawat appropriation na otorisado sa batas ay dapat ilalabas.

0: Ko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na nais nilang magkaroon ng access sa mas malawak na datos na hawak ng mga regulating bodies ng bansa. Ayon kay Clavano, partikular na nais makapag-partner o makapag-partner ay sa LTO, LRA at lahat ng opisina na may listahan ng mga assets ng mga tao. Paliwanag ni Clavano, layo nito na mapadali ang lifestyle check sa mga personalidad na posibleng sangkot sa anomalya. Umaasa din si Clavano na mas maraming ahensya ng pamahalaan ang magbubukas ng kailang datos sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kultura ng transparency at accountability. Madalas kasi anya na kapag nangyari na ang korupsyon, ay doon na lamang papasok ang Office of the Ombudsman para mag-imbestiga. Matatanda ang una ng nakipagkakasundo ng PSDBM ng Data Sharing Agreement para makita ng Ombudsman ang mga kinakailang impormasyon pagdating sa procurement ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dinepensa ng Malacañang ang Maharlika Investment Fund bilang epektibong investment portfolio ng gobyerno. Una ng kinwestiyon ni dating Finance Secretary Gary Teves ang pagiging epektibo ng Maharlika Fund na nagsabing mas mabuting manatili na lang ang panimulang puhunan nito sa mga government bank para kumita ng interes at makatulong sa domestic borrowers tulad ng MSMEs. Depensa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng development mandate ng mga government financial institution ang kakayahan nilang magpautang sa MSMEs habang may sarili ring mandato ang Maharlika Fund.
4: At ang Maharlika Investment Fund naman ay meron siyang sariling mandato. Ito ay, and I quote, to make strategic and profitable investments that contribute to socio-economic development while preserving and growing the fund's value and generating sustainable returns. It is intended to mobilize and leverage government capital for long-term investments in strategic sectors and development projects.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kumilos at idineploy na ng Philippine Coast Guard o PCG ang BRP Teresa Magbanua upang pigilan ang illegal o unauthorized maritime scientific research o MSR ng isang Chinese research vessel sa katubigang sakop ng Batanes. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, patuloy anya ang pag-challenge nila sa aksyon ng Chinese research vessel upang hindi maging normal ang mga illegal na aktibidad na ito sa katubigang sakop ng Pilipinas. Ani Tariela, patuloy sa hindi pagsagot ang nasabi Chinese research vessel sa challenge ng PCG aircraft at ngayon maging sa PCG vessel ay hindi ito sumasagot. Plano na rin ngayong sumakay ng mga tauhan ng PCG sa nasabing research vessel dahil nakategorize ito bilang isang private Chinese research vessel.
6: Since this Chinese research vessel is categorized as a private Chinese research vessel, ibig sabihin hindi ito matatawag na public vessel. So we have all the reason to board this Chinese research vessel. So that is our intention, for the Philippine Coast Guard personnel to board this Chinese research vessel and ask them their authority, what are they doing here, and also to advise them na illegal na mag-conduct ng ganitong research sa ating karagatan. At we're going to escort them out from our exclusive economic zone.
5: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Office of Civil Defense para sa iba pang ASEAN activities sa buwan ng Nobyembre. Ito ay kahit natapos na ng OCD National Capital Region ang ASEAN deployment para sa mga aktibidad nitong Setyembre. Sa programang Boses, sinabi ni OCD NCR Regional Director George Kaser na patuloy pang palalakasin ang paghahanda sa mga susunod na aktibidad katuwang ang iba pang government agencies.
7: Simula ng July 16, tuloy-tuloy na po ang deployment natin. No? At ito pong October, halos buong buwan, naka-deploy po kami. Ito pong paghahanda natin, ang activities po ng ASEAN ay tuloy-tuloy po, no? Mga ministerial, at ito involved po rito ang independent government agencies. At ito po ay ang paghahanda po natin ay hanggang sa summit po sa November.
3: Si NCR Regional Director George Kaser.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.

0: At sa larangan ng palakasan, Amaya Amparo Cuanco kinapos na makamit ang gold medal sa Asian Games Archery Competition pero nasiguro ang isa pang silver medal para sa Pilipinas. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
1: Bigong maihatid ni Amaya Cuanco ang unang gold medal ng Pilipinas sa Asian Games Archery Competition matapos matalo kay Nurisa Dian Ashripa ng Indonesia sa score na 137-139 sa kanilang compound women's individual gold medal match kaninang umaga sa Okasaki Chuwasogo Park sa Aichi, Japan. Dikdikan ang naging tapatan ng dalawa matapos nilang tumabla sa 110 points sa pagtatapos ng unang apat na rounds. Patuloy na nagbakbakan sina Cuanco at Ashripa ng parehong umiscore ng 9 points sa kanilang unang araw, pero sinindan ito ng bullseye at 10 points ng Indonesian archer sa kanyang dalawang huling arrows sa huling yugto para takasan ang Pilipina na nagtala lamang ng parehong 9 points sa mga sumunod niyang tira. Sa kabila ng pagkatalo, ito na ang pinakamataas na achievement ng Pilipinas sa kasaysayan ng Asian Games Archery Competition matapos ang bronze ni Paul Marton de la Cruz sa men's individual compound noong 2014 Incheon Games sa Korea. Samantala pa kay ni Alex Ayala ang pwesto sa final ng women's singles tennis laban kay Ji Yu Wang ng China mamayang hapon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang report mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang PAK-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAK-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Karagdagang balita dito sa Luzon. Lungsod ng Lawag nagsagawa ng vegetable derby para ipakita ang kagandahan ng mga off-season vegetables. Si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Upang matiyak na sapat ang supply ng pagkain sa lungsod ng Lawag, sinusuportahan ng lokal na pamahalaan ang pagpapakita sa mga magsasaka ng magandang ani gamit ang mga off-season variety ng mga gulay. Ibig sabihin, kahit hindi pa angkop ang panahon sa pagtatanim nito dahil sa lakas ng ulan o panahon ng tagtuyot, siguradong mabubuhay at magkakaroon ng ani sa mga gulay na ito. Kabilang dyan ang kamatis, kalabasa, patola, sitaw, talong at sili. Sa Vegetable Derby na isinagawa sa Lataag Farmers Association, 10 kumpanya ang nagpakita ng magandang ani ng gulay sa tulong ng mga magsasaka at mga binhi na galing sa kanila. Sinabi ni Mayor James Bryan Alcid na sa pamamagitan nito, hindi na kailangang mamoblema ang mga Tagalawag na kulang at mahal ang mga bilihin na gulay. Suportayan sa adikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin makakamit ang food security at lahat ng mga mamamayan ay kayang bilihin ito sa merkado. Para sa Baong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: 11:50 po ang ating oras sa puntong ito. Tunghayan natin ang press briefing sa Malacañang ni Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
10: Past portal ng Department of Budget and Management sa panguna ni Secretary Kim Robert De Leon. Sa ilalim ng Executive Order No. 126, sentro ng isang government-wide transparency system ang kompas na mag-uugnay sa impormasyon sa buong national budget cycle. Hindi lang budget allocation ang makikita rito, kundi pati paglalabas ng pondo, procurement, pagpapatupad at pagkumpleto ng mga proyekto at performance ng mga programa ng pamahalaan. Inaatasan din ng pamahalaan ang mga ahensya, GOCCs at iba pang sakop ng mga ahensya na magsumiti at regular na mag-update ng tamang impormasyon habang maaaring mapatawa ng administrative sanctions at disciplinary sanctions ang hindi susunod. Layunin din ng COMPAS na pag-ugnayin ang iba't ibang government financial systems upang maging mas transparent, accessible at accountable ang paggamit ng pampublikong pondo habang may protection pa rin para sa sensitibong impormasyon tulad ng national security at personal data. Muli, sa ating mga kababayan, pinapatunayan po ng Pangulo sa pamamagitan ng kautusan na ito na walang tinatago ang pamahalaan. Ang pondo ng bayan bukas po sa publiko at sa kung sino man ang gustong magtanong kung saan napupunta ito.
11: Take another step in that direction with the launch of the DBM Compass, or the Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. That's a good mouthful right there. Like a compass that points the way forward, the platform allows our people to see and track where their hard-earned money goes. By making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Coupled with our efforts to promote transparency, accountability must be integrated into every stage of governance. By 2028, we must be able to say that government has become more open, more disciplined, more responsive, and more trusted by the Filipino people.
10: Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kaalaman ng mga mamimili tungkol sa kanilang karapatan at sa kahalagahan ng pagpili ng ligtas at dekalidad ng mga produkto. Mas pinaigting ng Department of Trade and Industry sa panguna ni Secretary Roque ang kanilang kampanya upang mas lalong yumabong ang kaalaman ng isang wais na mamimili. Kaugnay nito, inaanyayahan ng DTI ang publiko na makilahok sa Consumer Welfare Month 2026 ngayong October na may temang Safe Products, Confident Consumers. Kabilang sa mga aktibidad ng DTI ang mga sumusunod: Consumer Fun Run sa Marikina Complex na gaganapin ngayong Linggo. Consumer Assembly sa Barangay sa Metro Manila na layuning magturo ng praktikal na consumer safety tips, karapatan at responsibilidad ng mga mamimili. Certified Products Expo sa SM Mega Mall mula October 13 hanggang 15 kung saan makikita ang mga sertipikadong produkto at matututunan kung paano i-verify ang pagiging lehitimo ng mga ito. National Standards Week at mga programa para ipakita kung paano nakatutulong ang pagsunod sa pamantayan sa kaligtasan ng mga mamimili. Bagwis Awards at Seal of Legitimacy. Layunin itong kilalanin ang mga negosyong sumusunod sa mga kinakailangan. At Consumer Advocacy Making Challenge. Dito maaaring gumawa ng short videos tungkol sa product safety at consumer rights. Kasabay nito, magsasagawa rin ang mga DTI regional at provincial offices ng mga local seminars, community activities, youth programs at mas pinaigting na pagbabantay sa mga pamilihan. Sa kabuuang schedule of activities ng DTI, inaanyayahan ng lahat na bisitahin ang kanilang official website o ang DTI Consumer Care Facebook page. Patuloy lamang na ang programa ito ng DTI, ang Pangulo ay seryoso sa pagtuguyod ng kaligtasan, kalidad at tamang pagpili ng mga produkto upang maging mas responsable at kumpiyansa ang mga mamimili sa ilalim ng bagong Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
12: Para po sa unang katanungan, Hardy Balvena, ABC 13.
13: Hi, good morning, Yosek. Yosek, the National Water Resources Board reduced the water allocation for Metro Manila from 50 to 53 cubic meters per second to 44 cubic meters per second starting this October amid the possible impact of Super El Nino. With the plans and actions already in place po that you mentioned yesterday, can you assure that we can prevent a wide and severe water interruption which we experienced way back 2019 or as they call it, water crisis?
10: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. Kumbaga, ang El Nino ay hindi na po bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang po ang magiging epekto ngayon ng El Nino ay dahil dala ito ng climate change, pero handa po ang gobyerno at marami na po mga programa ang naumpisahan na, pati ang mga ayuda para sa ating mga fisher folk at mga farmers ay maaayudahan na rin po sila. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po. Ito po ang sinasabi sa atin ng ating Pangulo dahil ang climate change ay totoo, nandito at nararamdaman natin. So, tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. So, hindi po kinakailangang magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
13: Yosek, sorry to repeat the question. Can we assure po na walang magiging water crisis na katulad po nung na-experience natin way back 2019?
10: Katulad ng sinabi natin, handa po tayo dyan. Kung anuman po ang mangyayari, kailangan din pa rin natin paghandaan. Kung gaano ito katindi, yun ang dapat natin paghandaan. Hindi ko masasabi kung hindi natin maranasan yung sobrang tagtuyot at ang kailangan lang po talaga natin ay magprepara. At yun po ang ginagawa ng gobyerno.
12: Sunod po na tanong, Clipper Dillot, PTV4.
14: Yusek, nabanggit nyo na nga rin po yung sa pagpapanik. No? Marami na po kasing netizens talaga yung bumibili ng maraming balde, mineral water. What are we doing to prevent hoarding po?
10: Hindi naman po kinakailangan, katulad na sinabi natin, mag-ipon man kayo ng tubig ngayon at hindi naman po sa ngayon pa natin naranasan itong tagtuyot ay hindi siya magkakaroon ng silbi. Paano nyo maiipon yung tubig, gagamitin nyo rin po yan. Nasa tamang panahon po ito. Katulad po natin, sinabi natin kanina, ang gobyerno po ay kasama po ninyo. Tinataguyod ang lahat ng pagpe-prepara at ang pag-iipon ng tubig,
15: na tama naman, pero hindi po sa pamamaraan na kailangang mag-hoard ng mga mineral water na mabibili po ninyo. Hindi po yan na tamang pagpiprepara. Kasi mas magkakaroon po ng fear o agam-agam ang ating mga kababayan sa ginagawa niyong pagpapanik. Hindi po ito ang nais ng Pangulo na ipahatid sa inyo. Kailangan lang po nating ipaalam na magkakaroon ng tagtuyot at ang El Niño po ay hindi bago sa Pilipinas.
14: Ma'am, para lang po mas magets or maintindihan ng ibang mga nag-hoard, ano po ba yung danger kapag sobra-sobra yung pag-iimbak nila? Could it lead to increase in prices ng mga bottled water kapag sobra yung na-hoard nila or baka maubusan naman po yung wala pang capability na makabili ngayon?
15: Ang unang-una po kasi, bakit kailangan mag-hoard ng tubig? Para pang inom, hindi po tayo mamawala ng tubig para mainom. At kung alam niyo naman, ang tubig kapag ito ay bottled water, meron din po itong panahon na dapat ito ay i-consume. So, hindi po advisable na kayo ay magtago, mag-hoard ng mga tubig ngayon para iniisip yung mawawalan tayo ng tubig na maiinom. Ang sabi nga po natin, madalas, taon-taon na po nating nararanasan ng El Niño. Meron po tayong Task Force El Niño. Kaya po, kung nakaraan ay nakalagpas tayo, nalagpasan natin, at hindi naman tayo natakot na hindi tayo makakainom ng tubig sa araw-araw, ganun din po ang dapat nilang isipin sa ngayon.
14: Last follow-up na. Safe to say po, sa mga groceries, we have ample or sufficient supply of potable water sa mga shelf-keeping units.
15: Wala po tayong nababalitaan na kukulangin po tayo ng supply patungkol po sa mga inuming na tubig po. Wala po tayong wala pong na ibibigay sa ating anumang impormasyon patungkol po dyan. Maliban lang kung lahat bibili na hindi tama. Nang kumbaga magsasarili sila ng pagtatago ng tubig, at maiba po talaga ang supply at makakakos din po ito, tama po kayo, na makakakos ito ng pagdagdag ng presyo ng tubig. Dahil once po na nag-hoard, baka kulangin ang supply dahil hindi naman kailangan pang mag-supply pero tinatago po ninyo. So tataas po talaga ang presyo ng tubig pag ganyan. So hindi siya advisable.
12: Sunod na tanong, Samuel Medinilla, Business Mirror.
16: Good afternoon, ma'am. Itanong ko lang po, kung may decision na po si President Marcos dun sa proposal po ng DA to expand the minimum access volume for corn to 500,000 metric tons through a new EO in preparation for the effects of El Niño sa agri-sector.
15: Sa ngayon po, ang request for the increase ng minimum access volume for corn ay naipasa na po sa Kongreso noong September 29. So, hintay na lang po natin kung ano ang magiging aksyon ng Congress at pagkatapos po ng 15 days, saka po tayo makakapagbigay ng panibagong aksyon or our next move will be we will inform you about our next move 15 days after.
16: Thank you po.
12: So, po natin. Ay, follow-up question, Sir Ivan Mayrina.
17: Yusek, nabanggit niyo po na hindi naman, totoo naman po hindi bago sa atin ng El Niño, pero all the meteorological agencies are using superlatives to describe this new phenomenon na this is nothing like we've seen before, this is a Godzilla El Niño. Talagang unprecedented daw po yung pag-init. So, meron ho bang utos ang Pangulo for government agencies to perhaps engage scientists, look at more creative ways para kung sakali nga pong mangyari yung mga grim projections ay meron ho tayo mga course of action na pwedeng gawin?
15: Noon pa po natin nababanggit ang tungkol sa Super El Niño at meron na pong mga preparasyong ginawa ang gobyerno. Sa katunayan nga po ay nakikipag-coordinate rin po ang lahat ng government concerned government agencies sa Climate Change Commission katulad ng DA, NIA, pati po ang DPWH at DNR at ang DSWD, lahat po ito ngayon ay pinapakilos na po. Ang pondo po ay talagang pinaglaanan para po mas magkaroon tayo ng tamang pagprepara. Dahil nga binabanggit ito na Super El Nino. So marami na pong mga napag-usapan na gagawin para sa climate information, agriculture and food, irrigation, water supply, and social protection. So, makakaasa po kayo na ang gobyerno ay tumatalima sa kanilang tungkulin. Pero of course, kailangan din po natin ngayon ang tulong din ng ating mga kababayan. Kung paano kayo makakapagtipid ng inyong tubig sa inyong kabahayan, yan po ay malaking tulong. Kung may mga leak na dapat maayos sa inyong kabahayan, ay dapat nang maisaayos din po. Mga simpleng gawain na makakatulong ng malaki para matugunan din natin ang epekto ng Super El Nino.
17: Ma'am, sorry, dito sa Task Force El Nino, sino ho ang lead agency and how involved is the President going to be with the Task Force?
15: Pinag-uusapan na po ito at babanggitin ko po ang ilang mga ahensya. Katulad ng sinabi ko, nandyan po ang DOST Pag-asa, ang DA, ang NIA, ang National Water Resource Board, at ang DSWD. So, ilan lamang sila sa mga pinupulong po ng mga ahensya para po mas matugunan ang paparating na Super El Nino sa ating bansa.
17: And how involved is the President?
15: Siya po ang nangunguna kapag ka po nagkakaroon ng meeting. At siya po ang nag-uutos kung anong dapat na gawin.
12: Para po sa huling katanungan, Alin Limos, The Manila Times.
18: Hi, Yusek. Last question about El Nino po. So, the Department of Budget and Management warned that infrastructure spending may slow down cost by the Super El Nino po. And given that President Marcos earlier said nga po na iboboost ang infrastructure spending to spur economic growth, how will the government then ensure that the El Nino doesn't derail the push for faster infrastructure spending po?
15: Tama po kayo. Ang sabi po mismo ng DBM ay kailangan talaga natin ng government spending kasi nakaka-apekto sa ekonomiya natin kung ang liit ng paggasta ng gobyerno. So, kinakailangan po talagang pagtuunan ang lalong-lalo na yung infrastructure. So, ang naibigay ko po ang issue na ito mismo sa DBM at ang tugon ng DBM, sila po mismo ang sasagot dito. Wala silang ibinigay na anumang kategorya at masasabi natin na itong pananaw na ito ay hindi officially galing kay Secretary Kim De Leon.
12: Ano po pong katanungan? Marisela Lee, TV5.
19: Maganda tanghali po, Yusek. Yusek, may we have Malacanang's reaction on Supreme Court's decision about two points. First, yun pong decision ng Supreme Court to junk the petitions about dun sa two-thirds threshold ng impeachment court. May we have your statement, please?
15: Unang-una po, ang nagsagawa naman po ng desisyon patungkol sa pag-clarify ng salitang all members of the Senate ay galing naman po sa Senado. So, kung ano man po ang naging aksyon ng Senado dito at kung ano ang naging desisyon po ng Supreme Court, yan naman po ay igagalang at irerespeto ng Pangulo at ng administrasyon. So kung sinasabi po dito na ang nagsampa ng petition ay walang legal standing, ito naman po karaniwan ang nagiging sanhi ng pag-dismiss ng isang petition kung ang taong nagsampa ay walang, hindi po siya yung magkakaroon ng interest kung siya ay madadanyos o hindi madadanyos. At ang prematurity ay dahil malamang nakikita rin po ng Supreme Court na hindi pa nakikitaan na maaaring magkaroon ng sinasabing danyos dahil hindi pa po umaabot na sa sitwasyon na dapat na may katakutan.
19: And yung second point, yung sinabi po ng Supreme Court na magpapaliwanag ang mga stakeholders pagdating po doon sa barangay and SK elections, kasama po doon yung Office of the President.
15: Nakausap po natin mismo ang sa Office of the Solicitor General. Hinihintay lang po nila yung kopya ng petition dahil mismo ang COMELEC at ang Senado ay nakipag-ugnay na rin po sa Office of the Solicitor General. Pero handa naman po sila na tugunan agad kapag natanggap na po nila yung kopya ng petition. At susunod po sila sa utos ng Supreme Court na kung dapat tumugon within 5 days from receipt of the said petition, they will comply.
19: Hingin ko na rin po yung position ng Malacanang because base po doon sa petitioner, si Attorney Romulo Macalintal, clearly may violation po dito sa paglagda ng PSKE dahil kumbaga nasapawan yung ating rights to suffrage. Any comment on that?
15: Mas nanaisin po natin na magagaling ang posisyon na ito mula sa Office of the Solicitor General.
12: So, follow-up question, Ace Ramiro, PhilStar.
20: Yusek, you mentioned the administration is ready to respond dun sa petitions, questioning dun, yung sa BSKE, no? How confident is the palace that the bill signed by the president will withstand legal scrutiny in the courts?
15: Sa paningin po ng Pangulo at ng mga mambabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging decision po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
12: Wala na po ang katanungan. Balik na po sa iyo, Sec.
15: Maraming salamat. Pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon ang pagtanggap ng credentials ng mga ambassadors ng French Republic at Japan sa Pilipinas. Ang presentation of credentials ni Her Excellency Donna Cien Isar, ang ambassador designate ng French Republic to the Philippines, ang unang tatanggapin ng Pangulo. May formal na ugnayang diplomatiko ang Pilipinas at France sa loob ng 79 years mula nang maitatag ito noong June 26, 1947. Tinatayang nasa 33,678 Filipinos ang kasalukuyang naninirahan sa France. May mga kasunduan ang Pilipinas at France sa iba't ibang larangan, kabilang ang air services, cultural cooperation, defense cooperation, film cooperation, at development cooperation. Sunod namang tatanggapin ng Pangulo ang credentials ni His Excellency Kitagawa Katsuro, ang ambassador designate ng Japan sa Pilipinas. Ipinagdiriwang ng Pilipinas at Japan ngayong taon ang 70 years of normalized relationships or rather relations at ang 15 years of strengthened strategic partnership na nagsimula pa noong 2011. Tinatayang nasa 337,227 Filipinos ang naninirahan sa Japan. Bilang strategic partner, nakapagtatag na ang Pilipinas at Japan ng 306 bilateral agreements. Saklaw nito ang bilateral trade and investment, transfer of defense equipment and technology, infrastructure at Mindanao development. Sa ilalim ng liderato ng Pangulo, masigla at buhay na buhay ang ugnay ng Pilipinas sa ibang bansa. At bago po tayo magtapos, may good news po tayo sa ating mga kababayan. Kaya na po na mag-invest sa murang halaga dahil sa ating retail treasury bonds ng ating Bureau of Treasury. Sa halagang 5,000 pesos, pwede na po kayo mag-invest sa RTB32 na may 6.875% fixed interest kada taon at may term na 2.5 years. Ginawa po ito ng gobyerno para sa ordinaryong Pilipino, sa empleyado, sa maliit na negosyante at sa pamilyang gustong palaguin ang kanilang pinaghirapang ipon. Madali lang po ang pag-enroll dito. Pwede na po itong gawin sa ating mga mobile banking apps at e-wallets. Para sa karagdagang detalye, bisitahin niyo po ang BTR website. Pero dapat mag-ingat po kayo. Dapat ang pasukin yung website ay legal at authentic at validated.
21: Gusto mo bang paluguin ang ipon mo? Mag-invest sa Retail Treasury Bonds o RTBs. Sa RTBs, hindi lang pera mo ang lumalago. Nakakambag ka pa sa pag-unlad ng bansa. Sa halagang 5,000 pesos, pwede ka na mag-invest sa RTBs at makatulong sa pagpondo ng maraming government projects sa iba't ibang sektor. Mula sa edukasyon at kalusugan, hanggang sa pagsuporta sa mga negosyo, trabaho at paglago ng ekonomiya. At ang pinakamaganda pa, Lumalago pa ang savings mo sa RTBs dahil makakakuha ka ng fixed na interest na kadalasan mas mataas sa mga traditional time deposit rates. Mas malaki ang kita, mas sulit ang ipon. Ready ka na mag-invest? Madali lang yan. Bisitahin ang Bureau of the Treasury website o mag-invest sa participating selling agents nationwide. Para sa kumpletong listahan ng selling agents, bisitahin ang official Facebook page ng Bureau of the Treasury. Huwag palampasin. Mag-invest mula September 29 hanggang October 7, 2026. Ang settlement date naman ay sa October 12, 2026. Pera mo, palaguin, bayan natin, paunla rin. Mag-invest na sa Retail Treasury Bonds. Bisitahin ang www.treasury.gov.ph para sa iba pang detalye.
15: Invest na! At bago tayo magtapos, katulad ng aking pangako kahapon patungkol sa budget para sa pagprepara sa El Nino, ito po ang ipinaabot sa atin na maaaring gamiting budget. For 2026, meron po 6.2 billion for release to Department of Agriculture for farmers and fisher folk affected by El Nino and current energy pressures. At ayon din po sa fiscal year 2026 GAA, meron din pong 39.82 billion for the NDRRM fund na maaaring magamit para sa eligible disaster-related requirements, including climate-related events. For 2027, nag-propose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF sa halagang 45.67 billion. At magkakaroon din po ng budget na 9.885 billion. Ito po i-propose para sa quick response funds for frontline agencies. At inaasahan din po na magkakaroon din para sa budget ng 11.18 billion for NFA rice buffer stocking, 4.5 billion for crop insurance covering around 2.34 million small farmers and fisher folk, and 46.356 billion for NIA, including 30.437 billion pesos for irrigation restoration and development. So, sa ngayon, yan po ang mga maaari natin sabihin may kasalukuyang budget at mga proposed na budget para sa pagprepara na rin po sa El Nino. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay nakikipagtulungan sa gobyerno para sa tunay na pag-asenso. Hindi naggugrupo-grupo upang ibagsak ang tunay na liderato. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
0: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Leer Castro na itanong yung binawasang water allocation ng NWRB sa Metro Manila starting October, sa kasagsagan pa rin ito ng posibleng impact ng Super El Nino sa bansa. Sabi ni Jose Castro, ang pamahalaan handa sa fenomeno na ito, 2024 pa nagkaroon na rin tayo ng malakas o matinding El Nino, hindi na raw yan bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang yung magiging epekto nito ngayong taon dahil daw yan sa climate change. Pero ang pagtitiyak ni Castro, handa ang gobyerno, maraming ayuda ang naumpisahan para sa mga paghahanda ng pamahalaan. Ang bilin rin ni Castro sa mga Pilipino, hindi kailangan magpanik, ang dapat lamang natin gawin, maging handa, dahil ito rin yung nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipabatid sa mga publiko na totoo ang climate change, nandito na at nararamdaman na, at kaagapay ng publiko ang gobyerno sa mga paghahanda na ito. Binanggit rin niyo sa Castro ngayong 2026, mayroong 6.2 billion pesos na budget ang gobyerno for release yan para sa DA, para sa kakailanganin ng ating mga magsasaka at mangingisda ng paghahanda dito sa Super El Nino. Nasa 39.82 billion pesos rin yung inilaan na pondo para sa NDRRMC para naman yan magagamit sakaling kailanganin sa anumang disaster o epekto ng El Nino. Habang naitanong rin kayo si Castro yung mga napapaulat na nag-hoard ng mga balde o galon ng tubig, ang sabi ni Jose Castro, hindi ito yung tamang paraan para mag-ipon ng tubig mas kailangan anya na maging handa dahil yung mga ganitong pang-hoard ng bottled water, posibleng magdulot pa yan ng fear o pag-agam-aga doon sa iba natin mga kababayan at hindi raw yan yung nais mangyari ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi niyo si Castro, hindi mawawala ng tubig inumin dito sa bansa. Plus yung ganitong pag-hoard anya ng mga bottled water, posible pa yan na magdulot ng pag-angat ng presyo ng bottled water na hindi naman anya kailangan. Habang sinabi rin niyo si Castro na wala silang impormasyon o wala silang nababalitaan na kukulangin ng water supply ang bansa. Sa ibang usapin pa, naitanong din yung ay kaugnay dyan, sabi ni Jose Castro na nanawagan ng palasyo sa mga Pilipino na tumulong sa ginagawang paghahanda ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng tubig. Yung simpleng pag-aayos lamang anya ng mga leak ng sa kanila mga bahay, malaking bagay na raw yan para sa ginagawang paghahanda ng buong bansa. Sa ibang usapin pa, nahingan rin ng reaksyon ang palasyo kaugnay doon sa pag-dismiss ng Korte Suprema sa petisyon na kumikwestiyon sa impeachment threshold. Ang sabi ni Jose Castro, nagsagawa ng desisyon na yan ang Supreme Court base na rin doon sa ginawang clarification ng Senate. So igagalang ni Pangulong Marcos at ng Palasyo iyang desisyon na yan ng Korte Suprema. Kaugnay naman doon sa order ng Supreme Court na inuutusan niya yung iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na magkomento doon sa petisyon na kumikwestiyon naman sa pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections. Ang sabi ni Jose Castro, nakausap na niya ang Solicitor General. Kaugnay dito, hinihintay na lamang anya ng Solgen yung petisyon at handa ang palasyo na tumugon once matanggap yung kopya na yan. Habang ngayong hapon, magkakaroon ng aktibidad si Pangulo Marcos kung saan tatanggapin niya yung credentials ng mga ambahador ng French Republic at ng Japan. Ito na muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Pilipinas, Rakal Bayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
1: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
28: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
27: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
27: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, alas 12:28 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik ang special coverage ng Radyo Pilipinas. Ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Day 32 na po tayo. Ngayon ay October 1, 2026. At ito po ang first whole day hearing ng Senate Impeachment Court. O extended version, mga kaibigan, na sinimulan po sa pamamagitan ng direct examination ng prosecution sa mga witnesses, ang unang tumayo. Ilang witness ay si Davao City Register of Deeds Attorney Kathy Florence Baldonado. Sinundan naman po ni Samal Deputy Register of Deeds Attorney Marco Pineda. Hindi ho muna nag-cross-examination ang defense team sa una at pangalawang testigo ng prosekusyon. At maaga hong nag-break ang Senate Impeachment Court. Para sa lunch, sila ho ay mag-resume at 12:30 in the afternoon. Alas 12:30 na ho at anytime from now, ay babalikan natin ang plenaryo para po sa pagpapatuloy ng impeachment trial, mga kaibigan. Samantala, bago ho magpatawag ng lunch break, inabanggit ho ng prosecution team sa pamagitan ni Attorney Luis Tro na hindi na ipipresenta si former Senator Antonio Trillanes as witness. Ilang mga personalidad din po na binanggit. Ang line up ano, ng mga susunod na witness sa mga susunod na araw. Para ho mabigyan kayo ng recap tungkol sa mga nangyari kanina, ay tumanggap muna tayo ng report sa ating mga kasama na nasa Senate Impeachment Court. Maghahatid po sa atin ng ilang impormasyon.

0: Okay. Tapos, only if you can answer, ma'am, every sale of property entails surveying the lot na bibilin. Tama po? In your experience lang, ma'am, as kasi familiar kayo sa dealings
1: Hindi,
0: with
1: not
0: real
1: within
0: property.
1: my ano po.
0: Okay, sige. I'm now gonna show you the 2024 sign-in of the Vice President. I direct your attention to page 3, line 6 of the 2024 sign-in. Page 3, row 6 of the 2024 sign-in. Na nakikita niyo po, ma'am.
1: Apa.
0: Do you confirm, ma'am, that there is a declared Barangay 74A Davao City property?
1: Apa.
0: Okay. And do you also confirm na ang nakalagay na cost of acquisition is 10 million?
1: Apa.
0: Do you also confirm na ang nakalagay na assessed value is 82,046 pesos?
1: Apo.
0: Okay. And kapareho po ito nung binanggit nyo kaninang assessed value na nakalagay sa tax declaration ng lupa. Tama po?
1: Hindi ko po, I cannot confirm.
0: Okay, yung basahin niyo po ulit yung nakalagay na tax declaration sa land.
1: Pareho po ng amount.
0: Pareho ng amount.
1: Pareho po ng amount.
0: Okay. At you confirm din, ma'am, na nakalagay ito sa salin ng VP sa portion under her spouse or kay Mr. Manases R. Carpio.
1: Opo.
0: At yung titulo po ulit, tatanungin ko lang po ulit, nakapangalan po kay Manases R. Carpio. Tama po?
1: Opo,
0: So
1: nakapangalan.
0: nakalagay po sa salin niya.
1: Hindi, I
0: Objection, Your
1: cannot
0: Honor.
1: confirm as
0: No further questions, Your Honor.
2: Redirect, Attorney John.
3: Thank you, Your Honor. Just a few questions for redirect.
2: You may proceed when you're ready, sir.
3: Thank you, Your Honor. Attorney Kathy, ang assessed value is given on a property based on the area it's situated, correct?
1: Correct.
3: Tama po ba?
1: Ano po ibig sabihin niyo, sir?
3: So yung magkalapit na properties, even if they're not the same property, would most likely have the same assessed value.
1: Not within my
0: Speculative, Your Honor.
1: ano po.
3: Okay.
2: Witness already answered that she's not, she would not be in a position to answer.
3: Thank you, Your Honor. Now, you testified earlier, no, na itong portion na pina-identify ni Attorney Lindon sa inyo ay hindi katugma doon sa deed of sale na dala ninyo. Tama po ba?
1: Apo.
3: Okay. Kasi ang deed, ang amount of acquisition or acquisition cost sa deed of sale na dala ninyo is only 6 million pesos.
1: Apo.
3: Okay. At ang tinuturo niyang property sa cross niya is ang acquisition cost is 10 million pesos.
1: Apo.
3: So magkaiba yung acquisition cost.
1: Base po sa deed of sale at saka sell-in na pinakita
3: So
1: po.
3: sa experience niyo po as Register of Deeds, di ba usually nilalagay nila yung lower amount ang iba to avoid paying taxes, di ba?
0: Speculative, Your Honor.
2: Sir, if she knows.
1: Pakiulit po.
3: Yung ibang bumibili ng property, nilalagay nila ang lower amount para iwasan ang pagbayad ng tamang buwis. Tama po ba?
2: Only if you know, Attorney Cathy.
1: I don't know po, sir.
3: That will be all for our redirect, Your Honor.
0: Short recross, Your Honor.
2: Yes, you may proceed, Attorney Lindon. Thereafter, we shall proceed with the interjection of Senator Judges.
0: Earlier, ma'am, you confirmed that the declared market value of the land is 1,864,680 and that the declared market value of the building based on the instrument you were confronted with is 6,992,880 847 pesos and 80 pesos, correct?
3: Which one, Your Honor?
0: No, I'm just as attorney. I'm just laying the predicate for my question.
1: Itong pinakita niya po, sir.
0: Yes.
1: And sa aking pagkakabasa.
0: Do you confirm that those were the amounts? The amounts I read are correct.
1: Ito, 1,864,680 po, sir.
0: And the other one is 6,992,847.80 pesos.
1: Opo.
0: Correct. And you confirmed that the total declared market value of both the land and the building is around 8,800,000.
3: Incompetent, Your Honor.
0: Your Honor, I'm just asking a simple arithmetic, Your Honor.
2: If she knows, based on the document...
1: I need a calculator, sir.
0: Okay. Can we ask the witness to...
2: You can round it off, Attorney Cathy.
0: Around 8.8 million, attorney.
1: Roughly, yeah.
0: Okay, and earlier during my cross, you also testified that other fees must be paid for every sale or purchase of property, correct? You remember saying that?
1: Yes.
0: No further questions, Your Honor.
2: Interjections from Senator Judges, if any. We won't let go of this witness if there are any interjections. If there are none, then that's the only time we will excuse the witness so that she doesn't have to come back to the witness stand. The Senate President is recognized for his interjection.
4: Thank you.
2: Interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, itong tinitignan ko ngayon yung TCT. Itong pinakita nyo kanina, ito ay nakapangalan na kay Attorney Manases. Tama. Yung pinakita nyo po kanina sa amin. Na clarificatory.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
6: anytime, anywhere,
5: from Manila, Philippines.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa lungsod ng Batac, ramdam ang mas mabilis na pagbaba ng pondo mula sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIF program ng Department of Health. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
9: Saan narabayag ti panakaibaba ti pondo manipo di Department of Health para iti Medical Assistance to Indigent and Financial Incapacitated Patients iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Batac City. Segon ken ni MAIFIP Focal Person David James Aninyon, umabot pa idi ti may saging gana talubulan sakbay a bumaba ti pondo da. No pekasta, madlaw da kadagiti napalpalaba sa bulan ket alisto ti panakairilis ti pondo iti daytoy ket saan na may tantan ti panakairuar na kas resulta alisto met a makatulong da kadagiti pasyente. Ti MAIFIP kap may sala ang karigiti programa ti gobyerno tapno matulungan dagiti umiling agpaagas saanen nga agkadkad dagitoy amapan karigiti ospital ken malaingan da manipod karigiti sa gubanit da namuan na babaan ti nasyo programa umabotan ti 14,000 a pasyente ti natulungan ti ospital kay batugan da ita itinasurok 102 million pesos manipod dito siyudad tinawag Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. 30 priority projects sa Region 1 inaprubahan ng Regional Development Council 1. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
10: Inaproba rin ti Regional Development Council Reno RDC 1 ti 30 a prioridad a proyekto ti Region 1 nga adaan iti mapatapata a 5.4 billion pesos nga investment requirement para ti fiscal year 2028. Imanamong itray ito iti council kabayatan tinaangay at tarip ng iti City of San Fernando La Union nga indauluan ni RDC 1 chairperson ken La Union Governor Mario Eduardo Ortega. Nakasentro dagiti prioridad a proyekto iti salunat, transport ken connectivity, agrikultura ken irrigasyon, edukasyon, social protection, syensya ken teknolohiya, inubasyon ken seguridad iti supply ti danom, a posible a mainayon iti updated a public investment program ken iti 2028 national budget. Inaprobaran pa iti konseho ti 116.125 billion pesos a fiscal year 2028 annual investment program rehiyon ken dagiti singasing a proyekto kas iti La Union Medical Hub ken dagiti proyekto ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para iti pagsayaatan dagiti omilya. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Salamat Glenda mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Police Regional Office 8 matagumpay na naipasa ang revalida sa institutionalization stage ng PNP Transformation Program. Ang kabuuan ng balita ay atin sa atin ni Daisy Belizar mula Radyo Pilipinas Borongan.
11: Malang puson nga naipasaran Police Regional Office 8 hapamuno na Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio an institutionalization evaluation process performance governance reporting public revalida an aktibidad in Gindumara Hakamkrami Quezon City Kakulop ngadlaw. Hanisabi nga revalida iginpakitan Pro 8 an ira mga kalampusan mga inisiyatiba hapamamahala ngan mga reforma organisasyon kumusuportahan PNP Patrol Plan 2030. Matapos ang presentasyon ng masusing evaluation ng board of panel nga pinamunuan ni Police Lieutenant General Wilson Joseph Lopez, opisyal nga igin anunsyo nga pinasaran Pro 8 isang importante nga pitad tipakato pagkabutin institutionalized status ha performance governance system. Ini nga kalampusan inagpapatunay han padayon nga commitment han Pro 8 hintuhay nga panggobyernohan nga tangkad nga serbisyo habugos nga Eastern Visayas region. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Salamat Daisy. Mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Provincial Director ng Southern Leyte Police Provincial Office binisita ang mga istasyon ng polis sa mga bayan ng Malitbog at Bontok. Ang kabuuan ng ulat, idedetalyo sa atin ni Ruel Bugnos mula Radyo Pilipinas Sugod.
12: Gisusi og mibisita sa Malitbog og Bontok Municipal Police Station si Police Colonel Emmanuel Kakilala, ang Officer in Charge sa Southern Leyte Police Provincial Office kanatong September 26 to 2026. Sa maunga pagbisita, gipahibalo og ipanunduman ni Police Colonel Kakilala ang mga sakop sa kapulisan bahin sa mga direktiba gikan sa Deputy Regional Director for Operations or DRDO sa Police Regional Office 8. Lakip sa mga gipatuman og gipahinumduman mao ang sakto og escalated nga checkpoint operations nga nagsiguro sa hustong pagpahigayon sa mga nakatalang nga checkpoints. Police visibility pinaagi sa pagpakusog sa presensya sa kapulisan sa ilang tagsatag sa mga area of responsibility. Tamang BHES policy nga mao ang pagsunod sa hustong giya sa tamang suot og uniforme ug ang disiplina og kamanduan nga mao ang pagsunod sa uban pang direktiba aron nga masiguro ang kaandam sa matag miyembro. Kini nga mong aksyon nagpakita sa kalig-unong dedikasyon sa SLPPO aron nga mapadayon ang kahapsay, kaangayan ug kaluwasan sa tibok lalawigan sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
13: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Salamat, Ruel, mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Mga kawanin ng Cagayan de Oro City Hall at ka-partner na civil society organization nagsama para sa isang right shop. Para sa detalye, narito si Ryan Carbon mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
14: Ang EUPH Green Economy Partnership nagpahigayon og CSO Grant Co-Design Right Shop. Uban sa mga empleyado sa City Hall o mga kawani sa mga kauban na civil society organizations. Usa sa mga ipasiugda atol sa right shop mao ang kasabutan nga maglusad og kampanya alang sa pagbag-o sa pamatasan kon behavioral change campaign aron suportahan ang tumong sa CDO nga mahimong mas lunhaw, limpyo, progresibo og malungtaron nga siyudad. Ilunsad ang kampanya sa mga pilot barangay sa Carmen, Consolacion, Lapasan ug Bulwa. Ang kampanya kabahin sa Circular Economy Portfolio Work Plan sa Cagayan de Oro nga ginganlan og higala nga nagpasabot og harnessing innovation for a green and adaptive local action. Magtutok kini sa mga organikong basura o plastic ingon man sa mga pagmugna og panginabuhian alang sa mga kabus. Punduhan kini sa United Nations Development Program kon UNDP Philippines pinaagi sa EU Philippines Green Economy Partnership. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
13: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Salamat, Ryan, mula CDO. Dayo naman tayo sa Caraga. Department of Social Welfare and Development Caraga, inilapit ang mga serbisyo sa mga person deprived of liberty sa pamamagitan ng Project Balanghayan. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake mula Radyo Pilipinas Butuan.
15: Gipanguluhan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office Caraga, isip chair sa Regional Interagency Committee on Filipino Families o REAC-FF, ang Project Balanghayan adlaw Martes, Setyembre 29, 2026 sa BJMP Butuan City Jail Female Dormitory. Tumong niini ang paghatag og koordinadong serbisyo sa mga babae og senior citizens nga persons deprived of liberty kon PDL isip kabahin sa National Filipino Family Week Celebration. Mikabat sa 28 ka women PDLs og napulo ka senior citizen PDLs uban sa ilang mga pamilya ang nakadawat og assistance atol sa kalihukan. Naghatag og hygiene kits og nagtabang sa pag-access sa nagkalain-laing serbisyo sa gobyerno ang mga partner agencies sa REAC-FF og mga division sa DSWD Caraga, lakip ang PAW og PSA. Pinaagi sa Project Balanghayan gipaligon sa DSWD Caraga ang koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga panggamhanan ug mga community partners aron mas mapaduol ang serbisyo ngadto sa mga vulnerable sectors. Gihatagan usab og higayon ang mga PDL ug ilang pamilya nga makauban atol sa shared lunch, isip suporta sa family connection, rehabilitation ug reintegration. Mula sa RP Butuan, ako si Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service.
13: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Salamat, Dayanara. Mula Caraga, magtungo naman tayo sa Zamboanga. Local Chief Executive Forum matagumpay na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development sa lungsod ng Zamboanga. Para sa Kabuang Ulat, narito si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
16: Dacian Ebon Exito, El Conducta del Local Chief Executive Forum del Department of Social Welfare and Development of DSWD na siyudad de Zamboanga. El aktibidad ya participa el 20 mga municipalidad bajo na Year 2 Implementation del Philippine Community Resilience Project o panahon ng pagkilos. Este atendel diferente mga chief executive, hindi lang mga representante, estaba na 20 mga municipalidad na Rio 9. Na 20 municipalidad, 17 el de Provincia de Sulu, mientras el 3 amo desde mga Provincia de Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur y Zamboanga Sibugay. objeto de este amo para hacer más fuerza el coordinación y partnership entre el DSWD Calahi Seeds y el Magaya Participal Local Government Units, que donde está principia ya la implementación na aka segundo año del PCRP. Desde na RP Zamboanga, yo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
17: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
17: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
19: Radyo Pilipinas World Service.
18: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
19: Radyo Pilipinas World Service.
18: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
19: Radyo Pilipinas World Service.
18: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
20: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
21: anytime, anywhere,
20: from Manila, Philippines.
22: Na big time subdivision, ano, magkano raw po ito dyan sa inyong dokumento, sa records nyo, kung nalalaman lang ninyo?
1: 6 million po ang nakalagay dito.
22: 6 million. Pero hindi nyo makikita dyan kung magkano, kung ilang gifts binayaran yan, o hinulugan, o through banko, hindi nyo rin makikita.
1: Hindi po.
22: Ayun. So isang property lang yung pinag-uusapan natin.
1: Opo.
22: Oh, wala na kayong alam na ibang property?
1: Wala po.
22: Oh, kala ko naman napakaraming property. But anyway, sige po, maraming salamat po. Kaya pala nahirapan po kayong sumagot. Magandang hapon po.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. There being no other Senator Judge who wishes to make an interjection to the witness, the chair will now excuse Attorney Cathy Baldonado. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras, panahon, pasensya at pagsagot at pagtugon sa mga katanungan ng magkabilang abogado ng magkabilang partido, gayon din po ng ilang senator judge, kabilang na po ang presiding officer.
1: Maraming
2: magandang
1: salamat.
2: Hapon po at maraming salamat. Your excuse, ma'am. The clerk of court is directed to now call back to the witness stand Attorney Marco Pineda, the Register of Deeds of the City of Samal. Kindly situate Mr. Marco, Attorney Marco rather, to the witness stand.
18: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
23: a Radyo Pilipinas coverage.

0: sale on installment itong lupang pinag-uusapan natin at dineklara lamang nung fully paid na ito sa kanyang salin. Is that possible if you know, sir?
1: Apologies, Your Honor. I have no personal knowledge, sir.
0: Pero nakakita na kayo ng mga lupain, Attorney Marco, na binebenta on installment sale.
1: Meron po yung sa gobyerno po yung sa National Housing Finance Corporation. Meron pong ganun na pautang. So,
0: ito na lang po. Will you register a contract to sell in the Register of Deeds and transfer ownership to the buyer?
1: No, sir. It is, Your Honor, it is merely an annotation to the title.
0: So it is only a deed of sale that you will register, if at all, in the Register of Deeds as evidence of transfer of real estate property?
1: Yes, Your Honor. Those which are simply contracts to sell or conditional sale, we may annotate that as part of the encumbrances, but there is no transfer. So the title remains in the name of the original registered owner po, Your Honor.
0: That is perhaps one thing for the civil service to look at dahil ang dinedeklara po sa salin ay general description lamang ng real property at hindi po ganun kadali para din sa kaalaman ng ating mga manonood at viewing public. Hindi po ganun kasimpleng ipagtugma yung aktwal na lupain o lugar dun sa dineklara sa salin at dun sa nasa titulo dahil magkakaiba po ang nilalaman po nun. Tama po ba yun, Attorney Marco?
1: Tama po yun, Your Honor.
0: Thank you very much. If there are no other senator judges who wishes to make interjections, we shall dispense with this witness. Attorney Marco, maraming salamat po sa inyong panahon, pasensya, at pagtugon, pagsagot sa mga katanungan ng abogado ng magkabilang partido, gayon din ng ilang senator judges. You are excused, sir, and thank you very much.
1: Your honor is all mine, Your Honor. Thank you po.
2: Thank you, Your Honor.
0: The chair declares a brief recess upon the request of the parties for a sidebar before we call on the next witness. The next witness, Attorney John, is the AMLAC representative or head, correct?
3: Yes, Your Honor. The next witness.
0: Chair declares a brief recess of 10 minutes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: 1:47 na po ang ating oras. Nasa day 32 na po tayo. Ngayon pong October 1, 2026, ang unang araw po kung saan ay magiging whole day ang trial ni Vice President Sara Duterte, yung pong impeachment hearing. Ito po ang day 32. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, ang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po naman ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital at napapanood din sa lahat ng social media platform. Ganon din sa Free TV, sa TV Plus Channel 3 at Afford a Box Channels 45-249. Ako po si Jamie Quinto, makakasama po ninyo at nagkaroon lamang nga ng brief recess, ano? Kanina nga po ay iniharap ng panig ng prosecution sa day 32, yun pong Article 2 ng alleged unexplained wealth, false salin, and continued business interest. At sinimulan po kanina, no, ni Senator Kiko Pangilinan ang panalangin, no, sa pagbubukas po ng day 32 ng impeachment trial at iprinisinta po ng panig ng prosecution sina Attorney Cathy Florence M. Baldonado. Siya po ang witness at Register of Deeds sa Davao City sa pamamagitan naman ni Attorney isa pang attorney din, no? Ito po ay si Attorney Marco K. Pineda, yung pong kanina lamang na tinanong ni Senator Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Yan po ay witness din ang prosecution. Siya po ang Deputy Register of Deeds sa Samal Island. At ilan po sa mga natalakay, no? Pero bago yan, na bago yan, medyo magiging controversial na naman itong manifestation, malamang sa malamang, nitong si Senator Rafi Tulfo. Oo, mukhang yung kanyang manifestation kanina, no? Earlier, medyo makikita ninyo na talagang medyo mainit. Mainit ang mga pahayag ni Senator Raffy, no? Kasi sabi nga niya kung ipapatawag daw si former Senator Antonio Trillanes, which is by the way hindi na nga, no? Pero ayun nga, ang sabi niya dapat daw mas mauna na si Trillanes kaysa sa AMLAC. Oh, yan. Pero sinabi rin kanina ng prosecution na hindi na nga, no? Hindi na ipepresenta bilang witness ito pong si former Senator Antonio Trillanes IV. At ang pinag-uusapan pa rin po dito, yung pong mga nabiling property. And yung mga nabanggit na property kanina ay under the name of Attorney Manases Carpio. Okay? So, yun ho yung mga nabanggit kanina. Batay po doon sa dokumento naman, no? Ni na ipresenta ng mga taga-register of deeds. At ilan nga po dito, mayroong mga halaga na mga 2 million, 6 million, 10 million, hindi ba? Pero ang siguro ho ay mas pagtutuunan natin ang pansin nga dito ay nandoon ba talaga sa sal-in ni Vice President Sara Duterte itong mga property na ito, no? Kasi kung hindi, doon siguro magkakaroon ng problema. Pero ako ha, from my point of view, na nanonood at nakikinig lamang po rin, siguro mas maganda din na ipresenta din ng prosecution yung paano binili itong property na ito. Diba? Kasi kung halimbawa, kung ang sal-in mo, nagde-declare ka halimbawa na ang sal-in mo ay nasa 5 million lang, diba? At cash mong binili yung 10 million, so saan nang galing yon? So siguro ako ha, yun ho yung aking opinion dito. Pero kung halimbawang inutang mo yan, kailangan din siguro talagang makita, no? At saan inutang, saan nang galing, di ba? Para nang sa ganon ay ma-presenta ng mabuti, no? Saan ba, meron ba talaga na ikangay dapat na ipagpaliwanag dito, no, ang kampo ng Vice Presidente because of the unexplained wealth, or ito ba ay ano ba, mga utang ba to? Kasi kung minsan, hindi ba, sa mga hindi po nakakaalam, syempre na halimbawa bibili ho kayo ng property, meron ho yung tinatawag na in-house financing, meron yung bank financing, 'di ba? Or kung talagang mayaman ka or may pera ka, which is hindi naman po ginagawa karamihan ng mga ano, ng mga mayayaman, dahil karamihan ho ng mga mayayaman eh barat ho yan eh, 'di ba? Kumbaga eh hindi ho yan mag-shell out ng million-million kagad-agad, no? Kung halimbawa may bibilin sila na property, most likely, magda-down payment lang yan. And then pagkatapos nun, babayad-bayaran lang ng pakonti-konti or kung ano pa man. Not unless na talagang siguro ay super-super yaman sila, na talagang cold cash bibilhin nila. Kasi kapag ho ganun, mas bumababa, let's say yung property ho ay nasa, sabihin na natin, mga nasa 1 million, halimbawa. So kapag ka binili mo yan, halimbawa, cold cash, o sasabihin mo dun sa pagbibilhan mo, o eh, cold cash ko bibilin yan. O, tagalin nyo na yung mga, kung anong-anong mga, baka pwedeng makahingi ng discount. So, pupwede yun, diba? Pero kung halimbawa, ang, I think, no, kung if I'm not mistaken, nung ako ay bumili ng property ko before, ay mas mahal po kasi yung tinatawag na in-house financing. Although, walang mga ano yon, walang hihingi ng mga, mga kung ano-anong mga dokumento pa, no? Unlike sa bank, talagang kailangan marami kang mga ipipresentang mga dokumento. But just the same, no? Doble halos eh. Kumbaga parang kung ang property na binibili mo, 1 million, and then bibili ka ng in-house financing mo ito, doble. Kumbaga parang igigisa ka ng sa sarili mong mantika ng real estate. Kasi kumbaga ibibigay nila sa iyo yung property, i-hold nila sa iyo yung property, until such time na mabayaran mo sila doon sa halos dobling presyong ibibigay nila sa'yo. Sa bank naman, ang kalaban nyo lang dyan kapag bibili ng property, syempre, nagvavary yung ano eh, nagvavary yung kanilang tax. Ayan. So kung minsan mga tatlong taon na hindi sila, halimbawa, sasabihin sa'yo ng banko, o sige, ilo-loan natin itong property na ito, no? Pero, kumbaga parang, halimbawa, loanable siya in 10 years. Halimbawa, yung halaga ng property mo, 1 million. And then, ilo-loan mo siya for 10 years sa banko, no? Sasabihin ng banko sa'yo, halimbawa, o ma'am, magiging ano lang ha, ito yung, halimbawa, nasa 3.3% ang interest nito. Pero pagdating ng ano ng ika-fourth year up to the end, eh ganito na yung magiging interest niyan. So, kumbaga mamili na lang kayo kung alin ang gusto ninyo, in-house o kaya naman ay yung sa bank, no? So, siguro sa akin ha, para sa akin, mas maganda din siguro na makita at madinig din natin saan ang galing or sino yung napagbilhan at ito ba ay binili cold cash, kasi kung ibabanggayan sa SALN, 'di ba, o akala ko ba wala kang cash on hand, eh bakit nakapaglabas ka ng ganitong amount? Anyway, dito po tayo, mga hindi idineklarang ari-arian umano ni Vice President Sara Duterte, malaking halaga para sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon po yan kay Prosecutor Jonathan Keith Flores. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
4: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, Ms. Melanie.
6: Jamie, magandang hapon. Kanina napakinggan ko yung iyong dinidiscuss yung sa SALN at napakinggan din natin na tinanong din ng isang senator judge yung idideklara mo ba sa iyong SALN kung ang iyong property ay utang, ibig sabihin ito ay kinuha mo sa banko o kinuha mo sa pag-ibig, idideklara mo ba dahil hindi pa siya actually paid? Ako malatandaan na Jamie, di ba sa SALN, andun ang mga utang, andun yung mga properties na binili, maski utang siya sa ating experience bilang isang government employee, maski utang siya ay dapat nakalagay sa SALN dahil pwede mo naman ilagay yung real property o yung bahay at lupa na yung binili o maski sasakyan na hindi pa bayad na may mortgage dun sa liabilities at mag-appear din doon o ilalagay mo rin doon kung magkano na ang utang mo pa, kung ilang taon mo pang itong babayaran at kung magkano pa yung utang. So, ima-minus yun sa pinaka-net worth. Bagamat Jamie, kanina kasi ay natalakay ng mga testigo, no, mula sa LRA, Register of Deeds ng Davao at ng Samal Island, yung dalawang property ng mag-asawang Sara Duterte at Manz Carpio, yung dalawang hindi nakadeclare sa SALN ni VP Sara na maliit na halaga lamang. Dahil ito ay nasa 6 million yung isa at yung isa naman ay nasa 3 point something o 3 million mahigit na ang amount. Pero sabi ni House Prosecutor Jonathan Keith Flores, bagamat may ilang nagsasabing milyong piso lamang yung halaga nung ari-arian ni VP, iginiit ng abogado na ang mga ito ay ang mga hindi dineklarang ari-arian ni VP Sara ay napakalaking halaga na para sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ginawa ni Flores ang pahayag sa gitna ng pagharap ng prosecution panel ng mga record mula sa Land Registration Authority na may kabuang halaga na 9.45 million pesos. Ito yung dalawang properties ng mag-asawang Attorney Manz Carpio at si VP. Tumistigo sa pagdinig si Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado at ibinunyag na ang 379 na square meters na ari-arian sa Matina ay binili sa halagang 6 million pesos noong nito lamang July 2024 at ito ay nakarehistro sa pangalan ni Attorney Manz Carpio. Sa pagsusuri din ng mga dokumento, laban naman dun sa 2025 SALN dahil pag ito ay binili mo ng nakalipas na taon, dapat mag-a-appear na to sa masusunod na
5: sa
6: taon.
5: Susunod
6: kung
5: na
6: binili
5: taon
6: mo to ng 2024, dapat sa SALN mo ng 2025 ay naka-appear na yung property o ano man ang yung pinurchase sa 2025 sale, wala daw nakita, no, dun sa entry ng personal properties o yung real estate dun sa 2025 na sale-in ni VP Sara, yung 6 million wala dun. Ibinunyag din ni Acting Samal Register of Deeds Attorney Marco Pineda na ang nasabing lupa ay nananatiling sakop ng titulo na nakapangalan na kay Attorney Manscarpio. Ibig sabihin na ilakad na yung papeles, nakapangalan na yung mismong lupa o property sa asawa ni VP Sara. Matapos naman ikumpara yung 2018 na deed of absolute sale, hindi rin nakadeklara naman ito doon sa sale-in ni VP Sara batay sa lokasyon, halaga at taon ng pagkakabili na bagay na kinumpirma naman ni Attorney Pineda. Walang nakitang eksaktong declaration doon sa sale-in ni VP Sara, yung property niya doon sa Samal Island. Yung dalawang ari-arian na ito, Jamie, ay iniharap ng House Prosecution bilang bahagi ng kanilang ebidensya sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment na nag-aakusa kay VP Sara na hindi tapat at kumpletong pagdideklara ng kanyang sale-in. So dito sa pagharap ng dalawang testigo mula LRA, napag-alaman na dalawang ari-arian ni VP Sara ang hindi niya idineclare sa kanyang sale-in. Yung unang mga naunang testigo naman, yung hindi nakapangalan sa kanya sa SEC na negosyo ay nakadeclare. Ito yung GenCorp Corporation.
5: Oo nga. Alam mo, isa pa Melanie, no, sa
6: ipinuntos mula dito sa Senado.
5: Miss Melanie? Okay. Siguro isa din sa... Oo, Miss Melanie? Okay. Nadidinig mo na ako. Okay. Siguro yung isa sa mga naging punto dito, no? Tama
6: hindi
5: yung...
6: ko masyado marinig, Jamie. I'm sorry.
5: Ah, okay. Sige. Ito, malinaw na ba? Alright.
6: Okay. Jamie, isa pang inaabangan natin mamaya ay yung paliwanag ng House Prosecution Panel kung idadrop na ba talaga si Senator Chilianes dun sa listahan ng mga testigo ng House Prosecution, kasi may interview kanina, ambush interview kay Prosecutor Jonathan Keith Flores kani-kanina lamang after niya mag-present. Yung during yung break time, lunch break, ng impeachment, ang sabi niya hindi pa pinal yung decision ng House Prosecution kung mawawala o idadrop na nga ba talaga si Senator Chilianes. Pero kasi kanina sa manifestation nitong lead prosecutor Jervy Luistro, dalawang beses niya pang sinabi na wala na, hindi na nila ipapresent si Senator Chilianes. At tinanong pa ng panig ng depensa si Attorney Sheila kung idadrop na ba talaga si Senator Chilianes dun sa mga listahan nila ng mga testigo. At ito'y kinumpirma ni Congresswoman Jervy Luistro. Pero ngayon ay nag-aabang kami kung ano ang paliwanag, bakit nila drinap, dahil kagabi, Jamie, ay meron pang tweet si Senator Chilianes na meron siyang mga pasabog sa kanyang pagharap dito sa impeachment court. At yun din yung kanyang sagot dun sa ambush interview. Sabi nga niya, vina-volunteer niya na ang kanyang sarili na sakaling hindi dumating si Mayor Basti Duterte nung Martes, ready siya na humarap. Maski wala siyang sabina, pwede siyang humarap dito sa impeachment court. At meron sinasabi si Congressman Terry Lido, na isa rin sa House Prosecutor, na maliban kasi parang merong confusion or ang mga senator judges kung ipipresenta ba si Senator Chilianes bago ang AMLC, kung saan ipipresenta yung records ng banko, transactions, and yung kanilang report, o pagtapos na lang AMLC. Ang sabi ni Senator Congressman Terry Ridon, bukod dun kasi sa bank records na isisiwalat ni Senator Chilianes, meron pa siya ibang pasabog na bago, no, mga bagong statement na hindi pa niya nasabi nung hearing ng House Justice Committee. So yan ang aabangan natin kasama Jamie.
5: Miss Melanie, curious lang ako kasi
6: dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Melanie. At mukhang nagkakaroon lamang po tayo ng technical issues, talagang ganun po, ano, dahil alam niyo naman kapag live, no, nagkakaroon talaga ng kuminsan mga technical glitches, hindi po maiiwasan 'yan. Pero ang kagandahan po nito, no, ay patuloy pa rin po kayong napapakinggan po ninyo yung pong mga report, no, galing po direktamente mula po diyan sa impeachment court sa pamagitan po ng ating mga kasamahan, si Ms. Melanie Valdez Reyes, si Nymph Asuncion at si Luisa Erispe. Ang oras po natin, 5 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Kasi ako talaga naku-curious ako eh. Lahat ng, di ba dati na interview natin sa One Trabaho, ito po ka... civil service, ano, pero siguro talagang mas kailangan talagang himayin pa ng husto, no, although sinabi naman na kanina ni Ms. Melanie yung pagba-file ng SALN, eh kasama dapat dyan yung mga hinuhulugan mong mga bahay at lupa o kaya naman lupa o kung anong pamang mga property, kasama ho yung mga sasakyan. So ako ay naku-curious lamang, no, bilang ikaw ay nanonood at nakikinig lang din, no, ayun nga, bakit ang binabanggit, kasi nagkakaroon ho ng parang banggaan ngayon eh, 'di ba? Yun hong witness na iprinisenta ng panig ng prosecution mula po sa Register of Deeds, eh sinasabing wala nga daw records, no? Although ang binanggit naman po kanina bandang huli nitong si Senator Chris Escudero, eh maaring ang hindi nakalagay yung complete address, kung hindi technical description lamang daw po ang nakalagay doon sa titulo. Kumbaga parang wala doon yung what you call this, yung mga street, mga ganyan, or yung exact, no, yung exact na address doon po sa TCT na tinatawag. So ang sa akin naman, no, eh kailangan sa panig ko ho, ako lang ay ito ay opinion ko. Siguro talagang mas dapat na makita, no, paano at paano to binili yung property? Cash ba ito, 'di ba? Kasi kung cash at hindi na declare sa SALN, may problema, 'di ba? At saan nang galing yung cash na yon? Kung halimbawa naman na inutang, paano inutang? Sa bangko ba to ginawa, sa pag-ibig o kaya naman sa mismong ano, yung tinatawag na yun hong binabanggit ko kanina na in-house, oo, or yung mismong realtor ang nagpautang sa inyo. Anyway, narito po muna tayo sa depensa naman. Defense team, ipinakita na nasa SALN ng Vice Presidente ang mga property na tinutukoy ng 2 testigo ngayong araw na hindi umano idineklara ng Vice Presidente. Si Luisa Erispe sa detalye.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Luisa.
6: Jamie, naglapag nga ng mga dokumento ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination na nagpapakita ng tax declaration, pati na rin na nagpapatunay na nasa SALN umano ng Vice Presidente ang 2 property sa pangalan ni Attorney Manes Escarpio na nasa Matina, Davao at Matanos Island Garden City of Samal. Ito nga ang mga property na tinukoy ng 2 testigo ngayong araw na sina Davao City Register of Deeds Cathy Florence Baldonado at City of Samal Deputy Register of Deeds Marco Pineda na hindi umano na deklara sa SALN ng Vice Presidente. Ang sa Matina ay nagkakahalaga ng 6 million pesos habang ang sa Samal ay nasa 3.4 million pesos. Pero sa ipinakita ng defense team na sa 2024 SALN anya ng Vice Presidente ang property sa Matina. Pero hindi lang ito nakalagay na mula sa Matina bagkus ito ay nakalista sa ilalim ng Barangay 74A na tinukoy ng defense team na iisa raw sa Matina. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
7: Ang Matina Crossing is also known as Barangay 74A. Alam niyo po 'yon?
8: Hindi po.
7: I'm now gonna show you the 2024 SALN of the Vice President. To confirm, ma'am, that there is a declared Barangay 74A Davao City property?
9: Apo.
7: Okay. And do you also confirm na ang nakalagay na cost of acquisition is 10 million?
9: Apo.
7: Do you also confirm na ang nakalagay na assessed value is 82,046 pesos?
9: Apo.
7: Okay.
6: Sa property naman na tinukoy ni SAMAL Deputy Register Marco Pineda, iginiit din ng defense team na nasa 2018 at 2019 SALN ito ng Vice Presidente. Hindi rin ito nakalagay sa SALN sa ilalim ng Matanos Island Garden City of SAMAL, bagkus ito ay nasa ilalim ng Igacos o shortcut umano para sa Island Garden City of SAMAL. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
7: Confirm, sir, that that is the 2018 SALN. Okay, and do you confirm also that there is a property declared located in San Isidro, Igacos? Correct, sir?
1: As it appears in this document, Your Honor, sir, there is one lot residential Barangay San Isidro, Kaputian, Igacos, 52,500 date of acquisition 2013, mode of acquisition sale.
6: Jamie, bukod naman dun sa address, ang pinagbasihan ng defense team na iisa lang umano itong mga property na to ay yung TCT number na nakalagay dun sa tax declaration na ipinresenta nga ng defense team kanina. Lumalabas kasi na iisa lang yung TCT number doon sa tax declaration at pati na rin itong mga title ng property. At sinasabi rin na iisa yung acquisition cost katulad nitong property sa Matina, Davao na sa 82,046 yung acquisition cost kaparehas nung nakalagay sa declaration. Pero meron lang isa tayong nasilip kanina o nasilip din ng ilang mga senator judges na hindi kaparehas o bumaba yung acquisition cost mula dun sa idineklara sa SALN. So iyan yung isa-isa sa hinihimay ngayon at inaasahang itatanong natin sa defense team kung posible nga ba na bumaba yung acquisition cost. Pero ang talagang pinaninindigan dito ng defense team ay nakadeklara naman ito sa statement of assets, liabilities, and net worth ng Vice Presidente.
5: Luisa, siguro maganda na maitanong din sa panig ng depensa kasi ang binabanggit kanina dito ni Attorney Pineda, no, ang sabi niya, the title doesn't match same barangay but not the same property. Yun yung sinasabi niya. And then, magkaiba din, tama ka, no? Kasi magkaiba yung acquisition year niya, 2013 versus sa deed of sale na March 2015. So, from 453 million, if I'm not mistaken, versus dun sa 4 million. So, which is, sabi nga, ni Senator Sherwin Gatchalian kanina, 'di ba? Ay kumbaga yung acquisition na ito cost 4 million pero sa deed of sale ay 3.4 million. So ibig sabihin parang bumaba yung value ng lupa samantalang ito palang Kimbalay Resort na ito ay exclusive resort daw at ayon kay Attorney Pineda ay there's parang walang way para ikangay bababa yung value sa halip ay tumataas pa, no? Siguro yun yung mas maganda na malinawan yan.
6: Doon sa direct examination nga, bagamat hindi yan tinalakay doon sa cross, sa direct examination nga, sinasabi kasi dito na 2013, binili yung lupa, pero 2018, nasa SALN ni Vice President Sara Duterte, ito yung lupa sa SAMAL Island. At ang tanong naman dito, narinig din kasi natin kanina, tinanong yan ni Senator Judge Sherwin Gatchalian, kung pwede ba na utang na binili yung lupa at idineklara lang noong 2018, kung kailang tapos ng bayaran. Pero hindi nga nakasagot dito yung kanilang testigo na si Marco Pineda dahil hindi naman daw siya o wala siyang personal na kaalaman kung pwede nga bang ibili ng utang ang isang lupa at saka idedeklara sa SALN kapag bayad na totally. Pero yan ay
5: yan ay dapat na linawin din ng ano, diba? Ng defense. Oo, sige. Okay, mag-aantabay tayo. Maraming salamat sa iyo, Luisa.
6: At yan muna, pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa. Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Maraming salamat sa iyo, si Luisa Erispe po yan. Ang oras po natin, 2:15 ng hapon. Nakuha na po natin ang Senado. Tingnan natin kung nag-resume na ba. Pero bago yan, sa ulat ni Nymph Asuncion, yun daw pong impeachment court ay nag-issue ng supina sa BIR, mga banko, at insurance firm. So alamin po natin maya-maya yung detalye na yan mula po kay Nymph Asuncion. Pero tignan po natin, ano? Okay, sige. Nympha, tapos na ba yung kanilang 10 minutes break?
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Nympha?
6: Yes, yes, Jimmy, di pa nga tapos itong break ng impeachment court dahil nga dito sa kanilang break ay isusunod na nga nila na ihaharap si Attorney Ronel Buenaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Dito na yung inaasahan natin na medyo mas madugo at mabusising pag susuri ng mga bank records or bank accounts ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Pero kanina nga ay nag-issue na yung impeachment court ng subpoena sa mga kinatawan ng BIR, mga banko at insurance firm. So, ito ay matapos nga i-anunsyo ni House Prosecution Panel ng House Prosecution Panel na hindi na nito ihaharap bilang testigo si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Ruistro, si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura na nga lang muna yung ihaharap nila na testigo ngayon hanggang Biyernes dahil inaasahan nila na medyo mahaba itong gagawing testimonya ni Buenaventura. Sa Lunes naman, October 5, nakatakdang iharap ng prosecution ang BIR habang sa Martes, October 6, yung mga kinatawan naman ng mga banko at insurance company. Kabilang dun sa mga bankong pinapasabina yung Land Bank, Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, BPI, PNB at BDO. Yung sa mga insurance companies naman, kabilang yung Prudential Life, Alliance, Manufacturers Life, FWD Life, BPI, AIA Life, BDO Securities at BDO Life. Binagbigyan din ni Presiding Officer Cheese Escudero ang kahilingan ng prosecution para sa subpoena sa pagdinig ng October 5. And 6. So yan muna yung mga pinakahuli kagarapan mula dito sa panig ng impeachment court. Ito si Nymph Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Babalikan po natin ang pinakahuling kaganapan dyan po sa impeachment trial court. Pagkalipas lamang ng ilang paalala oras natin, 18 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
12: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
12: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag, kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
17: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
16: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
18: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Stellarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Lacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the cultural commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Bagong umaga. Bagong liwanag.
8: Araw-araw,
7: bagong pag-asa,
8: bangon, bayang mahal.
7: Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan.
8: Bangon,
7: bayang mahal, Lunes hanggang Biyernes
8: dito
7: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: TikTok ng bayan.
6: TikTok.
5: Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng bayan.
6: TikTok.
5: Ibahagi ang inyong mga opinion sa loobin at pananaw sa mga paksang pinaka-pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng bayan.
6: TikTok.
5: Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
9: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Doctors on board.
14: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
27: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
14: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
27: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
30: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
28: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
31: Mark in.
32: Mark out.
31: Sa balita.
32: Mark in.
31: Ang mga

0: meron tayong Bantay Fake News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog.

0: Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Talakayan at Balitang Maaasahan. Hatid sa Sambayanan. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: 2:43 ang ating oras. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At patuloy pa rin po tayo nag-aantabay sa ika-32 araw na ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. At ngayon nga pong October 1 ay whole day na, no? Yung pong impeachment trial. At habang inaantay po natin ang pinakahuling kaganapan dyan, dako naman tayo dito po sa labas, no? Malamang ito, nasa labas to ng Senado. Ilang grupo daw po nagkilos protesta laban kay Vice President Duterte sa unang araw ng whole day impeachment trial. Si AJ Ignacio sa detalye.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Yes, AJ.
4: Yes, kapatid na Jamie, isang maulang hapon sa iyo. Nagmarcha nga no dito sa Jokno Boulevard sa Pasay City at nagkilos protesta sa labas ng Senado ang iba't ibang grupo, kapatid na Jamie. Kasabay nga ng unang araw na whole day ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So, ang mga kulay pulang damit, kapatid na Jamie, watawat ng Pilipinas at placards na may mga nakasulat, kapatid na Jamie. Kung nakikita mo, yung pinadala ko diyan na larawan sa studio ay may nakasulat na kurakot at salot, panawagan ng grupo, tuluyan ng alisin si Vice President Duterte sa pwesto. Anila, sila ay babalik para kalampagin ang mga senator judges para sa hatol na conviction ng impeachment court. Sa datos mula sa Pasay City Police, kapatid na Jamie, umabot sa higit kumulang 300 katao ang nagsikilos sa protesta. Pero kalaunan, kapatid na Jamie, siguro nga mataon nung nag-break ano, kanina, ay mapayapa at voluntaryo namang nag-disperse at wala namang naging gulo, kapatid na Jamie, sa kabutihang palad naman. Ay mapayapa ang pag-alis ng mga rallies at pinayag lang naman nila yung kanilang damdamin na mabigyan
3: nga. Ano to, hindi sila nagtagal dun sa area, as in nagmarcha lang sila?
4: Yes, kapatid na Jamie, gano'n na nga, ano, nagmarcha lang sila at

0: Benta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
6: a Radyo Pilipinas coverage.
7: 3:44 ang ating oras. Dakuha na po natin ang Senado Impeachment Court. Pinagbigyan ang hiling ng depensa na mapag-aralan pa ang mga dokumento mula sa AMLAC. Si Ningfa Asuncion sa detalye.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
6: a Radyo Pilipinas coverage.
7: Ningfa? Yes, Ningfa.
8: Yes, nagkaroon nga, pagkatapos nga nitong brief recess ng impeachment court dahil parang nagkaroon ng caucus o nag-sidebar itong prosecution defense tsaka yung impeachment court, ay pagbalik nila ng pagdinig kanina ay nagkaroon ng pagtatalo tungkol dun sa paghahanda ng depensa sa pagharap ng testigo nga mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Siso na kailangan ng depensa ng dagdag na oras dahil sa dami ng mga dokumentong ihaharap ng AMLAC. Kailangan anya nilang makapaghanda para sa cross-examination, sa posibleng objections sa direct examination at komento sa offer of testimonial evidence. Giniit naman ni House Prosecutor Representative Chel Jocno na naibigay na sa depensa ang mga dokumento ng AMLAC umpang September 2. Kaya sapat na niya yung laging panahon para pag-aralan ang mga ito. Binanggit din niya ang July 20 ruling ng impeachment court na nagsabing hindi hadlang ang Section 8 -A ng AMLA sa lawful subpoena ng impeachment court. Ayon kay Jocno, ang confidentiality provision ng AMLA ay laban sa unauthorized arbitrary disclosure ng impormasyon ng AMLAC at hindi blanket protection laban sa isang legal subpoena. Hinihiling niyang ituloy yung direct examination sana ng AMLAC witness

0: ngayong araw. Sina Senator Judges Tito Soto at Alan Peter Cayetano nagpahayag din ng pag-aalala sa pagpapaliban ng proceedings, pero sinuportahan ni Senator Judge Alan yung pagbibigay ng sapat na panahon sa depensa para mapag-aralan yung mga dokumento at maayos nga na makapaghanda. Binigyang diin ni Senator Judge Alan na kailangang balansihin ang bilis ng paglilitis at fairness ng proseso, lalo na dahil mahalagang bahagi ng kaso ng mga usapin ng financial impropriety at aktwal na finances nitong ni VP Sara. Sinabi naman ni Senator Judge Risa Ontiveros na ang confidentiality rule sa AMLA ay hindi absolute at hindi nagbabawal sa AMLAC na sumunod sa sabina ng isang proper court, kabilang ang impeachment court. Anya, mahalagang mailagay ito sa record para magsilbing gabay sa kasalukuyan at mga posibleng impeachment trial sa hinaharap. Sa huli, sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na bibigyan ng pagkakataon yung mga Senator Judge na muling pag-aralan yung provision ng AMLA na binanggit nga ng depensa at pinagbigyan ng defense ng dagdag na panahon para makapaghanda dito sa ating witness. Narito yung naging bahagi ng ruling at saka ng pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero.
1: Again, out of an abundance of caution, just for them to be able to look at it again, because the initial look-see was simply made by the presiding officer when it made a ruling, in order to afford any senator judge ample opportunity and time as well to raise a question if anyone should desire to do so, and the matter will be settled either in caucus or in open session on Monday. Number two, on the requested time of the respondent or counsel for respondent to prepare adequately for the MLC, I believe this is only the first time that this is being done in excess of the day. So ex comitate, ex aequo, out of courtesy and equity, the chair grants the time requested by the counsel for respondent for time to prepare for the cross-examination. Rather, to prepare for the direct and cross-examination of the AMLC witness on Monday. Therefore, the clerk of court is directed to amend and issue the corresponding subpoena to be issued to him again and to the other bank officials to October 6 and 7 and October 5 and 6 respectively for the insurance companies and the bank officials and BIR. In accordance with the sequence requested by the counsel, rather the sequence mentioned by the lead prosecutor earlier. So ordered counsel for the respondents and granted by the presiding officer. There will be no trial tomorrow and trial shall resume on Monday. In the meantime, trial is hereby adjourned for today and we shall resume on Monday, October 5. At 10 o'clock in the morning.
0: Yes, Jamie, gaya ng anong narinig nyo, sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na wala tayong magiging impeachment trial bukas at sa Lunes na magpapatuloy itong impeachment trial. At sa Lunes na nga lang din ihaharap itong si Attorney Ronel Buenaventura na Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa next week din ay nakatakdang o nakalinya na iharap nga yung kinatawan ng BIR at yung mga kinatawan ng mga bangko at insurance companies na dun sa mga account na may kaugnayan sa Vice Presidente at sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Jamie?
2: Okay, so sa Lunes ang inaasahan natin ay babalik yung Executive Director ng AMLAC para magbigay ng direct para isa lang sa direct examination ng prosecution, and then kung matapos siya after ng cross examination, recross and redirect ay isasalang naman I think mauuna ata yung mga taga-bangko, no? Huli yung taga-BIR.
0: Taga-BIR, yes. So, Jamie, tama.
2: Okay. Pero nandun, kumbaga pa, papupuntahin na din sila come Monday.
0: Oo, para kung anytime matapos agad yung direct at saka cross, ay pwede na sila isa lang agad. Dahil nga, whole day pa rin tayo simula next week.
2: Ah, I see. Okay. Nako, sayang. Mm-hmm. Oh. Yung momentum namin, eh, nandito na rin. Eh. Kami, I'm sure kayo din. naramdaman ko yung momentum ni, ano, ni Senator Soto. Eh, na ano eh, parang kulang na lang sabihin niya, oh, bakit eh, hindi tutuloy? Diba?
0: Oo, sayang din naman kasi yung oras. Pero may point nga din naman na dapat nga rin mapaghandaan itong yung magiging examination sa AMLAC dahil maraming dokumento itong kaakibat nitong pagtestigo ng AMLAC representative.
2: Yung wisdom ng ating mga senator, si Senator Kiko Pangilinan, sinasabi din niya nga na kung one day lang naman yan, o de sige, diba? Parang pagbigyan na. Oo. Okay. Sige.
0: Kahit maging sila ay maghahanda din.
2: Maghahanda nga
0: din sila.
2: Sa
0: provision lalo din sa AMLA. Dahil nga may ano to, personal account, so may confidentiality na involved. So yun yung medyo pag-aaralan pa nila over the weekend simula bukas.
2: Oo, at mukhang 20 boxes of documents daw yung kailangang reviewin, no?
0: Yes, tama.
2: Mahigit 20. Oh, 20 boxes of documents. Oo. Okay.
0: So, nakikinikinina na natin yung stipulations natin next week.
2: Oo nga eh. Anyway, Nympha, maraming salamat. At least, no, bukas, medyo maluwag-luwag ang inyong weekend. Ayan. Makaka-uwi siguro na maaga. Diba? Para nang sa ganun, makapaghanda na naman sa Lunes.
0: Yes, magganda tayo ulit ng energy para sa next week.
2: Okay, sige. Maraming salamat, Nympha Asuncion. Ayan, mula po dyan sa Senado.
0: Yes, maraming salamat muli sa parte ng impeachment court. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: 3:53 na po ang ating oras. Ayan, kung kayo po ay nabitin, 'di ba? Syempre, kami rin ho dito, alam niyo, syempre, kami ho ay naghahanda rin, no? So, everyone talaga sa production team namin ay talagang nakatutok kami na October 1 ha. Ano tayo? Madugo ito kasi whole day. Ayan. So kumbaga naka-prepare na kami kumbaga sa battle eh handang-handa kami. Ayan. But anyway, ang importante diyan at least ay ito bukas makakahinga-hinga tayo ng kaunti, hindi ba? So Monday bakbakan na naman. Anyway, dakuha naman po natin ang defense team. Ah. Ang defense team daw po ay humingi pa nga ng panahon sa impeachment court na mabigyan sila, no, ng sapat na panahon para makapag-object at suriin ang mga dokumento mula sa AMLAC, no, bago ito ipresenta ng prosecution. Ayan. Si Luisa Irispe sa detalye.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Jamie, hindi nga muna natuloy ang presentasyon ng prosecution ngayong araw sa testigo na to na si AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura dahil nga humingi ng oras ang defense team para almahan ang mga dokumento na ipepresenta mula sa AMLAC. Sa pagbabalik kasi ng impeachment trial ngayong hapon, ipinaliwanag ni Attorney Sheila Season, lead counsel ng defense team, na una, hindi pa nila nakikita ang 23 hanggang 24 na kahon na laman ay mga AMLAC records kaya mahihirapan sila na mag-cross-examine sa mga dokumento at pati na rin sa iaharap na testigo tungkol dito. Ayon pa kay Attorney Sheila Season, ngayong araw lang nila natanggap ang mga kopya ng mga dokumento kaya hindi pa nila ito naiisa-isa. Bukod pa rito, nang makita nila ang cover letter sa mga dokumento na isinumita ni Executive Director Bonaventura ay nakalagay rito na hindi inaalis ng AMLC ang confidentiality sa mga dokumento. Narito ang bahagi ng pahayag kanina ni Attorney Sheila Season sa paglilitis.
4: There is also a portion in the cover letter dated October 1, 2026 of the Executive Director of AMLC addressed to the lead of the panel of the prosecutors explicitly saying that the AMLC is not waiving the confidentiality of AMLC records. Now, in view of that, and Section 8-A of AMLA as amended by Republic Act number 11521, and as well as the fact that we just received copies of these summaries today, which now will involve an undertaking of a review of at least 23 to 24 boxes of documents on the part of the defense. And without a review of that, we cannot imagine how we would be able to intelligently respond to the questioning of the prosecution to their intended witness, should it come to that.
0: May isa pa sa binigyan din ni Attorney Sheila Season, ang subpoena pa lang naman noong July ay mga dokumento at hindi pa napagdedesisyonan sa korte kung talagang tatalakayin na ito o kaya nais muna nilang magsumite ng formal na objection sa pagbubukas ng records mula sa AMLC. Narito muli ang pahayag ni Attorney Sheila Season.
4: This court ruled to grant the request for subpoena of the prosecution in July 2026. I think that was the limitation of that ruling was only on the issuance of the subpoena, and the court had made clear that that ruling is without prejudice to the eventual objection at the proper time that will come from the respondent. Also, in the journal that we had reviewed on that ruling, it cited the case of Republic versus Sandigan Bayan to justify the grant of the request for subpoena. But we would note that that case was decided at the time when the amendatory law, Republic Act No. 11521, was not yet in effect.
0: May pinagsusumite nga ng impeachment court ang defense team ng kanilang position paper, formal objection patungkol nga dito sa pagpepresenta ng mga dokumento ng AMLC, pati na rin sa pagpresenta ng executive director ng AMLC para kumpirmahin ang mga dokumento. At katulad nga ng nireport kanina ni NIMFA ay sa Monday na natin naasahan kung talaga bang tatalakayin ang AMLC records o hindi. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Oras po natin, isang minuto bago po sumapit ang alas 4 ng hapon, magpapatuloy pa rin po ang inyong special coverage. Ito po ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang paalala mula po sa ating himpilan.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang tangi kong pag-ibig.
6: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal. Kasama si Ray Sampang. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
9: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitude.
11: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
10: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
9: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
8: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
10: Leave all your worries as we soar over the clouds.
9: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
14: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
15: Singin mo na lang ako.
14: May OPM na makaluma.
15: Sandal mo sana ang ulo mo sa
14: uya. May OPM na rock.
15: Oh, hey!
14: May OPM na rap.
16: What you know last night, yo, it was the best.
17: May OPM na mabagal.
18: Agad magaganda ang mga pinay.
14: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
18: Ang himig natin.
14: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: 8 minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon at mapalad tayo syempre pa. Nandito dito ang mark in, mark out si Mr. Mimo.
19: Yan. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sasamahan natin si Maring Jamie rito para mahimay pa natin, no, yung iba pang mga puntos. Hindi ko malaman kung ano pa yung pinanood ko kanina eh.
2: Bakit? Ano,
19: parang sabi nga may konting entertainment kasi para meron ako mga nakikita kanina na medyo... Sabi nga eh, ano ba talaga ang real score, di ba?
2: Huwag na natin pangalaman. Diba? Paminsan makikita mo din talaga yung mga pagkiling talaga. No?
19: Pero ano yan eh, part of, sabi nga eh, parte yan ng pagsaliksik, paghaluhog sa katotohanan. Minsan kailangan mo maging devil's advocate eh.
2: Iba lalo
19: na sa mga abogado.
2: Oh.
19: Kailangan maging devil's advocate ka para malaman mo kung ano talaga yung totoo. Kasi pagka yung puro umayon lang kayo sa isang panig, parang nawawala ng thrill eh.
2: Tama, diba? Tama. At kuminsan, baka alam mo yun, may gusto kang paaminin, ayaw niyang umamin kasi nga, kumbaga parang...
19: Parang nasa... umaayon lang kasi, umaayon lang eh. Medyo lilihis ka ng konti para, uy, masukol mo. Diba, kahit naman sa atin sa pagre-report, diba, kailangan pag nag-i-interview ka, medyo...
2: Kalabitin ng konti.
19: Oo, medyo kakalabitin mo ng konti para makilitiman lang konti, diba. Para lumabas yung
2: katotohanan. Tama, yeah. Tama ka dyan, Tito J. Mark. Tito J. Mark.
19: O, pare, sige.
2: Paring J. Mark, kaya baka matawag mo akong tita eh. Mahirap na.
19: Oo. Kanina pa ang Medyo maaga natapos ngayon, ano?
2: Actually, oo. Yun nga yung pinag-uusapan natin kanina pa. Dahil kami dito, talagang nung in-announce na, starting October 1, diba? Talagang whole day na ito. Talagang nakakondisyon na yung isipan namin na talagang, kumbaga, hanggang wantusawa ito.
19: Oo. Pero so, magsawa. Maaga nagsawa. Hindi naman sa maaga nagsawa. Pero siguro dahil enough na yung mga natalakay ngayon. Di ba?
2: Oh, and I think yun nga, nang hingi ng sapat na panahon daw itong panig ng depensa na i-peruse. Ayan. O kaya naman ay reviewhin nila, no, yung mga dokumento from the AMLAC. Ayan. So, yun yung hinihiling nila. So, pinagbigyan naman ng ating mga butihing senador. Kumbaga parang, okay, sige, isang araw lang naman eh. E de, sa Monday na nga ang resume. Pero ito, parang J. Mark. Yung isa sa mga kaninang tinalakay since kaninang umaga pa, yung sa LRA, yung Uh-oh. Binili na property Uh-oh. Versus dun sa SALN. O, kasi parang sa akin lang to, ha, hindi ko alam Uh-oh. Kung mag-agree ka, pero siguro more than that, yung sa bukod sa LRA, sana din eh, nalaman din ng prosecution, paano ba binili ito? Cold cash ba? Inutang? In-house? Yes. Bangko?
19: Tama.
2: Diba? Kaya siguro, i-ano din nila, i-present din siguro nila itong AMLAC or kaya naman ay kasi talagang kailangan pala, nagbabanggaan talaga na kumbaga hindi... may sabihin na nating mayroong comparison at dapat ay compatible ika nga yung SALN versus doon sa mga property mo, kailangan naka-declare pala lahat yun. Apakahigpit, ano, kasi ikaw nasa private practice ka din eh, di ba, for the longest time. Oo. nasa private tayo. Basta tayo kinakaltasan ng buwis, okay na, wala na, di ba? Pa-file ka ng ITR o babalik sa iyo yung ITR mo. Tapos na, di ba?
19: Meron kang meron kayong in-house na accountant.
2: Na tagapag-file.
19: May taga-account 'yan, may taga-kwenta, may taga-bayad, di ba? Wala ka nang iniintindi.
2: Pero sa government talagang napakabusisi, no?
19: Correct.
2: Talagang dito natin nakikita na talagang napakabusisi pala sa gobyerno, no? Ultimo yung pagpa-file ng yung cash on hand.
19: Oo,
2: pati pala yun. Kailangan ilalagay mo din doon. Although wala naman daw doon sa line item, sinasabi, but it doesn't mean na hindi mo ilalagay.
19: Kaya nga, di ba, nagkaroon din ng discrepancy dahil may dineklara si BP Sara na siya ay... Ano ba, shareholder ba 'yon o di ba? Sa isang sa GEMCORP. Okay, pero may nilabas naman na pahayag ng GEMCORP na wala naman sa list
2: sa
19: of
2: SEC.
19: Sa SEC na list of incorporators. Wala yung pangalan ni VP Sara to, pero dineklara niya ni VP Sara doon sa kanya SALN. Ang nagiging ano ngayon, ang naging punto ng argumento, which is which? Alin dito ang sabi nga nagsasabi ng totoo, pero
2: mas maganda yan paharapin talaga si VP Sara.
19: Ang pinupunto din naman, the mere fact na nilagay mo yan sa iyong SALN, inaamin mo na meron kang sapi. Meron kang shares
2: ayon
19: doon sa kumpanya. Hindi sinapian, pero may sapi, may shares doon sa ano, di ba?
2: At least malinaw lang. Okay. So kumbaga parang hindi man ikaw naka-declare sa pwede, pero yun nga ang tanong doon eh, pwede ba 'yun?
19: 'Di
2: ba, siguro mamaya mas magandang makapanayam natin.
19: Correct.
2: Ang isang abogado, maganda yung punto na yan eh, na kung hindi mo ilalagay sa SALN, 'di ba? Kasi kung halimbawa ikaw meron kang negosyo, or meron kang mga kung anumang mga shares, or imposibleng hindi mo naman alam 'yon.
19: Tama.
2: 'Di ba? But hindi mo ilalagay sa SALN mo, eh di syempre ilalagay mo 'yon.
19: Saka isa pa, nilagay mo 'yan sa SALN mo in good faith.
2: Oo.
19: 'Di ba? Ibig sabihin kung hindi ka naman maglalagay diyan kasi ang SALN ano 'yan eh. sabi nga, may karampatan pa rin sa'yo kapag ka nagsinungaling ka dyan.
2: Oo, or yung may non-disclosure na tinatawag.
19: Pag mayroon kang hindi siniwalat dyan, pwede kang kasuhan. Pero the mere fact na nilagay mo yan dyan, ibig sabihin,
2: aware ka.
19: Alam mo, sa sarili mo, inaamin mo, at dinideklara mo.
2: Tama.
19: Dahil yan ay bahagi ng transparency sa gobyerno. Diba? Na kailangan bilang isang public official, kailangan alam ng taong bayan kung ano yung mga pagmamay-ari mo.
2: Tama.
19: Ano yung pinagkakagastusan mo, di ba? Ano yung at mga ano yung interest mga... na meron ka?
2: Oo. At ikaw ba ay nag-diverse na ng iyong mga yaman or ari-arian?
19: Eh, diba? Mga ordinaryong empleyado nga ng gobyerno eh, magkamali lang ng isang item sa salin eh. Kinakasuhan na.
2: Ah, yeah.
19: Diba?
2: Oo. Tama, tama.
19: Well, what more pa kaya kung ikaw ang isa sa mga pinakamatataas na opisyal ng bansa?
2: Mm-mm. Diba? Tama. So, kailangan talagang mahalaga na ito ay mahimay natin punto por punto. Like, ang dami kong gustong itanong dun sa ating magiging guest. Mm-mm. Like, halimbawa, itong si Mayor Baste, no? Kahapon, dumalo siya doon sa pagdinig, sa impeachment hearing. Eh, parang lahat ng ano ng sinabi niya parang hindi ko alam, mga ganyan, di ba? Ang tanong ko doon, kung mayor ka, di ba? Syempre
19: dapat dumadaan yan sa'yo.
2: Or sa akin lang to ha. Oh. I don't know kung mali ba ako ng pananaw. Mm-hmm. Pero all the more na dapat maging maingat ka, di ba? Maging maingat kayo sa pagtanggap ng mga kontrata or kung ano pa man. Di ba? Baka mamaya masilipan kami. Mm-hmm. Di ba? Di ba dapat ganun?
19: Saka kahit ikaw, kung ikaw mismo yung staff, dapat, kung kahit sabihin mong nasa iyo ang pinagkakatiwala ng principal, diba? Mm-hmm. yung judgment kung tatanggapin mo o hindi yung kontrata na yun.
2: Mm-hmm.
19: Di ba dapat maging ano yan, maging sabi nga eh, dapat maging cautious yung official.
2: Extra na, careful.
19: Na dapat bawat detalye alam mo.
2: Mm-hmm.
19: Di ba? Eh kahit sabihin mo pinagkatiwala ako dito sa little mayor ko halimbawa. Pero dapat alam ko pa rin 'yon. Hindi mo pwedeng hindi pwedeng pinagkatiwalaan mo pero wala kang alam.
2: Oo.
19: Hindi,
2: halimbawa, granted, halimbawa ikaw si mayor, tapos ako si little mayor. De syempre, 'di ba, makikita mo naman halimbawa na bakit laging ito yung kumpanya na kinukuha mo? 'Di ba? Syempre sisitahin mo ako. 'Di ba? Kasi kung hindi mo ako sisitahin,
19: di ba?
2: Yeah. Pero siguro ha, siguro ano ganun lang tayo. Mm-hmm. Hindi ko alam, baka ganun tayo dahil reporter tayo mag-isip, di ba?
19: Tama. Saka isa pa, tayo kasi nasasabi natin 'yan dahil kung tayo ang nasa kalagayan ng opisyal. Ito yung gagawin natin.
2: Yeah.
19: Pero ang tanong kasi diyan, ito ba talaga yung standard?
2: Mhm.
19: Na pwede mong i-delegate yung mga ganitong klase ng transaksyon o talagang kailangan hands-on ka sa pagbusisi nitong mga... Kasi ang tao, iba-iba eh.
2: True.
19: Diba? Iba-iba. Iba-iba ang leadership skills niyan. Iba-iba ang management skills niyan.
2: Management style.
19: Management styles. Diba? So, ang punto dyan, kapag dumating yung mga ganitong klase ng fora, iba, anong isasagot mo kapag ka tinanong ka? Hindi, sapat na ba yung sabing wala kang alam?
2: Or pwedeng
19: alam mo ano? Pero pinagtatakpan mo? Pwedeng ganun eh. Diba?
2: Mm-hmm. Well, ang makakaalam lang yan,
19: yung tao mismo.
2: Tao mismo. Oh. Pero again, siguro nga, baka dahil kami ho ay medyo malikot mag-isip dahil pares kaming reporter ni J. Mark, di ba? Kumbaga, sa akin ho, ito, pananaw ko, dapat lang siguro na kumbaga parang ikaw yung parang little president sa ano mo eh, sa town mo eh, di ba? So kumbaga ano man yung kumpas na gawin mo, sabihin mo na oh, mag-ingat tayo ha. O kaya naman, bakit laging ito yung inano mo? Sino ba may-ari niyan? Di ba? Di ba ganun 'yun eh.
19: Kaya diyan ngayon makikita kung anong klaseng tagapamuno ang isang local chief executive. Mm-hmm. Di ba?
2: Competent ba siya?
19: Yun, di ba? Doon mo makikita kung anong klase siyang mamuno na dahil sa tiwala ka doon sa mga tao mo, dahil sabi mo talagang yung competence nila ay mataas at mm-hmm. you have that trust and full trust and confidence sa kanila na kahit anong gawin nila alam mo sa sarili mo hindi ka malalaglag bandang huli.
2: Naku, mahirap 'yan.
19: Oh, di ba?
2: Yun nga lang halimbawa papipirmahin ka ng, di ba, kung minsan 'di pirma ka naman dito para saan 'yan?
19: lalo na meron ding naman halimbawa si mayor. Ano ba 'yan? Kasi ganito 'yan. Oh. Ah, di ba? Yung mga sasabihin, kasi ganito 'yan. Ito 'yan. Ah, oh, sige, pipirma ako.
2: Kung minsan doon talaga napapahamak yung LGUs. Kahit hindi na binabasa yung
19: dokumento. Yung detalye ng dokumento, dahil naniwala ka doon sa pinagkakatiwalaan mo, okay sa'yo yan. Pero paano ang magiging trato niyan kapag halimbawa yung pinapirmahan sa yung kontrata na inaprubahan mo, nag-release ng pondo para diyan.
2: Oo.
19: Eh nagkabulilyaso, paano mo ngayon ididepensa?
2: Di
19: ba? Dapat tama. Dapat mayroong ano 'yan. Dapat sabi nga eh
2: may parang check and balance.
19: Ang termino Marin Jamie, due diligence.
2: Oh.
19: Di ba?
2: Tama. Oo. Tama naman 'yan. May due diligence. Correct. Ka dapat. Oo. Pero 'yun nga, 'di ba? No matter how dami ng mga ano, ng mga dokumento, 'di ba, na ipe-present sa iyo or kung ano pa man, kasi 'yun yung sinasabi nila eh. Parang wala na akong gagawin.
19: Mm.
2: 'Di ba? Kung hindi pumirma na lang ng pumirma eka ng dokumento, kung bawat dokumento. May point nga naman.
19: Oo.
2: Kaya siguro walang love life si ano. Joke lang. Hindi, naisip ko. Naisip ko lang.
19: Naisingit mo pa yun.
2: Hindi, di ba? Di ba? Kasi, nung mga panahon nila ni Ellen, di ba? Di ba siya yun?
19: Oo. Oh. Paubayan na natin kay Derek si Ellen.
2: Oo. Anyway, talaga naisingit ko eh. No? So, hindi, na-ano lang ako.
19: Na-showbiz pa.
2: Kumbaga parang nung time na bigay siya ng testimony sa impeachment court, parang yun yung sumagi lang sa isip ko na baka ako lang ba 'to mag-isip, 'di ba? Or baka ano, kasi parang 'di ba dapat mas maging maingat tayo ha, kasi vice presidente na yung kapatid ko, 'di ba? Kumbaga parang ayokong mabahiran kami ng kung ano mang... Di ba dapat may mga ganong pa-marching order ka?
19: Pero yun nga eh, sabi nga, nasa kanya-kanyang estilo yan eh. Kung masyado kang tiwala doon sa mga tao mo, para sa'yo, okay na yun.
2: Sige, tignan natin kung hanggang saan aabot ang tiwala.
19: Pero maganda matanong natin sa abogado, tama ba yun? Tama ba yung ganong sabi nga eh sa atin ha, sa point of view natin na tigalabas, tama ba yung ganong mindset na
2: may taga-pirma na ako, siya diba? Na ang dinelegate ko dyan,
19: parang meron na nag-iisip, nagdedesisyon para sa'yo, dapat yun na lang mag-mayor, hindi na ikaw. Diba?
2: May point ka dyan.
19: Diba?
2: Oo. Ewan ko ba? Kasi naman, kumbaga parang nagiging ministerial na lang ba? Parang correct. Ganon.
19: Pwede naman kasing maging alibay dyan.
2: Mm.
19: Hindi naman ako yung full pledge. Yung full pledge nandun sa ibang bansa. Acting lang naman ako eh.
2: Pero kahit na, diba? But anyway... Ay nako, hindi ko alam kung hanggang saan aabot itong mga pagdinig na ito.
19: Para tuloy na uulinigan ko si yung sa DCRH nung Hanggang saan nahantong ang tagpong ito?
2: Yeah, di ba? Oo. Hindi kasi di ba ako parang ano na, day 32 na. Oo. Oh, eh ang nagpe-present pa lang parang J. Mark ay puro mga ano, puro mga sa prosecution pa lang, wala pa dito yung depensa.
19: Depensa. At magkano pa yan? Magko-cross-examination pa yan?
2: Oo. At saka, ano pa lang ito? Ano, pangalawa pa lang to na impeachment
19: article.
2: Case. Oo. Article 2.
19: Article 2. Pero nakakailang articles na ba? Dalawa pa lang o tatlo?
2: I think dalawa pa nga lang, di ba? Parang, yeah, kasi apat yun eh.
19: Apat yun.
2: Oo. So ngayon, parang nakakadalawa pa lang.
19: Medyo mabagal ang usad, ano?
2: Although sabi naman nila, parang right on track naman daw sila, sabi. Pero, ayun nga, pansinin mo, yung mga nanonood sa Senate nung unang bugso nito, napakarami.
19: Correct.
2: And then, pakonti na pakonti na habang tumatagal. And kuminsan, no, ito ay sa tingin ko lamang doon sa iba na pasensya na po, pero doon sa iba na mahilig maniwala sa mga memes, yung dumaan lang sa kanila yung portion ng kung ano man ng
19: yung clickbait,
2: yung portion lang mismo ng napakaliit lamang ng portion ng impeachment, kumakakomento na akala mo ay
19: mga eksperto na.
2: Mga eksperto na, wag pong ganun, kasi yun ang pinakadelikado. Di ba? Kumbaga parang di mo nga napakinggan ng buo eh, from day one. Tapos mas maalam ka pa dun sa mga ano, like ako,
19: madali kasi sa kanila magsabi na, dapat ganito yan eh, dapat ganyan yan. Teka muna, pasok ka muna ron para makita mo. Alam mo ba yung buong pagyayari?
2: Nakatutok ka ba since day one?
19: Correct.
2: Diba? Wag kayong ano, maniwala doon sa mga ini-splice na video lang. Kung sinong kamote lang dyan.
19: Wag kayong patihulog sa patibong. Kasi pwedeng partiyan ng propaganda eh.
2: Yung nakakatakot doon. Na isipin mo, yung nung una na nagkaroon ng impeachment hearing, napakaraming mga nanonood, and then as time goes by, no, yun, isang buwan mahigit na, na pakunti ng pakunti yung mga nanonood, pero yung sabi mo nga, nagdudunong-dunungan at nage-expertuhan eh.
19: Attorney for the day. Ganon.
2: Diba? Kung makapagbigay ng opinion, akala mo'y totoong-totoo.
19: Akala mo, nakapasa sa bar eh. Like pa mga abogado. Pero mas maganda, Marin Jamie, no, sa mga pagkakataw ito, dapat talaga yung mga punto de vista na narinig natin sa impeachment trial, malaman natin mula sa mismong abogado.
2: Ayan.
19: Para at least sabi nga sigurado, diba? Kumpirmado yung mga impormasyon at totoo. Diba?
2: Tama. Sige, tawagin na natin.
19: Ayan. Makakasama natin sa ating special coverage para bigyan tayo ng mas malinaw na konteksto doon sa mga argumento, mga punto na narinig natin ngayon sa impeachment trial. Makasama natin founding dean ng John Wesley School of Law and Governance ng Wesleyan University of the Philippines, Attorney J.B. Bautista. Attorney J.B., magandang hapon sa iyo. J-Mark and Jamie.
20: Magandang hapon sa iyo, J-Mar and Jamie.
2: Good afternoon po. Wait lang. Si Attorney J.B. ba ay naging undersecretary ng DepEd? Parang familiar
20: yung...
2: Okay.
20: Hindi po. I was a congressman.
2: Ayun! Kaya pala sabi ko parang familiar yung face niya.
20: Yes, I used to be the party list representative of San Lucas.
2: Ayun! Okay.
20: Yes, in 2001 to 2004.
2: Oho. Okay, so siguro hingan muna natin. Attorney JV, anong masasabi mo sa naging takbo kanina, ngayong araw, ng impeachment? Impeachment trial.
20: Alam nyo, mukhang maganda yung punto ni ano, sana pakinggan ng prosecution si Senator Judge Erwin Tulfo, no? Kasi sabi niya doon sa prosecution, piliin niyong mabuti yung inyong ipipresenta ng mga testigo. Dito sa pag-present nyo ng evidence against the Vice President. Kasi, yung napansin ko kanina, halimbawa, ang pinuprove nila, yung mga titulo ng lupa, ano, na supposedly pag-aari na mag-asawang Attorney Man Scarpio at si Vice President.
2: Mm-hmm.
20: Under the article which they intend to prove ill-gotten wealth, no, unexplained wealth,
2: mm-hmm,
20: as part of graft and corruption, and I understand betrayal of public trust.
2: Yes.
20: Okay?
19: Mm-hmm.
20: Pero sa nakita ko, hindi naman talaga kailangan mo tawagin yung Register of Deeds ng Davao.
2: Mm-hmm.
20: Kasi yung pipresenta o yung bumusisiin ng Kongreso dyan ay public documents yan eh. Ano?
19: Mm-hmm.
20: Pwede namang yan examine nila na merong magpresenta dyan. Halimbawa, kung ang isang congressman, nung investigasyon nila, napunta sa kanila yung mga kopya ng titulo na yan, pwede na nilang ipresenta yan doon sa Senate Impeachment Court.
2: Mm-hmm.
20: Hindi naman kailangan lahat na lang ng mga opisyalis na may kinalaman doon sa mga dokumento na yan ay tawagin at ipresenta, kasi nakakainip talaga yung proseso, no?
2: Uh-huh, uh-huh. I think it was Senator Raffy. Uh-huh, Senator Raffy Tulfo.
20: I'm sorry, I stand corrected. It was Raffy Tulfo.
2: Uh-huh.
20: Senator Judge Raffy Tulfo who called it out, no?
2: Mm-hmm.
20: Di ba kinall out niya? Kasi sabi niya, tignan nyo naman yung mga ibang senator judges, lumalabas na, nagre-resume, di ba? Parang nawawala na ng gana na makinig, kasi nga ang mga tinatawag, halimbawa yung police officer na merong record ng baril, no? That was to prove ill-gotten wealth.
2: Mm-hmm.
20: Pero hindi na i-impress itong mga senator judges natin.
19: Mm-hmm.
20: O kaya yung sa procurement, worst of all, itong pinatawag nila si Mayor Basti Duterte ka nung isang araw. Sa tingin ko, that was, I'm sorry to say this because I have been rooting for the prosecution all mm-hmm along. Kasi sa tingin ko, napuprove naman nila yung kaso nila.
2: Mm-hmm.
20: Kaya lang, mukhang hindi kailangan tawagin si Mayor Basti.
2: Mm-hmm.
20: And ang naging epekto noon, alam nyo, ang naging optics.
2: Uh-huh.
20: Of course, you're from the media, you understand what optics would be, di ba?
2: Yes.
20: Yung itsura niya, mm-hmm, parang na-intimidate kasi ni Mayor Basti yung prosecution.
2: Mm-hmm.
20: At saka ilang mga senador, hindi ko masinasabing lahat kasi meron din naman tumindik sa kanya. Pero mm-hmm, parang the optics of it all was that the mayor of Davao in his black suit and his shaven hair, and yung dami ng tattoo niya sa katawan, at saka the way he was answering the questions from the prosecution counsel, private prosecutor, as well as the senators, he was dominating the witness stand. Dinidictate lang niya yung mga sagot niya, di ba?
2: Yun nga po yung kaninang pinag-uusapan din namin. Parang yung demeanor niya, I'm sorry, but parang ito po ba ay katanggap-tanggap halimbawa sa regular court? Like halimbawa, sasabihin mo na, pumunta tayo sa Davao, nandoon naman yung record. O kaya naman ay sasabihin mo na, di ba? Parang nasa record naman yan, i-play na lang yan ulit, parang ganon.
20: Alam mo, Jamie, ang rule namin kasi dyan sa pag-treat mo ng witness, you have to treat the witness with respect.
2: Mm.
20: Ano? Pero pagka witness, gumaganyan na, he has to be called out for proper decorum and behavior by the presiding officer.
2: So dapat ito kay Senator Cheese.
20: Dapat si Cheese Escudero nang sabi noon.
2: Mm-hmm.
20: Mr. Witness, may I remind you of the decorum of a witness in a proper impeachment court. Ganyan, ano?
2: Tama.
20: You have to be respectful also to the lawyer and especially to Senator Judges interpolating.
2: Mm-hmm.
20: Ano? Napansin ko kasi, siya lang ang tinatawag na Your Honor. Eh, si Attorney Teddy, tawag ng tawag sa kanya Your Honor. Pero di niya tinatawag na Your Honor yung mga yung mga senador, di ba?
2: Yeah.
20: Yes lang siya ng yes, o kaya no lang siya na no. Anong gusto niyang sagutin? And I could not see the point kung bakit siya kailangan dalhin doon sa Senate at ipresenta siya as a witness kung ang ipuprove lang naman niya ay nagkaroon ng transaksyon yung Davao City doon sa korporasyon na inilagay ni Vice President Sara Duterte sa kanyang SALN, which was GenCorp. No? Kasi these are matters of public record. You don't need the mayor. Ang tingin ko kasi, somebody from the prosecution, maybe a smart aliki lawyer, you know, yung, hindi ba, ano, gigil na gigil sila, presenta si Sara Duterte. Right? Although, I do not believe they have the capability, nor does the Senate Impeachment Court have that capability of compelling the presence of the Vice President there as an adverse party witness. Hindi lang magagawa yan. No? Siguro, that's the reason why, second best thing, was to drag the brother. Diba? Si Mayor Baste Duterte. O siguro, I thought they were going to make a spectacle out of it. Para itingin nila, sabihin nila, hindi ba Mayor? Oh, nagkaroon ng kontrata itong GenCorp at ang GenCorp pag-aari ng kapatid mo. Kasi dapat alam mo na yan ay pag-aari ng kapatid mo. Kasi kung hindi mo alam yan, hindi mo ginagawa ang iyong obligasyon bilang alkalde. Kasi tanong mo to eh, under sa iyo to eh. Dapat alam mo yan. Ito yung principle of you of ought to know. No? Yung kailangan alam mo yan, hindi pwedeng sabihin mo lang, hindi ko alam eh. Kasi meron akong dinesignate yan eh. Oh, may problema siya doon. Ngayon, yun namang puntos kasi na si Vice President ay involved sa mga korporasyon at inilagay niya sa SALN. That itself was a violation, a patent violation of the Constitution. And that could be a solid ground for conviction in this impeachment. Kasi, bakit? Under Article 7 of the Constitution, sa Executive Department, bawal ang Pangulo, ang pangalawang pangulo at lahat ng membro ng kabinete na magkaroon ng interest. Ibig sabihin, hindi pwede magmayari, hindi pwede silang shareholders ng kahit na anong kumpanya or korporasyon na negosyo. Negosyo. Bawal na eh. And the prohibition is absolute. Walang ano dyan, walang exception dyan pagka yung mga officials na yan are concerned. So the mere fact na idiniklara ni Sara Duterte yan, na meron siyang mga interest niya sa mga kumpanya na yon in her SALN, that itself would be a good ground to convict her for betrayal of public trust. Kasi, or culpable violation of the Constitution. Pagkatapos, yun nga, na, kasi I thought they were excited, no? Maybe the prosecution was excited by the statement of Mayor Duterte. Na kinonfirm niya na merong transaksyon. In fact, sabi niya, hindi lang ganyan karami yung kontrata namin. Mas marami pa dyan eh.
2: Oo, 19
20: eh. Mas marami pa dyan eh, sabi niya. So, siguro, yung mga prosecutors, ang tingin nila, mababao ni Mayor Duterte himself yung sarili niya kapatid. Eh, kaya lang, kaya mong i-prove yung bagay na yon kahit wala si Mayor Duterte ron. Yeah. O kaya, kung inimbita mo si Mayor Duterte, you should have been tough enough to stand up to him and tell it how it is. Dapat pinakita nila na mayor, huwag ka gaganyan-ganyan. You have to respect this court. No? Dapat sinabihan siya. Dapat sinagot din siya na, kung ganun pala, ikaw ay isang alkalde na pabaya. Yung kapatid mo, nagne-negosyo yung kumpanya niya, kumikita dyan sa iyong LGU sa iyong syudad and therefore constitutes conflict of interest which is prohibited by the Constitution. Ayan na, patung-patung na violation ng ginagawa ni Vice President
2: Pero parang I'm sorry, pero parang sa lahat ng mga pangyayaring ito, kuminsan ho, attorney, di ba, parang lumilihis kasi eh. Like, sasabihin, kung halimbawa nagkaroon ng transaction, parang ganun yung nagiging ano ng mga tao, which is, sa tingin ko ho, parang lumilihis talaga dun sa articles of impeachment, hindi ba? Kasi sabi niyo nga po, yung hindi lang pagda-diverse ng negosyo. Parang ano na yun eh, sabi niyo nga po, 'di ba? Culpable violation na ng
20: hindi yung hindi pagda-disclose ha, kasi sa mga congressman,
2: diverse, pagda-diverse po
20: divest. So kasi kailangan mag-divest the moment they enter into their office. kailangan wala na sila absolutely interest sa kahit na anong negosyo.
2: Pero yun nga po, pero sa course ngayon, 'di ba, parang J Mark, parang ang nangyayari ho ay nalilihis na kung saan-saan napupunta yung mga issue. Well, in fact,
19: nadadivert yung ano,
2: 'di ba, parang ito yung pinag-uusapan natin. Oo. May nilabag ba or wala?
19: Mm-hmm.
2: 'Di ba? Ganun lang kasimple.
19: Oo. Saka
20: kaya nga Jamie. Oo. Natatakot din ako na baka mangyari rito, yun nga, magkatakipan, ma-confuse na yung nanonood na publiko, di ba? Mm. Hindi nila makita kung ano talaga. Nagtataka ako kung bakit ano eh, bakit hindi na muna sila dumiretso doon sa bank records ni Vice President. Mm-hmm. Kasi, pagkat pinag-usapan mo dito, pera.
19: Mm.
20: Nakatakot-takot na pera. Kabukanong sinasabi ni Senator Trillanes. Mm. Ayan, malaking impact 'yan.
19: Mm.
20: Dito sa bakayan ng ano eh, bakayan ng

0: naman kailangan yan. Tingnan mo yung ano ha, tingnan mo yung pinaliwanag ng RD. Meron daw acquisition ng property in 2004. Mm. O sige, 2004. Malayo pa naman. 2022 naging vice president si Sara eh, di ba? In 2004, bumili sila ng property ng 6 million. Mm-hmm. Di ba?
1: Yes.
0: O kaya lang, inutang nila yung same property, umutang sila na 8 million. Oh. Eh di yung, di naging liability yung 8 million. Mm-hmm. Mas marami yung liability nila kaysa sa asset nila, kung tutuusin. Mm-hmm. Kaya saan ang unexplained wealth doon?
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Makakalito yan sa pero, publiko eh.
1: Oh, pero kung, yes, kung sa tingin niyo ho ba, ako yung bilang ika ngay na nanonood lang, and I stand corrected, attorney, ano, tama ho kayo, Tuesday, kasi kahapon pala nag September 30 eh. So, September
0: 29. Wala silang hearing.
2: Pero ito, gusto kong malinawan din, attorney. Dahil, nung Martes din, sabi nyo nga, dapat nga hindi humarap si Mayor Basiron. Pero nakita
0: sana hindi humarap. Sana hindi pinatawag. Kung ganun pero, pala resulta.
2: Pero the other side, yung sa kabilang dako nung pagharap niyang yun, may ibang nakita yung ating mga kababayan eh.
1: Na-expose.
2: Na sabi nga eh, dahil tinatanong siya, alam mo ba ito? Hindi ko alam yan. Diba? Ikaw ba, alam mo ba na pinirmahan ito? Hindi ako pumirma. May dinesignate
0: ako. Yun lang ha, J-Mart. Kitang-kita mo na nagsisinungaling eh.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Imposibleng hindi niya alam yun eh.
2: Pero, ang tanong ko, attorney, proper ba sa isang local chief executive na ipaubaya mo lahat sa, ano, dapat yun na lang ang nag-mayor, hindi na ikaw. Diba? Sa mga assistant mo na sila yung pumirma ng mga kontrata, sila yung magdesisyon para sa iyo, 'di ba? Is it a proper for a local chief executive na mag-delegate lagi ng mga lalo na yung mga big ticket transactions?
0: Ito, tama ka diyan, tingnan mo ha. Ito si Cayetano. Hindi ba papasok lang naman 'yan? Para ipagtanggol niya si Sare. Yun lang ang
1: very blunt si talaga si attorney.
2: Pero Senator Judge yun, ha? Senator Judge yun, ha? For the record, ha?
1: Sinasabi niyo na po yung ano?
0: Pero kita-kita mo yung bias na, di ba? Ngayon, ano tinanong niya? Di ba, Mayor? Kasi ako, may asawa rin ako, Mayor. Alam ko to.
1: Hindi ba,
0: mali-maliit ang dokumento yung pinipirma mo everyday. Ano ba yung pinag-uusapan niyang mali-maliit? Tayron? Yung pa naman Tyron, kailangan isa-isahin ng mayor yan. Samantalang ito, transaction to na million-million ang pinag-uusapan. Tapos i-imply ni Cayetano na sa dinami-dami ng dokumento, hindi niya nasisilip lahat. Pero anong klaseng mayor yan? Dapat silipin niya yung mga importanteng dokumento, lalong-lalo na yung involved, yung pera ng taong bayan.
2: Correct.
0: Kasi nagbabayad sila sa kontrata eh, right?
1: Tama.
0: O ngayon, hindi naman pwedeng maniwala ang taong bayan. Ito dapat pinalabas ito sa doon sa ano eh, hostile witness na yan eh.
1: Yes.
0: Pwede mo na i-cross-examine yan kung prosecution na lawyer ka. Hindi naman maniniwala ang taong bayan na hindi alam ni Mayor Duterte na yung GenCorp ng kapatid niya, ha, hindi involved ang kapatid niya.
1: Mm-hmm.
0: Na kung ito ay nakikipag-transaction man sa LGU, na hindi involved si Sara Duterte. Bakit? Eh kasi yung isa sa mga may-ari ng GenCorp, eh chairman niya doon sa isang ano eh. Ayun, doon sa isang kumpanya.
1: Asosyo niya.
0: Asosyo niya.
1: Oo.
0: Oh. Yung anong pangalan ng Chai?
2: Jaime Tan Cruz.
1: Yes, oo.
0: Yan, oo. Hindi ba kasama niya sa kumpanya?
1: Yes.
0: Chairman pa yata of the board. Tapos siya, member of the board. Si Paolo Duterte, member of the board. So, kilala niya yan. Alam niya kung ano mga korporasyon yan. Alam niya na GenCorp, korporasyon din ng ni Tan yan.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, dapat alam niya na yung kapatid niya nandiyan din sa GenCorp. Lalong-lalo na si Sara mismo sa pamamagitan ng sarili niyang pagkakalagay, pagkaka-fill up ng kanyang sell-in, ay inamin na siya ay kasali dyan sa GenCorp na yan.
1: Mm-hmm.
0: Dapat yun, kinonfront na si Mayor doon. Dapat pinakita, Mayor, hindi... Parang mahirap naman paniwalaan niya sinasabi. Mukhang nagsisinungaling ka yata.
1: Uh-oh.
0: Dapat sana ganun. Meron somebody who will stand up to him na, teka muna, hindi lang naman ikaw ang siga-siga rito. Huwag ka gaganyan-ganyan.
1: Oo, nasa Senate ka.
0: Oh. Oh,

0: Oo, nasa Senate ka naman eh. No, nasa Senate ka, hindi ka man lang abogado eh. Mm. Ini-intimidate mo kami mga abogado. Bakit naman ganoon, mm. 'di ba?
1: Saka sa attorney. Kahit...
0: Mm. Yes.
1: Eh saka sa attorney, 'di ba? Isa rin sa pinatuto na kaya rin pinatawag siguro si Mayor Baste para ma-establish yung 'di ba dineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanya sale yung GenCorp. Pero do sa nilabas na SEC wala sa listahan ng mga incorporator si VP Sara. Pero ang gusto nilang patunayan doon sino ang which is which. Pero may mga nagsasabi rin kasi the mere fact na dineklara mo yan sa salen mo, it is already an admission na ikaw ay umahawak ng isang negosyo habang ikaw ay nakaupo sa pwesto.
0: Mm-hmm. Diba, yes. Tony? Tama ka dyan, Mark. Isa pa yan sa mga pagkukulang. Alam mo, medyo nagkakapatong-patong ang pagkukulang ng prosecution. No? They have to get their acts together.
2: Uh-huh.
0: Sinabi ko sa inyo kanina, I'm rooting for them. Pero hindi naman lahat ng ginagawa nila, sa tingin ko, tama.
1: Dapat so, nakukulangan kayo, attorney?
0: Bakit kasi pinirisinta pa nila yung taga-sec na yun?
1: Mm.
0: Di ba? Kasi, na-establish na si Sara Duterte ay may interest, may business interest sa GenCorp.
1: Mm-hmm.
0: How? Eh, diniklara niya yun sa sale-in. So, that really is controlling. Bakit? Mm-hmm. Eh, kasi declaration against interest yan eh. Admission yan eh. Di ba? Kung sa isang criminal case, contention na yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Inamin na niya yung kasalanan eh. Kasi bawal nga yun sa ilalim ng saligang batas na magkaroon ka ng ganyan. Ngayon, kailangan pa bang kalad ka rin yung SEC doon, patawag mo yung SEC, yung ipakita na si Sara Duterte ay merong interest doon. Hindi na kailangan eh. Mm-hmm. Ano nangyari? Oh, nakontradict pa nung sinasabi ng SEC. Hindi ba man lang briefing ng mga prosecution attorneys at ito mga congressmen? Kasi ang abogado, pag nagpresenta yan ng witness, Joe Mark and Jamie, pag nagpresenta yan, nagtawag yan ng witness niya. Witness mo yan eh.
2: Uh-huh.
0: Kailangan niya na brief na yan. Alam mo na sasabihin yan. 100%. Uh-huh. Hindi ka pwedeng masurpresa. Kasi pag nasurpresa ka dyan sa sarili mong witness, ano ang klaseng abogado?
2: Uh-huh.
0: O, pag nasurpresa ka, kailangan ipa-declare mo yan na hostile.
2: Uh-huh.
0: Para paamin mo na lang sa kanya kung ano yung gusto mong paamin sa kanya.
1: Uh-huh.
0: Pwede mo siyang i-leading question. Eh pero dito, tinawag pa nila yung taga-sec.
2: Uh-huh.
0: Tinawag nila. Tapos diniklara ng sec, eh wala akong record na ganyan eh. Wala siya sa GIS eh. O di parang nagbabanggaan ngayon yung dalawang yun. Di ba? Ay gustong-gusto ngayon ng defense yan. Dahil yung defense, tinatrato nila kasi itong proceedings na ito parang criminal trial eh.
2: Uh-huh.
0: So ang ginagawa nila, kumari,
2: parang beyond reasonable doubt.
0: Magkikreate sila reasonable doubt. Paano mo sasabihin violation ni Sara yan? Eh, sabi na SEC, wala naman siya doon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang inamin na ni Sara. So yung pag-amin na yun, yun ang controlling.
1: Mm-hmm.
0: That will control. Yun ang superior
1: kesa
0: doon sa testimony ng SEC. Unfortunately, witness ng prosecution yan, hindi naman nila ma-pull out, di ba?
2: Oo.
0: Ako, ang tingin ko yung bad call yun. Bad call from the prosecution side.
2: Attorney, like ito po, yung ngayon, no, na nangyari, na iharap naman yung mga taga-LRA. I don't know ha, kung ano hong take ninyo dito, pero may way ba, kung halimbawa po, may bigat po ba kung ang tinawag sana ay halimbawa po, yung pinagbilhan ng property, paano to binili? Cold cash ba to? Parang ganon. Sa akin
0: kasi yung mga baril, yung mga real estate,
2: hindi na
0: mahalaga yan.
2: Mm-hmm.
0: Ang mahalaga dyan, number one, ang mahalaga, maganda to, no? Yung shares of stock sa corporation.
1: Mm-hmm.
0: Bakit? Kasi bawal yan eh.
2: Mm-hmm.
0: Kahit di ka pa pumunta sa unexplained belt, bawal yan.
2: Mm-hmm.
0: Hindi pinapayagan ng Vice President eh. Na magkaroon ng business interest sa korporasyon habang nasa pwesto siya.
1: So kung nalabas yung dokumento na yon, kung nalabas yung dokumento na yon, attorney, would it suffice na sabi nga ay makapuntos ang prosecution do sa trial?
0: Oo naman kasi Nakita niyo ba 'yung nangyari kay Marcoleta?
2: Mm-hmm.
0: Ano nangyari kay Marcoleta? Bakit nakakulong si Marcoleta? Dahil lang sa mga pinaggagawa niya sa sarili niya.
2: Inamin niya. Oo.
0: Inamin niya. Sinabi niya
2: on air.
0: Eh tumanggap ako eh. Kaya lang ayaw pasabi ng mga donor ko kung saan 'yan.
2: Oo.
0: Ngayon, ginawa ngayon itong kung sino, parang si Professor Araw yata yun, hinabla siya sa Comelec.
2: Mm.
0: Na yan daw ay campaign contribution. Sabi niya, hindi. Hindi ito campaign contribution. Kasi wala pa namang kampanya.
2: Wala pa namang kampanya.
0: Nagbayad yan ng donor stocks. Di ba? Nagbayad.
2: So napasama
0: hindi,
2: pa.
0: Hindi campaign. Okay, kasi campaign contribution, hindi ka kailangan magbayad ng donor stocks. Eh. Okay? Ngayon, kung hindi contribution yan, ano 70 yan? Million, eh ano yan? Regalo yan.
2: Oo, kongresista pa siya nung time na yun.
0: Regalo yan. Kinakalimutan niya ata niya. Kongresista siya. So he was a public official. Under the anti-graft law, hindi ka pwedeng tumanggap ng hindi moderate gifts. Moderate ba yung 70 million na cash?
2: At ayaw pang ipasabi yung mga kung sino yung nagbigay na yun, di ba?
0: Ngayon, nakakulong sila lahat. Pati yung donor, di ba? Nakakulong sila lahat. Ganyan din ang nangyari dito sa ano. Isasalin tulad ko yan. Sa declaration ng saliin ni Sara Duterte na ipinasok niya doon, hindi lang naman GenCorp yan. Iba-ibang kumpanya, nandun siya di ba? Eh bawal nga yun. Bakit lumalabas yun sa saliin niya? So ibig sabihin nun, nilalampag niya ang konstitusyon.
2: So doon pa lang sa SALN na 'yon, kumbaga parang panalo na ang prosecution doon pa lang.
0: Huling-huling.
2: Pero nagkakaroon pa din ng parang sabihin na nating
1: nagdidili-dali pa eh.
2: Bakit hindi na lang halimbawa ho eto na maliwanag sa sikat ng araw, 'di ba? O mag-move on tayo sa susunod.
0: Correct. Sana mas maganda 'yun eh. Yung sa issue ng unexplained wealth talaga dyan, ang hinahanap dyan, pera. Pera. Alam mo yung sinasabi ni Senator Sonny Trillanes na daang milyon ng pera niya sa banko. Yun na lang ang puntahan natin. Diretso na tayo doon. Di ba? Tawagin na si Trillanes, magkano ba ang alam mo? Paano mo nalaman yan? Tapos tawagin natin ang banko. I-match natin, tingnan natin kung
2: totoo ba yung sinasabi.
0: Eh kasi noon, di ba, hamon ng hamon si Trillanes, magbigay kayo ng bank waiver kasi may bank secrecy law tayo eh. Hindi mo pwedeng basta-basta yan isang bulat ng walang waiver except sa impeachment. O kaya kung may court order. No? Eh ito impeachment na ito eh. Kaya pwede na eh. Pwede na yung bulat natin eh. Pwede na tignan yan ng mga senator judges.
1: Yan nga yung isa sa mga sinabi ni dating Senador Trillanes, pero ayaw naman niya nang humarap sa witness stand.
0: Hindi siya ayaw eh. Hindi ko maintindihan ano nangyari kasi bakit siya andun? Bakit siya andun nung Tuesday kung ayaw niya humarap?
1: Dalawang bakit ka magbababad doon, 'di ba? Tapos biglang pagdating nung huli, umatras na.
0: Ganito. Ito, kinikritisize ko naman si presiding officer Escudero dito. Bakit pinakikialaman ni Escudero yung presentation ng witnesses ng prosecution? Bakit? Alam mo, sa isang WES, hindi naman tama yun eh. Kasi WES ka eh. Ang trabaho ng WES, makinig. Kaya nga hearing ang tawag eh. Ang trabaho ng prosecution, magpresenta ng testigo at saka ng mga ebidensya. Bahala ang prosecution kung sinong gusto nila ipresenta at kung ano ang sequence niyan. Kung gusto nilang mauna si Trillanes, dapat sila masunod. Ang problema, parang nung pang Tuesday ito, sinasabi na ni Escudero, bakit kasi uunahin niyo si Trillanes? Dapat unahin niyo yung AMLAC. Dapat unahin niyo yung AMLAC. Pagka napresenta niyo yung AMLAC, tawagin niyo si Trillanes. Eh kung ako yung abogado doon, sabihin ko, ba't ka ba nakikialam?
2: Tama, kasi diskarte namin to.
0: Diskarte namin to. Alam mo, kaya lang naman mukhang importante sila, yung mga center judges, kasi gagawa sila ng desisyon, di ba? Pero hindi mas mataas ang senado, ang senador kesa sa congressman. Pareho lang sila, pantay lang sila. Hindi kumot upper house sila, sakop nila yung kongreso. Hindi naman ganun eh. Dahil hindi naman kaya pasunurin ng kongreso kung ayaw eh, di ba?
2: Tama.
0: Pantay lang sila. So hindi naman pwedeng lahat ng sabihin na lang ni Escudero, eh tatanggapin mo eh. Halimbawa, congressman ka na nakakaintindi, alam mo ang procedure. Tapos didiktahan ka ng ganun, eh dapat pumalag ka rin, di ba? Sabi mo, hindi naman pwede yan, Your Honor. Sige, Your Honor na, tawagin natin Your Honor kasi judges sila eh, supposedly. Yeah. Uh-huh. Hindi naman pwede yan. Eh, ito'y aming prerogative eh, as House Prosecutors. We do our job, you do your job.
1: Yun.
0: Di ba? Oo. Sa totoo, kumisan, napapansin ko lang si presiding officer Escudero, sumusobra siya doon sa kanyang authority eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag meron tayong Senate President eh, no? Dapat malakas pa rin ang boses niyan diyan eh. Yung presiding officer dapat sa trial lang, sa proceedings ng trial, pagka may mga objection,
1: yes.
0: Oh, tapos eh may sagot yung iba, magru-rule lang siya.
2: Mm-hmm.
0: Kung sustained yung objection or overruled yung objection. Pero pagka mga major substantive issues, dapat hindi siya yun eh. Halimbawa, bibigyan ko yun ng halimbawa, bakit ba niyan diniklara? Doon sa kanyang opening statement, naalala niyo July 6, ano?
2: Ayan.
0: Nung hinalaw siya.
2: Siya lang mag-isa ang nag-declare na.
0: Siya lang mag-isa. Sinabi niya, 16 daw ang kailangan to convict. Eh sino ba siya para sabihin niya yun? Ito sa hiding officer lang naman siya. Eh ang impeachment
2: at hindi pa napagbotohan ito ng buong mga senator.
0: Yes, the impeachment court is composed of 24 senators. Senator judges, di ba? Parang Supreme Court yan eh. Alam mo sa Supreme Court?
1: Collegium
0: ba? Yung Chief Justice, primus inter pares.
1: First among
0: equals. Sabihin, hindi naman kami under sa iyo eh. Yung mga justices, hindi sila under kay Chief Justice. Yung Chief Justice, nagpipreside lang at saka nag-aayos ng mga administrative matters. Yun lang yun. Pero hindi ibig sabihin, powerful si Chief Justice kesa sa mga ibang justice, pare-pareho lang sila. Inter pares nga eh. Ibig sabihin, pantay-pantay. Dapat gano'n ang tingin ni Escudero sa trabaho niya. Primus inter pares lang siya. Magrurun lang siya pagka may mga objection, tapos merong sagot yung kabila kung bakit hindi dapat i-grant, mag-rule siya. Kung ito ay objection sustained or objection overruled. Pero yung gagawa siya ng mga, tingnan mo nga, nung nagbutukan sila kung aalisin yung mga factually and legally yung mga congressmen na hindi makaka-attend, di ba? Factually and legally unable to participate. Yan ang wording eh. Bumoto pa siya ng no. Di ba? Dapat din lang siya bumoto eh. Kasi, yung presiding officer, dapat bumoto ka na lang pag may tie. Break mo yung tie. O kaya kung kulang yung isang boto, dagdagan mo yung boto para mapunta doon. Eh bumoto pa siya ng no, nag-iisa siyang boto ng no. Nag-iisa siyang boto ng no. Yeah. Diyos por santo. Kung ikaw ay matinong tao, kung matino kang leader, ni-reject ka ng iyong impeachment court. Ni-reject ka. Kasi yung position mo, talo eh. Di ba? Tapos binoto mo pa, walang sumama sa'yo, talo ka. Bakit ka pa nandyan? Dapat bumaba ka na eh. Problema sa mga ano natin, alam mo, problema sa mga komisyon, mga official natin dyan, ano? Eh, ala nang delikadesa eh. Kapit-tuko sa posisyon. Kahit si Escudero, kapit-tuko na sa posisyon eh. Ayaw niya i-give up yung kanyang pagiging presiding officer. Eh kasi, alam mo, may problema kasi si Escudero eh, di ba? Nasasangkot sa flood control scam yan eh. Kailangan niya leverage eh. So sa tingin niya, importante siya ngayon kasi siya nagpipreside sa impeachment eh. Ganun yan eh. Yan ang reality kasi niyan. No? Siyempre, dapat sana kumilo sila, parang mga neutral sila, non-partisan sila, makinig muna sila bago sila gumawa ng desisyon. At yung desisyon nila, ayon sa ikabubuti ng bayan. Hindi ayon sa political future mo.
2: Tama.
0: Kasi yung mga iba dyan, re-electionist, kailangan ng boto ng Mindanao, di ba?
2: O
0: kahit nakita nila na yung ebidensya sufficiente na para i-convict yung vice president, baka hindi nila gawin. Kasi maapektuhan yung re-election nila pagdating ng 2028. Dapat, ganyan eh, no?
1: Dapat katotohanan muna bago politika. Oo.
0: Correct.
2: Tama ka naman.
0: Bukod sa katotohanan, ang yung katakanan ng taong bayan.
1: Tama.
0: Yung katakanan, no? Tama ba na ang bansa natin hirap na nga tayo, marami na tayong crisis pinagdadaanan, mm-hmm. ano, maraming mga issues na ng corruption sa flood control scam, di ba? Marami nang inaaresto, marami nang kinukulong ng mga opisyalis natin na matataas. Tama ba na magsilbing pangalawang pangulo ang tao na napatunayan na sa video na napanood ng buong Pilipinas, na nagmumura at nagsasabi na ipapapatay niya ang pangulo, ipapapatay niya ang First Lady, ipapapatay niya yung dati speaker pag may nangyari sa kanya. Tama ba yun? Yun ba ay asal ng isang matinong public official na pinagkatiwalaan ng taong bayan na pagsilbihan sila? Mm. Alam mo itong takbo ng ano natin ng ating impeachment ano? Siyempre, iisipin mo bakit ba ganito? Dapat si Saro Duterte hindi siya nagtatago doon sa mga ano eh, doon sa mga depensa nung kanyang ano, nung kanyang defense yung team niya. Kasi yung defense team niya, ang parang pinakikita lang, eh, huwag niyong tanungin si Vice President kasi may right to remain silent yan eh. May right to, ano yan, to be presumed innocent. May right against self-incrimination yan. Eh, itong mga rights na to, mahigpit talaga to sa akusado. Eh, kasi gusto nilang pakita, parang akusado lang si Vice President eh. Eh, ang totoo niyan, si Vice President, isang mataas na opisyal na hilalal ng taong bayan. Bilang isang mataas na opisyal, katungkulan niya na maging bukas siya at tapat siya sa taong bayan. Mm-hmm. Eh, di sabihin niya kung ano yung totoo. Kung wala siyang tinatago, di sabihin niya, di ba? O, hindi totoo yung, ano, yung unexplained wealth na yan. Ito ang totoo. Ito lang yan. Mm-hmm. O, hindi totoo
2: dapat yung humarap yung na lang.
0: Mm-hmm. O, humarap na siya. Yung kinulumbat yung, ano, yung confidential funds. Mm-hmm. Hindi totoo. Hindi ko binursa yan. Dito na punta ang confidential funds. Kasi kung ikaw ay matapat na opisyal, hindi ka guilty. Ano, wala kang tinatago. Lumabas ka na lang. Mm-hmm. Sabihin mo 'yung totoo. Mm-hmm. 'Di ba? 'Yun mm-hmm. ang katapatan sa taong bayan. Mm-hmm. Yeah. Pero kung may tinatago ka, parang guilty ka nga. Mm-hmm. Eh, kailangan mo 'yung mga abogado mo para sabihin ng mga abogado mo. Ay, teka muna. Maraming karapatan 'yan. Huwag niyo lalabagin. Mm-hmm. Bawal labagin 'yan sa ating saligang batas. Protektado 'yan ng Bill of Rights. Oh. Right to remain silent, right to to be presumed innocent, right? Against self-incrimination. Huwag nyo lalabagin yan.
1: Kaso, attorney, yung abogado mismo nung depensa, parang may sigalot din eh.
2: Oo nga.
1: Sila mismo sa loob, nagkakagulo rin eh.
2: Oo.
0: Alam mo, mabuti na lang, J-Mark. Mabuti na lang. Mas maraming sigalot dun sa kabila eh. Kasi kung sino-sino lang ang pinapadala na lang abogadong nandun. Parang may iba nga dyan. Pinabilang suka eh, pumunta na dyan.
2: 16, 16 sila eh, di ba? Oo.
0: The lawyers. Oo nga eh. Sila-sila na eh. Sila-sila hindi magkasundo, ano? Di ba? Yung spokesman yata yun at saka yung lead counsel.
1: Sila-sila nagkakagod.
0: Sila-sila. Eh, mabuti na rin yun. Mabuti na lang. Di ba? So, para yung kahinaan itong prosecution natin, yung pagkukulang nila, natatakpan ng konti. Yeah. Pero sana, ang gusto ko, sana, maganda makita natin dyan, prosecution should get its act together. No? Sundin na lang nila yung sinabi ni Rapi Tulfo na nagkakainipan na dito. Hindi lang yung senador naiinip, pati taong bayan yung mga nanonood.
1: Naiinip na.
0: Gusto na nilang makita kung talagang asan yan unexplained wealth na sinasabi nyo. Mm-hmm. Huwag na yung mga pabaril-baril, titulo-titulo nung lupa. Maliliit na bagay yan. Hindi kayo makakapuntos ng malaki dyan eh. Mm-hmm. Doon kayo makakapuntos sa bank deposits.
2: Yeah. Uh-huh. At kaya mahalaga ho yung papel ng AMLAC. Tama po ba?
0: Mahalaga rin yan. Mahalaga rin yan sa Monday. Kaya lang, kung hindi nakialam si Chief Scudero, parang ipipresenta na yata nila sana si Sonny Trillanes eh. Mm-hmm. Ako excited ako na marinig si Sonny Trillanes kasi matapang yun eh. Mm-hmm. Di ba? Hindi takot sa Duterte yun eh. Mm-hmm. Di ba nung magkatabi silang nakaupo ni dating Pangulong Digong Duterte, babatuhin na siya ng mic ni Duterte kasi hindi nga siya takot eh. Sabi niya, hindi, pumirma ka na oh. Pumirma, magpirmahan na tayo yun. Tapos sampalin mo na ako. Di ba? Hindi siya natatakot eh. Siguro kung si Senator Trillanes nandun sa Senado, Senator dyan siya, kawawa si Basti. Baka lang pasuhin niya yan. Eh kaya lang, wala eh. Walang tumindig eh, di ba? Parang katakot sila lahat, na-intimidate eh.
2: Yeah. Anyway, makikibalita tayo, 'di ba? Ano ho yung sa tingin ninyong kumbaga magiging takbo pa nito sa Monday, no? Ang kanilang iyaharap ay yung taga AMLAC nga.
0: Mm-hmm. Ayun, sana may lumabas na maganda doon sa testimonya ng AMLAC. Sana hindi tayo mabor, hindi tayo mainip. Dahil alam niyo kasi yung trial, ano? Yung trial, yung totoong trial sa courtroom, talaga nakakainip yan. Kasi maraming mga technicality yan eh. Pero this is a special court. Iba ito eh, impeachment court ito eh.
1: Correct.
0: Dapat ito ang nangyayari dito na intindihan ng taong bayan.
1: Tama.
0: No? Dapat naipapaliwanag mabuti. Kaya ako hindi ako palo doon sa mga gag order, sub-judice, judice. Wala, dapat walang ganun. Ang sa Amerika, ang kanilang ano, eh, hindi naman dahil sa colonial mentality ito, kaya lang doon natin kinuha yung impeachment proceedings natin, yung batas natin sa impeachment, kinopya lang natin sa Amerika. Sa kanila, walang there is no such thing as sub judice. Wala yan. Kaya sabihin mo yung nangyayari, sabihin mo, even if you touch on the merits of the case, pipigilin ka lang yan pagka na, ano na, natetrete na yung orderly administration ng justice doon sa loob ng impeachment court. Pwede kang pigilin.
1: Yeah.
0: Pero hanggat na ipapaliwanag mo mabuti ano nangyayari, di, sa mga kaso nga namin, doon na yung kliyente, nakikinig na ng kaso, pero hindi niya naiintindihan masyado. Sasabihin niya, attorney, pwede, halika, magkape muna tayo, paliwanag mo ano nangyayari. Papaliwanag mo pa yan. Di ba? Eh dito sa impeachment, ganun din eh. Kasi parang ang takbo kasi, tinatrato nila masyado na courtroom eh, na hindi naman sana ganun ng maganda. Kailangan dyan na yan, hindi nila baguhin eh. Patuloy pa sila eh. Puro abogado sila, abogado si Cheese. Yung mga private prosecutor andun, siyempre, gigil na gigil na makita sila, nakikita sila sa camera, di ba? Gumaganda yung prospect ng law practice nila. O tas andun yung mga defense counsel, siyempre, defense counsel, walang ginawa yan, kundi harangin lahat ng gagawin ng prosecution, di ba? Kaya talagang malaki ang potensyal na maging ano yan, maging nakakainip yung takbo. Kaya ang dapat na gawin ng prosecution, dumiretso na kayo. Dumiretso na kayo doon sa ano sa mga kailangan
1: niyo na.
2: May paglabag ba o wala?
0: Ganyan na, tumbukin niyo na, huwag na kayong magpaligoy-ligoy.
1: Correct.
0: Huwag na kayong nagtatanong ano ba ang mga responsibilidad ng isang Register of Deeds. Bakit mo naman kailangan tanungin pa yun? Eh, alam na naman sila duro yun, di ba?
1: Yeah.
0: Dumiretso na lang sila.
2: Ayan, ako. Anyway, maraming salamat po sa inyong time, attorney. Kami po ay nagpapasalamat po.
0: Pasensya na kayo.
2: Sa inyong time.
1: Maganda
2: yung mga sinabi ninyo.
1: Mga sinabi niyo, attorney, kasi una sa lahat, kailangan ang konteksto na iintindihan ng tao.
2: Tama.
1: Eh, kasi ngayon sa social media, ang daming instant expert eh.
2: Sabi
1: nga ng...
0: That is the most important thing, Jay Marta and Jamie.
2: Okay.
0: Kailangan maintindihan ng taong bayan kasi kailangan yung kung anuman ang maging desisyon nitong impeachment court, kailangan tanggapin ng taong bayan.
2: Tama. O, kagaya nito, may mga nagko-comment dito. Babanggitin ko lang, ha. Naku, ayan, tuloy, attorney, naasinta tuloy ako rito. O, banggitin natin. At least, totoong pangalan ko po, ha, yung ginagamit ko. Hindi ako nagtatago sa pangalang NBA Plays and Fun. Nag-comment siya, sabi niya, matandang matabang journalist, di ba? Ay, hindi ko po ikinakahiya na ako po ay mataba. sabi niya, Jimmy Quinto. Hindi po ako si Jimmy. Jamie po ako. Ayan. Bayad na bayad. Tapos nagmura pa. Pagka, alam mo, ito ang nakakalungkot sa ating mga kababayan. Kapag ka walang maiba tong argumento, pupunteriyahin ka yung physical mo. Tawag dito.
0: Sasabihin, tumanggap ka.
2: Sasabihin, bayaran ka. Ayan.
1: Ito ang ano ko. Ito ang punto ko naman sa kampo ng kabila. Kapag ka hindi pag hindi tumutugma sa kanila yung sinasabi mo.
2: Oo.
1: Ang turing sa iyo kalaban.
2: Tama, tama. Hindi nila itignang mabuti. Uh-oh. Ano ba na, ano ba yung mga nagdudumilat na katotohanan, saka, na dokumento, 'di ba?
1: Eh, pero ang ano lang, wag don't shoot the messenger, sabi nga.
0: Yeah.
1: Ano yan eh. Ang importante rito yung konteksto, yung kung ano talaga yung nangyayari at the same time hindi lang basta interpretasyon.
2: Tama.
1: Yung pangyayari na naayon sa mga umiiral na batas, sa mga umiiral na polisiya, sa mga umiiral na reglamento. Hindi
0: basta yung katotohanan, yes. yung katotohanan. At hindi tayo lalayo sa katotohanan.
1: Ayan.
2: Ayun. Nako, thank you so much po. Ayan.
1: Tony, thank you ha.
0: Thank you, Jay Mars. Hapon sa inyo. Magandang hapon sa inyong tagapakinig.
2: Opo, maraming magandang salamat. Ayan, si Attorney JV Bautista. Ang sarap kakwentuhan ni Dean na, no? Ayan, ang founding dean ng John Wesley School of Law and Governance sa Wesleyan University of the Philippines. Siyempre, Kuya J. Mark, pasikatin natin ito. Total, pinapatulan niya ako. Sorry po, patola rin ako, no?
1: Huwag ka magtago. Huwag ka magtago.
2: Huwag ka magtago sa pangalan mong NBA Plays and Fun. Ayan.
1: Baka mamaya, nagkamali lang to ng ano eh.
2: Alam mo kung pwede lang akong magmura ng ano on air. Nako, hindi lang ganito ang aabutin mo. Oo, pero hindi na kita papatulan.
1: Next week, diba? Tataas ang presyo. Tataas ba ang presyo ng petrolyo? I-full tank ko na.
2: Ito sabi pa niya, parang batak, ayusin niyo po muna yung pronunciation ng pangalan ko. It's Jamie.
1: Yan.
2: Ayan. Hindi po ako lalaki. Jamie po yung nilalagay ninyo. Jamie po. Jamie. Ayan. At ang sabi ng nanay ko, kahit na mataba ako, maganda pa rin ako. Yeah. So, sorry.
1: Sino mo sabi mataba ka ba?
2: Ay, ito. Hindi ba siya nakikita?
1: Sino ba siya?
2: Ayan. Anyway, ito. Sabi naman ni Rafael Ramsey, kunwari hindi bias. Ayan. O, di bahala po kayo kung anong, kung saan kayo maligaya at kung saan kayo makakatulog ng mahimbing.
1: Basta don't shoot the messenger, mga kababayan.
2: Pero alam mo, ang kagandahan lang nito, di ba, sinasabihan nila tayo ng bias, kung ano-ano pa, mga character assassination na yan. Pero nakikinig sila sa atin, ano? Hindi ko alam kung troll sila. Di ba? Ayan, hindi ko po alam kung nababayaran po kayo sa mga ginagawa ho ninyong pagkukomento. Pero ako ho, isang pwede ko maipagmalaki sa inyo. Yes. Baka, alika, lumapit-lapit ka rito, machichinelas kita. Hindi ho ako bayaran. Hindi ho kami bayaran. Yun, ang pwede ko yung maipagmalaki sa iyo. Okay.
1: Alam mo, dinidispute ko yan eh. Yung pag sinasabing, pag halimbawa, sabi, bayaran ka. Binabayaran talaga, sumusweldo ako eh. Kung di ako, trabaho to eh. Natural, susweldo ako. Binabayaran ako, sweldo ko.
2: Pero diba? Hindi ho kami nagtatrabaho para pagtakpan yung mga kasinungalingan. Diba?
1: Ako'y binabayaran dahil ako'y nagtatrabaho. Hindi ako nanunuba.
2: At hindi kami nagnanakaw.
1: At hindi kami nabibili.
2: Yeah. Tama naman.
1: Yun ang analogy.
2: Yun
1: ang punto.
2: Amen to that, brother. Ito, sabi ni ER, South. Sabi niya, Rex Gatchalian, Department of Social Welfare and Development, DSWD. Okay. So, antayin niyo po. Sa DSWD kayo magtanong. Ayan. Hindi po namin masasagot yan. Okay. Si Moy Duque, magandang hapon din po sa inyo. Ayan. Sana ho ay mag-message po kayo sa DSWD. Ayan. Mm-hmm. Ang alam mo, parang J. Mark, ang hirap kasi sa ating ilang mga kababayan natin. Kapag wala ka ng ma-argumento sa kadibati mo, no? And I'm saying this bluntly sa mga DDS na talagang diehard talaga na kahit halimbawa nagdudumilat na katotohanan na parang galit na galit pa sa iyo, teka lang, wag, 'di ba? Ito nga yung nadidinig ko sa impeachment, 'di ba? Sa akin lang ho, no? Wala ho hangga't maaari, no? Hangga't maaari. Hindi ho tayo nagbibigay ng anumang kulay kung ano lang yung nakikita natin sa impeachment. Diba? Kaya nga lagi kong tanong eh, may nilabag ba o wala? yun yung ano, wag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Yun yung itatanong ninyo, ano ba yung sinasabi ng dokumento, 'di ba? At wag ninyo akong paandaran dahil day one pa lang. Eh kami ni J Mark dito, nagko-cover na din kami, 'di ba? Wag ninyo kaming lecturean or paandaran na akala mo eh kay gagaling ninyo na na ang mga pinapanood nyo lang naman mga snippets at kung ano-anong mga splice
1: manood
2: video
1: na
2: yan.
1: Manood na sila ng mga reels na drama.
2: Ay, oo, gusto ko yan.
1: Okay, tago muna tayo ng ulat. Ah,
2: sige, sige. Mainit na dito sa studio. Oh, dito na tayo. Pag-atras kay Senator Trillanes bilang testigo, hindi raw makakaapekto sa bigat ng kaso ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte. Si Ms. Melanie Valdos-Reyes sa detalye.
3: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Miss Melanie!
4: Ay, magandang hapon sa inyong dalawa dyan. Mukhang mainit na nga ang usapin dyan. Dito naman napakalamig sa Senado. Dahil paunti na nang paunti yung mga media na nagko-cover, naluwian na.
1: Ayun.
4: Nilinaw nga, umuwi na yung iba dahil sa paghahanda bukas sa press conference ni Senator Trillanes.
1: Eh bakit nga ba? No? Bakit nga ba? Ano ba talaga? Siya ba'y umatras o pinaatras?
4: Umatras siya, J. Mark, yan yung nilinaw nga ng House Prosecution. Siya mismo ang umatras na dahil para
1: ano ba?
4: Hindi na ma-pressure daw
1: ang
4: prosecution. Mm. Parang siguro hindi na maipit. Mm. Pero bukas, sabi niya, mag-press con siya. Mm. Ilalabas niya yung mga gusto niyang ilabas. Kasi J. Mark, Jamie, nung nandito si Baste, halos magkasabay silang dumating eh. Nauna lang si Mayor Baste lang ilang minuto, andyan na si Senator Trillanes. Mm. Tapos nagpa-ambush interview siya. Ang sabi niya, handa siyang magtestigo.
2: Mm-hmm.
4: Sakali daw na hindi dumating si Mayor Baste noong araw na yon, noong Tuesday, willing siyang siya na hinaharap. Tapos ang sabi niya, ni Senator Congressman Terry Rido, na siyang lead prosecutor dito sa Unexplained Wealth, bukod dun sa mga naisiwalat niya sa House Justice Committee, hinggil dun sa mga bank accounts, bank records ng ni dating Pangulong Duterte at nito ni VP Sara, maging ng kanyang asawa na si Attorney Manscarpio, eh meron pa siyang mga bagong isisiwalat. So, aabangan yan bukas sa kanyang press conference. Yan din ang payo ng prosecution. Abangan na lang. So, ang paglilinaw kanina, inabangan natin si kasi hindi sila nag-press con eh.
2: Mm-hmm.
4: First time, mula nung simula itong paglilitis dito sa Senado, every break time, Jamie, J. Mark, nag-press con sila. Maski yung 15 minutes lang, 20 minutes, nag-press con itong House Prosec. Pero kanina, matapos yung first half at in-announce na, nag-manifest itong si Congresswoman Jervie Luistro na hindi na nila ihaharap, nag-aabang na tayo kung anong paliwanag. So walang humarap sa amin na prosecutor, maging spokesman. So nagtataka kami kung bakit, ano yung dahilan. So nung kanina nag-report ako sa Jamie, dahil kapapasok na tweet, ay ex na pala ngayon, ni Senator Trillanes na siya na yung umatras. At sabi naman ni Congresswoman Jervil, di ba sabi niya, mamayang hapon, i-anunsyo na kung kailan nang iaharap si Senator Trillanes. Dahil tinatanong na nga ni PO, Presiding Officer Chief Escudero, yung parang sequence ng mga testigo nila. Sabi niya, hapon niya i-announce. So, nagulat tayo na first half pa lang, bago mag-lunch break, nag-manifest na siya na hindi na nila ihaharap totally si Senator Trillanes. Yung pala, natanggap niya na siguro yung text o message ni Senator Trillanes na hindi na siya titestigo. Ayon nga dito kay Attorney Kapunan, sapat na yung mga naunang testimonya ni Senator Trillanes sa House Justice Committee upang patunayan yung mga allegasyon na unexplained wealth. Anya, meron namang judicial notice na kinilala itong Senate Impeachment Court sa mga naisagawang pagdinig ng Kamara. Bagay na binanggit naman din, sinabi rin ni Presiding Officer Chief Escudero sa floor o sa korte noong Tuesday. Pakinggan natin, Jamie, J. Mark, yung naging ambush interview kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
5: Prosecutors were interviewed. I think interviewed one of us.
6: Yeah.
5: We were surprised. And I guess because that was his personal decision. But consideration of the hesitancy of the senators. No, I think we will recall that there was a manifestation made one time by presiding officer Cheese on whether or not it was necessary to present him, because there is judicial notice already of the transcripts. Niba nag-testify siya sa
6: House
5: Committee on Justice, and that was very extensive. And I think that would suffice for purposes of unexplained.
4: Ayon naman dito kay Lead Prosecutor George Luis Romas Mainam na tanungin na lamang kay Senator Trillanes yung dahilan kung bakit niya winidraw ang kanyang kagustuhan. Talagang gustong-gusto niya noong Tuesday pa lang na humarap dito sa impeachment court para sa unexplained wealth. Bahagi na lang matagal na usapan, nilinaw din ni Congresswoman Gerville na matagal ng usapan dahil parang araw-araw itong nagmi-meeting itong prosecution kung ipipresenta pa ba si Senator Trillanes o ta kanina lamang final answer na hindi na ihaharap. Nilinaw din ni Congresswoman Gerville na wala naman daw epekto ito sa bigat ng kaso ng prosecution laban sa pangalawang pangulo dahil para sa kanila matibay niya ang kanilang ebidensya at mga testigo. Itinanggi rin niya na nanambablaf lamang ang prosecution. Dahil kung maaalala nyo, marami na rin silang iniatras na mga testigo. Noong unang Yusek, nakalimutan kong pangalan niya, Yusek ng Office of the Vice President.
2: Uh-huh.
4: Yung nakalimutan ko ang pangalan.
2: Pero parang nagkaroon ata kasi siya ng if I'm not mistaken, ng nagkasakit ata yon, parang gano'n.
4: Si Yusek Zuleika Lopez.
2: Oo.
4: Diba?
2: Kasama
4: siya sa ihaharap sa dapat noon. Kaya lang iniurong din. So, may itanong ang media kung nabablaf na lang ba ang mga prosecutors, no? Yung prosecution panel. Sabi niya, hindi sila nabablaf. Ang ginagawa kasi daw nila ay inaaral nila bawat lineup ng testigo. Kung sa tingin nila sapat na yung sinabi ng isang testigo, hindi na mainihaharap yung mga susunod pa para maiwasan yung redundancy. Yun yung sinasabi ko si Jamie kanina na baka sakali kasi na pagmauna ang AMLAC na humarap at uulitin lang yung magiging testimony ng AMLAC ni Senator Trillanes at hindi siya yung mauuna, baka hindi na iharap si Senator Trillanes. So, ang paliwanag niya, pinag-aaralan kasi nila yung mga testigo, kaya kung sa tingin nila na sapat na yung inihayag nitong testigong nauna, inaatras na nila para mapabilis din at hindi na sila umabot pa ng Pasko o Bagong Taon o Valentine's Day.
2: Tama.
4: So, yan ang balita mula dito sa Senado. Uuwi na tayo sa Lunes na ulit. Ang impeachment trial, alam mo, nung inaabangan namin i-announce pero sayang nga rin naman yung nakaschedule. Pero wala tayong magagawa dahil hindi handa ang depensa dito sa AMLAC records na sabi naman ni Congressman Jokno, nasa inyo na yung mga papeles Diba, nanghihingi sila ng onti pantime. Nasa kanila na noong September 2 pa yung mga documents from AMLAC. Sabi kasi nito ni Attorney Sheila, bigyan pa sila ng time para maaral yung mga documents from AMLC.
1: Yeah.
4: So, maraming salamat mula dito sa Senado, sa panig naman ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ayan, maraming salamat, Ms. Melanie.
1: Oh, yun, ito. Yung sinasabi ko kanina.
2: Mo kanina.
1: Nagkakagulo sila sa loob sa panig ng defense. Ito, yung gusot daw sa pagitan ng dalawang tagapagsalita ng pangalawang pangulo, planchado na. Nagkaayos na. Ika nga sa Batangas, nagkaigi na.
2: Nagkaigi na. Oo. Sa bagay, alam mo, very kwan naman kasi si Attorney Michael Poa.
1: Napakakalmado niya.
2: Napakakalmado lagi.
1: Ano nga lang talaga, sabi nga kailangan talaga sa panahon na ito, dapat sa halip na sila nagkakagulo, dapat sila nagkakaisa para maayos ang kanilang pagtatrabaho. Yan naman ang tinutukan ni Luisa Irispe. Luisa!
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
8: Oo, J. Mark, Jamie, ayos na nga ang tila naging alitan ni Attorney Michael Poa at Attorney Paolo Panelo, ang tagapagsalita ng defense team sa impeachment trial at tagapagsalita mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, nakapag-usap na sila ni Attorney Panelo kahapon o noong isang araw at mismong ito ang lumapit sa kanya upang makipag-ayos. Nag-post pa nga ng litrato si Panelo noong isang araw na magkasama sila ni Poa na may caption na all's well that ends well. Ayon kay Poa, mahalaga, malinaw na ang kanilang trabaho ay para sa defense team at si Panelo naman ay para mismo sa vice-presidente. Git pa ni Poa, mananatili naman silang magkaibigan at matagal na magkatrabaho ni Panelo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
9: He said Attorney Panelo is a friend and we used to work together, so and we'll have to work together moving forward. Basta klaro lang naman sa amin yung trabaho namin that he is the spokesperson of the vice president while I'm the spokesperson of the defense. So we were able to at least settle that issue.
8: Matatandaan naman, J. Mark, Jamie, na ang naging ugat nga ng alitan ng dalawang tagapagsalita ay nang sabihin ni Attorney Panelo na nagkasundo sila ni Attorney Poa na lokohan na lang ang impeachment trial matapos maglabas ng desisyon patungkol sa voting threshold. Ayon kay Poa, na offend at hindi siya happy na idawit ang kanyang pangalan dahil hindi naman ito ang kanyang sentimiento. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Ayan, parang J. Mark, banggitin ko lamang, nako, hindi ko na humababasa on air itong liham. Liham, ang haba eh. Mm-hmm. Oo, pero gusto ko yung sinabi ni Ruben Tuazon. Ayan, maraming salamat po sa pagliham ninyo sa amin. Hindi, sa pag-comment, ayan, si Sir Ruben Tuazon, ang sabi niya ay, paulit-ulit na lang na nararanasan ang pagbaha, problema sa kalinisan at kalidad ng tubig sa ilang lugar. So ang in a nutshell, ang sinasabi niya ay gumising, maging mapanuri. Mm-mm. Ayan. Tama naman, totoo naman po 'yan. Maraming salamat po sa inyo. Oo. Kailangan naman talagang matuto yung mga botante. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi 'di ba paulit-ulit na lang din yung ibang nai-elect eh.
1: Correct. Oh.
2: Si if I'm not mistaken, may dumaan sa wall ko si Justice Carpio. Alam mo na nag-aano sila ngayon, nag-advocate sila ng parang nalimutan ko yung parang anti-dynasty.
1: Political dynasty.
2: Oo. Diba? Maganda yun, yung ganon. Parang give chance to others naman. Mm-mm. Diba?
1: Mm-mm.
2: Nangingiti ka.
1: Napag-uusapan natin yung mga appointment na yan eh. Ha?
2: Oo.
1: Ito may nagpadala sa akin dito ng sabi nga parang panawagan ano. Dahil yung Office of the Presidential Assistant for the Visayas.
2: Oh.
1: Naku-question ngayon.
2: Mm.
1: Para daw mas malakas pa sa Malacañang.
2: Oo.
1: Ito nga dahil nirerekomenda sa pagrerekomenda raw ng mga individual para sa mahalagang posisyon sa gobyerno. Ang tanong ngayon lumalakas, Maring Jamie, dahil kung bakit tila daw mas nabibigyan pa raw ng bigat ang kagustuhan o rekomendasyon nitong adviser.
2: Mm-hmm.
1: Adviser, ha?
2: Oo.
1: Ano ba ang trabaho ng adviser?
2: Mag-a-advise.
1: Advise.
2: Oh.
1: Hindi ikaw ang appointing authority.
2: Mm.
1: Ang appointing authority, ang presidente.
2: Siyempre. Diba?
1: Oo. Kung pinangungunahan mo ang presidente, medyo tagilid yan, ha? Dahil may mga mungkahi pa na kaysa daw sa mas nanaig daw tong presidential adviser for the Visayas kaysa daw doon sa mga rekomendasyon ng mga gobernador, ng mga mayor, dahil sila yung mga appointing authority rin, di ba, sa kani-kanila mga lokalidad. Sa ilang mga lugar, yung mga halal na opisyal na higit na nakaalam doon sa aktual na pangangailangan, problema at prioridad na kanilang mga probinsya, nasasagkaan.
2: Mm-hmm.
1: Nasasagkaan itong opisina na ito.
2: Uh-huh.
1: Dapat ito maiparating sa Malacañang.
2: And I'm sure nakikinig naman ang palasyo sa mga ganyan. I think ito siguro mas maganda na bigyan ng merits yung totoong mga tao na talagang nagtatrabaho. Hindi na kailangan may recommendation or kailangan naman ma-appoint.
1: Okay lang sa siguro ma-recommend. Kung talagang deserving naman.
2: At
1: kung talagang makikita mo naman na kanyang pinagtatrabaho, pinagsisikapan yung gampanan, yung kanyang trabaho.
2: Sa akin lang, kung halimbawa may mga ganyan, wag naman yung kasi iba yung recommendation sa yung talagang pinipilit.
1: Yun. Diba?
2: Oo. Iba yung i-recommend lang, pero bahala pa rin yung
1: Ito nga ka mo, masama, Marin Jamie, nire-recommenda. Dahil sa pamangkin. Dahil sa pinsan. Dahil sa kamag-anak incorporated. Diba?
2: Pero kung kayo po halimbawa naman ay maire-recommend or inirecommend kayo for that matter, ang sa akin na syempre hindi mo naman mabiblame din yung tao kung halimbawa kailangan niya din talaga ng trabaho, pagbutihin mo yung trabaho na ibinigay sa'yo para nang sa ganun hindi mo maipahiya yung sarili mo at yung taong nagrecommenda sa'yo.
1: Tama. Eh kaya itong mga local ito yung mga taga local na pamahalaan sa Visayas ang hiling nila dapat marinig at isaalang-alang ang kanilang rekomendasyon sa mga usaping may direktang epekto sa kanilang nasasakupan. Dahil dito kasi lumilitaw na mas malalaking tanong kung ang yung office daw nung presidential adviser for the Visayas ay tanggapan lamang na tumutulong at nag-uugnay sa Malacanang at sa mga lokal na pamahalaan, bakit tila nagkakaroon daw ng kapangyarihan na i-overpower yung rekomendasyon ng mga local chief executive? Medyo alarming yan, Marin Jamie. Dahil maaaring itong magbigay ng impresyon na mas makapangyarihan pa itong opisina na ito kaysa sa appointing authority. Which is yung Malacanang o sa mga halal na leader ng sa mga probinsya o isang barangay na nangangailangan ng malinaw na paliwanag mula sa pamahalaan.
2: Ayun.
1: Okay.
2: So, sige. Teka muna ito, bago tayo. Ayan. Si Nympha, ihabol natin. Siyempre, mahalaga ito. Senate Impeachment Court, pinabulaan ang hinaharang ni Presiding Officer Cheese Escudero, no? Yung pagharap bilang testigo ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Si Nympha Asuncion, magbabalita.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
12: Iginihit ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tongkol na hindi totoo ang mga impormasyon na mismong si Presiding Officer Cheese Escudero ang pumipigil sa pagharap bilang witness ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Tongkol, ang mga ganitong pahayag ay hindi dapat agad pinaniniwalaan. Madalian niya ang gumawa ng kwento pero mahirap na patunayan ang mga ito. May paalala pa si Tongkol sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na sa mga abogado. Narito ang bahagi ng bahayag ni Atty. Tongkol.
13: And alam natin na yung mga iba dyan ay mga abogado na nagpapakalat ng mga kwentong ganon. So magbasa po sila ng canons po nila for professional responsibility and accountability that lawyers should not engage in misleading or untruthful statements. So mag-ingat-ingat po sila kung gusto po nilang hindi magpatuloy yung suspension to disbarment.
12: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Yan! Walang hearing bukas. Pero so, pakinggan
2: niyo. May mimo, syempre.
1: Hindi, pakinggan niyo bukas dahil Biyernes bukas ang tahanan ng OFW.
2: Sorry.
1: Wala din. Aba, teka muna sinong ano natin bukas?
2: Ah, talaga?
1: Dahil ano? Pero walang impeachment bukas, di ba?
2: Walang impeachment bukas.
1: Ayun.
2: So, ano ba?
1: Mukhang ikaw ulit. Mukhang ikaw ulit ang taya.
2: Diba?
1: Itatanungin pa.
2: Maganda naman na nandito ka para dalawa tayo. Oh. Ayaw mo ba yun?
1: Ayan.
2: Oh.
1: Naloko na.
2: O, oh, diba?
1: Kaya, at tabayanan nyo, anong mangyayari? Naloko na.
2: Sasabihin ko pa naman, kung walang impeachment bukas, edi, syempre, wag nilang mamimiss yung...
1: Nasanay kasi ako pag tuwing Webes, kasi pinopromote ko yung ating mga kasama sa DNW, dahil tuwing Biyernes kasi, alas 4 hanggang alas 5, yung tahanan ng OFW.
2: At alas 5 hanggang alas 6 naman, syempre, nando dyan yung usapang budget natin.
1: Yan, oo. No. Eh, dahil kasama walang si impeachment Eric bukas, Bukal. Tignan natin anong mangyayari. Sino taya?
2: Mag-antabay mo kayo ha, at patuloy po kayong sumubaybay dito.
1: Surprise!
2: Sa Radyo Pilipinas.
1: Naloko na.
2: Eto, talagang, alam mo, itong schedule natin, talaga, we are at mercy sa kung anong pero, mangyayari kasi sa impeachment.
1: Pero saludo ako sa lahat ng mga kasama natin sa industriya na gumagadap ng tungkulin nila araw-araw. Anuman ang mangyari, tayo talaga ano tayo eh, kahit na sabi mong wala tayong baril, wala, hindi tayo naka-uniforme, mga sundalo tayo.
2: Oo.
1: 'Di ba? Yan ang ating naging training.
2: Oo.
1: Diba? At akala niyo pagiging media hindi ano, walang training. May training 'yan.
2: Oo. At saka kami ho dito ay hindi lang basta bumubuka yung bibig namin para magsalita lang.
1: Mm-mm.
2: Meron ho kaming responsibilidad sa inyo.
1: Yes.
2: Hindi ba? Sa mga nakikinig sa atin. Kami ho ay hindi lang storyteller. Mm. We are, ito lagi ko sinasabi, we are also a truth teller.
1: Yan.
2: Kaya, masakit man ang katotohanan na
1: sa,
2: yung
1: taliwas,
2: iba ay
1: taliwas man sa ating sariling paniniwala.
2: Oo.
1: Pero kung yun
2: ayaw ninyong marinig yung kung ano man yung kasi kung minsan
1: di ba kontra man sa paniniwala ng mga tagapakinig yung sinasabi natin yung please, iba kasi don't shoot the messenger.
2: Oh, yung
1: iba
2: kasi
1: lang po kami.
2: Yung iba kasi parang ano eh, don't take it too personal.
1: Oo,
2: mga kababayan.
1: Oo. Easy lang kayo.
2: Oo.
1: Baka ma 5 piso na losartan ngayon eh.
2: Basta ako, alam mo, ang tingin ko na lang doon sa iba na kapag kayong talagang sobrang gigil na gigil sila. Alam nyo, ito ho pasasaan ba, sorry po, pero ako ang lagi kong katwiran ito kahit nung reporter pa ako. Pasasaan ba, sorry po talaga, mangangamatay din naman yung mga yung mga politiko. Huwag ho tayong maging fanatic.
1: Yan.
2: Yun yung gusto kong sabihin sa inyo.
1: Oo.
2: Hindi porke halimbawa ay idol ninyo sila na politiko, hindi na yan magkakamali.
1: Yan.
2: Mas dapat ho ninyong bantayan yan.
1: Tao lang din,
2: diba?
1: Yan.
2: Pastor, ano pa, pare, or kung sino pa, kahit ho sa
1: kahit
2: alagad
1: pa
2: ng simbahan yan. Diba? Or the more na politiko, mas ano ho tayo eh, huwag tayong parang nafa-fascinate sa kanila na para bang kumikinang naginto sila na hindi sila pwede magkamali. Hindi po.
1: Hindi po sila Diyos.
2: Hindi
1: po sila Diyos.
2: Diyos
1: lang ang pwede nating tignan ng ganun. Na sabi nga, walang bahid ng kapintasan.
2: Meron nga ako, sabi nung kakilala ko, sabi niya, alam mo Jamie, yan ang problema kasi sa mga Pilipino. Sabi niya ganyan. Siguro kahit ang Santo Papa ang mamuno sa inyo, meron at meron pa rin masasabi.
1: Totoo.
2: Yung kumbaga parang,
1: totoo.
2: Diba?
1: Tanggalin na natin sa kultura ng mga Pilipino na sala sa init, sala sa lamig, ha? Matuto tayong tignan kung ano talaga yung katotohanan at yung konteksto ng ating tinitingnan.
2: Oo, ayan. Okay. Sige, kami po ay magpapaalam na rin sa ating mga kababayan. Oo, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa ika-30 dalawang araw.
1: Yun.
2: Ibig sabihin eh, naka
1: isang buwan na.
2: Oo, isang buwan at isang araw na tayo yan ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
1: Eh, sa Lunes, October 5, as inaasahan pa ang pag-testigo po ng Anti-Money Laundering Council sa pangungunan ng kanila Executive Director na si Attorney Ronel Benaventura.
2: Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto.
1: At ito naman po ang inyong fact-checker, J. Mark Dagala.
2: Nag-uulat para sa katotohanan,
1: para sa batas,
2: at para sa bayan. Susunod na po ang post-game kasama si John Mogol ng Sports Radio. Muli po, ito ang
1: Paglilitis,
2: the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon!
1: Bagong Pilipinas.
14: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang Paglilitis.

0: may upper hand talaga kami. It's just that hindi namin mapatay yung Urshifu. Yun yung gusto namin mawala. Kasi pag nawala na yung Sharina, namatay na siya, yung Urshifu na lang. Kaso nga lang, nakapag-heal yung Urshifu. And once na mawala din kasi yung Urshifu, isang last hit na lang talaga, hindi siya tinamaan. Kaya na namin manalo dun. Yun lang yung naging effect sa amin na kaya kami natalo dun. And then, yun yung nangyari. As in, kaya namin, almost there. Pero ganun talaga sa esports, di ba? May mga pangyayaring ganun na
1: yes.
0: May swerte sa kalaban.
1: So after nga noon, 'di ba, is sayang na sayang din talaga yung sayangan din ako kahit ako noon nanonood ako doon sa laban ninyo. Pero noon pagdating sa game 2, talaga bang ano 'yun na sila talaga yung parang leading talaga doon sa game. Naisipan niyo na comeback.
0: Oo. Yung sa game 2, sa game kasi kahit leading ka, as long as hindi pa nagti 2 minutes, malaki pa yung chance mo manalo. Yung sa game 2, actually, it was also mentioned to me by the Indonesian team during the night na ni-risk talaga nila. And like what I said also, na yung ginawa nila sa game 2 during the Kyogre fight is really risky. They can really lose that game to us. So ginawa nila na pag-flip. Flip means na parang alam nila, we're the upper hand kahit lamang sila sa score nung na-dunk nila. So what they did is they really flipped the game kasi hindi sila mananalo sa amin when it comes to the damaging. Alam nila yan. So that's what they did and sabi naman nila sa akin na parang took the risk. So yun, nag-risk both teams na nung nag-start na Indonesia, nag-risk na rin kami. Yun lang, kulang pala kami, nakulangan kami ng piso na lang sa amin na yun. Kaso nga lang nakapag-skill yung Umbreon and then kuha nila yung last hit. So dun kami natalo. Pero alam naman Pokemon Unite players yan na what that Indonesian team did is really risky. 80% they can lose that game.
1: So ganun pala talaga yung laban nyo pagdating dito sa Indonesia. Pero despite all that, no, ano yung kahit man na natalo kayo dito sa Indonesia, ano yung na-feel ng team after all that battle?
0: Doong una nung natalo na kami sa Indonesia, actually, syempre malungkot kami lahat. Kahit ako, malungkot ako backstage. Excuse me. Yeah, malungkot ako on backstage. Malungkot din yung players. It really happened sa lahat ng esports team na yandong ka na eh, di ba? Semis na to, sayang. Pero after that, nung na-realize namin na bronze medalist naman kami and kasama kami sa mga magpo-podium, doon na kami nabuhayan. And all of the messages or all of the moral message by Boss Ja, by Boss Ral, na nai-uplift kami. Totoo talaga lahat na ganito, kayo yung first medalist. Okay, mapaghinaan, magpo-podium kayo. Itataas natin ang bandera ng Pilipinas during the ceremony. Masaya na yan. Malaking karangalan na yan para sa bansang Pilipinas.
1: Actually, kami din dito, masaya-masaya din na nakapag-podium din dito sa Asian Games. At syempre, dahil kayo yung first actually na nakasecure ng medal dito sa esports, dito sa Asian Games, no? So, yung achievement na to, ano yung ibig sabihin na lang neto para sa'yo, Coach?
0: Uy, para sa akin talaga, to be honest, this is all for the kids or those na naglalaro ng hindi mainstream game, na you can also be at par or maging ka-level ng mga naglalaro from the mainstream games. Give the other games a chance. And also to the parents, na syempre, di ba may mga parents pa rin na parang di naman sa against, pero syempre they want to i-discipline yung mga anak nila when it comes to the screen time, di ba? Huwag mo pabayaan yung pag-aaral. Pero this is also a proof na if you can just support your

0: your children, na basta may discipline pa rin, na may mga players tayo like Niva, Lance. Lance is graduating right now. Niva just graduated the college to, ha. So basta may discipline lang na para maabot yung pangarap, bigyan natin ng chance yung mga anak natin. Kasi dito sa esports, I believe you guys also are aware na dito kami, ang training namin dito is mind. Sobrang nakakatulong when it comes to anger management, critical decision making sa buhay. Sobrang nakakatulong siya. So, yun lang ang aking talagang parang gusto ko sana, as this is as a not really a wake up call, but somehow it's a wake up call na, you know, na makaabot mo yung pangarap mo kahit hindi ka na sa mainstream game. And also, if nag-aaral ka, as long as you have a good discipline and balance sa schools, sa work, sa paglalaro mo. Kasi ako, I have day job, di ba? And this is my sideline, maaabot mo rin naman siya. Wag mo lang talaga, alamin mo lang talaga yung priority mo. And yun nga, overall, give the other games a chance para maabot mo pa rin ang pangarap mo.
1: Yan. Yan, makinig kayo kay Coach Bertie. Tama yung sinabi lahat ni Coach. Kasi nga, di ba, kahit anumang klaseng laro yan, kahit di mainstream, is talagang
0: Imagine mo,
1: try,
0: 11 years
1: di
0: old,
1: ba? Oh,
0: puyo-puyo,
1: yes, yun.
0: gold
1: Isa pa
0: medalist,
1: yun.
0: di ba?
1: Oo.
0: Oo, di
1: Na
0: ba?
1: na-shock
0: Basta
1: din kami.
0: supportahan, support ng parents talaga, malaking bagay yan. Support ng parents, lalo na sila Dylan, sila Lance, si Kim, si KYY, yung mga parents niya nang message sa akin. Nung mga bago-bago pa lang kami, syempre doubting pa rin sila, which is I understand na, di ba? Okay mo to eh, bakit may ganito? Bakit ka umaabot sa Amerika? Bakit ka umaabot sa Japan? Bakit ka kumikita ng gantong kalaking pera? Okay mo to eh, ano meron? Parang, you just need to understand and support. Then everything will follow, just like what the parents of my players did to my players. And ngayon, bronze medalist na may karangalan na sa bansa and forever in the history.
1: Yan, tama. So, napakaganda na sinabi mo, Coach Bertie. But final, ano na lang, no?
0: Sure.
1: Final message na lang dito na if we put aside nga so yung mga results na yan, but yun nga, what do you want people to remember about the Cebol Pokemon Unite team and what they accomplished at the Asian Games?
0: Yeah, actually, the accomplishment for Asian Games for my team is really very lifetime or life-changing na sa kanila. And yun nga, this accomplishment is history of the Philippines when it comes to the Asian Games. And iba din talaga yung experience niya para sa amin kasi bansang Pilipinas na yung hawak namin dito. It's not just the Team Nemesis anymore. It's not just us anymore. It's the Philippines. Alam mo yung ganito pala yung feeling ng mga lumalaban sa Miss Universe. Alam mo yun?
1: Yes.
0: Ganun pala siya. Ganun yung feeling niya. And that medal, and this medal is
1: Yan.
0: really a proof na talagang if you have a heart on what you do, you can have this medal. The players have the heart sa ginagawa nila. Talagang nagbunga siya. Bronze man siya, pero it's still a medal and it's still a karangalan for the country. So, mabuhay lahat ng nasa esports community. Sobrang salamat sa lahat ng sumusuporta, especially sa mga nasa community, nasa esports community, and also to kayo, to the sports radio, and every year, or every laban namin, nandiyan kayo para sa amin.
1: Ayan, kaya congratulations sa inyo, Coach. So, we're so
0: Thank
1: happy,
0: you
1: no?
0: po.
1: And we wish you well sa mga susunod niyo pang laban.
0: Yes, may
1: And
0: AOS
1: yes,
0: crown to
1: ayan.
0: December.
1: Ayan, sa
0: Yeah,
1: December, abangan
0: meron.
1: natin yan. At yun nga,
0: Oo.
1: and sa team mo rin, Coach, yan nga,
0: Yan.
1: salamat din sa team mo kasi sila talaga isa sa mga nagpabuhay dito sa Pokemon Unite na mga
0: Yes.
1: labanan. And kaya, next
0: Maraming
1: time, Coach,
0: salamat.
1: yes. Kung may gusto ka pa i-shoutout, Coach, you can
0: Yeah.
1: go.
0: Shoutout to my players. Tulog ba sila? Ginigising ko sila para sumama sa akin sa interview. Pero nagpapahinga sila kasi wala rin kaming pahinga doon sa Nagoya. Dire-diretso kami doon. They are very strict. Mahirap hawakan ng cellphone and mahirap, alam mo yun, magtambay-tambay somewhere. And kaya pinagpahinga ko sila today. And to all the community, I mean, to the Pokemon community and the Pokemon Unite community na sumusuporta sa amin since day one, maraming salamat sa inyo. To the parents of my players, to the partners of my players, maraming salamat din sa inyo sa pag-intindi, pag mga binibigyan ko ng schedule sa mga players na nakakasagabal na sa family time, sa love time ng mga partners ninyo. Salamat sa pag-intindi noon. And to all the people who supported us na hindi namin kilala, maraming salamat sa inyo na hindi namin nakalain na ganyan kalaki na pala yung sumusuporta sa amin during our quarterfinals to semifinals fight. We are not really aware. Pag after pa ng awarding ceremony namin, nalaman na trending na pala kami, ang dami nagsasabi sa akin na ang taas daw ng views nila, ni-stream nila yung game namin. Maraming salamat sa inyo. May mga bashers man tayo dahil bronze lang ang naiuwi, pero bronze is still bronze. Iba
1: yes.
0: ang experience kapag ikaw na ang lumalaban para sa bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo talaga. Walang katapusang pasasalamat. Next year, uuwi kami ng gold. Hindi alam ng sports radio yan na patuloy kami, na pataas kami. Alam ng sports radio yung journey namin na pataas ang aming ano namin,
1: yes.
0: ang achievements namin. So, tutuloy namin yan. Lalaktawan natin ng silver, mag-gold tayo next year.
1: Ayan. Abangan nyo. Siyempre yan, sila Coach
0: yes.
1: Roger at Pokemon Unite Team. So, maraming salamat, Coach, at we hope
0: maraming
1: to see
0: salamat
1: you
0: din.
1: Sa next.
0: Yon, yeah.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ayan. Thank
0: Chat-chat
1: you.
0: Nyo lang, alam nyo. Oo, ako dyan.
1: Ayan. Thank you, Coach.
0: Maraming
1: sa
0: salamat po. Bye-bye.
1: Bye.
2: Ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
4: That was Coach Albert Camp ng Cebol Pokemon Unite bronze medalists in the 20th Asian Games. Isa sa dalawang bronze medals ng ating esports team. Nakakuha rin ng bronze sa Honor of Kings. At isa sa 14 na bronze medals ng Pilipinas dito sa 20th Asian Games. Now, bukas, ito na, 12:45 ng tanghali. Ano man ang ginagawa mo niyan, maliban na lang siguro kung nagmamaneho ka, huwag kang titigil. Okay? Pero 12:45 po bukas ng tanghali, Carlo Paalam will fight for the gold. Laban kay Rui Yamaguchi ng Japan. Gold medal bout ng men's 55-kilogram division sa boxing. Kahapon dumaan sa butas ng karayom si Carlo Paalam against Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan. And I'd like to believe yun na yung toughest test niya ano dito sa 20th Asian Games. Pero syempre, hindi mo pa rin masabing sigurado na yung, ano, yung gold. Kasi hindi naman makakaabot ng championship round etong Yamaguchi ng Japan, kundi yan magaling, di ba? But we are rooting, we are praying, we are hoping that Carlo Paalam will win his first Asian Games gold medal at matatapos niya yung 16-year gold medal drought ng Pilipinas sa Asian Games boxing. Maganda yung pinunto ni, ano, ni ABA President Marcos Manalo sa interview sa kanya after nung naging panalo ni Carlo Paalam kahapon. Ano. Sabi niya, for the most part, Carlo Paalam played as the counterpuncher and yung role na yun, ano talaga yun eh, bagay na bagay kay Carlo Paalam yun. Ano? It's one of his strengths and he can also adjust kung anumang klaseng boksingero yung kalaban niya. And in the final bukas, that's going to be key para kay Carlo Paalam, play to his strengths and let yung kalaban niya ang mag-adjust sa kanya. Ano mas mag, I think mas yun yung sinabi ni Sir Marcos Manalo. And tingin ko yun din yung dapat niyang gawin. Ano, let his opponent adjust. And by kung mangyayari yun, kumbaga mas malaki yung chance na makuha niya yung panalo. So 12:45 PM po bukas, alas 12:45 ng tanghali. It's Carlo Paalam versus Rui Yamaguchi for the gold medals, men's 55 kilograms in boxing. 5:57 ang ating pong oras. That's it for postgame ngayong araw na to ng Huwebes. Susunod na po, Sports 918 with Ria Arevalo. Hanggang sa susunod po nating pagkukwentuhan dito sa postgame. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Malacanang, hinimok ang publiko na manatiling kalmado sa epekto ng posibleng Super El Nino kasunod ng mga posts sa social media ng sobra-sobrang pag-iimbak ng tubig, pagtitiyak ng palaso.
2: So tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. So hindi po kinakailangan magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
1: Public Works Secretary Vince Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo ininspeksyon ng ilang infrastructure projects sa Naga City. Whole day marathon hearing sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte sinimulan na ngayong araw. Dalawang testigo mula sa Registry of Deeds ng Davao City umarap sa Senate Impeachment Court kaugnay ng mga umano'y hindi idineklarang property sa Sal-N ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Manch Carpio. Ang iba pang kaganapan sa Senado, tutukan! Philippine Coast Guard matagumpay na naitaboy ang isang Chinese research vessel na namataan sa karagatang sakop ng Batanes. At silipin ang mga produktong tampok ang tradisyonal na sini at kultura ng Pilipinas sa tatlong araw na trade fair sa Pasay City na pinangungunahan mismo ng Office of the First Lady.
3: Bayan, sinimula na ang whole day marathon hearing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong unang araw ng Oktubre, kung saan sumalang bilang testigo ang Register of Deeds ng Davao na si Attorney Cathy Florence Baldonado at si Attorney Marco Pineda, kaugnay ng mga umano'y hindi idineklarang ari-arian sa Sal-N ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Manz Carpio. Ang iba pang ulat hinggil sa paglilitis, ihahatid po namin sa inyo. Maya-maya lamang. Samantala, bayan, siniguro ng pamahalaan na sapat ang pondo para tumugon sa pangailangan ng mga apektadong sektor sa taas presyo ng petrolyo at ang mga posibleng maapektuhan ng nagbabadyang very strong El Nino.
4: Iginiit naman ng isang water service company na nananatiling sapat ang supply ng tubig at walang malawakang water service interruptions.
5: Sa huli, ayon sa palasyo, malaki ang maitutulong ng maliliit at simpleng hakbang gaya ng pagtitipid ng ating mga kababayan sa pagkonsumo ng tubig para tugunan ang nasabing climate phenomenon. Narito ang ulat.
6: Sapat ang pondo. Yan ang tiniyak ng pamahalaan para matugunan ang Super El Nino. Ayon sa Malacanang, 6.2 billion pesos ang nakalaan para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng Super El Nino at kasalukuyang hamon sa enerhiya. May 39.82 billion pesos din sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa mga karapat-dapat na gastusing kaugnay ng mga kalamidad, kabilang ang climate-related events. Pati sa 2027, iminungkahi na ang pagdaragdag ng pondo para sa paghahanda at pagtugon sa epekto ng Super El Nino.
7: For 2027, nagpropose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF. Sa halagang 45.67 billion. At magkakaroon din po ng budget na 9.885 billion. Ito po ay propose para sa quick response funds for frontline agencies. At inaasahan din po na magkakaroon din para sa budget ng 11.18 billion for NFA rice buffer stocking, 4.5 billion for crop insurance covering around 2.34 million small farmers and fisher folk, and 46.356 billion for NIA, including 30.437 billion pesos for irrigation restoration and development.
6: Ipinunto ng palasyo na hindi na bago ang El Nino sa Pilipinas, pero inaasahang mas magiging matindi ito ngayong taon, bunsod na rin ng climate change. Bagaman hindi nito magagarantya na hindi makakaranas ng water shortage, partikular na sa Metro Manila, sinabi ng pamahalaan na pinaghahandaan na nito ang posibleng epekto ng pagbaba ng water allocation ng National Water Resources Board sa 44 cubic meters per second simula ngayong buwan.
2: Handa po tayo dyan. Kung ano man po ang mangyayari, kailangan din pa rin natin paghandaan kung gaano ito katindi. Yun ang dapat natin paghandaan. Hindi ko masasabi kung hindi natin maranasan yung sobrang tagtuyot at ang kailangan lang po talaga natin ay magprepara. At yun po ang ginagawa ng gobyerno.
6: Sabi ng Maynilad, walang malawakang water service interruptions na ipatutupad ang kumpanya.
8: Stable po ang ating water supply, so wala naman po tayong nakikitang kinakailangan na water service interruptions. Malaking bagay po dito, Ma'am Clay, yung ano no, yung ginapag-prepare ng Maynilad ahead of the El Nino para po ma-ensure na tuloy-tuloy ang ating sa West Zone.
6: Binabawasan na nila ang pagdepende sa angat dam at kumukuha na ng tubig mula sa Laguna Lake. Nagre-recycle na rin sila at isinasailalim sa treatment ang wastewater. Puspusan din ang pagkukumpuni sa mga tubo para maisalba ang mga tumatagas sa tubig. Kung may water service interruptions man sa ilang lugar, paglilinaw ng Maynilad, bahagi ito ng maintenance activities para matiyak na sapat ang supply ng tubig. Ang Manila Water, siniguro rin ang 24/7 na supply ng tubig. Gate nito, kahit ibinaba sa 42 cubic meters per second doon ang alokasyon ng tubig, nagawa pa rin nilang mahatira ng sapat na supply ang mga consumer. Dagdag pa ng Malacanang, puspusan din ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa Climate Change Commission para magkaroon ng mas maayos na preparasyon hinggil sa Super El Nino. Pero binigyang diin nito ang mahalagang papel ng publiko sa pagharap sa epekto ng phenomenon.
2: Pero of course, kailangan din po natin ngayon ang tulong din ng ating mga kababayan. Kung paano kayo makakapagtipid ng inyong tubig sa inyong kabahayan, yan po ay malaking tulong. Kung may mga leak na dapat maayos sa inyong kabahayan, ay dapat nang maisaayos din po. Mga simpleng gawain na makakatulong ng malaki para matugunan din natin ang epekto ng Super El Nino.
6: Kenneth, pasyente, para sa bayan.
3: Hinimok ng Malacañang ang publiko na manatiling kalmado at maghanda ng maayos sa epekto ng posibleng Super El Nino. Kasunod ng mga post sa social media ng sobra-sobrang pag-imbak ng tubig. Babala ng palasyo, ang pag-hoard ng tubig ay maaring humantong sa dagdag presyo nito dahil walang anunsyong kulang na ang water supply. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
9: Patung-patung na ang sandamukal na hugasin sa karinderyang ito sa barangay 434 Maynila. Kwento ni Mark, wala kasing tubig simula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Oras ng paglilinis nila sa karinderya na sumabay sa kinukumpuning tubo sa kanilang lugar.
10: Delay po sa pagluluto, ganun po. Pati mga hugasin, delay din po. Kinaumaga na mahugasan after pagbukas po ng pwesto. Hindi po makakapagbenta agad kasi wala pang hugas, mga niluluto ganun.
9: Kaya si Lola Emily, palaging pinupuno ang dalawang balde ng tubig sa bahay. May isang drum at container din siya ng tubig bilang paghahanda sa Super El Nino.
11: Biglang mawawala ng tubig. Eh kung wala kang nakatagong tubig, di paano na? Eh sabi nga, mawalan ka na ng kuryente, wag lang tubig.
9: Sa Facebook na Preppers Philippines and Survivalists, kanya-kanyang poso mga netizen sa paghahanda sa Super El Nino. Ang netizen na ito, bumili na ng 16 na drum ng tubig. Ilang online user naman, bumili na rin ng kahon-kahon at 12-12 ng mineral water na iniimbak dahil sa takot sa epekto ng matinding tagtuyot. Sabi ng isang netizen, nakakapanik, kaya kahit siya, napabili na rin ng galon-galong potable water. Bagaman may ilang pumuri sa kanilang maagang paghahanda, binatikos naman ng ilang netizen ang tila sobra-sobrang pag-iimbak. Pangamba nila, ang ganitong diskarte, baka magdulot pa ng shortage. Hirit pa ng isang netizen, paano naman ang wala pang budget sa ngayon?
2: Ang pag-iipon ng tubig, na tama naman, pero hindi po sa pamamaraan na kailangang mag-hoard ng mga mineral water na mabibili po ninyo. Hindi po yan na tamang pagpiprepara. Kasi mas magkakaroon po ng fear o agam-agam ang ating mga kababayan sa ginagawa niyong pagpapanik?
9: Ayon sa Malacañang, wala silang natatanggap na impormasyon na kulang na o hindi sasapat ang supply ng tubig, partikular na mga mineral water na nabibili sa mga grocery store, babala ng palasyo.
2: Na makakos ito ng pagdagdag ng presyo ng tubig. Dahil once po na nag-hoard, baka kulangin ang supply dahil hindi naman kailangan pang mag-supply, pero tinatago po ninyo. So tataas po talaga ang presyo ng tubig pag ganyan. So hindi siya advisable.
9: Alinsunod sa Price Act, maaring magmulta ng hanggang 1,000,000 piso ang mapatutunayang nang-hoard. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
4: Mahigpit na tinututukan ng Department of Social Welfare and Development ang pagbibigay ng iba't ibang tulong at programa para sa mga maapektuhan ng posibleng very strong El Nino. Yan ang ulat ni Angelica Abroga.
12: Ay, sapat ba ang resources ng DSWD? Well, yes, sapat po.
9: May nakahanda umunong mahigit 1.4 bilyong pisong standby funds ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon sa DSWD, umabot na sa 702.6 milyong piso ang naipagkaloob na financial assistance, habang 714.2 milyong piso naman ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance na naibigay. Kabilang sa naipamahagi sa mga apektado ng El Nino ang mahigit 43,000 family food packs, 4,967 iba pang food items at 2,300 non-food items na nakatulong sa mahigit 68,000 beneficiaryo. May 3,660 water containers naman sa mga apektado ng kakulangan sa tubig. Samantala, may 3.8 family food packs ang nasa stockpile para sa mga posibleng kalamidad at emergency. Bahagi rin ng hakbang ng DSWD ang Project Lawa at Binhi na nakatuon sa pagtiyak ng access sa tubig at pagpapalakas ng food security sa mga komunidad. May 5,311 sites na sa Project Lawa at 8,671 sites naman sa Binhi.
12: So hindi lamang po tayo umaaksyon kapag may mga disasters na tinitiyak natin na nai-capacitate din natin yung mga vulnerable sectors para makapaghanda at matugunan ang kanilang mga pangangailangan.
9: Samantala, sa Barangay Gilotongan sa Kawayan, Masbate, inilunsad din ang air-to-water generator bilang pilot project para magbigay ng mas ligtas at mas mapagkakatiwala ang inuming tubig sa komunidad.
12: I-convert mo yung humidity,
13: yung oxygen,
12: to water. It goes through, of course, the filtration process, the parang ano kaya, parang kang may water refilling station dun sa lugar.
9: Ayon sa DSWD, ito ang unang government-led hybrid air-to-water generator system sa bansa. Angelica Abrogar, para sa bayan.
5: Samantala, bukod sa mga proyekto kontra baha, muling ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Naga City Mayor Lenny Robredo ang mga infrastructure projects sa lungsod. Yan ang ulat ni JM Thompson.
14: Malaking bagay para sa estudyanteng si Arlan ang ginagawang redevelopment sa MT Villanueva Avenue, Naga City, Camarines Sur. Dahil sa araw-araw niyang pagpasok sa eskwelahan, araw-araw din siyang tila nakikipagpatintero sa mga sasakyang nakaharang sa tabing kalsada.
15: Para po sa opinion ko, masipo po siya ta. Igdi po sa mga sidewalk tayo, long tapo dyan, may mga nakaparek na motor. Dahil po sa mga obstacles na yan, ang mga estudyante po napipilitan po na sa tinang po na mag-agi, which is very dangerous ta. Nailing taman po, igdiyo ang mga nag-aaraging kutsi, darakula, tas mabibilis pa. Kaya, in my opinion po, good idea po talaga na nag-expand po kita ng sidewalk para naman po sa ikabubuti ka mga regular na civilian, tapos po sa mga estudyanteng arugni.
14: Malaking tulong din ang pagpapalawak ng sidewalk para kay Ninya dahil delikado anya sa mga naglalakad sa sidewalk ang mga sasakyang mabilis ang pagpapatakbo.
16: Para po sa ko, okay po siya for safety man po. Ta since mga school po ang yaraon digdi sa okay po siya sa para sa ko.
14: Ito ang tiniyak ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo sa kanilang pag-iinspeksyon sa proyekto ngayong araw. Matatanda ang nauna na nilang inspeksyonin ng kalsada noong Marso. May ilang residente na kasing naiulat na nasa gasaan ng mga sasakyang nagpapatakbo ng mabilis. Halos 20,000 estudyante naman ang araw-araw na dumadaan sa kalye dahil may ilang malalaking paaralan sa lugar. Kaya naman prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga residente at estudyante.
13: Proof point lang na yung walkable streets is equally important as streets for vehicles. Diba? Importante yun. Kasi lalo na ngayon, nararamdaman natin yung sakit ng presyo ng gasolina. Diba? So,
14: ayon pa kay Robredo, ang national road na ito ay kasalukuyang may 4 lanes habang ang sobrang liit na espasyo lamang ang natitira sa mga pedestrian.
17: So yung tendency ng mga sasakyan na bumilis, talaga nandyan. Pero delikado kasi unang-una wala masyadong nalalakaran.
14: Sa planong pagpapalawak ng sidewalk at paglalagay ng maayos na espasyo sa mga pedestrian, mababawasan naman ang lapad ng kalsada na maglilimita rin sa bilis ng pagpapatakbo ng mga sasakyan.
13: Kasi problema, ang mindset kasi dati ng DPWH, unfortunately, no, is puro kotse ang iniisip. No? Kailangan. Ang kaya para sa kotse lang, yung pedestrian at commuter.
17: Mahala kayo.
13: After thought na lang, kumbaga minor thought na lang, parang bibigyan mo sidewalk na napakakitid, napaparag ang masabi na may sidewalk.
14: Dumiretso naman si Secretary Dizon at Mayor Robredo para inspeksyonin ang natapos na revetment at flood mitigation structure project sa Barangay Tabuco. Malaking bagay ang mga ginagawang proyekto kontrabaha ng pamahalaan sa lungsod ng Naga. Ayon kay Robredo, anya, malaki ang nakita niyang pagbabago sa ilang lugar na madalas bahain na ngayon ay kahit papano'y nabawasan at mabilis nang humupa ang mga baha.
17: Mula nung pinahiram tayo ng equipment, maraming mga lugar dito na dati grabe yung baha, ngayon hindi na. Yung mga lugar, meron at least dito 2 lugar, sa Mabolo, saka sa may SM, na pag nasa-stock yung tubig, meron na tayo pang higop. So, na-try na namin yung sa Mabolo and very effective siya. So, nakaabang siya kung saan merong grabe, adun pa din.
14: Giit naman ni Robredo, malaking bagay pa rin ang disiplina ng mga residente pagdating sa pagtatapon ng basura para tuluyang mawala ang kanilang problema sa baha.
17: Kasi paminsan ang nagiging cost na talaga basura, ginagawa natin lahat pero yung pagtao talaga hindi mag-cooperate. So kami, we are working very closely with the barangays para yung mga pag-asikaso ng basura sa barangays, tulong-tulong kami.
14: Halos doble. Ganito na kalawak ang magiging sidewalk dito sa may MT Villanueva Avenue sa Naga City dahil inaasahang matatapos ang sidewalk na ito sa loob ng 6 hanggang 7 buwan para matiyak na magkakaroon na ng maayos at ligtas na daanan ng mga estudyante at residente. Mula rito sa Naga City, JM Thompson, para sa Bayan.
4: Makararanas ng localized thunderstorms ang ilang bahagi ng Luzon. Sa inilabas na thunderstorm advisory ng PAGASA, posibleng magtagal pa ng kalahating oras at ang katamtamang hanggang sa malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat o thunderstorms ang gitnang Luzon, particular sa Zambales, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Cavite, Batangas at sa Quezon. Samantala, ramdam na ang trap o yung buntot ng bagyong Choy 1 na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Hindi naman yan papasok sa bansa. Sa Luzon bukas, magpapatuloy ang mas maaliwalas na panahon pero posibleng makaranas pa rin ang localized thunderstorms sa hapon o gabi. Sa Visayas naman, patuloy na magpapaulan at magdadala ng maulap na panahon ang trap o yung buntot ng bagyo na nasa labas ng PAR, partikular sa Negros Island Region, gitna at silangang Visayas o sa Samar at Leyte provinces. Sa Mindanao, makararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dala ng trap. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaman lang yan.
3: Samantala, iba't ibang asset ng Philippine Coast Guard ang dineploy para itaboy ang isang Chinese research vessel na namataan sa karagatang sakop ng Batanes. Naging matagumpay naman ang misyon. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus.
18: You are hereby demanded to stop your illegal activities and leave immediately.
19: Pasado alas 7 ng umaga nitong Webes nang dumating ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard at kaagad naglunsad ng Rigid Hull Inflatable Boat o RIB. para paligiran ang Chinese research vessel Jiahaike 7 na nasa karagatang sakop ng Batanes, 37 nautical miles mula sa Itbayat.
18: In violation of the sovereign rights of the Philippines, you are hereby commanded to stop your illegal activities.
19: Kasabay nito ang ilang beses na radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa, ngunit walang sumasagot sa Chinese research vessel. Pinalipad din ng PCG ang isang Islander aircraft sa lokasyon ng Jiahaike 7. Sa gitna nito, isang barko ng China Coast Guard ang dumating din sa lugar, bagay na nakapagtataka ayon sa PCG.
20: If you're going to look at the open source data about the characteristic of this Chinese research vessel, ang sabi doon, it is a civilian research vessel, a private entity. It is not owned by the Chinese government. Kung hindi talaga concerned ang China dito sa Chinese research vessel na to, why would they even send a China Coast Guard vessel, right? So, it goes to show na this Chinese research vessel is not doing things on their own privately. This must be sanctioned by the Chinese government. And that makes it more kabahabahala, no?
19: Susunod naman sanang hakbang ng PCG ay sumampa sa Chinese research vessel.
20: If this is not a public vessel, then it doesn't enjoy sovereign immunity. Since we are the Coast Guard and we are the law enforcer here, from the coastal state, we have the authority to board this research vessel who's conducting illegal MSR.
19: Pero bago magtanghali, umalis na sa lugar ang Jiahaike 7 na nanatili ng halos 3 araw simula noong September 28. May kakayahan ang naturang barko na makapag-imbestiga ng subsea cable. Iginiit ni Tariela na illegal ang naging aktibidad ng Chinese research vessel, lalo't nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Muli rin niyang pinuna ang pagtatanggol noon ng Chinese embassy sa naging paglalayag ng Jiahaike 7 mula sa Batanes.
20: Para sa akin, dapat mahabol natin sa China is what was the real objective of this Chinese research vessel na pumunta dito sa Batanes? That is something that the Chinese embassy has to explain. The other day, they were even claiming they have jurisdiction over these waters. So these are the things that the Chinese embassy has to say.
19: Sa kabila ng matagumpay na misyon ng PCG para itaboy ang Chinese research vessel, patuloy na susundan ito ng BRP Teresa Magbanwa hanggang makalabas sa EEZ ng bansa. Patrick De Jesus para sa Bayan.
4: Kumikilos na ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration para tulungan ang mga Pilipinong sangkot sa isang bus crash sa Bavaria, Germany noong Linggo. Nakikipag-ugnayan na ang dalawang ahensya sa Migrant Workers Office sa Berlin, Philippine Consulate General sa Frankfurt at iba pang ahensya para matulungan ang 17 Pilipino na lubhang nasugatan sa insidente at 14 na iba pa kabilang ang kanilang mga kaanak. Ayon sa ulat, galing Milan, Italy, ang nasabing bus na may sakay na 35 pasahero patungong Germany para sa taunang Oktoberfest. Dalawa sa mga Pilipino na mga overseas Filipino worker ang namatay sa nasabing insidente. Katuwang DFA, nagsasagawa na rin ng koordinasyon ang DMW at OWA para maiuwi sa bansa ang mga 12 Pinoy at mabigyan ng tulong ang kanilang mga pamilya.
21: Justisya na hinahanap natin dito. Hindi biro, hindi maliit na bagay ang kawalan ng buhay at mga nasasaktan nating mga kababayan. Kaya together once again with our consuls general both in Milan and in Frankfurt, we have teamed up with them to ensure that justice will be delivered here to the families of the aggrieved, the victims, the two deceased victims, and the rest of those 31 or so passengers dun sa bus na yon na Pilipino.
5: Binigyang diin naman ng Justice Department ang non-punishment principle sa mga biktima ng kasong human trafficking gaya ni Mary Jane Veloso. Kasabay din ito, kinilala ng Indonesia ang paggawad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng absolute pardon kay Veloso. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
22: Sobrang importante po yun para sa akin na malinis po ang pangalan ko dahil wala po akong kasalanan.
0: Naluha habang nagkukwento ng kanyang karanasan si Mary Jane Veloso, dating overseas Filipino worker sa Indonesia na biktima ng drug trafficking at kamakailan ay nagawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanya kasing paglaya, maituturing na rin niyang pangalawang buhay.
22: Nagpapasalamat po ako sa Pong May Kapal na nagbigay pa po sa akin ng pangalawang buhay. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng tao na gumawa ng paraan para po mabigyan po ako ng absolute pardon ni President. Para po sa DOJ, sa DMW, sa akin po mga lawyer and UPL, sa imigranti po na mula pa po sa Indonesia, nandiyan na po sila sumusuporta.
0: Taong 2024 nang mapauwi si Veloso sa Pilipinas dahil nagkaroon ng kasunduan si Pangulong Marcos Jr. sa Indonesia kung saan ipinaubaya na nito ang kanyang kustodiya. Kabilang dito ang pagsisilbi ng sintensya at paggamod sa kanya ng executive clemency. Sa Republic Act 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012, binibigyang proteksyon ng mga nabibiktima ng trafficking. Sa batas ding ito, walang kaparusahan para sa kanila dahil ang pananagutan ay sinisingil sa salaring nagdala sa kanila sa ganitong sitwasyon.
1: Madali siya i-apply kung nasa Pilipinas lang yung kaso. Kasi tayo, halimbawa, may nakita tayong mga biktima ng human trafficking. Halimbawa, yung mga babaeng na-coerce into sex trafficking. Diba? Kahit sabihin mong krimen yun, krimen ng prostitution, hindi sila mananagot. Ang mananagot doon yung bugaw.
0: Iginiit ng Department of Justice na hindi lang si Veloso ang biktima ng human trafficking, kundi marami pang OFW sa ibang bansa na sinisikap din nilang matulungan sa pamamagitan ng negosasyon. Ayon sa DOJ, hindi naging madali ang proseso ng paglaya ni Veloso.
7: May mga naging challenges at balikan, alam mo naman minsan sa isang kwarto na 10 ang abogado, 11 ang pananaw eh. So, at ito yung mga dinaanan nito. Pero sa dulo nun, nakita natin na sa pamamagitan ng kasunduan ng Pilipinas at ng Indonesia sa pag-transfer kay Mary Jane dito, kasama dito yung karapatan ng ating prerogative ng ating minamahal na Pangulo na mag-pardon.
0: Pero naniniwala si Justice Secretary Frederick Vida na bilang kapatid na bansa sa ASEAN ay kinikilala rin ng Indonesia ang absolute pardon na iginawad ng Pangulo. Wala rin anya siyang nakikitang magiging balakid o iba sa nakikita ng naturang bansa. Naglabas na rin ng pahayag ang Coordinating Minister for Legal, Human Rights, Immigration and Corrections ng Indonesia na inirerespeto nila ang naging desisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa paggawad kay Veloso ng absolute pardon. Paalala naman ng DOJ sa mga nag-a-abroad para maghanap buhay, iwasan na ang mga red flag na recruiters na nag-aalok ng mga kahinahinalang trabahong hindi dumadaan sa legal na proseso at makakukuha ng malaking bayad. Maaari ring sumangguni sa Department of Migrant Workers kung mayroong mga kahalintulad na tanong tungkol dito. Samantala, inaasahan naman ang pagtestigo ni Veloso laban sa kanya umanong illegal recruiters sa Nueva Ecija Regional Trial Court. Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: Tinanong ang dalawang testigong humarap sa witness stand hinggil sa mga ari-arian ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio, kung saan ang ilan sa mga ito ay hindi nakalagay sa salin ng Vice Presidente batay sa record ng Land Registration Authority. Inaulat ni Vel Custodio.
23: Wala umano sa salin ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio ang dalawang properties na may sumatotal na acquisition value na halos 9.5 milyon pesos batay sa record ng Land Registration Authority. Kabilang dito ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng 379 square meters sa lupain sa Matina, Davao City na binili umano ng mag-asawang Duterte Carpio noong July 2024.
24: Isa-isayin ko po, wala po kayong nakikitang may biniling lupain ng 6 na milyon base sa deed of sale na hawak niyo?
25: Base po dito sa record na hawak ko, sir, Your Honor, wala po sa 2024 at 2025 na
24: hindi po mag-a-appear yan sa 2024, Attorney Cathy, dahil kung yung deed of sale ay 2024 July 2, kailangan po yung i-deklara ng 2025, hindi po sa 2024. Pang 2023 po yung 2024.
25: So, wala po dito po, Your Honor.
24: Wala po kayo nakitang katumbas sa...
25: Wala pong nag-match.
24: Sa preso? Pati ba sa lugar?
25: Sa preso at sa lugar po at ang mode of... Mode of acquisition po, ang nakalagay po sa 2025 ay construction po. At dito po sa aming dokumento ay deed of sale po.
24: May nakalagay din po, 2024 sale. Kita niyo po yan?
25: Opo, pero ang purchase price po dito ay wala pong 6 million po, sir.
23: Bagay naman sa pagtestigo ni Attorney Marco Pineda, bumili umano ang Vice Presidente at ang kanyang asawa ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng property sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Sa cross-examination, kinumpirma ni Pineda na nakasaad sa Transfer Certificate of Title na nasa Barangay Matanos ang property at binigyang diin niya na hindi tumutugma ang description sa titulo sa SALN.
2: Since the TCT number of these two properties do not appear in the SALN for the prosecution, it is a clear establishment already that it's not in the SALN without making conclusion of fact or conclusion of law.
6: They had the long, they had a long time and opportunity to rectify and make known if they intended really to reflect the same properties. They could have done that. Why didn't you actually be accurate about your SALN and be faithful about the SALN para mag-match? That's perjury na yun because SALN is a public document.
23: Samantala, inanunsyo ni Lead Prosecutor Jervie Luistro na hindi na isasalang si dating Senador Antonio Trillanes IV bilang testigo. Hiniling naman ng dating senador sa House Prosecution Panel na formal na alisin ang kanyang pangalan bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, sapat na ang judicial notice and transcript mula sa testimonya ng dating senador sa pagdinig ng House Committee on Justice para sa pagpapatibay ng ebidensya sa Article 2 ng impeachment na unexplained wealth.
2: There is no loss to the full development of this article because what Senator Trillanes would have testified on is already part of the records by way of judicial notice.
23: Susunod namang isasalang bilang testigo si AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa Lunes. Ipapasapina ng korte ang mga kinatawan mula sa 8 banking institutions at 7 insurance at financial companies para sa pagpresenta ng financial records ng pangalawang pangulo na susundan ng pagtestigo ni BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Authority Andrin Garcia Marquez sa Lunes. Vel Custodio para sa Bayan.
5: Inusisa rin ng mga Senator Judge ang dalawang testigong humarap ngayong araw tungkol sa properties ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio sa Davao. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
8: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo si Samal Deputy Registry of Deeds Attorney Marco Pineda kung meron itong dokumento na nagpapatunay na ginamit ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasa Scarpio ang public funds sa pagbili ng property sa Matanog Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ayon kay Pineda, nakuha ni Carpio ang nasabing lupa noong March 15, 2018 sa lagang 3.4 million pesos. Sa pagbusisi sa SALN ni Vice President Duterte, sinabi ni Pineda na walang nakasaad na perfectly matches sa deed of absolute sale.
10: Mr. Witness, does the Registry of Deeds possess any corporate records, bank trails, or financial documents indicating na public funds or personal funds belonging strictly to Vice President Sara were utilized to purchase these properties, sir? Do you have those?
11: No, sir, because as I said, sir, with all due respect, we have a set of requirements, documentary requirements. So we just adhere to what is required for of us as ministerial officers. We don't have any paper trail on the source of the funds.
10: Okay. Then may susunod po ng question. As an official of the LRA, sir, meron ba kayong personal knowledge regarding sa marital property regime? Example, sir, mga absolute community or complete separation of property, yung established between the spouses bago po sila nag-asawa, baka meron ng lupa si Attorney Man Scarpio, magkahiwalay sila ng property.
11: No, sir.
10: So wala ho kayong ganon?
11: No, sir.
10: All right. Then let me move to my next question, sir. Sir, if a public official declares a real estate in their SALN, tapos using a broad geographical classification, all right, a developer's project name or an aggregate real property without explicitly writing the words Barangay Matano Samal, for example, your automated title lookup would register that as a no matching record, correct? Tama po ba?
11: If my recollection serves me right, Your Honor, that would be the output or the outcome.
10: Okay. So, the standard SALN format provided by the Civil Service Commission does not strictly require public official to itemize the exact lot and block number of the micro barangay address of every single parcel, does it?
11: Yes, sir, but I have some reservation, Your Honor, considering that under the law, Republic Act 6713, the official custodian of the SALN is the Office of the Ombudsman. So I have some
10: reservations,
11: Your Honor, okay, because I might be saying something that and I will be violating the law as a lawyer.
9: Samantala, binigyan din impeachment court presiding officer Francis Jesus Cudero ang nakasaad sa 2019 SALN ni Vice President Duterte kung saan idineklara nito ang dalawang pagbili ng lupa sa Barangay Adanao, Island Gordon, City of Samar. Ayon kay Cudero, ang isa sa mga property nagkakalaga ng 2 million pesos habang isa naman ay 1 million pesos. Tinanong din ni Tulfo si Davao City Registry of Deeds Attorney Cathy Baldonado kung posible bang maibenta ang isang property kahit hindi pa ito nairehistro sa pangalan ng bagong buyer sa Land Registration Authority o LRA. Kaugnay ito ng umano'y property ni Carpio sa Huna Subdivision, Matina Crossing, Talomo, Davao City na nagkakalaga ng 6 million pesos at sinasabing ibenta sa kanya noong July 2, 2024.
10: Ma'am, ang sabi niyo po, kayo ay nagtatala ng mga instrumento sa real property. Tama po ba ito?
12: Opo.
10: Pagkadinig ko.
12: Opo, yan.
10: Posible ba na magbenta ng properties at hindi pa registered ng new buyer sa LRA ang isang property?
12: Posible po.
10: Okay. Kailangan ba ilagay sa SALN kahit na ibenta na ang property? For example, binili ko po ngayon, tapos sa after 1 month may bumili, may patong na bilhin ko sa iyo. Hindi ko na kailangan ilagay sa SALN, kailangan ko para ilagay yun yung pagbebenta ng SALN.
12: Not within my competence po.
10: Not within your competence. Okay, pangalawang tanong po ay sana nasa competence niyo na po itong tanong ko ano. Gaano karami po ang property na pinag-uusapan natin dito, ma'am, ng mag-asawa? Gaano karami ito?
12: Hindi ko po alam.
10: Hindi mo rin alam?
12: Opo.
10: Ano yung pinag-uusapan natin dito? Anong property po ito? Isa lang?
12: Base po sa subpoena po, ito lang po ang pina-identify ko sa akin.
10: Gaano kalaki po ito, ma'am?
12: 379 square meters po.
10: 379 square meters. Hindi naman po ito itarya. Sa loob po ba na city ito? 300 square meters, tama po?
12: Opo, 300.
10: Nasa exclusive subdivision po ba ito ng Davao?
12: Nasa, base po sa kanyang tax deck, nasa Huna Subdivision po siya.
10: Ano po yun? May tiga-Davao po ako pero parang Huna. Parang
12: Huna Subdivision
10: Huna
12: po.
10: Subdivision. Parang hindi naman po yan talaga na big time na subdivision. Ano? Magkano raw po ito dyan sa inyong dokumento, sa records nyo? Kung nalalaman lang ninyo.
12: 6 million po ang nakalagay dito.
10: 6 million. Pero hindi nyo makikita niyan kung magkano, ilang gifts binayaran yan o hinulugan o through banko, hindi nyo rin makikita.
12: Hindi po.
10: Ayun. So isang property lang yung pinag-uusapan natin.
12: Opo.
10: Oh, wala na kayong alam na ibang property.
12: Wala po.
9: Tinanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva si Baldonado kung ang pagkakabanggit sa pangalan ni Vice President Duterte sa isang property document ay nangangulugan ng pagkakaroon nito ng ownership of financial interest sa property na nakarehistro sa pangalan ng kanyang asawa.
13: Very quickly, Madam Witness, from a registry standpoint, does the phrase married to by itself establish that property is owned jointly by both parties?
25: Hindi po kami nag-a-assume ng kung ano po ang property regime ng parties po. Ang kinokopya po namin dito sa paglagay ng pangalan is kung ano po ang nakalagay sa deed of absolute sale. Kaya ang nakalagay po dito sa deed of absolute sale, Attorney Manases R. Carpio of legal age, Filipino, married to Sara Z. Duterte Carpio. So yun po ang inilagay dito. But ministerial po ang aming duty, ire-register lang po namin kung ano po ang nakalagay sa dokumento.
14: So, nakarehistro ay ang may-ari si Attorney Manz Carpio.
25: Attorney Manases Carpio po.
15: Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Kinumpirma ng Department of Justice na natanggap nila ang kopya ng sinumpang salaysay ni Rodolfo Gracioso Jr. mula sa National Bureau of Investigation. Si Gracioso ang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na naghatid umano ng mga kahon at mali-maleta ng pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City Representative Pulong Duterte at iba pang personalidad. Git ng DOJ, bagamat hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol sa Witness Protection Program, inuusisa na nila ang laman ng affidavit ni Gracioso at ipinauubaya rin sa NBI ang magiging proseso ng investigasyon.
16: We need to verify and validate yung sinong potential respondents. No? Tandaan nyo naman, pag ang respondents ay government officials, ang jurisdiction nasa ombudsman. So, i-refer namin sa ombudsman. Pag private individuals at may kinalaman sa kasong krimen, DOJ yan.
4: Walang nakitang deception o senyales ng panlilinlang ang National Bureau of Investigation sa resulta ng ikalawang polygraph test ni Rodolfo Gracioso.

0: para sa proteksyon ng mga bata sa social media at online gaming. Sa ilalim ng DICT, lilikha ng tanggapan na siyang magtatakda ng safety standards at regulation para sa online safety ng mga bata. Pinagsama-sama sa panukala ang mahigit 40 house bills, kabilang ang Children's Social Media Safety Act ni Speaker Faustino Bodidi III, Majority Leader Sandra Marcos at iba pang House Leaders. Ayon kay Speaker D, dapat protektado ang mga bata maging sa digital spaces.
1: Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante sa mga paaralan sa buong bansa. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng National Teachers Month, sinabi ng Pangulo na kasama ang mga magulang at komunidad sa mga katuwang para matiyak na mas ligtas at mas tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral ang mga eskwelahan. Binigyang diin din niya na habang patuloy na nagbabago ang paraan ng pagkatuto dahil sa teknolohiya at artificial intelligence, mahalaga pa rin ang papel ng mga guro sa paggabay sa mga estudyante at pagtuturo sa kanila kung ano ang totoo, mahalaga at tama.
2: For many of our children, they become second parents in school, helping create environments where learners feel safe, supported, and cared for. This also means strengthening school safety and student support. Together with parents, communities, and other partners, we will continue to work to make our schools more secure, more responsive to the needs of our learners.
3: Nanawagan ng pantay na pagtrato at maayos na pakikipag-usap ang grupong True Brown Style na nasa likod umano ng illegal recruitment sa mga kabataan para gamitin sa kriminalidad. Bukas naman ang DILG na makipagdialogo kung susundin nito ang isang malinaw na kondisyon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
4: Huwag lahatin. Ito ang pakiusap ng grupong True Brown Style o TBS, ang grupong pinangalanan ni Interior Secretary John Vicrimulya na nasa likod ng pag-radicalized sa mga minor de edad sa bansa. Sa Facebook page ng grupo, kanilang iginiit na naiintindihan daw nila ang ginagawa ng mga otoridad na paghabol sa mga kriminal, lalo na kung involved dito ang mga bata at ang komunidad. Pero giit ng grupo, hindi lahat ng may TBS sa pangalan ay kriminal. Katunayan, profesional, magulang, manggagawa at ordinaryong mamamayan ang marami sa kanila na sumusunod sa batas. Tumutulong din daw ang kanilang grupo sa ilang individual na hirap itawid ang pang-araw-araw gaya ng feeding program. Pero si DILG Secretary Remulya tila hindi kumbinsido sa pahayag ng grupo.
5: Ay, kung ato mo nangyumigay ng bigas ng pandemic, I don't know who doesn't extinguish the battle in the beginning. Diba? Hindi ganun yan. Pwede tayo mag feeding program araw-araw, pero ako nangako na kasi kami. Di baliwala rin. Diba? One less to come with you.
4: Giit nila, hindi sila ang kalaban, kundi ang mga kurap.
5: Doesn't hide the truth. We are really behind a lot of the issues. But we appreciate what they're doing. But they're still not stopping. It's not stopping us from getting them.
4: Muli namang nanindigan ng kalihim na hindi sila mag-aatubili na ipatupad ang batas. Hindi raw kasi makatarungan ang ginagawang paglaso ng grupo sa murang isipan ng mga menor de edad.
5: Ano nila yun? Ginagawa nilang parang pinapakain sa pating yung mga bata. Dinaradicalize sila. Ang umpisa niyan, papatayin muna sila ng hayop sa harap ng mga master nila. Pagkatapos nun, mag-hold up ng mga convenience store. Pagkatapos nun, drugs naman. So natin natin niyan. Hindi ba kailangan pigilan niyan? Hindi ko na natin.
4: Sa gitna ng anilay, panggigipit sa grupo, hiling nila ang patas ng pagtrato. Sa pamamagitan ng kanilang Facebook page, nanawagan din sila ng dialogo sa kalihim. Payag daw dito si Remulya, pero dapat may commitment mula sa grupo na ititigil na nila ang kanilang gawaing kriminal. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigues, para sa bayan.
0: Nagtungo sa ombudsman ng UPACC founder para maghain ng reklamong graft. Laban kay Magalang Pampanga Mayor, Malu Paras, Lacson at iba pang individual. Kaugnay ito ng manoy illegal na operasyon ng controversial na Chuang Xing Steel Corporation na ni-raid ng NBI. Yan ang ulat ni Rod Nagusa.
6: Nagdain ng draft complaint sa Office of the Ombudsman ng United Filipino Against Crime and Corruption laban kay Magalang Pampanga Mayor Malupa Raslacson at iba pang opisyal ng lokal na

0: Pamahalaan. Ayon kay Pyra Lucas, founder ng grupo, kaugnay ito sa umano'y conflict of interest.
1: Sina Mayora Malu Lacson at kanyang buong pamilya ang nagsusupply ng manpower doon sa Zhuanzing Steel Corporation, na ang kanilang manpower ay nagngangalang Kingsman Manpower Agency.
0: Anya, walang license to recruit at certification mula sa Department of Labor and Employment Central Luzon ang Manpower Agency. Dagdag pa ni Lucas, kulang din umano sa safety measures ng planta. Una nang kinumpirma ng NBI sa Senate Committee on Economic Affairs noong Setyembre na ang steel plant ang pinagmulan ng steel bars na ginamit sa siyam na palapag na gusaling gumuho sa Angeles, Pampanga noong Mayo, kung saan 30 katao ang nasawi. Ang pasilidad ay ni-raid din ng NBI at PAOK noong Hulyo, kung saan nakita umano ang substandard steel products at radioactive materials. Apat na opisyal ng plantang na aresto, habang 347 ng mga Pilipino at 37 ng mga Chinese nationals na trabador ang nasagip mula sa umano'y mapanganib na sitwasyon. Naidokumento rin ng NBI ang pagtutunaw ng mga barya na makikita sa ibinahaging video ng grupo na umano'y inihahalo sa paggawa ng bakal. Bukod sa graph, inireklamo rin ng grupo si Paras Lacson at iba pa sa paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inakusan din ng grupo ang alkalde sa pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman na hindi umano tugma sa sweldo ng alkalde. Hiniling din ng grupo ang preventive suspension ni Paras Lacson at mga kawani ng magalang LGU habang isinasagawa ang investigasyon. Sa payag na nilabas ni Paras Lacson, itinanggi niya ang mga paratang. Anya, nag-divest na siya at ang kanyang asawa sa Kingsman Manpower Services noong May 2022 bago pa siya maupo bilang mayor. Dagdag pa niya, walang aktibong operasyon, kontrata o manpower deployment ang Kingsman sa Zhuanzing Steel. Rod Lagusad, para sa Bayan.
2: Mga tradisyonal na sining at handicrafts mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang tampok ngayon sa isang trade fair sa Pasay City na pinangunahan mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Naghahanap ka ba ng mga traditional rattan bags o di kaya ay mga makukulay na hand-woven banik? Present yan sa Likha 5, Likha Ko Lahi Ko, na matatagpuan sa Likhang Filipino Exhibition Hall sa Pasay City. Tampok sa 3-day trade fair na ito ang higit sa 100 mga hobby, manlililok at manlilikha mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na nagpamalas ng kani-kanilang husay. Personal na pinangunahan ng Office of the First Lady sa ilalim ni First Lady Liza Araneta Marcos ang programa. Nabuo ito noong taong 2023 para itaguyod, palakasin at protektahan ang traditional na sining at kultura ng Pilipinas. Isa sa mga artisans na nagpakita ng traditional Kogon weaving mula sa Negros Occidental, si Sally Montalvan. Makikita sa kanilang booth ang dekalidad na Kogon grass handcrafted items na nagkakahalaga ng mula 200 pesos hanggang 7,000 pesos.
4: Mostly ang ano po sa amin is yung mga small items katulad po ng shell chairs, sala set, mga coffee set, mga small items, bags, chandelier at drop light po.
3: Bukod sa paghahabi ng mga basket at bangko, tampok din ang masining na paghahabi ng mga makukulay na banig na mula pa sa Basilan. At syempre, hindi ko rin ito pinalagpas na masubukan. Masayang-masaya naman si Master Weaver si Bia Jawahari Bahali na nagsimulang maghabi ng Sama Bajau Tepo Mats sa edad na 13 taong gulang. Isang katuparan sa kanilang pangarap umano ang naibigay ng Likha 5 para mas makilala ang kanilang mga produkto na pinaghihirapan nilang ihabi sa loob ng ilang buwan.
5: Mas masaya rin kami kasi may tutulong sa amin, lalong-lalong yung mga anak namin magkapag-aral, kasi kung kami lang hindi namin kaya, totoo. Ayun, mapagpasalamat din kami kasi kung hindi kayo makapunta dito, salamat din.
3: Bukas ito sa publiko hanggang October 4. Free admission din ang pagpunta para palakasin ang creative economy at bigyan ng mas malawak na merkado ang ating mga local exhibitors at micro-entrepreneurs. Elijah Canlas, para sa Bayan.
2: Nagbukas na ang Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 sa Mandaluyong City. Target ng DTIA na maabot ng 48 million pesos na benta sa 5 araw na trade fair na tatagal hanggang October 5. Kalook dito ang 94 MSMEs mula sa Eastern Visayas, 27 MSMEs mula naman Leyte, 27 o 27 mula Northern Samar at 20 o 20 mula Samar. 9 naman mula Eastern Samar, 7 mula Biliran at 5 mula Southern Leyte. Nagtatampok ng mga pagkain, processed agricultural products, handicrafts, fashion items at iba pang lokal na produkto. Nais ng DTI-8 na mapalawak ang market access and business opportunities para sa mga local entrepreneurs.

0: Sa ulat probinsya, formal nang nanumpa ang mga bagong promote na guro at principal sa Davao Region ngayong araw. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Tatlong taon nang naglilingkod bilang guro sa isang malayong lugar sa Manay, Davao Oriental si Judy Ann. Malayo man, bahagi umano ito ng kanyang sakripisyo upang maibigay lamang ang edukasyon sa mga kabataan sa nasabing lugar. Sa kabila nito, ang kanyang sakripisyo ay nagkaroon na ng positibong resulta. Dahil mula sa pagiging teacher 1, na-promote na siya ngayon bilang teacher 4.
2: Na-assign ako sa multi-grade school. Tapos, muagi pa may pila ka sa pa para muabot sa school. And by God's grace, na kaya raman. And then, kanto siya nga mga experiences, nagamit po damo siya as a tool nga nung naabot mi karon sa ing-ani nga posisyon.
1: Samantala, ang gurong si Jedario ay nagsusumikap din na ma-promote mula teacher 1 tungo sa teacher 4. Nagtuturo siya sa isa sa mga high school sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental at isa ang kanilang paaralan sa mga nasira dahil sa sunod-sunod na lindol. Sa kabila nito, patuloy ang kanyang pagtuturo sa mga estudyante, pati na rin ang kanyang pagsusumikap na ma-promote bilang guro.
3: 10 years of teaching, ang mga hardship ako, daghan mga programa sa eskwelahan just like auditorship, like prefect of discipline, NDEP, and Arali Palipunan Coordinators and IPED Coordinators, taga mga programa, pero hindot siya nga na ipag-asa. Hopefully, dili ta ma-retire ani nga teacher 1 lang.
1: Kabilang sila sa mahigit 1,800 na mga newly promoted na guro at principal sa Davao Region na nanumpa sa isang seremonya noong Huwebes, Oktubre 1, ngayong taon, sa isang convention center sa Davao City. Pinangunahan ito ni Department of Education at DepEd Secretary Sunny Angara. Pinasalamatan niya ang mga guro sa kanilang dedikasyon, sipag at sakripisyo. Binati rin niya ang mga na-promote at nakigalak sa kanilang tagumpay.
4: So this is really a record of sorts of, and it is one of the real achievements of the expanded career progression. Na talagang to give credit where it is due and maybe it is overdue. Because for many years, hindi po na-budgetan yung career progression. Kung meron man, 500 million.
1: Sa taong 2027, dudoblihin ang budget ng DepEd mula 6 billion pesos. Ngayong taon, magiging 12 billion pesos na ito. Magriresulta ito sa mas maraming guro at principal na mapopromote na tinatayang aabot sa mayigit 120,000 na promotion.
4: So keep working hard, keep earning your credentials, and I think you will get what is due to you. But again, today, on the part of the central office, on the part of the executive committee of DepEd, we would just really like to express our gratitude to each and every one of you.
1: Sa ngayon, umaasa ang DepEd na sa pamamagitan ng isinagawang mass promotion, mas magiging inspirasyon ito hindi lamang para sa mga na-promote na guro at principal, kundi pati na rin sa lahat ng DepEd personnel na magsipag sa kanilang paglilingkod upang magbunga rin ang kanilang sakripisyo. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
5: Naka-apat na linggo na sa Philippine Cinema ang pambatong pelikula ng bansa sa Oscars na Filipiniana. Samantala, sinong PTV News anchor ang kinilala bilang Best Factual Presenter Award sa Asian Academy Creative Awards. Narito ang ulat.
6: Kinilala ang PTV News Tonight anchor Charms Espina bilang national winner para sa Best Factual Presenter Awards sa Asian Academy Creative Awards. Gaganapin ang Grand Awards Gala sa Disyembre sa Singapore. Samantala, nakakuha rin ng nominasyon si Charms Espina para sa Best News Anchor sa 31st Asian Television Awards. Dagdag pa sa selebrasyon, nominado rin ang PTV News Tonight para sa Best News Program. Umabot na sa ika-apat na linggo sa mga sinehan sa Pilipinas ang black comedy drama film na Filipiniana. Ang naturang pelikula ang bet ng Pilipinas para sa Best International Feature Film sa Oscars o ang 99 Academy Awards na gaganapin sa March 2027. Bago pumatok sa mga lokal na sinehan, isinara ng Filipiniana ang Cinemalaya Film Festival na nagpapatunay ng pelikulang Pilipino ay hindi lamang binubuo ng mga pelikulang nangingibabaw sa takilya. Ito ang patunay tunay ng Oscars journey ng pelikula ay hindi lamang tungkol sa international na pagkilala kundi pati na rin sa lokal na pagtangkili. Ang Filipiniana ay isinulat at idinirek ni Rafael Manuel at pinagbibidahan ni Jory Bell Agoto. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
5: At para sa iba pang updates at balita ay follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram and YouTube na PTVPH.
7: Bayan, 85 days na lang, Pasko na! At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
15: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
14: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
16: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
17: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
14: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
18: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
19: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
14: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
20: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na
5: parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
14: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
12: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
20: Ampalaya!
21: Ampalaya!
20: Kumakain kayo, ampalaya!
14: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
19: Kayong din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
22: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
23: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
9: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
24: To give the facts the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
9: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Salam, salam, salam, salam alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang-magandang gabi sa ating lahat. First day of October 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao, sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak. Samahan niyo ako, yatin natin sa inyo iba't ibang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, mga talakayan na pag-uusapan natin mamaya dito sa ating programang Salam Radio. At syempre pa, dahil October, second month of the bear months, napapalapit na ng November hanggang December. Ako, papalapit na din ng papalapit yung inaabangan ng ating mga non-Muslim friends. Inaabangan na din also ng mga Muslim friends natin kasi gaya nga ng always na babanggit natin, yung bear months din, panahon kung saan pumapaldo din yung mga negosyante, maliit man o malaki, na kung saan yung ating mga kapatid na Muslim ang or coming from Mindanao rather, ang siyang mga supplier ng mga magbebenta. Hindi man sila, alam nyo may mga issues din na ganyan eh. Kumbaga sabi nila, hindi naman kayo nagka-Christmas pero kayo yung nagbibenta ng mga bagay na gagamitin for Christmas. Yung mga parigalo, mga ganyan, di ba? Well, it depends on the intention actually, no? Eh, kung intention naman is to business, to do business, no? Eh, I think hindi naman masama kasi hindi naman ipinagbawal yung ikaw ay kumita. As long as halal, it's yung way of you earning is the halal way. So, yun lang po yung pinaka-importante talaga. No, no? Okay. Sige. Uy, oo nga pala. No? The other day, may mga shooting incidents. Na, di ba? Kasi just the other day, eh, kasama natin yung ating mga Gawad Kapayapaan Peace Award winners mula sa Jensan, ng MSG Jensan, na kung saan isa sa pinag-usapan natin is yung hindi man nangyari, hindi man nangyari sa MSG Jensan, kundi sa Jensan, no? Yung shooting incidents, eh, kumbaga, eh, isa din sila as SUC, no? State University and Colleges, na talagang pinaiigting din nila yung kanilang presensya ng kanilang security forces, yung vigilance ng mga estudyante with regards on that. Kasi kahapon, meron na namang balitang shooting incidents. Tapos kanina, meron na naman mismo. Pero hindi pa verified sa may Lasal. No? Yung isa is in Isulan, which is part ng Soksarjen, ng region. No? Yung South Cotabato, Sarangani, and General Santos. Yun yung Soksarjen. Na doon naman sa area na Sultan Kudarat, sa Isulan, may nangyari daw na shooting incident pero wala naman daw nasaktan o kaya, eh, actually hindi pa nga verified if the information is correct. Tapos, yun naman daw doon sa DASMA, which is kanina na naibalita, eh, hindi pa daw confirm. I think we'll see, no? Tingnan natin. Anyways, eto na po ang mga headlines sa pakabangan natin dito sa ating programa Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Halos 300 persons deprived of liberty sa Pangasinan Provincial Jail tumanggap ng mas mataas sa food allowance, humane treatment at serbisyo isinusulong. Association of Philippine Medical Colleges bukas para sa mga nais sumailalim sa HIV screening. Positive cases umabot sa 232. MSU-IIT sa nangunguna bilang nag-iisang Mindanao institution sa Times Higher Education World University Ranking 2027. Civil Aviation and Immigration Security Services magdadagdag ng teknolohiya para sa border security. DPWH Region 9 District Engineering Offices magsasagawa ng routine maintenance operations. New Dawn's Hotel plus Aster Kitchen, unang hotel sa Cagayan de Oro na nabigyan ng halal certification. Dalawang driver ng bus na nasangkot sa aksidente at may sakay ng mga Pilipino sa Bavaria, Germany sa sambahan ng kaso ayon sa DMW. 206. Uy, wala. Okay, sana 'yon. Okay, balita na tayo.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Halos 300 persons deprived of liberty sa Pangasinan Provincial Jail tumanggap ng mas mataas na food allowance, humane treatment at serbisyo isinusulong. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nasa 206 na persons deprived of liberty ang kasalukuyang nakakulong sa Pangasinan Provincial Jail. 271 lalaki at 25 babae. Kasabay nito, patuloy na sinusulong sa pasilidad ang humane treatment, serbisyong pangkalusugan, edukasyon, kalayaan sa rehiyon at karapatang bumoto para sa mga PDL. Pinamumunuan ng Pangasinan Provincial Jail Office ni PPJO, Provincial Warden, Retired Police Lieutenant Colonel Lovell Dalisay. Samantala, tumaas na sa 150 pesos kada araw ang food subsidence allowance ng PDLs mula January 2026. Nagpapasalamat ang mga ito sa Pangasinan Provincial Jail Office kay Pangasinan Governor Ramon Gico III kasunod ng pagtaas ng kanilang daily food allowance. Mula 70 pesos kada araw ng August 2022, naging 100 pesos ito bago umakyat sa 120 pesos nitong July 2023. Ngayon January 2026, tinakda na sa 150 pesos kada araw ang food subsidence allowance. Ayon sa PPJO, bahagi ito ng patuloy ng mga hakbang upang mapabuti ang pangangalaga at kondisyon ng mga PDL. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
22: Eh, maraming salamat mula Tayug, Mildred Coquia. Samantala, Association of Philippine Medical Colleges bukas para sa mga nais sumailalim sa HIV screening. Positive cases umabot sa 232. Para sa detalye mula Marawi, alamin natin kay Johania Yusuf.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
22: Report. Johania.
4: Binigyang din ni Dr. Munira Luz V. Mindamakud, Medical Specialist for sa Amay Pakpak Medical Center, na bukas ang nasabing ospital para sa mga nais sumailalim sa screening para sa Human Immunodeficiency Virus o HIV, lalo na't patuloy anyang tumataas ang bilang ng mga nagpo-positibo sa naturang sakit. Ayon kay Dr. Makud, nagsimulang tumanggap ng mga kliyente ang APMC bilang AIDS Treatment Hub sa lalawigan noong 2020, ngunit pansamantalang natigil ang serbisyo at muling nagpatuloy tuloy noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Batay sa kanilang tala, mula 2022 hanggang 2026, nasa 232 na ang kabuang bilang ng mga pasyenteng kumpirmadong positibo sa HIV. Sa kasalukuyan, 92 na lamang ang patuloy na nagpapagamot sa naturang ospital. Anya, mahalagang malaman na hindi lahat ng mga pasyente ay direktang mula sa Lana del Sur dahil mayroon ding nagmumula sa iba't ibang lugar, kabilang ang Metro Manila. Sa 232 na kumpirmadong kaso, 64 ang kumpirmadong estudyante at karamihan ay nasa edad na 20 hanggang 29 years old. Mayroon ding 12 na individual na wala pang 20 taong gulang habang ang pinakabata sa tala ay 15 years old. Karamihan din sa mga kumpirmadong kaso ay mga lalaki na may sexual relationship sa kapwa lalaki. Binigyang din ni Dr. Makud na isinasagawa ang HIV screening sa pamamagitan ng pagkuha ng blood sample. Sa kasalukuyan, maging ang mga buntis ay hinihikayat na sumailalim sa screening upang maiwasan ang mother-to-child transmission o paggahawa ng HIV mula sa ina patungo sa anak. Sinabi rin ni Dr. Makud na mahigpit na sinusunod ng APMC ang mga itinakdang protocol at pinoprotektahan ang privacy ng kanilang pasyente na tinutukoy nila bilang mga kliyente. Kabilang na rito ang hindi pagpapapila sa mga kliyente para lamang kumuha ng kanilang mga gamot bilang bahagi ng kanilang hakbang upang mapanatili ang kanilang privacy. Mayroon ding counseling bago isagawa ang HIV screening. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
22: Maraming salamat, Johania Yusuf. Samantala, sa Mindanao pa rin, MSU-IIT. Ito, good news naman. MSU-IIT nangunguna bilang nag-iisang Mindanao institution sa Times Higher Education World University Rankings 2027. Mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Napanatili ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ang mapabilang sa Times Higher Education o THE World University Rankings 2027 pasok sa 2,000 plus global ranking band. Umani ito ng paghanga at papuri mula iba't ibang institusyon at industriya. Kinilala at pinuri ito ng Commission on Higher Education o CHED. Anito ang MSU-IIT ang siya lamang universidad ng bansa labas sa Luzon na pasok sa World University Rankings 2027, nag-iisang kumakatawan sa Mindanao. Ang pagkilalang ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng MSU-IIT sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon, pananaliksik, inobasyon, pang-industriyang kolaborasyon at pandaigdigang pakikipagsabayan sa larangan ng edukasyon. Anim ang pasok ng mga institusyon ng Pilipinas sa 2027 THE Rankings, nangunguna ang Ateneo Ateneo de Manila University, University of the Philippines, University of Santo Tomas, De La Salle University, Mapua University at MSU IIT. Nag-iisang institusyon mula Mindanao, ikinararangal at ikinagagalak naman ito ni MSU IIT Chancellor Attorney Alizidnid Butukalan. Ang tagumpay na ito, sumasalamin sa determinasyon at panata ng pamantasan sa pagsusulong ng inobasyon sa edukasyon, industriya at research o pananaliksik. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 7:18 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Bahay kubo kahit munti.
10: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
8: Bahay kubo kahit munti.
10: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
8: Ang halaman doon ay sari-sari.
10: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
7: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
13: Tapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
21: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
25: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
15: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
16: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
15: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: 7:26 in the evening at tuloy-tuloy tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Before we continue, dun sa report kanina ng ating kasama si Johania mula sa Marawi, na kakagulat lang, no, there are 236 cases of HIV, persons with HIV in Marawi City. Although sa paglilinaw nga lang doon sa nabanggit na na report is that hindi naman lahat ay from Marawi. There are some patients who are referred to, maybe coming from Iligan, o kaya ganyan. But unfortunately, the existence, kasi sobra 60 plus yung talagang sabi na within 20, 20 to 35 years old, tapos may bababa pa ng 15, tapos sa ilan cases is to ano yun yung ano yun yung lalaki to lalaki nakaka bahala because given the fact that Marawi no is one if not the only Islamic city may mga cases na ganyan. Well, it's a thing na kumbaga you cannot exclude yung city ng Marawi being on that recognition with cases like this ng HIV. Dati, hindi ko naman sinasabi na walang cases, merong cases na ganun, pero talagang tagong-tago o kaya hindi na walang treatment na nakukuha ang isang nagkakaroon ng ganun dahil nga takot siya na malaman na yun nga yung sakit niya. But ngayon, alhamdulillah, because there is a way for some case holders na pumunta sa APMC, which is if I'm not mistaken, tertiary hospital, na pwedeng pumunta doon yung persons having that cases, no? It's something na hindi bago sa in a national level kasi ang daming cases talaga in HIV, no? Pero for Marawi talagang nakakagulat na umabot sa ganun numero yung cases ngayon sa. And those are the only cases na kumbaga masasabi natin na documented. Ano pa kaya yung iba? Ano pa kaya yung iba na hindi siya documented, walang masasabing hindi sila kumuha ng gamot? I mean, there are some cases also na nalalaman nalang natin na namamatay, na hindi alam ng pamilya na ganun pala. No. Kumbaga hindi pa ready, no? Hindi pa ready yung mga taga Marawi, even the families to care a relative of someone who has that case kasi alam nila na pero alam mo it's a thing na dapat na intindihin din ng families, no? If a member of a family having that kind of disease, intindihin kung paano nakuha. Malay mo kasi, di ba? It's a virus naman that can be transferred not only through sexual contact, no? Pero may ibang scenarios din na pwedeng ma-acquire yung ganong disease. But unfortunately, kumbaga masasabi nila natin, we have to be ready, no? We have to be ready in cases like that. We have to be ready. We have to accept it kasi wala eh. Nandiyan na yung kasong ganyan and then palaki na ng palaki. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
11: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Civil Aviation and Immigration Security Services magdadagdag ng teknolohiya para sa border security. Para sa detalye, alam natin kay referer.
11: Radyo Pilipinas. Report.
14: Palalakasin at pupunan ng proposed Civil Aviation and Immigration Security Services o KAISA project ang mga umiiral na border security system ng pamahalaan. Ito ang paglilinaw ni Security Port Chief Technology Officer Nate Carpenter kasunod ng matanong kung madodoble lamang ang proyekto ang mga kasalukuyang sistema. Ayon kay Carpenter, makikipag-ugnayan ang KAIS sa government system at magdadagdag ng teknolohiya at impormasyon para mas mahusay na matukoy ang posibleng security risk. Hindi papalitan ng KAIS ang mga umiiral na sistema kundi palalawakin ang kanilang kakayahan at pakikirabangan ang mga naunang investment ng pamahalaan. Ginawa ni Carpenter ang pahayag sa 21st Ikaw Traveler Identification Program Symposium sa Montreal, Canada. Tinalakay sa pagtitipon ang border security, pagkilala sa mga biyahero, privacy at pagkakaugnay ng iba't ibang sistema. Layunin itong makatulong sa mas ligtas, mabilis at maayos na pagproseso ng mga biyahero. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat. Samantala, dalawang driver ng bus na nasangkot sa aksidente ng at may sakay na mga Pilipino sa Bavaria, Germany, sasampahan ng kaso ayon sa DMW. Para sa detalye, alamin natin kita ang LR.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. And,
9: sasampahan ng kaso ng Department of Migrant Workers o DMW ang dalawang driver ng bus na naaksidente sa Bavaria, Germany. Nabatid na nasa 33 Pilipino ang sakay ng bus at dalawa rito ang nasawi. Sa pulong balitaan sa Mandaluyong City, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kaktak na hustisya ang hangad ng ahensya at ng mga pamilya ng mga biktima. Sa ulat naman ni DMW Undersecretary Jinal Rasul Jr., sinabi niya na mayroon ng nakausap na abogado ang DMW para magsampa ng kasong kriminal laban sa dalawang driver na isang Italian at isang Albanian national. Bukod sa dalawang driver, automatiko rin anyang damay sa kaso ang bus operator. Narito ang bahagi ng pahayag ni DMW Undersecretary Jinal Rasul Jr.
18: In criminal case, automatiko ang bus operator, bus owner ay subsidiary ng liable to. But ang titingnan ng police ngayon ay papayagan nila muna directly against the drivers. Yung dalawang drivers, one Italian and the other one is Albanian.
9: Dagdag pa ni Rasul, makakakuha rin ng insurance claim ang lahat ng biktima, gayon din ang mga miyembro ng pamilya ng dalawang Pilipinong nasawi. Samantala, na-discharge na at nakabalik na sa Milan, Italy ang karamihan sa mga biktima. Sa ngayon ay dalawa pa ang nananatili sa ospital, ang isa ay dalawang beses nang inoperahan at sa kasawiang palad ay puputulan ng kaliwang paa, habang nagpapagaling naman ang isa mula sa sugat sa kaliwang braso na dulot ng mga nabasag na bintana ng bus. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Eh, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Wala naman sa Senado, Senador Rodante Marcoleta hiniling ang nationwide plan ng gobyerno para sa Super El Nino. Para sa detalye, alamin natin kay Niva Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Hiniling ni Senador Rodante Marcoleta sa gobyerno na maglatag ng komprehensibong nationwide plan bilang paghahanda sa posibleng paglalaan ng El Nino hanggang unang bahagi ng 2027. Sa isang pahayag, pinunto ni Marcoleta na nagbabala ang pag-asa na aktibo na ang El Nino at maaari pa itong lumakas na maaaring magdulot ng matagal na dry spell, matinding init, pressure sa supply ng tubig at pagbaba ng agricultural input. Hiniwak ng Senador ang gobyerno na ilahad ang malinaw na responsibilidad ng bawat ahensya sa pagtugon sa epekto ng El Nino. Hiniling din niya ang mga hakbang para mapanatili ang food security at matiyak ang sapat na pondo at resources para sa irigasyon, supply ng tubig at direktang ayuda sa mga magsasaka. Ayon kay Marcoleta, hindi dapat hintayin na maubos ang mga reservoir, matuyo ang mga irrigation system at maapektuhan ang pananim bago kumilos ang pamahalaan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, Ninfa. 7:36 in the evening, magbabalik po sa LAM Radio. Pagkaraan nilang paalala.
0: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
26: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
28: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. At Alberto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alberto 738, tour sa publikong preparado
3: kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose.
4: At Alberto 738, Sabado alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin tuwing Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: 7:42 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. DPWH Region 9 District Engineering Offices nagsagawa ng routine road maintenance and operations. Ayan, habang hinihintay natin ang ating kasamang si Lesti, 7:43 in the evening.
30: Salam Radio.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Suportado at tinangkilik ng mga regional na tanggapan ng Department of Science and Technology o DOST, Department of Trade and Industry o DTI at Department of Tourism ang iginawa na halal certification sa Aster Kitchen ng New Dawn's Hotel, Cagayan de Oro City na bigyan ng kaukulang halal assistance sa pamamagitan ng mga pagsasanay, assessment, konsultasyon at formulasyon ng halal assurance and management system manual para sa tagapamahala at mga personahe ng nabanggit na establishmento. Sumailalim sa masinsinang proseso ang halal audit, sinuri ng Muslim Mindanao Halal Certification Board o MMHCB Incorporated. Samantala, naghayag din ng suporta ang DTI Region 10 bilang sertipikadong halal ang New Dawn's Hotel Plus. Kumatawan sa ahensya si DTI 10 Assistant Regional Director Alma Rasiliones bilang Regional Chair ng Northern Mindanao Regional Halal Committee. Patuloy na tinatangkilik ng ahensya ang paglago ng halal industry para itaguyod at mapanatili ang tiwala, pagpapalawak ng mga oportunidad sa merkado at pinuposisyon ang rehiyon na mapagkompetensya sa lumalawag na ekonomiyang halal. Naghayag din ng suporta ang Department of Tourism Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ng Regional Director Marie Elaine Onchuan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng halal tourism sa rehiyon na mapalago rin ang ekonomiya ng tourism industry. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ay, maraming salamat, Dandy Macarambon.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:45 in the evening, tuloy-tuloy po tayo. Balikan natin yung balita ni Lesti kung saan DPWH Region 9 District Engineering Offices nagsagawa ng routine road maintenance operations. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Lesti.
4: Sir, nagsagawa ang mga engineering office ng Department of Public Roads and Highways sa Region 9 ng routine road maintenance operations o regular na operasyon para sa pagpapanatili ng kalsada sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga Peninsula. Ang patuloy na pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga kalsada ay tumutulong upang matiyak na mga pangunahing ruta ng paglalakbay ay manatiling ligtas, malinis at maasahan para sa mga pangaraw-araw na biyahe ng mga motorista. Bilang pagsuporta sa pagsisikap na ito, ang mga DEO ng DPWH sa buong Region 9 ay patuloy na nagsasagawa ng pangaraw-araw na pagpapanatili o routine maintenance sa kani-kanilang nasasakupan na mga pambansang lansangan na tulay. Ang patuloy na pagsisikap na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng kagawaran sa pagpapanatili ng ligtas, malinis at maayos na mga kalsada sa buong Zamboanga Peninsula. Alinsunod sa direktiba ni DPWH Secretary Vince Dizon na patatagin ang pagpapanatili at pag-ayos ng mga kalsada, ang mga maagap na hakbang na ito ay nagpapabuti sa kaligtasan at kalidad ng mga kalsada para sa naglalakbay na publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Eh, maraming salamat, Lesti Cubol. 7:47 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: pangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
8: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
7: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
7: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
7: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid.

0: ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events.

0: San mang dako ng mundo.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. Euromed Human Rights Monitor says Israel's policies have confined more than 2 million Palestinians to less than 30% of the Gaza Strip. As reported by Al Jazeera, the organization described the resulting conditions as an extreme form of population concentration and accused Israel of using starvation as a weapon against civilians. It also reported that only 19 of Gaza's 36 hospitals remain operational, with those facilities functioning only partially because of shortages of medicine, equipment, and fuel. According to the group, the humanitarian crisis has also severely damaged Gaza's economic and social structures, leaving many families dependent on aid after losing their homes and livelihoods. Euromed Human Rights Monitor called for unrestricted humanitarian access, an end to arms transfers to Israel, and implementation of provisional measures issued by the International Court of Justice. The organization further warned that states continuing to supply or enable military support for Israel could face legal accountability. In other news overseas, Israeli opposition leader Yair Lapid has accused Prime Minister Benjamin Netanyahu of unnecessarily alarming the public after Netanyahu warned that Israel's enemies could attempt an attack ahead of next month's general election. Al Jazeera reports Prime Minister Netanyahu made the warning in an online video filmed at a military base but did not identify a specific adversary. He has recently issued warnings involving Iran, Hamas, Hezbollah, and the Palestinian Authority while promising retaliation in response to any attack. Lapid requested an urgent security briefing and afterward said he expected the election to proceed as scheduled, arguing that there was no reason for public panic. He also criticized Prime Minister Netanyahu for featuring military settings in election-related videos and questioned the government's handling of previous security warnings. The exchange comes as Israeli authorities continue to address regional security concerns ahead of the election. And finally, British Prime Minister Andy Burnham said there are strong indications that Iran was involved in an incident at RAF Fairford that led to the arrest of 5 men. According to BBC News, Prime Minister Burnham did not provide specific details about the alleged Iranian connection, while Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi rejected the claim and said Britain was pursuing the wrong explanation. The 5 suspects were later released on bail, a decision that U.S. President Donald Trump publicly questioned. Prime Minister Burnham defended the decision, emphasizing that the men are subject to strict bail conditions and remain under close supervision by authorities. U.S. Secretary of State Marco Rubio also said the incident appeared to involve a foreign actor, although he did not publicly identify one. Investigations into the incident and the alleged role of a foreign state remain ongoing. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
0: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin sa production side ng Global na Tayo team, ang ating executive producer, Ms. Jam Season. And of course, ating Master Control, Mr. Milo Junela, sa ating Wirecast. Kasama pa rin natin si Hero Lucero. And of course, nandyan pa rin si Ginoong JP Lumuntad. Ang ating pong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, kabilang na po ang programang Global na Tayo, ay maaari po nyo masubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa ating mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito, lalo-lalo na sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Ganyan rin ang ating pagbati sa ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, sa ating Filipino community spread all over the world. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi. Ano mang oras ninyo na papanood at napapakinggan ang programang Global na Tayo. Kamusta ang weather sa inyo? Yan, okay. Unahin ko muna sa labas ng bansa. Sa Bangkok, Thailand, nitong mga nakalipas na araw, nasalantaan sila, talagang nasalantaan sila ng matinding sunod-sunod na araw na matinding buhos ng ulan kung saan nagdulot ng matinding pagbaha sa Bangkok, ano, sa mismong Kapitolyo ng Thailand at sa mga karatig lugar. At nakausap nga natin dyan si Philippine Ambassador to Thailand, Her Excellency Millicent Cruz Paredes. At dito nalaman natin yung mga hakbang na ginawa nila para makatugon o makatulong sa mga kababayan natin, kapwa natin Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Thailand. Inactivate kagad nila yung kanilang Philippine Embassy Crisis Team para sumagot agad ano at magbigay tulong sa mga nangangailangan mga Pilipino. As good news naman, wala naman po tayong naitalang nasawi. Bagamat may mga naitalang nasawing mga Thai nationals sa nangyaring pagbaha, malawakang pagbaha sa Thailand, pero wala pong Pilipinong nakumpirmang nasawi o nasaktan sanhi ng pagbaha. Although may mga humingi ng tulong sa ating pasuguan o sa ating bahad at kagat naman nilang ito nabigyan ng tulong. Okay? Ngayon, dito sa loob ng bansa, kung sa ibang bansa nakakaranas sa matinding buhos ng ulan, bagyo, pagbaha, ngayon dito sa Pilipinas, matapos ang pagdaan ng ilang bagyo at habagat, ngayon naman nakararanas tayo ng matinding init. Ito po ay dulot ng strong El Nino. Sabi ko kasi ng pag-asa, sa ngayon, ang Pilipinas ay nakararanas po ng strong El Nino. At marami na pong mga rehiyon o mga lugar sa iba't ibang parte ng bansa ang nakakaranas po ng matinding init ng panahon. At kinakatakutan din at binabantayan yung malaking epekto nito, hindi lamang sa agrikultura, hindi lamang sa iba pang aspeto ng pamumuhay natin, kundi mismong buhay, yung fatalities. Alam nyo, kung babasahin natin, kung babalikan natin yung ilang mga figures na galing sa ilang mga pag-aaral sa ibang bansa, medyo kakabahan ka eh, no? Kakabahan ka sa dami ng maari o posibleng masawi sa hipo ng El Nino o strong El Nino. At isa po yan, yan po ang pag-uusapan natin sa edisyong ito ng Global na Tayo. Sapagkat itong El Nino at iba pang mga weather disturbances na nangyayari po ngayon ay global na, globally nararamdaman. Hindi lang ho dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa nararamdaman na. Kaya marapat lamang na pag-usapan natin sa episode na ito ng Global na Tayo itong weather phenomenon na to na El Nino. Ngayon tayo ngayon ay merong strong El Nino dito sa bansa. Okay? So, kasi syempre, yung epekto ng sobrang tindi ng init ng panahon. Nakakaapekto yan sa trabaho, syempre sa oras, di ba? May nagsasabi kasi dapat alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, wala munang magtatrabaho, okay? Sa labas, para hindi masyado ma-expose sa tindi ng init ng araw. So, ang may mga proposal kasi na maaring magsimula ang trabaho as early as 6 a.m. and then hihinto ng 10 a.m. and then mag-break ng 10 a.m. to 3 p.m. and then magre-resume ng 3 p.m. to 6 p.m. ng gabi, even up to 7 p.m. ng gabi. Sa trabaho, lalo na yung mga manual labor, yung mga nagtatrabaho talaga sa labas, tulad ng mga construction worker, delivery riders, mga drivers ng mga pampublikong sasakyan, at yung iba pa, yung mga yung talagang ang kanilang hanap buhay ay hindi may iwasang lumabas ng bahay at ma-expose sa init ng araw. Especially ang ating mga tinatawag na mga senior citizens na may mga comorbidity, meron ng mga existing na karamdaman o sakit na iniinda. Okay? Gayon din, syempre, sa mga eskwelahan, tinitignan na rin po yan kung paano ito mapoproteksyonan yung mga estudyante natin sa matinding init ng araw. Parang may tinitignan din na pagbabago sa oras ng pasok at yung mga tinatawag na online classes. Pero ang una nating pag-uusapan ngayon ay ito munang naging pagtungo ni NFA Administrator Larry Lacson kasama si Department of Agriculture Secretary Francis Chu Laurel sa Tarlac, kung di ako nagkakamali sa sa Victoria Tarlac. Okay? Upang ma-inspeksyon, makita yung isang rice storage facility, makabagong rice storage facility. Para saan ba itong rice storage facility na ito? Ito raw po ay pag-iimbakan ng mga palay o bigas bilang paghahanda na rin po sa maaring maging kakulangan ng supply. Kung sakaling makaapekto nga po ng gusto itong tagtuyot o strong El Nino sa level ng production ng ating food security, particular sa bigas. So nasa linya na po natin ngayon ang ating pong administrator ng National Food Authority, walang iba kundi si Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
5: Hello, magandang umaga Ray at sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Pasensya na kahapon, mukhang busy. Mukhang napatsyempo sa busy kami ni Secretary sa Tarlac kahapon.
4: Nako, we sincerely understand Administrator, sapagkat napakahalaga po na naging pagtungo nyo sa Tarlac kahapon kasama si Secretary Laurel at nakipagpulong pa kayo, nakipag-usap pa kayo sa ating farming community, sa ating mga magsasaka doon sa Tarlac. Now, speaking of Tarlac, opo, Administrator, nabanggit ko kanina, pinuntahan ninyo ang isang rice storage facility sa Tarlac, if I'm not mistaken, sa Victoria, kung tama po ako doon. Ngayon, para saan po itong rice storage facility na pinuntahan po ninyo at anong purpose nito?
5: Well, napaka-importante itong warehouse na ito. Ito po ay isang private warehouse na nirentahan natin, no? Mm-hmm. Nirentahan po natin ito bilang paghanda dito sa darating na ito, kasagsagan ng anihan, no? Kasi ang naging problema natin last year, puno ang bodega natin, hindi tayo masyadong nakapamili. Ngayon pinaghanda natin, no? Additional 65,000 65 warehouses ang ating nirentahan sa buong Pilipinas, no? Isa ito yung nasa Victoria na mayroong kapasidad na 100,000 bags capacity. So malaking bagay po ito na pwedeng pagimbakan ng palay na ating bibilin mula sa magsasaka ng Tarlac. Yun po ang kahalagahan nito. Mas meron po kaming kapasidad na magbumili at mag-imbak ng palay ngayon.
4: Alright. Matanong ko lang po, why Tarlac? Bakit doon tayo kumuha ng uupahang facility? Why Tarlac, administrator?
5: Hindi lamang ito sa Tarlac, ano, sa Region 3. Meron din tayo sa kinuha sa Pampanga at meron din sa Nueva Ecija. Kinuha rin natin. Isa yun sa mga sites sana na pupuntahan natin. Pero dahil nag-uulan ng mga nakaraan, medyo maputik ang kalsada kanya hindi doon ang pinuntahan natin. So marami ito, hindi lang po Tarlac. Nagtataon lamang po na yung sa Tarlac ang pinakamaayos at pinakumpleto na facility, no?
4: Wow. Okay.
5: Pinakiusapan nga natin ang may-ari, ang SL Agritech, na baka pati yung dryer nila iparenta na sa atin. Para
4: okay,
5: mas para at least matanggap
4: na
5: natin yung fresh palay.
4: Alright. Pero so matanong ko lang, administrator, ilan ang capacity nitong rice storage facility nito sa Tarlac? Ilan ang kaya nitong store?
5: Ang kaya nitong store ay 100,000 bags.
4: Wow.
5: No?
4: Okay.
5: Kaban. Okay. Marami po 'yan.
4: Okay. With this storage facility, hindi lang dito sa Tarlac, pati sa Pampanga at iba pang mga lugar. Is this also in preparation dito sa maaaring maging epekto ng tagtuyot o strong El Nino na nararanasan na po natin ngayon, Administrator Lacson?
5: Tama po yun. Kasama yon sa mga dahilan kanya tayo nag-prepare ng mga ganitong warehouses. Kasi unang-una, kailangan nating mag-imbak ng bigas para sa darating na kalamidad. Ini-expect din kasi natin na kapag itong talagang super El Nino ay tumama, marami sa ating mga local government units mag-de-declare ng state of calamity. Pag nag-declare po yan ng state of calamity, maaari na po sila mag-request ng bigas sa National Food Authority. Kanya, isa na rin yan sa paghahanda. Kanya, sabi natin, puspusan ang ating paghahanda sa warehouses at ang presyo natin, ginandahan natin para siguradong kumita ang magsasaka at tayo ang puntahan. Yun lamang talagang kahit anong paghahanda ang aming gawin. Sabi ko, humanap kayo ng mga drying facility na pwedeng marentahan. Ay nako, talaga po palang napaka-limited pa rin ng rice drying facility.
4: So that means kulang pa rin tayo sa modern machineries when it comes to yung rice processing drying, administrator. Kulang pa rin?
5: Tama. Kulang pa rin po. Ah, in fact, eto nabanggit ko na sa isang usapan natin dati, Ray, no? Ang NFA versus sa target niya, ang kaya lang namin tuyuin nasa 12% lamang. Kanya meron din kaming modernization program na matatapos hanggang 2028 na sana ituloy ng susunod na administration. Yun, mapapataas natin siya up to 27% kaya ng tuyuin once makompleto ito. Pero sa ngayon, that's the reality. At si DA Sec Kiko rin, aminado na napakatagal na neglect itong pag-i-invest sa drying facilities, sa post-harvest facilities. Buti nga, ngayong panahon ni Presidente Bongbong Marcos, na pagtuunan muli ng pansin.
4: Okay. How many do you think, Administrator Lacson, total na pag-uusapan na rin naman natin yan. How do you think, how many ba ang kinakailangan na dryer suitable para sa Pilipinas para makamit natin yung desired output natin pagdating sa NFA o sa palay, administrator?
5: Yung kabuuan ng Pilipinas, hindi ko masyadong kabisado yung actual yung bilang o datos, no? Pero sa National Food Authority, yung bilang actually kung gaano dapat karami yung bilang ng warehouses namin, ganun karaming drying facility ang kailangan. At ang aming warehouses ay nasa 320 more or less, 321, ganun. Buong kapuluan.
4: Okay.
5: Kasi kung wala isang warehouse na walang drying facility, then limited na naman sa pagbili ng palay sa ating mga magsasaka.
4: So sa ngayon, ilan po ang drying facility existing ng NFA?
5: Na hindi ko makakuha yung datos yung actual, no? Pero nasa sa ang target namin nasa 790,000 metric tons. So 10% noon, 79,000 metric tons lamang na kapasidad or volume ang kaya naming tuyuin sa mga existing dryers namin ngayon.
4: Wow, okay.
5: So ganun ka kaunti. Pero ang maganda naman, nag-umpisa na tayo this year, nag-inaugurate na tayo sa Iloilo ng napakalaking drying and milling facility. Dire-diretso na yan. Hanggang next year, hanggang middle of next year, makukompleto yung kabuuang 36, no? 36 new facilities for the National Food Authority.
4: Alright. Administrator, babalikan ko lang yung naging pagtungo ninyo sa Tarlac, ano, together with Secretary Chu Laurel. At sa inyong pakikipagpulong sa ating mga farmer doon sa Tarlac. I think isa sa mga na-raise na issue, yung unang-una, yung presyo ng palay, kung gaano karami binibili sa mga magsasaka, at yung tinatawag na kalidad ng palay na binibili ng NFA. Kasi ang may nagsabi doon, I think nakarating na rin sa inyo ito, yung mga primera klase lang, class A, ang binibili ng NFA. Yung iba daw po na category, hindi na raw binibili. Is this true? Tama po ba yung pahayag na yun?
5: Tama in the sense na mayroon talagang quality standard tayong sinusunod. Ray, kasi ganito yon, no? Alam nyo naman, pag binenta nyo yan sa NFA, hindi po agad lalabas yan. Meaning, nai-stock yan. Nai-stock po yan ng matagal. So, kailangan lamang na yung aming bibilhin ay tama po yung pagkakatuyo, tama yung kalidad, para mas tumagal naman po sa bodega natin. No, hindi masira. Pero hindi po accurate masyado yung first class lang. Kasi meron tayong kategorya. No? Merong palay dry 1 o yung tinatawag na PD1. Yun yung 95% pataas ang purity o yung walang masyadong halo. Tapos yung 90 to 95, yan yung palay dry 2 o yung tinatawag nating PD2. So, primera, segunda klase na yan. No? Tapos, sa moisture content naman, niluwagan na natin yung moisture content up to 11% at 14% naman pagdating naman doon sa clean and dry. So, hindi po accurate na puro primera klase. In fact, talaga niluwagan na natin. Pero doon sa pulong, doon sa Tarlac, nag-instruct si Secretary na mag-pilot, no? Mag-pilot na tumanggap ng medyo parang PD3. Lesser than, ano pa, lesser quality than PD2. Para at least tignan kung maaari. Kasi ang sabi ko kay Secretary Sec, sabi ko, pwede nating gawin yan kung sa totoo lang, kung meron tayong mga rice milling facility na talaga. Kasi ang diskarte o ang strategy dyan, kapag bumili ka ng PD3 or medyo lower ang quality, pwede naman. Kung meron kang agad gilingan, gilingin mo na agad para hindi na ma-stack. Pag giniling mo na agad, unahin mo na rin ilabas.
4: Okay.
5: Para at least hindi siya mag-deteriorate. Yun naman ang diskarte doon. Kaya lang, babalik ako doon sa sinabi natin, napakatagal hindi nag-invest ng gobyerno sa post-harvest facilities, including milling facilities. Kanya wala tayo halos milling capacity rin sa ngayon. Ngayon, kapag nakompleto na itong milling capacity din natin, yun, gagawa natin ng panibagong kategorya, yung PD3, na bilhin natin at gilingin agad at ilabas agad.
4: Ayun.
5: Baga ganun ang diskarte.
4: Alright. Now, sa ngayon po ba, Administrator, we have enough supply, buffer stock ng palay? Kung sakaling maramdaman at makaapekto na ng gusto ang strong El Nino sa Pilipinas, that could reach effect sa production, Administrator?
5: Ganito, no? Uunahin natin yung national buffer stock. Ito yung kabuuan, hindi lang NFA, hindi lang other agencies or yung sa private sector, yung kabuuan na, no? Lahat at ang sabi nga ni Secretary Kiko, very healthy, 75 days to last ang buffer stock, ni national buffer stock. Ang kay NFA, portion of it na kay NFA nga, no? 7 days ang buffer stock natin sa NFA ngayon. Okay. O kabuang, kapag naghiling na lahat, 5.5 million sako ng bigas ang katumbas niyan. Mm-hmm. So marami po yan. Mm-hmm. Lagi ko ang ini-equate nung panahon nga ng pandemya, 9 days lang naubos natin sa buong taon.
4: Mm-hmm.
5: How much more ngayon, nasa October na tayo, 7 days pa tayo, I don't think mauubos natin yan kahit merong strong El Nino.
4: Mm-hmm.
5: Kasi sa experience natin, sa datos will say, kahit itong napakaraming antagal na ulan and all, Pampanga, halos 10,000 bags lang ang na-request sa atin. Konti po yun. Hindi man po masyadong nadalaw ang stocks natin kahit may mga kalamidad. That's the reality po.
4: Alright, that's nice. That's good to hear. Now, can I touch other issues, ano po, Administrator?
5: Sige po.
4: Kasi may lumabas na COA report. I guess nakarating na sa inyo itong COA report na ito. I think AOM pa yata ang NFA dito, ano po, Administrator. Itong tinatawag na hindi daw po inabot ang 15-day rice stock buffer noong 2025 ayon sa COA. 77% lang ang na-procure. Can we confirm this, Administrator?
5: Well, tama po na merong ganyang observation ang COA at hindi po natin na ikakaila yan. Pero we have to, kanya nga po sa exit conference, tinatanong tayo at meron tayong pagkakataong sumagot. At sinagot po natin yan, naunawaan po nila. Unang-una po, noong 2025, ang talagang official target po natin sa NFA ay 9 days pa rin.
4: Mm-hmm.
5: Bakit po? Mm-hmm. Kasi lumabas ang 12078, yung amendment to the RTL, December 2024 na.
4: Mm-hmm.
5: Opo, December 2024 na. Alam na alam ko kasi December 9 pinirmahan ng Pangulo, birthday ko yon. So 2024. Mm-hmm. December.
4: Mm-hmm.
5: Tapos na po ang budget cycle. Tapos na rin po, nakakasa na po lahat ng target for the following year, which is 2025 nga. 9 days pa rin po ang target natin doon. Tumaas lang naman po yan dahil doon sa batas ng amended RTL na naging 15, December 2024 na po.
4: Mm-hmm.
5: So, tutusin yun sa 10 days na ano yun, over na po kami sa target noon eh. 9 days lang po ang target talaga noon. Kaya lang, nasa batas. Pero syempre, dahil lumabas ang batas, December na eh. So, hindi na po makapag-adjust, including all the funding, it's the same.
4: Mm-hmm.
5: Ang funding natin sa procurement na pala, hindi naman po nagbago. Since 2023, 9 billion per year po. So, yun po yung naging tugon natin dyan. Pangalawa, kahit man po, kunwari, naabot natin, puno po ang ating mga bodega at that time. No?
4: Okay, okay.
5: Kanya, yun po ang mga sinabi natin sa COA, which they perfectly understood at yun naman po ang system natin sa Pilipinas, may observation sila, sasagot tayo at maririnig nila, tatanggapin nila or hindi nila tatanggapin. Tinanggap naman po ng COA ang atin pong explanation.
4: So clear na po tayo doon, tinanggap po ng Commission on Audit yung explanation nyo regarding dito sa restock buffer.
5: Opo.
4: Okay.
5: Yes po, tinanggap
4: That's
5: po
4: good. Or kasama na rin doon yung pondo na sinasabing 10 billion pesos lamang mula sa 14 billion na subsidy na nagamit ng NFA noong 2024 to 2025.
5: Opo. Kasi po ito naman maganda dahil tanong mo yan, Ray, no, may inam din i-explain yan. Alam nyo po, 'di ba? 9 billion ang sabi ko nga kada taon lang ang binibigay. Kung yun lang po ang pag-uusapan, umover na nga po kami, nasa 10 billion mahigit po yung nagastos na sabi sa COA, 'di ba?
4: Mm-hmm.
5: Kaya lang po, meron pa lumilitaw na parang sobra, hindi natin naubos. Is, alam nyo po, nung 2023, out of the 9 billion, 2024, sorry. 2024, nung 2023, out of the 9 billion na pondo na binigay sa NFA, 1 billion lamang po ang naubos nila. Anong ibig sabihin nun? Merong carryover na 8 billion nung pagpunta po ng 2024.
4: Malaki.
5: So, 2024, unlucky po. Siyempre, ano hong discard yan? Ubusin mo muna yung nakaraan para at least fresh fund. No? Noong 2024, ang napamili po natin ng palay, 12 billion may git. So more than the 9 billion na po yun. Kasi kinamit natin yung naging carryover. Pagdating ng 2025, meron pa rin hong carryover. Mm-hmm. No? Eh, nakagastos din tayo doon sa carryover. Kanya nga yung procurement pad na sinasabi nilang nagastos natin. Eh, more than the 9 billion pa rin. So, we have to understand na ang laki kasi ng carryover from 2023 okay. hanggang umabot ng 2025.
4: Yes,
5: yun
4: yes.
5: po yung realidad doon.
4: Alright, pero para lang maliwanag sa ating mga kababayan. So, yung mga carryover na yan, yung sobrang pera from the previous year. Tama po ba, Administrator?
5: Tama po yun. Tama Alright. Po yun. Opo.
4: Now, when we have excess, surplus budget from the previous Mm-mm. years na gagamitin, tapos meron pa rin excess pa rin doon sa mga existing years o past years, ito ba'y sinusoli sa Treasury, yung mga sobra na hindi nagamit na pondo?
5: Hindi po. Kasi kami, as a GOCC,
4: yun.
5: We can spend them until maubos po yan.
4: Yun.
5: Ang kainaman naman po dyan, hindi po namin pwedeng gastusin yan sa ano pa mang ibang bagay, kundi pang palay procurement lang. Yun naman po ang kami.
4: Yun, mabuti nabanggit niyo yan, Administrator, para there's a clear differentiation between a national government agency and a GOCC,
5: GOCC.
4: On how they use and utilize the funds ano na binibigay
5: tama
4: sa kanila.
5: Po yan.
4: Okay.
5: Tama po.
4: Ayan. So that's ang gandang paliwanag po noon, Administrator. Ngayon, last question na lang po, Administrator. So siguro in a nutshell, how can we correlate itong nga, mga ginagawa nating pag-upa sa mga malalaking rice stock facilities at iba pa mga efforts ng NFA para tumugon na rin dito sa maaaring maging epekto ng strong El Nino sa bansa, Administrator?
5: Oo, napaka-importante ng pag-upa natin ng mga private warehouses. Unang-una, mas marami tayong paglalagyan, mas marami tayong mabibili sa ating mga magsasaka. Mas marami tayong nabili, mas malaki ang buffer stock. Mas malaki ang buffer stock, mas marami tayong madidistribute sa ating mga kababayan.
4: With that, Administrator Lacson, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo muli dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you so much, Administrator.
5: Maraming salamat din po sa pagkakataon at good morning po sa ating lahat.
4: Ang ating pong Administrator ng National Food Authority, Dr. Larry Lacson. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulaan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Okay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Ang aming pong paanyaya, please like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin po, pakisubscribe na rin sa ating Radyo Pilipinas YouTube channel. Ayan. And of course, kasama pa rin natin, ano po, naghahatid na programang ito sa ating production side, na ating executive producer, Ms. Jam Season, Master Control, si Mr. Milo Junela, sa Wirecast, si Hero Lucero, kasama pa rin si Mr. JP Lumuntad. Alright, kanina nakausap natin si Administrator Larry Lacson, si Dr. Larry Lacson, ang Administrator ng National Food Authority, hinggil sa kanilang pagtungo ni Secretary Chu Lauren ng Department of Agriculture dito sa Tarlac para makita inspeksyonin itong napakalakit modernong rice storage facility, no, na pag-aari ng isang private company. Okay? So, inuupahan nila yon, At hindi lamang yon, hindi lamang po yung sa Tarlac ang inuupahan nilang rice storage facility mula sa isang private company, kundi meron din sa iba't ibang mga lugar, particular dito sa Luzon, ano, dito sa Region 3, okay, at sa iba pang mga rehiyon. Pero kulang pa rin daw po, sabi ni Administrator Lacson, kung tutuusin, kulang pa rin ang mga rice processing facilities ng bansa. Lalong-lalo na pagdating sa mga dryer, yung palay dryer. Kinakailangan po kasi kagad na matuyo, ma-dry ang palay para mawala yung water content o yung moisture content para hindi mabulok yung palay, hindi madaling mabulok yung palay. Kaya kinakailangan i-dry agad. Kaya lang nga po, kulang pa rin tayo sa drying facilities, okay, sa nationwide, ano. So medyo kaya diyan nagkakaroon ng limitasyon ang NFA sa pagbili ayon sa kanya ng malakihang volume ng palay dahil mabubulok yung palay. So pero ang kagandahan nito, ang sinabi ni Administrator Lacson, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyan pansin ito ng Pangulo. At ito ngayon ang isa sa mga ipinupush at inutulak na magkaroon ng mas maraming drying facilities nationwide para matugunan itong overstocking ng mga palay sa mga facilities. Pero mahalaga rin po kasi itong mga rice stock facilities na ito, especially kapag sumasapit ang mga panahon na very lean ang supply. Pag sinabing lean ang supply, konti lang ang supply, ibig sabihin konti lang ang napoproduce ng ating agriculture sector, lalo na ng ating mga magsasaka sa maraming kadahilanan. Una, pagbaha. Okay? Pangalawa, kakulangan ng tubig. Kahit na may irrigasyon, kung talagang kulang ang buhos ng ulan, eh wala ring masyadong mailalabas ang irrigasyon. Diba? Kaya nga tayo nakamonitor din sa ating mga dam. Ano po? Para malaman natin kung ano nagiging epekto ng matinding init ng panahon. And speaking of matinding init ng panahon, ito na po yung sinasabi ko kanina sa umpisa pa lamang ng ating programa, yung El Nino o yung Strong El Nino na nararanasan sa bansa. At ika nga, maari pang pumalo sa very strong El Nino pagsapit ng taong 2027. Okay, sa ngayon pa lamang po, nararamdaman na po yan dito sa bahagi ng Northern Luzon, yung strong El Nino. Meron din dito sa may bahagi ng Southern Luzon, maging dito sa Visayas, at lalo na sa may Dinagat Island, nararamdaman din po, matindi rin ang epekto. Okay? So, ano po yan? Yung pong mga measures na yan, para po mamitigate yung kakulangan ng supply ng bigas, kasi doon i-stock yung palay, at imimil para maging bigas, para po ikang masiguro na magkaroon tayo ng sapat na supply ng bigas. Bagamat tatama sa atin at makakaapekto sa agrikultura. At sabi nga ni Administrator Lacson kanina, meron naman po tayong sapat na supply ng bigas, lalo na pag pinag-uusapan ng NFA stock. Meron na. Okay, so bukod sa agrikultura kasi, ang epekto po ng strong El Nino hindi lang sa agriculture, kundi sa iba't ibang aspeto ng buhay natin sa lipunan. Ating kalusugan, kung paano tayo magtatrabaho, transportation, paano, ano po, marami pang ibang aspeto ng kabuhayan natin ang malaking maapektuhan kapag talagang matindi na ang nararanasan nating strong El Nino na maaari pang maging very strong sa pagsapit ng 2027. Ngayon, mahalaga po ang ating makakapanayam sapagkat makakapanayam po natin mismo ang Climate Change Commission o CCC. Okay? Ang CCC. Para malaman natin sa kanila ano ba ang maaari nating asahan ngayong nararamdaman na natin itong strong El Nino. So kasama na po natin si Commissioner Albert De La Cruz Sr. ng Climate Change Commission. Magandang umaga po, Commissioner Albert De La Cruz Sr. Si Ray Sampang po ito at welcome sa programang Global na Tayo. Alright, Commissioner De La Cruz Sr.
15: Opo, magandang araw po sa inyo, Kuya Ray.
4: Opo, magandang umaga.
15: Magandang araw po sa atin.
4: Magandang umaga din po. Commissioner De La Cruz, napag-uusapan po namin kanina itong epekto ng strong El Nino at maaari pang maging very strong pagpasok ng 2027. At kanina, kausap din po namin ng National Food Authority at tinatanong namin sa kanila kung ano mga efforts na ginagawa nila to make sure na mamitigate ang epekto ng strong El Nino sa level ng production ng palay. At meron silang mga nabanggit na efforts na ginagawa. Pero sa Climate Change Commission po, matanong ko lang just to start the ball rolling, kamusta po ang pag-assess ng Climate Change Commission dito sa nararanasan nating strong El Nino ngayon sa Pilipinas? And how are you looking at this right now, Commissioner De La Cruz?
15: Opo, sa climate lens po, ito'y kasama na sa mga tinatawag nating abnormalities. Ano po? Yan ay isang abnormal na phenomenon. Ano? Ang super El Nino, dahil yan ay nangyari ng mga nasa late 1870s pa. Mm-hmm. At yan ang magiging pinakamalakas o yung tinatawag nating extreme. So una, yan ay climate abnormality East. Pagkatapos, yan ay tinatawag nating extreme weather event.
4: Mm-hmm.
15: Kaya yan ay isa sa pinaka-extreme na weather abnormalities, mm-hmm. Ang El Nino, mainit. Naging mainit yan dahil yung inaasahan nating mga hangin galing Pasipiko, yan ay hindi na makakapagdala ng maraming hangin, hindi rin makakapagdala ng ulap na maaring maging ulan. Dahil dito, inaasahan po natin na mainit na, wala pang ulan. Kaya ano po ba ang ginagawa ng Climate Change Commission? Yes. As early as 3 years ago, nagkaroon na tayo ng National Adaptation Plan. 6 years ago, meron na po tayong National Action Plan. At meron tayong local climate action plan na walang tigil nating sinasabi sa ating mga local government unit na ipasa ang kanilang localized action plan in a form of ordinance.
4: Mm-hmm.
15: Kailangan may pondo, kailangan din mayroong mga penal provisions. At ang ating mga mayor, mga gobernador ay ang pangunahing chairman, local chairman ng mga local climate action plan. At ang mga miyembro dapat ay ang kanilang mga technical committee, mm-hmm. yung city, municipal, or provincial engineer, yung kanilang mga, at kasama dyan ay ang kanilang mga MPDC. Mm-hmm. At ang MPDC under the law, municipal planning at saka provincial planning under the law, kailangan ay miyembro ng PIEP or yung mm-hmm. Philippine Institute of Environmental Planning. Alright. Meron din po, nananawagan tayo sa Public Works, ano, 2 taon na nakaraan, na kung gaano karami yung kanilang mga civil engineer, okay. dapat ganun din karami yung mga environmental planner nila. Dahil, ang bakit mo natin sinasabi yan? Dahil ito ang sinasabi ng International Scientific Community.
4: Mm-hmm.
15: Ang tawag natin dyan ay yung IPCC, yung Intergovernmental Panel on Climate Change,
4: okay.
15: of the UNFCCC, United Nations Framework on Climate mm-hmm. Change. Yan mm-hmm. ay 400 scientists
4: wow.
15: galing sa iba't ibang bansa. Mm-hmm. And they have a conclusive study that by 2035, there will be shortage of water.
4: Mm-hmm.
15: At yung pumapasok na strong El Nino, patikim pa lang po yan. Okay? Mm-hmm. Yung nakaraang flooding, patikim pa lang yan. Kaya kung tinatanong ng ating kababayan, next year ba babaha after ng El Nino niyan, mm-hmm. magkakaroon na naman ng strong typhoon. Ano? Yan yung mga extreme weather event. Kaya itong malalang tag-init at tag-tuyo, mayroon tayong iba't ibang mga abatement o sabi niyo nga ho, mitigation measure. Ano itong mga ito? Kailangan maghanda, kailangan implement to the fullest yung national adaptation plan at implement yung localized adaptation plan and localized action plan.
4: Okay.
15: Under the leadership ng ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., he is our chairperson. Ano ang sinasabi niya lagi? Napakalinaw. Governance is not business as usual.
4: Mm-hmm.
15: We have to be science-based, data-driven. Anong ibig sabihin? Ang ating mga political leaders kailangan makinig sa mga technical leaders, mm-hmm. especially sa mga environmental leaders. O, paanong mm-hmm. paraan po? Kailangan po, at this point in time, mayroon ng tinatawag na hydration measure yung okay. ating mga mm-hmm. local government unit. Kailangan mayroon silang area, alam ng ating mga kababayan, saan sila kukuha ng malinis na tubig. Kung wala ng malinis na tubig, walang surface water, kailangan meron silang filtration facility.
4: Mm-hmm.
15: Meron silang reverse osmosis facility. Kailangan silang gumamit ng surface water, kailangan silang magkaroon ng misifier. Yung misifier, yung parang ambon.
4: Okay.
15: Yan ay nagpapaambon sa mga intersection, sa mga lugar na maraming tao, lalo-lalo na sa mga syudad, mm-hmm. yung mga busy road.
4: Mm-hmm.
15: Ganun din, magkaroon ng cooling station
4: mm-hmm.
15: para yung ating mga kababayan na hindi nakakapunta ng mall o papunta ng mall
4: mm-hmm.
15: habang nag-iintay sila ng mga sasakyan, kailangan mayroong mga cooling station, especially yung mga matatanda, buntis,
4: yes. mm-hmm.
15: at saka kabataan.
4: Mm-hmm.
15: Pagkatapos, pinananawagan po natin na magkaroon ng tinatawag nating shifting of schedule. Sa mga mag-aaral, kailangan ang pasok ay alas 6 hanggang alas 10 lamang. Iwasan ang oras na alas 11 hanggang alas 3.
4: Yun.
15: Pagkatapos, maaari nang pumasok 3:30, pababa hanggang alas 8. Kasi
4: mm-hmm.
15: yung alas 11 hanggang alas 3, masyadong dangerous.
4: Mm-hmm.
15: Lalo-lalo na sa mga may pre-existing condition.
4: Mm-hmm.
15: Ayon sa pag-aaral ng Climate Lab, mahigit 7,000 Pilipino ang maaring maging fatalities.
4: Okay.
15: O diretsuhin na ho natin, medyo morbid, maaring mamatay.
4: Nako. Oh. Well,
15: ito yung mayroong pre-existing condition, mga matatanda,
4: mm-hmm.
15: yung mayroong sakit sa respiratory, sa puso,
4: mm-hmm.
15: asthma, yung iba't ibang mayroong mga pre-existing condition o comorbidity na tinatawag nung panahon ng COVID-19. Yeah. Uh-huh. Maari po nating itong maari po tayong hindi magkaroon ng ganong kalaking fatalities kung susundin po natin lahat ang paalala ng ating pamahalaan.
4: Alright. Well, Commissioner, matanong ko lamang po, nabanggit niyo yung local national and local adaptation na pinag-utos na rin po ng Pangulo. And of course, yung pong iba pang nababanggit nyo, no, na mga measures. Ang tanong ko lamang po, ito yung mga panawagan ninyo, pero itong mga panawagan ito, itong mga measures na ito, sa ngayon po ba in place na itong mga ito o gagawin pa lang?
15: In place na po. Maaari nyo pong i-google ang National Adaptation Plan. Nakapirma na po kami dyan, nakapirma na ang Pangulo. Meron na po tayong National Action Plan. At yung iba't ibang mga syudad, mayroong kanya-kanyang mga local action plan.
4: Mm-hmm.
15: Bukod sa national action plan, kailangan lahat ng syudad, lahat ng probinsya at lahat ng mga local government unit ay mayroong localized action plan. Bakit? Kasi ang local adaptation and local action plan sa Baguio,
4: mm-hmm,
15: hindi kamukha ng local action plan dito sa Maynila.
4: Yan, okay.
15: Ang local action plan sa Maynila, hindi kamukha ng local action plan dyan sa Romblon. Iba-iba. Mm-hmm. It has to be localized. Mm-hmm. Kasama na rin po dyan yung tinatawag nating native and indigenous solution.
4: Mm-hmm.
15: At yung tinatawag ho nating we need to see to it that no one is left behind,
4: mm-hmm,
15: especially yung mga marginalized sectors.
4: Mm-hmm.
15: At yung funding mechanism, napaka-importante po niyan, lalong-lalo na ho ngayon. Ano? Dahil El Nino, napakamura lang naman sa halagang 10 milyon. Ano? Maari po sila magkaroon ng water filtration facility,
4: mm-hmm,
15: maaari sila magkaroon ng reverse osmosis. Ano? Ang isa sa mga pamamaraan pa dito, bukod sa technology na yan, ay we need to classify the use of water,
4: yeah,
15: through an ordinance. Ano? Mm-hmm. Kasi ang classification of water, napaka-importante. For example, kung halimbawa maglilinis tayo ng sasakyan, eh baka yung pwede nating paglinis, yung pinaglaban na lang natin.
4: Mm-hmm.
15: Ano?
4: Mm-hmm.
15: Yung pinaglinis naman natin ang sasakyan, baka pwede na rin natin gamitin yung pandilig.
4: Mm-hmm.
15: Ano pong ibig natin sabihin? Mayroong A1 water, mayroong mga classification of water,
4: mm-hmm,
15: na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaaring magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila.
4: Mm-hmm.
15: Maaaring din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman.
4: Mm-hmm.
15: Ang tanong, ano ba yung ginagamit nating pagdidilig ng halaman? Baka fresh water yan.
4: Mm-hmm.
15: Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal.
4: Mm-hmm.
15: Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin. So kailangan yung classification, maisama. Kapag nakapag-classify tayo ng water, makakatipid tayo ng mahigit 60 to 70% of our water.
4: Wow. Nako, Commissioner, matagal ng issue yan, ah, yung paggamit ng fresh water sa mga golf courses. Malaking wastage yan.
15: Tama po yan.
4: Matagal ng issue yan.
15: Malaking wastage po yan.
4: Oh.
15: Kailangan, kung mayroong ganyang violation, kailangan po, kung NLDA man yan or EMB, at ang mismong mayor under the General Welfare Clause of Republic Act 7160 or the Local Government Code, meron siyang police power to implement all the laws.
4: Mm-hmm.
15: Not only locally but also nationally. Ano?
4: Right.
15: Kaya dyan pumapasok na yung ating mga kababayan, kung nagre-reklamo tayo ngayon at mahinang umaksyon ang ating mga local government, eh may panahon ng halalan. Kailangan pumili, mm-hmm, tayo ng tama.
4: Yan. Okay. Tama. Anyway, tama. Hindi, tama naman siya. No? Tama si Commissioner. Di ba? That stands out talaga. Now, Commissioner, matanong ko lamang po. Kasi ang pagkakalam ko, meron last year or a few years ago, may tinayo ang Pangulo, tinatagang Pangulo na Task Force El Nino. Buhay pa ba ito? Active pa ba ito? Ito ba'y pwede rin igamitin na CCC to further itong ayuda natin sa epekto ng El Nino?
15: Opo, actually po, ang ating panukala po dyan, of course, again, the chairperson is the president, ano, ng Climate Change Commission. Hindi lang po yung task force, ano, pero it's a law. At under that, meron po tayong panukala na ang ating cabinet secretary, dahil ang cabinet secretary, si Cabsec Abalos ang tinalaga ng ating Pangulo ngayon na harmonization czar at saka troubleshooter czar. At malaking trouble, malaking problema ang El Nino. And we need to have a whole of government approach for implementation, we are nominating Secretary Abalos to be the alter ego of the President para magkaroon ng whole of government approach. Kasi kami sa Climate Change Commission, we can always formulate the

0: So, what lessons can we learn from the past na pwede natin i-apply ngayon, Commissioner?
1: Opo, kailangan harapin yung problema, huwag i-deny. Okay? Kapag hinarap kasi, identify natin may problema, huwag i-deny. Huwag ipilit yung hindi pwede. Kaya binabanggit nga ako natin, alam naman natin na mahina, hindi, mahina ang tubig. May, June, July, yung dating tag-ulan, hanggang August, walang ganang ulan, eh huwag na natin ipilit yung palay. Kasi sometimes, tignan natin positively. Kasi kung lagi tayong kumakain ng bigas, minsan kapag kulang ang bigas, sinisisi natin ang presidente. Ano, sinisisi natin ang gobyerno. Pero we have to realize na mas maganda nga tayo ay kumakain na lamang ng rice once a day. Okay? Lunch. Sa umaga, kumain tayo kamote. Sa gabi, kumain tayo saging saba. Okay? Kaya ang kamote at saging saba, very resilient. Basta may lupa, kahit walang masyado tubig, tutubo ang saging. Tutubo ang kamote. Pagkatapos, magtanim din tayo ng malunggay. Kamukha ko ng sinasabi ko, kung mayroon po kayong ekstrang lupa, yung saging saba, kapag tinanim mo yan, pati dito sa Metro Manila, lalong-lalo na kung wala po kayong lupa, yung galon na mineral water, tanim mo ang saging saba, tutubo. At kapag mainit ang panahon, yung saging na yan, yung kamote na yan, na malunggay na tinanim mo, yan ang mag-absorb ng init. Kapag walang green sa mismong bakuran mo at walang mag-absorb, ang mag-absorb niyan tao. Kasi ang init, it's a kind of energy. Energy, we cannot create, we cannot destroy, it can only transform from one place to another. Ang ibig sabihin niyan, magde-deflect yan. Kung yan ay tutungo sa concrete, ang konkreto, i-deflect niya. Kaya ang mag-absorb, dapat halaman. Kaya yung halaman nag-absorb, kailangan niya yung init for chlorification, para makagawa ng pagkain niya. Ngayon, nawala yung mga halaman, pati yung mga grasses, dapat huwag alisin. Sinasabi ko nga, pati sa pader, kung mayroon kayo nakikita ang kulay green,
0: lumot.
1: Ano, huwag alisin yan. Huwag alisin yung lumot na yan ay makakapagsalba ng maraming buhay.
0: Sabi ko na nga ba, may pakinabang yung dami kong lumot sa bahay. Hindi ko pala pa, hindi pa,
1: hindi pala pa tanggalin yon. Sa sidewalk.
0: Oo.
1: Huwag tanggalin, huwag tanggalin.
0: Anyway, Commissioner, pinapakinggan ko kayo, no, lalo-lalo na sa mga measures na binabanggit niyo. Ito ba ay dahil sa kasanayan niyo, sa experience niyo as an environmental planner and renewable energy advocate?
1: Opo, ito po yung kurso natin. Tayo po ay mayroong kurso sa bioecology at tayo po ay isang pollution control specialist at we are specializing into biomimicry. Meaning to say, yung engineering kailangan ma-inspired ng nature-based solution. Kasi
0: okay.
1: Ang nature-based solution po, yan yung ibigay ng Panginoon and we are pro-creator and pro-manager, co-manager. We need to co-manage the environment that we have. At yan din ang utos ng ating constitution that the state shall promote and protect a healthful and balanced ecology. Yung kandutong na paganda.
0: Alright.
1: Sabi niya, in reading,
0: okay, medyo nag-chat-chapping.
1: And in harmony against nature is catastrophic.
0: Alright, siguro last question na lang mo po.
1: Ang sinasabi mo natin, everything that will go against nature is catastrophic.
0: Okay. Alright. Eh, pero, Commissioner, matanong ko lang kasi nakakapagtaka, no? The Philippines is an archipelago. We are an archipelagic nation surrounded by water. Pero pag tumama ang El Nino, nabanggit nyo nga rin at ang ibang mga study, malaki ang magiging kakulangan sa fresh water. Pero surrounded tayo. We are an archipelago. Hindi ba natin pwedeng magamit ang salt water o ang karagatan to ikang augment itong fresh water natin through desalination?
1: Yun po yung extreme option na tinatawag po natin. Ang pinakamagandang magamit po mismo ay yung mismong tubig galing sa ating mga kabundukan. And we need to convert our city into a sponge city or permeable city. Yan po ang gusto ng ating Pangulo. Kung matatandaan ninyo, nasa YouTube yung nag-trending kasama si Babe Singson 3 years ago.

0: pag-upo ng presidente, pinulong niya yung mayor, mga gobernador sa Pampanga, kasama yung congressman. Ang gusto nila yung magkaroon ng water impounding facility,
1: yan,
0: man-made lake doon sa Pampanga.
1: Mm-hmm.
0: Okay,
1: mm-hmm.
0: Pagkatapos may congressman na kumontra, ayaw nila, etc. Mali yun eh, kasi ako po ngayon ay nandito sa Australia, no? Pinadala ng ating pamahalaan, dito sa Australia, ang daming lake. No?
1: Mm-hmm.
0: Dati, yung tignan po ninyo, yung Lake Gingivine. Yan mm-hmm. yung isa sa mga pinuntahan namin, yung Lake Gingivine. Dati, yan ay isang fourth class, fifth class municipality kasi mm-hmm. laging binabaha. Anong ginawa nila? Nagkaroon ng total water management, nag-impound mm-hmm. ng tubig. Ngayon, sila nagsasupply ng tubig sa mga city.
1: Wow.
0: At nagkaroon sila ng magandang ecotourism park. Paikot ng lake, mayroong magagandang hotel. Ang daming turista, nagbebenta sila ng tubig. Ngayon, wow. yung Lake Gingivine, yung lugar na yon ay isang mayamang lugar na. Yan ang maaring magawa kung we will be following yung gusto sana ng ating Pangulo nung nakaraan na magkaroon ng water impounding facility. That is why we are campaigning to all provinces to adapt yung gusto ng ating Pangulo. Alam mo ang ating Pangulo kasi, ang problema ko lang sa Pangulo natin, hindi mayabang eh.
1: Okay.
0: At saka hindi ano, hindi mayabang. At the same time, hindi siya hindi siya pushy.
1: Yes,
0: hindi
1: yes,
0: siya pushy
1: yes,
0: na
1: yes,
0: kapag, kapag sinabi niya, walang kukontra ha. Hindi, very democratic siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Ayoko na magbanggit ng ibang presidente. Mayroong mga presidente kapag sinabi niya, okay. matatakot ka eh, na kumontra eh. Ano? Ang problema ko sa presidente natin, masyadong mabait. Tama ang sinasabi niya, ano, kung minsan, dahil mabait siya, napakabait. Minsan, yung mga ibang nagsasuggest, kahit mali, ano?
1: Yes.
0: Mm-hmm. Nagkakaroon ng pagkakatao magsalita.
1: Oh, mas mataas.
0: I think na...
1: Minsan, mas mataas pa boses sa kanya, commissioner eh.
0: Tama. Narinig mo rin pala yun. Pero ngayon, at least he was able to, by experience, I think the people of Bulacan and Pampanga mm-hmm. will agree now if we will not be having this man-made lake or water impounding area, just like what the president is telling us, 3 years or 4 years ago, taon-taon babaha sa Pilipinas. Ngayon, mm-hmm. at taon-taon babaha sa Pampanga at Bulacan. Ngayon, kapag nagkaroon tayo ng at least 200 hectares mm. water impounding facility, malaking bagay yan. Pangalawa, yung kapag panahon ng El Nino na ganito, walang baha, pero kapag panahon ng El Nino, may tubig.
1: Yun.
0: Pangalawa, magkakaroon ng tinatawag nating natural recharge. Kasi yung mga water impounding facility na yan, yan ang natural recharge. Yung tubig na napupunta sa baba, inihigop o sinisipsip ng lupa,
1: mm-hmm.
0: yan yung tinatawag nating natural recharge. Hindi magkakaroon ng problema sa subsidence.
1: Mm-hmm.
0: Yung area ng 4th District ng Pampanga mm-hmm. at yung dito sa mga sa band between Pampanga and Bulacan, itong bandang
1: mm-hmm.
0: Kalumpit at mm-hmm. yung mga malapit na lugar, yan ang lugar na pinakamalaki ang subsidence. Ang subsidence, yung pagbagsak ng lupa dahil mm-hmm. nawawala yung hydrologic foundation sa baba
1: mm-hmm.
0: because of too much extraction of our aquifers.
1: Mm-hmm.
0: So, kung mayroon po tayong natural recharge through our man-made lake, mawawala ang subsidence, magkakaroon ng tubig kapag tagtuyo, at mm-hmm. mawawala ang flooding kapag tagulan.
1: Nako, napakarami pa sana nating mapag-uusapan. Ano po, Commissioner De La Cruz, at marami pa sana akong tanong. Kaya lang I'm running out of material
0: Apo.
1: Time, pero napaka-informative, napakaganda ng pinag-uusapan natin. And I do hope and wish na magkaroon kami ng part 2 ng pakikipag-usap namin sa inyo dito sa matter na ito. Ano
0: yeah,
1: po?
0: I will volunteer po. I will volunteer to be in your station. I will be bringing some PowerPoint.
1: Okay.
0: Kasi meron din po tayong gustong ipaliwanag sa ating mga mamamayan. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Again, under the leadership of the President.
1: Mm-hmm.
0: Ang sinasabi niya kailangan yung environmental and ecological balance na dyan sa lahat ng mga pagkakataon. At I would like also to emphasize, ano, kasi maraming mga fake news ngayon.
1: Yes.
0: At isa sa mga fake news na ginagawa ngayon ay tungkol sa Pax Silica. No?
1: Mm-hmm.
0: Nagkaroon na ho ng pronouncement under the leadership ng ating presidente
1: mm-hmm.
0: at ni Secretary Abalos, walang madi-displace na katutubong AITA sa Clark. Okay?
1: Okay.
0: Wala hong madi-displace, sa totoo lang, sa utos ng ating Pangulo, next week, papunta kami ng Clark. Titignan namin yung mga bahay ng AITA. Mas pagagandahin yung bahay nila.
1: Okay. Ganda.
0: Pag-ugnayan tayo sa NCIP at tayo po ay tutulong dahil noong pong una tayo yung miyembro ng DPP ano bilang environmental planner, naging pro bono tayo, mga kaibigan natin mga AITA, tutulong tayo sa Ancestral Domain Sustainable Development Program. Yung mismong AITA, hindi sila collateral damage, hindi sila nasa laylayan ng pag-unlad, kung hindi sila nasa sentro ng pag-unlad. Ang gusto ng presidente, yung community ng IP, mas lalaki yung lupa nila, magkakaroon sila ng sakahan, magkakaroon sila ng bahay, yung kanilang native na bahay. At yun ay magiging sentro ng turismo. It will also serve as a buffer zone by and between the jungle. So kung ma-imagine po ninyo, by and between the urban jungle. Kung ma-imagine po ninyo, siyempre, Pax Silica yan, mayroong mga building. Pero sa gitna ng mga building, mayroong community yung mga AITA. Yan po ay kamukha lang ng Port Santiago dito, sa Maynila. Ano? Mayroong cultural heritage city. Ito yung ating walled city of Intramuros. Ganon din ang mangyayari sa Pax Silica.
1: Alright.
0: No one will be left behind. Pero no. Mayroon po tayong warning.
1: Yes.
0: Ang nagpapakalat ng maling balita, fake news, ito yung mga hindi naman AITA, hindi katutubo, na ginagamit ang katutubo para magkaroon ng lupa sa loob ng BCDA.
1: Oh.
0: Kaya tayo po'y nakikipag-ugnayan din sa NBI, tignan ang mga ito upang hindi magamit yung vulnerability ng ating mga katutubo.
1: So as of now, Commissioner, ngayon pa lang, magre-request na kami ng early booking ng interview sa iyo by next week, Monday, para tungkol dito sa Pax Silica at pagtungo ninyo.
0: Sabi ng Presidente,
1: opo.
0: Opo, we have the same chairman and we're looking forward to cascade. Tamang balita,
1: yes.
0: Totoong balita. Laban tayo sa fake news. Problemang malaki, fake news. Kaya kailangan po sugpuin natin yung fake news.
1: Maraming maraming salamat po ha, Commissioner Albert de la Cruz Sr., sa oras sa pinagkaloob nyo, and we hope to see and hear you again next week. Thank you very much po, Commissioner.
0: My pleasure po, Kuya Ray Sampang. Maraming salamat po.
1: Thank you so ating much. Pong Climate Change Commission, Commissioner Albert de la Cruz Sr. Sa pamamagitan po niya, tayo po yung magpipilid na. Ang dami ko pang katanungan kay Commissioner. Napakagandang usapan. Pero ang tabayanan po nyo yan, ang pag-uusapan namin next week tungkol sa Pax Silica at yung mga benefits nito at yung mga kumakalat na balita na masama raw po ang epekto nito sa environment, makakaapekto raw po ito sa kabuhayan ng ating mga indigenous people, especially mga AITA. So tingnan natin sa next week sa muli natin pakikipag-usap kay Commissioner Albert de la Cruz Sr. ng Climate Change Commission. Sa ngalan po ng Global na Tayo team, sa ating executive producer Miss Jam Season, sa ating master control si Mr. Milo Junela, sa wirecast si Hero Lucero, and of course kasama pa rin si JP Lumuntad. Ako naman ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinilala ang malaking kontribusyon ng mga guro sa sistema ng edukasyon sa bansa. Samantala, 1,000 pisong insentibo sa mga guro kinumpirma ng Department of Education.
4: Headlines. Mga gasolinahang kalahok sa fuel subsidy program ng pamahalaan, mas pinalawak pa at nasa higit 5,000 na ayon sa Office of the Executive Secretary.
3: Headlines. Mga hakbang at programa ng mga ahensya ng pamahalaan laban sa epekto ng El Nino, tiniyak ng Malacanang.
4: Headlines. Kabuuang tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng El Nino umabot na sa halos 23 milyong piso. Sapat na supply ng pagkain sa kabila ng El Nino, tiniyak naman ng Department of Agriculture.
3: Headlines. Full day trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sinimulan sa araw na ito.
4: Headlines. Pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa voting threshold na impeachment ni Vice President Sara Duterte, ikinatuwa ng Senate Impeachment Court.
3: Headlines. At Maharlika Investment Fund bilang investment portfolio ng pamahalaan dinepensahan ng Malacanang.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
1: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po yung live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, tutugunan ng gobyerno ang mga kakulangan sa pagsasanay at professional development ng mga guro para mas maging ligtas at maayos ang mga paaralan sa mga estudyante. Sa 2026 Teachers Award, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking kontribusyon ng mga guro sa sistema ng edukasyon sa bansa. Dahil dito, marapat lang aniyang matanggap ng mga ito ang maayos na suporta para maging matagumpay ang education system.
5: The most important part of our education system are the teachers. Without you and your hard work, we could not do any of the things that we wanted to do. And that is why, as Sexsanay is always reminding us, the very first thing that I told him, the only way that what we are trying to do will succeed is if we take good care of our teachers, if we support them properly.
3: Yan po ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Department of Education o DepEd na makatatanggap ng Teachers Month Incentive ang lahat ng guro sa bansa. Kinumpirma mismo ni Education Secretary Sani Angara na makatatanggap ng 1,000 pesos na incentive ang mga guro bilang pagpupugay sa mga ito sa pagkatapos ng Teachers Month. Ani Angara, kapareho pa rin ito na ibinigay na insentibo noong nakaraang taon. Inaasahan namang papalo sa 900 million hanggang 1 bilyong piso ang ilalaang pondo para sa Teachers Month Incentive.
6: 1,000 all in all.
7: Times 8, almost 900 million. Almost a billion. 900 million.
4: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mas pinalakas pa ngayon ng Department of Education o DepEd ang kanilang mga hakbang at programa para sa kapakanan at paglagupa ng kakayahan at kapasidad ng mga guro. Sa isinagawang National Teachers Month 2026 celebration sa Centennial Hall ng Manila Hotel, kinilala ng DepEd sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang napakalaking ambag at mga sakripisyo ng mga guro sa bansa. Kasabay nito ay ceremonial activation ng My Teacher Education Commons o MyTEC portal na idinisenyo para suportahan ang professional growth at career progression ng mga guro. Iginiit din ni Education Secretary Sunny Angara na maging ang mga guro na nais makahanap ng bagong oportunidad ay maaaring gamitin ang nasabing portal.
7: Itong MyTEC portal kasi ito yung parang one-stop shop ng ating mga teachers kahit pre-service teacher, ibig sabihin nag-aaral pa rin sila maging teacher. Parang nagpa-practicum pa sila, makikita na nila yung posibleng mga pwede nilang pasukan. Kung ano yung mga pangangailangan ng ating sistema sa edukasyon, saan siya pwede mag-further studies, saan may opening na trabaho. So, napakaganda itong MyTEC app.
3: Si Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Sinimulan na ng Department of Education o DepEd ang malawakang monitoring visit sa mga public at private school na kasali sa Program for International Student Assessment o PISA. Ang proseso ay sinasagawa ng monitoring teams at testing coordinators kabilang ang field dialogue sa iba't ibang rehiyon. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang magandang estado ng Pilipinas sa nagdaang PISA 2025 ay paalala na mas mapapaunlad pa ang edukasyon kapag nagtutulungan ng lahat para maabot ng mga estudyante ang kanilang pangarap. Dahil dito, ipagpapatuloyan niya ng administrasyon ang mga nasimulan para mapabuti pa ang edukasyon. Layunin ng DepEd na gawing pangmatagalan ang pag-unlad sa pag-aaral sa pamamagitan ng learning recovery initiatives tulad ng Academic Recovery and Accessible Learning Program.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla na makukulong at maghihimas rehas ang crime community na True Brown Style o TBS. Ayon kay Remulla, halos masakop na ng grupo ang 78 probinsya sa buong bansa. Kaya naman, puspusan na niya ang ginagawang operasyon ng mga otoridad laban sa naturang gang. Dagdag pa ng kalihim, dapat nang matigil ang recruitment ng TBS at matagpas na ang ugat ng crime community na ito para hindi na pamarisan pa.
8: Pero ngayon, na-radicalize sila. Ngayon, ang recruitment nila, bago ka makapasok sa grupo, kailangan at gunpoint, nakawan mo ang isang convenience store. Ayun ang initiations nila. At 16 years old, dinuturuan na sila magkakawin. Now, this has become too much. Ang nag-command conference kami, lahat ng police ngayon, ginagada na namin ang intel kung sino mga miyembro nito. And we will get them.
3: Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Tiniyak ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi titigil ang pamahalaan sa paghahatid ng kinakailangang tulong para sa bawat Pilipino. Isa ito sa mga naging laman ng mensahe ng unang ginang kasabay ng patuloy na paggulong ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program kung saan ipinamamahagi ang bigas at iba pang tulong. Ani First Lady Lisa, batid ng pamahalaan ang paghihirap ng mga Pilipino, lalo na ang mga kumakayot magkaroon lang ng pagkaing maihahain sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng unang ginang na ang pinaiiral na Rice Distribution Program ay bilang munting tulong upang kahit paano ay maibsan ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo.
9: Hindi biro ang napagod ninyo. So ito ginagawa namin, konting bagay lang ito, pero galing sa puso namin.
4: Yan ang pahayag ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mga gasolinahang kalahok sa fuel subsidy program ng pamahalaan mas pinalawak pa at nasa higit 5,000 na ayon sa Office of the Executive Secretary. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Mas pinalawak pa ang pagbibigay ng subsidiya para sa mga PUV drivers sa harap ng nananatili pa rin mataas na presyo ng gasolina at diesel. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, nakalabas na din sa National Capital Region ang 10 peso kada litro na fuel subsidy discount para sa kwalipikadong PUVs. Sinabi ni Yusek Santa Ana na kalat na din ito sa iba pang bahagi ng bansa at nasa higit 5,000 mga gasoline station na ang kalahok sa fuel subsidy program ng gobyerno na maaaring puntahan ang mga qualified PUV drivers. Pagbibigay din ni Santa Ana, may budget na inilaan talaga. Ang pamahalaan ukol dito na kung saan ay nasa 150 litro bawat linggo o 1,500 pesos na subsidy bawat linggo ang nakalaang pondo para sa mga tsuper ng PUV na kwalipikado sa naturang programa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpapakita ng sinseridad ng gobyerno sa transport sector ang interaksyon sa pagitan ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Manibela Chair Mar Balbuena sa isang rice distribution event sa Quezon City. Makikita kasi sa video ng event na hiniling ng First Lady kay Balbuena na iwasan na sana ang tigil pasada na protesta sa tumataas na presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakita ang ginang na nanguna sa rice distribution event, kaya hindi masasabing planado ang naturang interaction.
11: Naging maganda ang tugon dahil minsan mas maganda talaga pag nagkikita ng personal. Mas nararamdaman ang sincerity at mas nararamdaman din ng mga taong nagkakaroon ng agam-agam. Pag nagkaroon ka ng agam-agam at naramdaman mo yung tao na kausap mo ay may sincerity, naiibsan yung takot.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang appointment ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ayon kay Recto, isusumite ng Pangulo sa Commission on Appointments ang extended cabinet appointments ng dalawang kalihim sa tamang panahon. Matatandaang ang DPWH at ang DOTR ay ilan sa key departments na tinututukan ngayon ng pamahalaan para maisakatuparan ang big ticket projects nito sa infrastruktura at transportasyon.

0: gobyerno bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinaghahandaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagkuha ng supply ng tubig, pagpigil sa forest at grass fires, pagitipid sa enerhiya, pagprotekta sa mga empleyado mula sa extreme heat at pagpapalakas ng koordinasyon sa ibang government agencies. Nagtatag din ang ahensya ng small water impounding structures at rainwater harvesting systems bilang augmentation sa water supply. Sa panig ng Department of Agriculture, sinusuri nito ang irrigation systems, itinataguyod ang drought-resistant crops at ikinukonsiderang baguhin ang planting schedules. Gitpa ni Castro, inihahanda rin ang tulong pinansyal para sa mga magasaka at mangingisda habang aalamin ng Malacanang sa Budget Department kung kakailanganin ang dagdag pondo. Samantala, naghahanda ang Department of Energy sa posibleng kawalan ng supply ng kuryente habang pinalalakas ang Department of Health ang mga hakbang laban sa health-related illnesses tulad ng dehydration. Kabilang dito ang hydration at cooling measures, health monitoring at pagtulong sa mga vulnerable sa matinding init.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Makikipag-ugnayan ang Malacanang sa Department of Education o DepEd kaugnay sa panukalang baguhin ang oras ng klase para makaiwas ang mga estudyante sa matinding init ng panahon dulot ng El Nino. Una nang ipinanawagan ng Climate Change Commission na kung maaari ay iwasan ang 10 a.m. hanggang 3 p.m. na oras ng klase at gawing alas 6 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga sa kapauuin ang mga estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hihingi nila ang rekomendasyon ng DepEd ukol dito. Nauna nang nagbabala ang pag-asa na posibleng maranasan ang very strong El Nino sa mga nalalabing buwan ngayong taon at tatagal hanggang first half ng 2027.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sumampa na sa halos 23 milyong piso ang kabuuang humanitarian assistance na naipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Ayon sa kagawaran, bukod pa ito sa 1.31 million pesos na ipinamahaging tulong ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa assistance ng DSWD, ang family food packs at emergency cash assistance sa ilang apektadong komunidad. Samantala, nasa 1.48 billion pesos pa ang nakahandang Quick Response Fund ng DSWD Central Office habang may karagdagang 45.38 million pesos na standby fund sa ilang DSWD field offices na maaaring gamitin para sa relief operations. Meron ding mahigit 3.8 milyong family food packs na nakapreposition sa mga Disaster Resource Center at DSWD field offices bukod pa sa 1.42 billion pesos na halaga ng iba pang relief items. Sa kasalukuyan, nasa 73,239 na pamilya o 154,615 na individual sa 792 na barangay sa Rehiyon 2, Mimaropa at Rehiyon 5 ang apektado ng El Nino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, puspusang inihahanda ng National Food Authority o NFA ang mga warehouse nito bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na nagrenta ang ahensya ng 65 warehouse sa iba't ibang bahagi ng bansa para tiyaking may maiimbakan ng palay sa kasagsagan ng anihan. Kabilang narito ang isang rice storage facility sa Tarlac na may 100,000 bags capacity.
3: Malaking bagay po ito na pwedeng pag-imbakan ng palay na ating bibilin mula sa magsasaka ng Tarlac. Yun po ang kahalagahan nito. Mas meron po kaming kapasidad na magbumili at mag-imbak ng palay ngayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS sa pagpapatayo ng mga bagong pagkukunan ng tubig bilang paghahanda sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni MWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon na layo nilang mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam, lalo't naabot ang pinakamababang level ng tubig nito ngayong taon. Aniya, sa ngayon ay may itinayong 5 planta na kumukuha ng supply ng tubig mula sa Laguna Lake habang nagtatayo rin sila ng treatment plant.
4: Kami po sa MWSS, kasama po yung ating concessionaires, ay nagtatayo na rin po ng mga bagong treatment plants dito sa may Rizal, saka Laguna Lake, na kung saan po no, ay...

0: may i-implement or ma-operate po natin this year, end of this year, para po pagdating po ng epekto ng El Nino next year ay may magamit po tayo.
1: CMWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Isinailalim sa state of calamity ang Agusan del Sur dahil sa epekto ng El Nino. Nasa 3.5 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa lalawigan. Noong July ay karaniwan ng productive planting period, subalit maraming mag-asaka ang hindi tumuloy dahil kulang ang supply ng tubig mula sa irrigation canals ng National Irrigation Administration o NIA. Nakadagdag din sa gastusin ng pag-asaka habang may drought ang mataas na presyo ng diesel na ginagamit sa water pump at tractor para sa land preparation. Pinangangambahang tumagal pa sa unang quarter ng 2027 ang dry spell, kaya't ipinanawagan ng mga opisyal ang paghahanda sa worst case scenario.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng localized adaptation plan bilang paghahanda sa matinding tag-init at tagtuyot. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr. na magkakaiba kasi ang sitwasyon at pangangailangan ng bawat lugar. Kabilang sa mga dapat aniyang ihanda ng mga LGU ay ang pagkakaroon ng cooling station, hydration measures at pagtukoy sa mga lugar na pagkukunan ng tubig. Mahalaga rin aniyang sumangguni ang local officials sa mga eksperto.
4: We have to be science-based, data-driven. Anong ibig sabihin? Ang ating mga political leaders kailangan makinig sa mga technical leaders, especially sa mga environmental leaders. O paanong paraan po? Kailangan po at this point in time, mayroon ng tinatawag na hydration measure yung ating mga local government unit. Kailangan mayroon silang area, alam ng ating mga kababayan saan sila kukuha ng malinis na tubig.
1: Si Climate Change Commission Commissioner Albert De La Cruz Sr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba pang balita, pagpapalakas ng energy roadmap ng Pilipinas sa taong 2030, pinabibilis na ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ikinutulak ng Department of Energy o DOE ang mas ligtas, maasahan at abot kaya at napapanatiling supply ng enerhiya sa bansa. Sa Energy Council Manila 2026, inilahad ni DOE Undersecretary Secretary Alessandro Sales ang energy roadmap ng Pilipinas hanggang 2020 o 2030, kabilang ang pagpapalakas ng fuel supply, upstream, exploration at paggamit ng lokal na mapagkukunan ng enerhiya. Tinalakay din ng mga leader ng pamahalaan at industriya ng ang renewable energy, hydrogen at energy storage, modernisasyon ng power grid at mga oportunidad sa pamumuhunan. Ayon naman kay Energy Secretary Sharon Garina, dapat maging konkretong pakinabang sa mga Pilipino ang pagpapaunlad ng sektor ng enerhiya sa pamamagitan ng maaasahang kuryente, paglago ng negosyo at paglikha ng trabaho. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Tuloy ang consular service ng Philippine Embassy in Thailand sa October 3 sa Sisaket Province kahit nakaranas ng pagbaha doon. Layo nitong mas mailapit ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa mga OFW. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, hinimok ni Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes ang mga interesadong OFW na bisitahin ang kanilang website para sa pre-registration.
6: Kami po ay nag-reach out na actually sa Philcom leader, sa Filipino community leader dyan sa Sisaket. Mayroon po tayong pre-registration. Makikita nyo yan sa aming website. Kailangan mag-register para alam namin kung ilan ang magkukuha ng consular service at ano ang mga kailangan nila para handa rin kami pagpunta namin doon. So please visit our website, which is bangkokpe.dfa.gov.ph.
1: Yan po ang tinig ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Magpapatuloy po ang ating mga balita matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo. Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba nating mga balita, sinimulan ngayong Huwebes ang full day trial sa 32nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Layo ng bagong schedule na pabilisin ang proceedings bago mag-break para sa deliberasyon ng 2027 national budget. Sinimulan ang paglilitis kaninang alas 10 ng umaga at tatagal naman hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Tatagal ang ganitong schedule hanggang Oktubre 15. Inasahang ipipresenta ng prosekusyon ang mga testigo sa umano'y natatagong yaman ng vice-presidente. Isasalang sa witness stand si Davao Register of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado, habang nakasala ngayon ang kanyang Deputy Register of Deeds Attorney Marco Pineda, kabilang rin sa mga posibleng isalang sa witness stand sina dating Senador Antonio Trillanes IV at AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Pagharap ni dating Senador Antonio Trillanes IV, iaanunsyo ng prosecution mamaya matapos ang paglilitis ngayong araw. Ang detalye mula sa report ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
2: Report.
12: Chair John, hindi na ipipresenta ng prosecution panel si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV bago ang lunch break ng paglilitis. Sinabi ni Batangas Representative Jervie Luisro na final answer hindi na bahagi ng testigo ng prosecution si Senator Trillanes. Ibig sabihin matapos ang cross-examination sa mga LRA officials, gayon din ang clarificatory interjections ng mga senator judges. Ang opisyal na lang na ihaharap ng prosecution sa ngayon ay ang Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Bukas, tanging ang AMLC official na lamang ang haharap sa witness stand para talakayin ang bank transactions ng mag-asawang Duterte Carpio, gayon din ang AMLC report. Hiniling naman ni Lead Prosecutor Luisro na ipasabi ng ilang opisyal ng BIR at ilang bangko sa susunod na linggo. Para ngayong umaga, isa lang ang mga opisyal mula sa LRA. Ito ay Attorney Cathy Florence Baldonado, Register of Deeds ng Davao City, at si Attorney Marco Pineda, Deputy Register of Deed ng Samal Island, para patunayan ang mga pag-aaring mga lupain ng mag-asawa na si VP Sara at Attorney Man Scarpio na siyang ibabangga naman sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Nakalinya rin mamayang hapon si Attorney... si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Iginiit ng Malacanang na dapat alerto ang alkalde sa mga transaksyon at kontrata ng kanyang city government. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang itanggi ni Davao City Mayor Baste Duterte na pamilyar sa GenCorp Industries Incorporated at nagmamay-ari nito. Humarap si Mayor Duterte bilang hostile witness sa Senate Impeachment Court kaugnay ng mga kontrata ng Davao LGU sa kumpanyang GenCorp na idineklara ng kanyang kapatid ni si Vice President Sara Duterte bilang kanyang business interest. Sa kabila nito, sinabi ng Malacanang na hindi niya maaaring husgahan ang alkalde batay sa mga naging pahayag nito sa impeachment court. Samantala, sinabi pa ni Castro na hindi dapat manatiling walang alam o walang pakialam ang isang manatiling walang alam o walang pakialam ang isang leader sa mga transaksyon sa nasakop ng kanyang tanggapan.
13: Maybe, sabi nga natin, one year, pwedeng in good faith. 1.5 years, pwede pa. Pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin to nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya, kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte. Sa lahat na po ng pinuno. Dapat maging alerto rin kayo. Hindi pwedeng gamitin itong Arian or rather Arias versus Sandigan Bayan para lang isagip ang sarili nyo.
1: Yan po ang naging pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ikinatuwa ng Senate impeachment.

0: Court ang desisyon ng Supreme Court na ibasura ang tatlong petisyon na kumikwestiyon sa interpretasyon nito sa two-thirds voting threshold para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon ni Victor Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. dahil sa kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Sinabi ni Tonggol na pinagtitibay umano ng desisyon ang independence ng Senado bilang Impeachment Court. Dahil dito, mananatiling umiiral ang ruling noong September 23 at magpapatuloy ang paglilitis ng walang pagkaantala mula sa mga kasong inihain sa korte, oras at mga kalendaryo. Matatanda ang ipinasya ng Impeachment Court ng all members of the Senate sa 1987 Constitution ay tumutukoy sa mga senador na legal at aktwal na makakalahok sa botohan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas lumakas pa ang panawagan ngayon ng mga religious groups para tuluyang maipasa ang isang epektibo at totoong anti-political dynasty law sa paglulunsad ng website ng anti-political dynasty group na dapat isa lang. Sinabi ni Simbahang Lingkod ng Bayan Executive Director Carlo Abadines na lalo pang sumisidhi ang panawagan ng publiko na maputol na ang dekadekada ng pamumuno ng iilang pamilya. Binigyang diin ni Abadines ang lumalaki pang suporta sa dapat isa lang movement na lalo pang palalakasin ng website nito na d1l.org. Aniya napapanahon ng gumawa ng konkretong aksyon ang mga mambabatas ukol sa anti-political dynasty law na lubos din namang sinusuportahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Hundreds of volunteers all over the country have been mobilized in this awareness and signature gathering. Materials and toolkits have been developed for our campaigners. Not only are we organizing on the ground, we have also actively engaged in online campaigns with awareness and political education efforts that have reached millions of people. The movement is growing.
2: Yan ang pahayag ni Simbahang Lingkod ng Bayan Executive Director Carlo Abadines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Humihirit ang Presidential Communications Office o PCO na madagdagan ng pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Acting Communications Secretary Dave Gomez, humigit kumulang 6.8 billion pesos ang hinili ng PCO, subalit 2 bilyong piso lang ang inilaan sa National Expenditure Program. Kaugnay nito, hiniling na ahensya karagdagang 1.24 billion pesos sa pamamagitan ng pag-amyenda sa General Appropriations Bill. Sakupan niya ng dagdag pondo ang requirements mula sa Regional Bagong Pilipinas Studios o studio sa State Media Operations, habang tutugunan ng ahensya ang iba pang kakulangan nito, kabilang ang pondo sa relocation units ng iba pang PCO units. Dadaan pa sa susunod na pagtalakay ng Kongreso ang kahilingang dagdag budget, habang pag-uusapan ng mga senador kung magkano sa mga kulang na pondo ng mga ahensya ang maaari nilang idagdag, depende sa kung magkano ang available na pera ng gobyerno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: For later release, dapat nang ipagbawal sa 2027 General Appropriations Act. Ang detalye ng balita, hatid ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nais na National Unity Party o NUP na tuluyan na itigil yung pagsasailalim sa mga district projects sa For Later Release o FLR. Gitni NUP Chair Ronaldo Puno, hindi angkop ang ganitong sistema sa General Appropriations Act dahil hindi malinaw kung kailan ilalabas yung mga pondong itinakda bilang FLR. Sinabi pa ni Puno na may ilang pondo sa FLR na halos 2 taon na at hindi rin malinaw kung sino yung nagdedesisyon kung kailan at bakit ito ilalabas. Mungkahi ng NUP maglagay sa 2027 General Appropriations Act ng General Provision na nagsasabing ang bawat appropriation na otorisado sa batas ay dapat ilabas sa oras na maging epektibo ang GAA. Dapat din umano na ipagbawal yung pagtatalaga sa anumang appropriation bilang FLR o needs clearance at iba pang katulad na designation na hindi tahasan nakasaad sa GAA. Minungkahi rin na yung mga item na nangangailangan ng special budget request ay dapat maaksyonan ng DBM sa loob ng 15 araw, at kung hindi, ito ay ituturing na release na. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Office of the Ombudsman target ang ma-access ang mas maraming datos ng mga regulators ng bansa para labanan ang korupsyon. Ang detalye sa report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na nais nilang magkaroon ng access sa mas malawak na datos na hawak ng mga regulating bodies ng bansa. Ayon kay Clavano, partikular na nais makapag-partner o makipag-partner ay sa LTO, LRA at lahat ng opisina na may listahan ng mga assets ng mga tao. Paliwanag ni Clavano, layo nito na mapadali ang lifestyle check sa mga personalidad na posibleng sangkot sa anomalya. Umaasa din si Clavano na mas maraming ahensya ng pamahalaan ang magbubukas ng kailang datos sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kultura ng transparency at accountability. Madalas kasi anya na kapag nangyari na ang korupsyon, ay doon na lamang papasok ang Office of the Ombudsman para mag-imbestiga. Matatanda ang una nang nakipagkakasundo ng PSDBM ng data sharing agreement para makita ng Ombudsman ang mga kinakailangang impormasyon pagdating sa procurement ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dinepensahan ng Malacañang ang Maharlika Investment Fund bilang epektibong investment portfolio ng gobyerno. Una nang kinwestiyon ni dating Finance Secretary Gary Teves ang pagiging epektibo ng Maharlika Fund na nagsabing mas mabuting manatili na lang ang panimulang puhunan nito sa mga government bank para kumita ng interes at makatulong sa domestic borrowers tulad ng MSMEs. Depensa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng development mandate ng mga government financial institution ang kakayahan nilang magpautang sa MSMEs habang may sarili ring mandato ang Maharlika Fund.
6: At ang Maharlika Investment Fund naman ay meron siyang sariling mandato. Ito ay, and I quote, "to make strategic and profitable investments that contribute to socio-economic development while preserving and growing the fund's value and generating sustainable returns. It is intended to mobilize and leverage government capital for long-term investments in strategic sectors and development projects."
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kumilos at idineploy na ng Philippine Coast Guard o PCG ang BRP Teresa Magbanua upang pigilan ang illegal o unauthorized maritime scientific research o MSR ng isang Chinese research vessel sa katubigang sakop ng Batanes. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, patuloy anya ang pag-challenge nila sa aksyon ng Chinese o Chinese research vessel upang hindi maging normal ang mga illegal na aktibidad na ito sa katubigang sakop ng Pilipinas. Ani Tariela, patuloy sa hindi pagsagot ang nasabing Chinese research vessel sa challenge ng PCG aircraft at ngayon maging sa PCG vessel ay hindi ito sumasagot. Plano na rin ngayong sumakay ng mga tauhan ng PCG sa nasabing research vessel dahil nakategorize ito bilang isang private Chinese research vessel.
7: Since this Chinese research vessel is categorized as a private Chinese research vessel, ibig sabihin hindi ito matatawag na public vessel. No? So we have all the reason to board this Chinese research vessel. So that is our intention, no? For the Philippine Coast Guard personnel to board this Chinese research vessel and ask them their authority, what are they doing here? And also to advise them, no, na illegal na magkandak ng ganitong research sa ating karagatan. At we're going to escort them out from our exclusive economic zone.
0: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Office of Civil Defense para sa iba pang ASEAN activities sa buwan ng Nobyembre. Ito ay kahit natapos na ng OCD National Capital Region ang ASEAN deployment para sa mga aktibidad nitong Setyembre. Sa programang Boses, sinabi ni OCD NCR Regional Director George Kaser na patuloy pang palalakasin ang paghahanda sa mga susunod na aktibidad katuwang ang iba pang government agencies.
8: Simula ng July 16, tuloy-tuloy na po ang deployment natin, no? At ito pong October, halos buong buwan naka-deploy po kami. Ito pong paghahanda natin ang activities po ng ASEAN ay tuloy-tuloy po, no? Mga ministerial at ito involve po rito ang iba-ibang government agencies. At ito po ay ang paghahanda po natin ay hanggang sa summit po sa November.
2: Si NCR Regional Director George Kaser.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Amaya Amparo Huangco kinapos na makamit ang gold medal sa Asian Games Archery Competition pero nasiguro ang isa pang silver medal para sa Pilipinas. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
9: Bigong maihatid ni Amaya Huangco ang unang gold medal ng Pilipinas sa Asian Games Archery Competition matapos matalo kay Nurisa Dian Ashripa ng Indonesia sa score na 137-139 sa kanilang compound women's individual gold medal match kaninang umaga sa Okasaki Chuo Sogo Park sa Aichi, Japan. Dikdikan ang naging tapata ng dalawa matapos nilang tumabla sa 110 points sa pagtatapos ng unang apat na rounds. Patuloy na nagbakbakan sina Huangco at Ashripa ng parehong umiscore ng 9 points sa kanilang unang araw pero sinundan ito ng bullseye at 10 points ng Indonesian archer sa kanyang dalawang huling arrows sa huling yugto para takasan ang Pilipina na nagtala lamang ng parehong 9 points sa mga sumunod niyang tira. Sa kabila ng pagkatalo, ito na ang pinakamataas na achievement ng Pilipinas sa kasaysayan ng Asian Games Archery Competition matapos ang bronze ni Paul Marton de la Cruz sa men's individual compound noong 2014 Incheon Games sa Korea. Samantala pa kay ni Alex Ayala ang pwesto sa final ng women's singles tennis laban kay Ji Yu Wang ng China mamayang hapon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abangan ang mga karagdagang report mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Karagdagang balita dito sa Luzon. Lungsod ng Lawag nagsagawa ng vegetable derby para ipakita ang kagandahan ng mga off-season vegetables. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Upang matiyak na sapat ang supply ng pagkain sa lungsod ng Lawag, sinusuportahan ng lokal na pamahalaan ang pagpapakita sa mga magsasaka ng magandang ani gamit ang mga off-season variety ng mga gulay. Ibig sabihin, kahit hindi pa angkop ang panahon sa pagtatanim nito dahil sa lakas ng ulan o panahon ng tagtuyot, siguradong mabubuhay at magkakaroon ng ani sa mga gulay na ito. Kabilang dyan ang kamatis, kalabasa, patola, sitaw, talong at sili. Sa Vegetable Derby na isinagawa sa Lataag Farmers Association, 10 kumpanya ang nagpakita ng magandang ani ng gulay sa tulong ng mga magsasaka at mga binhi na galing sa kanila. Sinabi ni Mayor James Bryan Alcide na sa pamamagitan nito, hindi na kailangang mamoblema ang mga Tagalawag na kulang at mahal ang mga bilihin na gulay. Suporta yan sa adikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin makakamit ang food security at lahat ng mga mamamayan ay kayang bilihin ito sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa puntong ito, tunghayan natin ang press briefing sa Malacañang ni Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
16: Past portal ng Department of Budget and Management sa panguna ni Secretary Kim Robert De Leon. Sa ilalim ng Executive Order No. 126, sentro ng isang government-wide transparency system ang COMPAS na mag-uugnay sa impormasyon sa buong national budget cycle. Hindi lang budget allocation ang makikita rito, kundi pati paglalabas ng pondo, procurement, pagpapatupad at pagkumpleto ng mga proyekto at performance ng mga programa ng pamahalaan. Inaatasan din ng pamahalaan ang mga ahensya, GOCCs at iba pang sakop ng mga ahensya na magsumiti at regular na mag-update ng tamang impormasyon habang maaaring mapatawa ng administrative sanctions at disciplinary sanctions ang hindi susunod. Layunin din ng COMPAS na pag-ugnayin ang iba't ibang government financial systems upang maging mas transparent, accessible at accountable ang paggamit ng pampublikong pondo habang may protection pa rin para sa sensitibong impormasyon tulad ng national security at personal data. Muli, sa ating mga kababayan, pinapatunayan po ng Pangulo sa pamamagitan ng kautusan na ito na walang tinatago ang pamahalaan. Ang pondo ng bayan bukas po sa publiko at sa kung sino man ang gustong magtanong kung saan napupunta ito.
17: We take another step in that direction with the launch of the DBM Compass or the Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. That's a good mouthful right there. Like a compass that points the way forward, the platform allows our people to see and track where their hard-earned money goes. By making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Coupled with our efforts to promote transparency, accountability must be integrated into every stage of governance. By 2028, we must be able to say that government has become more open, more disciplined, more responsive, and more trusted by the Filipino people.
16: Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kaalaman ng mga mamimili tungkol sa kanilang karapatan at sa kahalagahan ng pagpili ng ligtas at dekalidad ng mga produkto. Mas pinaigting ng Department of Trade and Industry sa panguna ni Secretary Roque ang kanilang kampanya upang mas lalong yumabong ang kaalaman ng isang wais na mamimili. Kaugnay nito, inaanyayahan ng DTI ang publiko na makilahok sa Consumer Welfare Month 2026 ngayong October na may temang Safe Products, Confident Consumers. Kabilang sa mga aktibidad ng DTI ang mga sumusunod: Consumer Fun Run sa Marikina Complex na gaganapin ngayong Linggo.
6: Consumer Assembly sa Barangay sa Metro Manila na layuning magturo ng praktikal na consumer safety tips, karapatan at responsibilidad ng mga mamimili. Certified Products Expo sa SM Mega Mall mula October 13 hanggang 15 kung saan makikita ang mga

0: sertipikadong produkto at matututunan kung paano i-verify ang pagiging lehitimo ng mga ito. National Standards Week at mga programa para ipakita kung paano nakatutulong ang pagsunod sa pamantayan sa kaligtasan ng mga mamimili. Bagwis Awards at Seal of Legitimacy. Layunin nitong kilalanin ang mga negosyong sumusunod sa mga kinakailangan. At Consumer Advocacy Making Challenge. Dito maaaring gumawa ng short videos tungkol sa product safety at consumer rights. Kasabay nito, magsasagawa rin ang mga DTI regional at provincial offices ng mga local seminars, community activities, youth programs at mas pinaigting na pagbabantay sa mga pamilihan. Sa kabuuang schedule of activities ng DTI, inaanyayahan ng lahat na bisitahin ang kanilang official website o ang DTI Consumer Care Facebook page. Patuloy lamang na ang programa ito ng DTI, ang Pangulo ay seryoso sa pagtuguyod ng kaligtasan, kalidad at tamang pagpili ng mga produkto upang maging mas responsable at kumpiyansa ang mga mamimili sa ilalim ng bagong Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Hardy Balbuena, ABC 13.
2: Hi, good morning, Yusek. Yusek, the National Water Resources Board reduced the water allocation for Metro Manila from 50 to 53 cubic meters per second to 44 cubic meters per second starting this October amid the possible impact of Super El Nino. With the plans and actions already in place po that you mentioned yesterday, can we assure that we can prevent a wide and severe water interruption which we experienced way back 2019 or as they call it, water crisis?
0: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. Kumbaga, ang El Nino ay hindi na po bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang po ang magiging epekto ngayon ng El Nino ay dahil dala ito ng climate change, pero handa po ang gobyerno at marami na po mga programa ang naumpisahan na, pati ang mga ayuda para sa ating mga fisher folk at mga farmers ay maaayudahan na rin po sila. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara. Maging ready po. Ito po ang sinasabi sa atin ng ating Pangulo dahil ang climate change ay totoo. Nandito at nararamdaman natin. So, tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. So, hindi po kinakailangang magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
2: Yusek, sorry to repeat the question. Can we assure po na walang magiging water crisis na katulad po nung na-experience natin way back 2019?
0: Katulad na sinabi natin, handa po tayo dyan. Kung ano man po ang mangyayari, kailangan din pa rin natin paghandaan kung gaano ito katindi. Yun ang dapat natin paghandaan. Hindi ko masasabi kung hindi natin mararanasan yung sobrang tagtuyot at ang kailangan lang po talaga natin ay magprepara. At yun po ang ginagawa ng gobyerno.
1: Sunod po na tanong, Clay Perdillo, PTV4.
3: Yusek, nabanggit nyo na nga rin po yung sa pagpapanik. No? Marami na po kasing netizens talaga yung bumibili ng maraming balde, mineral water. What are we doing to prevent hoarding po?
0: Hindi naman po kinakailangan, katulad na sinabi natin, mag-ipon man kayo ng tubig ngayon at hindi naman po sa ngayon pa natin naranasan itong tagtuyot ay hindi siya magkakaroon ng silbi. Paano nyo maiipon yung tubig, gagamitin nyo rin po yan. Nasa tamang panahon po ito. Katulad po natin, sinabi natin kanina, ang gobyerno po ay kasama po ninyo. Tinataguyod ang lahat ng pagpe-prepara at ang pag-iipon ng tubig na tama naman, pero hindi po sa pamamaraan na kailangang mag-hoard ng mga mineral water na mabibili po ninyo. Hindi po yan na tamang pagpe-prepara. Kasi mas magkakaroon po ng fear o agam-agam ang ating mga kababayan sa ginagawa niyong pagpapanik. Hindi po ito ang nais ng Pangulo na ipahatid sa inyo. Kailangan lang po nating ipaalam na magkakaroon ng tagtuyot at ang El Niño po ay hindi bago sa Pilipinas.
3: Ma'am, para lang po mas magets or maintindihan ng ibang mga nag-hoard, ano po ba yung danger kapag sobra-sobra yung pag-iimbak nila? Could it lead to increase in prices ng mga bottled water kapag sobra yung na-hoard nila or baka maubusan naman po yung wala pang capability na makabili ngayon?
0: Ang unang-una po kasi, bakit kailangan mag-hoard ng tubig? Para pang inom? Hindi po tayo mamawala ng tubig para mainom. At kung alam niyo naman ang tubig kapag ito ay bottled water, meron din po itong panahon na dapat ito ay i-consume. So, hindi po advisable na kayo ay magtago, mag-hoard ng mga tubig ngayon para iniisip yung mawawalan tayo ng tubig na maiinom. Ang sabi nga po natin, madalas, taon-taon na po nating nararanasan ng El Niño. Meron po tayong Task Force El Niño. Kaya po, kung nakaraan ay nakalagpas tayo, nalagpasan natin, at hindi naman tayo natakot na hindi tayo makakainom ng tubig sa araw-araw, ganun din po ang dapat nilang isipin sa ngayon.
3: Last follow-up na. Safe to say po, sa mga groceries, we have ample or sufficient supply of potable water sa mga shelf-keeping units.
0: Wala po tayong nababalitaan na kukulangin po tayo ng supply patungkol po sa mga inuming na tubig po. Wala po tayong wala pong na ibibigay sa ating anumang impormasyon patungkol po dyan. Maliban lang kung lahat bibili ng hindi tama. Nang kumbaga magsasarili sila ng pagtatago ng tubig, at maiba po talaga ang supply. At makakakos din po ito, tama po kayo, na makakakos ito ng pagdagdag ng presyo ng tubig. Dahil once po na nag-hoard, baka kulangin ang supply dahil hindi naman kailangan pang mag-supply, pero tinatago po ninyo. So tataas po talaga ang presyo ng tubig pag ganyan. So hindi siya advisable.
1: Sunod na tanong, Samuel Medinilla, Business Mirror.
4: Good afternoon, ma'am. Itanong ko lang po kung may decision na po si President Marcos dun sa proposal po ng DA to expand the minimum access volume for corn to 500,000 metric tons through a new EO in preparation for the effects of El Niño sa agri-sector.
0: Sa ngayon po, ang request for the increase ng minimum access volume for corn ay naipasa na po sa Kongreso noong September 29. So, hintayin na lang po natin kung ano ang magiging aksyon ng Congress at pagkatapos po ng 15 days, saka po tayo makakapagbigay ng panibagong aksyon or our next move will be, we will inform you about our next move 15 days after.
4: Thank you po.
1: Sunod po natin. Ay, follow-up question, Sir Ivan Mayrina.
5: Yusek, nabanggit niyo po na hindi naman, totoo naman po hindi bago sa atin ng El Niño, pero all the meteorological agencies are using superlatives to describe this new phenomenon na this is nothing like we've seen before, this is a Godzilla El Niño. Talagang unprecedented daw po yung pag-init. So, meron ho bang utos ang Pangulo for government agencies to perhaps engage scientists, look at more creative ways para kung sakali nga pong mangyari, yung mga grim projections ay meron ho tayo mga course of action na pwedeng gawin.
0: Noon pa po natin nababanggit ang tungkol sa Super El Niño at meron na pong mga preparasyong ginawa ang gobyerno. Sa katunayan nga po ay nakikipag-coordinate rin po ang lahat ng government concerned government agencies sa Climate Change Commission, katulad ng DA, NIA, pati po ang DPWH at DNR at ang DSWD, lahat po ito ngayon ay pinapakilos na po. Ang pondo po ay talagang pinaglaanan para po mas magkaroon tayo ng tamang pagprepara dahil nga binabanggit ito na Super El Niño. So marami na pong mga napag-usapan na gagawin para sa climate information, agriculture and food, irrigation, water supply, and social protection. So, makakaasa po kayo na ang gobyerno ay tumatalima sa kanilang tungkulin. Pero of course, kailangan din po natin ngayon ang tulong din ng ating mga kababayan. Kung paano kayo makakapagtipid ng inyong tubig sa inyong kabahayan, yan po ay malaking tulong. Kung may mga leak na dapat maayos sa inyong kabahayan, ay dapat nang maisaayos din po. Mga simpleng gawain na makakatulong ng malaki para matugunan din natin ang epekto ng Super El Nino.
5: Ma'am, sorry, dito sa Task Force El Nino, sino ho ang lead agency and how involved is the President going to be with the task force?
0: Pinag-uusapan na po ito at babanggitin ko po ang ilang mga ahensya. Katulad ng sinabi ko, nandyan po ang DOST Pag-asa, ang DA, ang NIA, ang National Water Resource Board, at ang DSWD. So, ilan lamang sila sa mga pinupulong po ng mga ahensya para po mas matugunan ang paparating na Super El Nino sa ating bansa.
5: And how involved is the President?
0: Siya po ang nangunguna kapag ka po nagkakaroon ng meeting. At siya po ang nag-uutos kung anong dapat na gawin.
1: Para po sa huling katanungan, Allen Limos, The Manila Times.
6: Hi, Yusek. Last question about El Nino po. So the Department of Budget and Management warned that infrastructure spending may slow down cost by the Super El Nino po. And given that President Marcos earlier said nga po na iboboost ang infrastructure spending to spur economic growth, how will the government then ensure that the El Nino doesn't derail the push for faster infrastructure spending po?
0: Tama po kayo. Ang sabi po mismo ng DBM ay kailangan talaga natin ng government spending kasi nakakaapekto sa ekonomiya natin kung ang liit ng paggasta ng gobyerno. So kinakailangan po talagang pagtuunan ang lalong-lalo na yung infrastructure. So ang naibigay ko po ang issue na ito mismo sa DBM at ang tugon ng DBM, sila po mismo ang sasagot dito. Wala silang ibinigay na anumang kategorya at masasabi natin na itong pananaw na ito ay hindi officially galing kay Secretary Kim De Leon.
1: Ano po pong katanungan? Maricela Lee, TV5.
7: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, may we have Malacanang's reaction on Supreme Court's decision about two points. First, yun pong decision ng Supreme Court to junk the petitions about dun sa two-thirds threshold ng impeachment court. May we have your statement, please?
0: Unang-una po, ang nagsagawa naman po ng desisyon patungkol sa pag-clarify ng salitang all members of the Senate ay galing naman po sa Senado. So, kung ano man po ang naging aksyon ng Senado dito at kung ano ang naging desisyon po ng Supreme Court, yan naman po ay igagalang at irerespeto ng Pangulo at ng administrasyon. So kung sinasabi po dito na ang nagsampa ng petition ay walang legal standing, ito naman po karaniwan ang nagiging sanhi ng pag-dismiss ng isang petition kung ang taong nagsampa ay walang, hindi po siya yung magkakaroon ng interest kung siya ay madadanyos o hindi madadanyos. At ang prematurity ay dahil malamang nakikita rin po ng Supreme Court na hindi pa nakikitaan na maaaring magkaroon ng sinasabing danyos dahil hindi pa po umaabot na sa sitwasyon na dapat na may katakutan.
7: And yung second point, yung sinabi po ng Supreme Court na magpapaliwanag ang mga stakeholders pagdating po doon sa barangay and SK elections, kasama po doon yung Office of the President.
0: Nakausap po natin mismo ang sa Office of the Solicitor General. Hinihintay lang po nila yung kopya ng petition dahil mismo ang COMELEC at ang Senado ay nakipag-ugnay na rin po sa Office of the Solicitor General. Pero handa naman po sila na tugunan agad kapag natanggap na po nila yung kopya ng petition. At susunod po sila sa utos ng Supreme Court na kung dapat tumugon within 5 days from receipt of the said petition, they will comply.
7: Hingin ko na rin po yung position ng Malacanang because base po doon sa petitioner, si Attorney Romulo Macalintal, clearly may violation po dito sa paglagda ng PSKE dahil kumbaga nasapawan yung ating rights to suffrage. Any comment on that?
0: Nanaisin po natin na magagaling ang posisyon na ito mula sa Office of the Solicitor General.
1: Follow-up question, Ace Ramiro, Philstar.
8: Yusek, you mentioned the administration is ready to respond dun sa petitions, questioning dun, yung sa BSKE, no? How confident is the palace that the bill signed by the president will withstand legal scrutiny in the courts?
0: Sa paningin po ng Pangulo at ng mga mambabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging decision po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
1: Wala na po ang katanungan. Balik na po sa iyo, Sec.
0: Maraming salamat. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon ang pagtanggap ng credentials ng mga ambassadors ng French Republic at Japan sa Pilipinas. Ang presentation of credentials ni Her Excellency Donna Cien Isar, ang ambassador-designate ng French Republic to the Philippines, ang unang tatanggapin ng Pangulo. May formal na ugnayang diplomatiko ang Pilipinas at France sa loob ng 79 years mula nang maitatag ito noong June 26, 1947. Tinatayang nasa 33,678 Filipinos ang kasalukuyang naninirahan sa France. May mga kasunduan ang Pilipinas at France sa iba't ibang larangan, kabilang ang air services, cultural cooperation, defense cooperation, film cooperation at development cooperation. Sunod namang tatanggapin ng Pangulo ang credentials ni His Excellency Kitagawa Katsuro, ang ambassador-designate ng Japan sa Pilipinas. Ipinagdiriwang ng Pilipinas at Japan ngayong taon ang 70 years of normalized relationships or rather relations at ang 15 years of strengthened strategic partnership na nagsimula pa noong 2011. Tinatayang nasa 337,227 Filipinos ang naninirahan sa Japan. Bilang strategic partner, nakapagtatag na ang Pilipinas at Japan ng 306 bilateral agreements. Saklaw nito ang bilateral trade and investment, transfer of defense equipment and technology, infrastructure at Mindanao development. Sa ilalim ng liderato ng Pangulo, masigla at buhay na buhay ang ugnay ng Pilipinas sa ibang bansa. At bago po tayo magtapos, may good news po tayo sa ating mga kababayan. Kaya na po na mag-invest sa murang halaga dahil sa ating retail treasury bonds ng ating Bureau of Treasury. Sa halagang 5,000 pesos, pwede na po kayo mag-invest sa RTB32 na may 6.875% fixed interest kada taon at may term na 2.5 years. Ginawa po ito ng gobyerno para sa ordinaryong Pilipino, sa empleyado, sa maliit na negosyante at sa pamilyang gustong palaguin ang kanilang pinaghirapang ipon. Madali lang po ang pag-enroll dito. Pwede na po itong gawin sa ating mga mobile banking apps at e-wallets. Para sa karagdagang detalye, bisitahin niyo po ang BTR website. Pero dapat mag-ingat po kayo. Dapat ang pasukin yung website ay legal at authentic at validated.
9: Gusto mo bang palaguin ang ipon mo? Mag-invest sa Retail Treasury Bonds o RTBs. Sa RTBs, hindi lang pera mo ang lumalago. Nakakambag ka pa sa pag-unlad ng bansa. Sa halagang 5,000 pesos, pwede ka na mag-invest sa RTBs at makatulong sa pagpondo ng maraming government projects sa iba't ibang sektor. Mula sa edukasyon at kalusugan, hanggang sa pagsuporta sa mga negosyo, trabaho at paglago ng ekonomiya. At ang pinakamaganda pa, lumalago pa ang savings mo sa RTBs dahil makakakuha ka ng fixed na interest na kadalasan mas mataas sa mga traditional time deposit rates. Mas malaki ang kita, mas sulit ang ipon. Ready ka na mag-invest? Madali lang yan. Bisitahin ang Bureau of the Treasury website o mag-invest sa participating selling agents nationwide. Para sa kumpletong listahan ng selling agents, bisitahin ang official Facebook page ng Bureau of the Treasury. Huwag palampasin. Mag-invest mula September 29 hanggang October 7, 2026. Ang settlement date naman ay sa October 12, 2026. Pera mo, palaguin, bayan natin, paunla rin. Mag-invest na sa Retail Treasury Bonds. Bisitahin ang www.treasury.gov.ph para sa iba pang detalye.
0: Invest na! At bago tayo magtapos, katulad ng aking pangako kahapon patungkol sa budget para sa pagprepara sa El Nino, ito po ang ipinaabot sa atin na maaaring gamiting budget. For 2026, meron po 6.2 billion for release to Department of Agriculture for farmers and fisher folk affected by El Nino and current energy pressures. At sa ayon din po sa fiscal year 2026 GAA, meron din pong 39.82 billion for the NDRRM fund na maaaring magamit para sa eligible disaster-related requirements, including climate-related events. For 2027, nagpropose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF sa halagang 45.67 billion. At magkakaroon din po ng budget na 9.885 billion, ito po i-propose para sa quick response funds for frontline agencies. At inaasahan din po na magkakaroon din para sa budget ng 11.18 billion for NFA rice buffer stocking, 4.5 billion for crop insurance covering around 2.34 million small farmers and fisher folk, and 46.356 billion for NIA, including 30.437 billion pesos for irrigation restoration and development. So, sa ngayon, yan po ang mga maaari natin sabihin may kasalukuyang budget at mga proposed na budget para sa pagprepara na rin po sa El Nino. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay nakikipagtulungan sa gobyerno para sa tunay na pag-asenso. Hindi naggugrupo-grupo upang ibagsak ang tunay na liderato. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
10: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Leer Castro na itanong yung binawasang water allocation ng NWRB sa Metro Manila starting October sa kasagsagan pa rin ito ng posibleng impact ng Super El Nino sa bansa. Sabi ni Jose Castro, ang pamahalaan handa sa phenomenon na ito, 2024 pa nagkaroon na rin tayo ng malakas o matinding El Nino, hindi na raw yan bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang yung magiging epekto nito ngayong taon dahil daw yan sa climate change. Pero ang pagtitiyak ni Castro, handa ang gobyerno, maraming ayuda ang naumpisahan para sa mga paghahanda ng pamahalaan. Ang bilin rin ni Castro sa mga Pilipino, hindi kailangan magpanik, ang dapat lamang natin gawin, maging handa dahil ito rin yung nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipabatid sa mga publiko na totoo ang climate change, nandito na at nararamdaman na at kaagapay ng publiko ang gobyerno sa mga paghahanda na ito. Binanggit rin ni Jose Castro ngayong 2026, mayroong 6.2 billion pesos na budget ang gobyerno for release yan para sa DA, para sa kakailanganin ng ating mga magsasaka at mangingisda ng paghahanda dito sa Super El Nino. Nasa 39.82 billion pesos rin yung inilaan na pondo para sa NDRRMC para naman yan magagamit sakaling kailanganin sa anumang disaster o epekto ng El Nino. Habang naitanong rin kayo si Castro yung mga napapaulat na nag-hoard ng mga balde o galon ng tubig, ang sabi ni Jose Castro, hindi ito yung tamang paraan para mag-ipon ng tubig mas kailangan anya na maging handa dahil yung mga ganitong pang-hoard ng bottled water, posibleng magdulot pa yan ng fear o pag-agam-aga doon sa iba natin mga kababayan, at hindi raw yan yung nais mangyari ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi niyo si Castro, hindi mawawala ng tubig inumin dito sa bansa. Plus yung ganitong pag-hoard anya ng mga bottled water, posible pa yan na magdulot ng pag-angat ng presyo ng bottled water na hindi naman anya kailangan. Habang sinabi rin niyo si Castro na wala silang impormasyon o wala silang nababalitaan na kukulangin ng water supply ang bansa. Sa ibang usapin pa, naitanong din yung, ay, Kaugnay Johnny, sabi niyo si Castro,

0: Hold ang sabi niyo sa Castro, nagsagawa ng desisyon na yan ang Supreme Court base na rin doon sa ginawang clarification ng Senate. So igagalang ni Pangulong Marcos at ng Palasyo iyang desisyon na yan ng Korte Suprema. Kaugnay naman doon sa order ng Supreme Court na inuutusan niya iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na magkomento doon sa petisyon na kumikwestiyon naman sa pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections. Ang sabi niyo sa Castro, nakausap na niya ang Solicitor General. Kaugnay dito, hinihintay na lamang anya ng Solgen yung petition at handa ang palasyo na tumugon once matanggap yung kopya na yan. Habang ngayong hapon, magkakaroon ng aktibidad si Pangulo Marcos kung saan tatanggapin niya yung credentials ng mga ambahador ng French Republic at ng Japan. Ito na muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa lungsod ng Batac, ramdam ang mas mabilis na pagbaba ng pondo mula sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIF program ng Department of Health. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
3: Saan narabayag ti panakaibaba ti pondo manipod iti Department of Health para iti medical assistance to indigent and financial incapacitated patients iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Batac City. Segon ken ni MAIFIF focal person David James Aninyon, umabot pa idi ti may saging gana talubulan sakbay abumaba ti pondo da. No pay kasta, madlaw da kadagiti napalpalaba sa bulan ket alisto ti panaka-release ti pondo iti daytoy ket saan na may tantan ti panaka-reward na kas resulta alisto met a makatulong da kadagiti pasyente. Ti MAIFIF may sala ang garigiti programa ti gobyerno tapno matulungan dagiti umiling agpaagas saanen nga agkadkad dagitoy amapan karigiti hospital ken malaingandam manipod karigiti sa gubanit da naamuan na babaan ti naso programa umabot an ti 14,000 a pasyente ti natulungan ti hospital kay batugan dayta iti nasuro 102 million pesos manipod iti syudad ti Lawag Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. 30 priority projects sa Region 1 inaprubahan ng Regional Development Council 1. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
4: Inaprobaran ti Regional Development Council Reno RDC 1 ti 30 a prioridad a proyekto ti Region 1 nga addaan iti mapatapata a 5.4 billion pesos nga investment requirement para ti fiscal year 2028. Imanamong itray ito iti council kabayatan tinaangay at tarip ng iti City of San Fernando La Union nga indauluan ni RDC 1 chairperson ken La Union Governor Mario Eduardo Ortega. Nakasentro dagiti prioridad a proyekto iti salunat, transport ken connectivity, agrikultura ken irrigasyon, edukasyon, social protection, syensya ken teknolohiya, inubasyon ken siguridad iti supply ti danom, a posible a mainayon iti updated a public investment program ken iti 2028 national budget. Inaprobaran pa iti konseho ti 116.125 billion pesos a fiscal year 2028 annual investment program ti rehiyon ken dagiti singasing a proyekto kas iti La Union Medical Hub ken dagiti proyekto ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para iti pagsayaatan dagiti umili. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: Salamat Glenda mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Police Regional Office 8 matagumpay na naipasa ang revalida sa institutionalization stage ng PNP Transformation Program. Ang kabuuan ng balita ay atin sa atin ni Daisy Belizar mula Radyo Pilipinas Borongan.
1: Malangpuson nga naipasaran Police Regional Office 8 hapamuno na Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio an Institutionalization Evaluation Process Performance Governance Reporting Public Revalida an aktibidad in Gindumara Hakamkrami, Quezon City, Kakalap ng Adlaw. Hanasabi nga revalida iginpakitan Pro 8 an ira mga kalampusan, mga inisyatiba hapamamahala ng mga reforma organisasyon kumusuportahan PNP Patrol Plan 2030. Matapos ang presentasyon ng masusing evaluation ng board of panel nga pinamunuan ni Police Lieutenant General Wilson Joseph Lopez, opisyal nga igin anunsyo nga pinasaran Pro 8 isang importante nga pitad tipakadto pagkabutin institutionalized status ha performance governance system. Ini nga kalampusan ni nagpapatunay han padayon nga commitment han Pro 8 hintuhay nga panggobyernohan ng tangkad nga serbisyo habugos nga Eastern Visayas region. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Daisy. Mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Provincial Director ng Southern Leyte Police Provincial Office binisita ang mga istasyon ng polis sa mga bayan ng Malitbog at Bontok. Ang kabuuan ng ulat, idedetalyo sa atin ni Roel Bugnos mula Radyo Pilipinas Sugod.
3: Gisusi og mibisita sa Malitbog og Bontok Municipal Police Station si Police Colonel Emmanuel Kakilala, ang Officer in Charge sa Southern Leyte Police Provincial Office kanatong September 26, 2026. Sa maong pagbisita, gipahibalo og ipanunduman ni Police Colonel Kakilala ang mga sakop sa kapulisan bahin sa mga direktiba gikan sa Deputy Regional Director for Operations or DRDO sa Police Regional Office 8. Lakip sa mga gipatuman o gipahinunduman mao ang sakto og escalated nga checkpoint operations nga nagsiguro sa hustong pagpahigayon sa mga nakatala nga checkpoints. Police visibility pinaagi sa pagpakusog sa presensya sa kapulisan sa ilang tagsatag sa kama area of responsibility. Tamang BHS policy nga mao ang pagsunod sa hustong giya sa tamang suot og uniforme ug ang disiplina og kamanduan nga mao ang pagsunod sa uban pang direktiba aron nga masiguro ang kaandam sa matag miyembro. Kini nga mong aksyon nagpakita sa kalig-unong dedikasyon sa SLPPO aron nga mapadayon ang kahapsay, kaangayan ug kaluwasan sa tibok lalawigan sa Southern Leyte.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Roel mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Mga kawani ng Cagayan de Oro City Hall at ka-partner na civil society organization nagsama para sa isang right shop. Para sa detalye, narito si Ryan Carbon mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
5: Ang EUPH Green Economy Partnership nagpahigayon og CSO Grant Co-Design Right Shop uban sa mga empleyado sa City Hall ug mga kawani sa mga kauban nga civil society organizations. Usa sa mga gipasiugda atol sa Right Shop mao ang kasabutan nga maglusad og kampanya alang sa pagbag-o sa pamatasan kon behavioral change campaign aron suportahan ang tumong sa CDO nga mahimong mas lunhaw, limpyo, progresibo ug malungtaron nga siyudad. Ilunsad ang kampanya sa mga pilot barangay sa Carmen, Consolacion, Lapasan ug Bulwa. Ang kampanya kabahin sa Circular Economy Portfolio Work Plan sa Cagayan de Oro nga ginganlan og higala nga nagpasabot og harnessing innovation for a green and adaptive local action. Magtutok kini sa mga organikong basura og plastic ingon man sa mga pagmugna og panginabuhian alang sa mga kabus. Punduhan kini sa United Nations Development Program kon UNDP Philippines pinaagi sa EU Philippines Green Economy Partnership. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Ryan mula CDO, dayo naman tayo sa Caraga. Department of Social Welfare and Development Caraga, inilapit ang mga serbisyo sa mga person deprived of liberty sa pamamagitan ng Project Balanghayan. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake mula Radyo Pilipinas Butuan.
6: Gipanguluhan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office Caraga, isip chair sa Regional Interagency Committee on Filipino Families o REAC-FF, ang Project Balanghayan adlaw Martes, September 29, 2026 sa BJMP Butuan City Jail Female Dormitory. Tumong niini ang paghatag og koordinadong serbisyo sa mga babae o senior citizens nga persons deprived of liberty kon PDL isip kabahin sa National Filipino Family Week Celebration. Mikabat sa 28 ka women PDLs og napulo ka senior citizen PDLs uban sa ilang mga pamilya ang nakadawat og assistance atol sa kalihukan. Naghatag og hygiene kits og nagtabang sa pag-access sa nagkalain-laing serbisyo sa gobyerno ang mga partner agencies sa REAC-FF og mga division sa DSWD Caraga, lakip ang PAW og PSA. Pinaagi sa Project Balanghayan, gipaligon sa DSWD Caraga ang koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga panggamhanan ug mga community partners aron mas mapaduol ang serbisyo ngadto sa mga vulnerable sectors. Gihatagan usab og higayon ang mga PDL ug ilang pamilya nga makauban atol sa shared lunch, isip suporta sa family connection, rehabilitation ug reintegration. Mula sa RP Butuan, ako si Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Dayanara, mula Caraga magtungo naman tayo sa Zamboanga. Local Chief Executive Forum matagumpay na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development sa lungsod ng Zamboanga. Para sa Kabuang Ulat, narito si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
7: Dacha ne buen éxito el conducta del Local Chief Executive Forum del Department of Social Welfare and Development o DSWD na siyudad de Zamboanga. El aktibidad ya participa el 20 mga municipalidad bajo na year 2 implementation del Philippine Community Resilience Project o panahon ng pagkilos. Este atendel diferente mga chief executive, idila mga representante, estaba na 20 mga municipalidad na Region 9. Na 20 municipalidad, 17 de probinsya de Sulu, mientras el 3 amo desde mga probinsya de Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur y Zamboanga Sibugay. Objeto deste amo para hacer más fuerza el coordinación y partnership entre el DSWD Kalahay Seeds y el Magaya Participal Local Government Units que donde ta principia ya el implementación na aka segundo año del PCRP. Desde na RP Zamboanga, yo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng ating programang Warm Heart, kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po tayo napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang po ang aming Facebook page para live na live po ninyong napapakinggan at nasusubaybayan ang ating programa dito sa ating himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede niyo pong balikan ang aming mga episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at App Store naman para sa mga iPhone users. Kapag na-download na po ninyo ang app, hanapin lamang po ninyo ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nakikita po ninyo sa likod ng aming screen na, para upang po live na live po ninyo mapakinggan ang aming programang Warm Heart. At sa pagpapalawak ng ating reach, naibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga replay sa ating katabing istasyon, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ngayon mga ka-Warm Heart, ang una nating topic, trigger warning lamang po ito kasi babalikan po natin yung mga nangyari nung mga nagdaang buwan, mga weeks na mga karahasan na nangyayari po. So, Suicide Prevention Awareness Month po ang September. A little introduction po kasi mabilis na po yung panahon. Yung pamumuhay natin, dumadami na po yung mga ginagawa natin pang araw-araw. Paminsan-minsan madalas o madalas nga nakakalimutan po natin huminto at tanungin yung mga sarili natin, kamusta na nga ba ako? Kamusta na nga ba yung mga mahal ko sa buhay? Yung kanilang mental well-being, okay pa ba sila? Yun po yung madalas nakakalimutan po natin. So mga kamakailan lamang po, may mga nakakabahala po tayong nababalitaan sa radyo, sa telebisyon, sa social media ng mga insidente ng pamamaril at iba't ibang anyo na karahasan, yung mga cyberbullying, mga body shaming, kung napapakinggan niyo po yun, nakikita niyo po yun, na nasasangkot madalas yung mga kabataan. Kaya ngayong araw po, ang ating programa po nakikisa sa ating pambansang paggunita ng Suicide Prevention Awareness Month. Layunin natin palakasin ang kamalayan, palawakin ang pag-unawa at basagin ang stigma o maling paniniwala hingil sa kalusugan ng pag-iisip. Upang bigyan po tayo ng isang in-depth clinical perspective, makakasama po natin live via Zoom ang isang dalubhasa sa larangan ng mental health. Siya po ay si Dr. Karen P. Sol, ang clinical psychologist ng Sol Psychological Services. Blessed Sunday po and good morning po, Doctor.
1: Good morning, Ms. Drizzle. Good morning po sa lahat ng ating tagapakinig sa Amang Panig ng Mundo. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat.
0: Ayan. Doc, bali, since nasabi ko po before, Suicide Awareness Month po ang September. Pwede niyo po ba kami bigyan ng bakit mahalaga po or overview, ano po ba itong pinagdiriwan natin ngayong September? Bakit ito mahalaga at bakit po kailangan malaman ng mga tao po ito?
1: Okay, una sa lahat, mabibigyan din ko lamang na ang ating pag-uusapan ngayon ay maaaring maging sensitibo para sa ilan nating mga tagapagsinig. At kung tayo ay may mababanggit man ng mga topic tungkol dito ay papakiramdaman ng ating sarili. Ano po, kung nakakaramdam ng matinding distress sa ating mga pag-uusapan, maaari muna tayong lumayo at huminga ng malalim. Okay, so pupunta tayo ngayon sa ating topic, Ms. Drizzle.
0: Yes po.
1: Bakit napakahalaga na pinag-uusapan ang suicide prevention, lalo na ngayong Suicide Prevention Month? Una sa lahat, it saves lives, no? Ito ang una natin dapat tingnan dahil ang pag-uusap, ang pagtalakay sa suicide prevention, ano yung mga paraan para ma-prevent itong mga ganitong pangyayari, ito ay nakakapagligtas ng buhay. Kaya natin ito ginagawa, kaya tayo nag-educate ng communities at ng lahat ng mga individual sa ating komunidad eh, dahil nakakatulong itong makapagsalba ng buhay. Pero nabanggit mo rin kanina, kailangan maging responsable din tayo. Paano nga ba ito pinag-uusapan? Tama po, no? Dahil may responsableng paraan kung paano ito pag-usapan. Okay? Una sa lahat, hindi po natin kailangan magbigay ng mga graphic na details kung paano ang paraan, ang detalye, saan nangyari, no? Ang kailangan nating mas bigyan ng pansin at diin ay kung paano ito maiiwasan. Turuan natin ng mga warning signs kung paano mape-prevent ang suicide. Paano lalapit sa tao, paano tutugon sa isang tao na nakararanas ng ganito, at ano ang mga access natin sa komunidad para makapag seek ng help. So yun ang goal ng ating Suicide Prevention Awareness Month, mailapit ang mga access sa mga tao, malaman ng tao na ito ay hindi dapat ikinakahiya, no, na hindi nakakatakot mag-seek ng help, nang sa gayon makakreate tayo ng mas ligtas na community, na family, na relationship sa bawat isa. Ganoon po kahalaga itong ating ginagawa ngayon sa Suicide Prevention Awareness Month.
0: Doc Karen, Bailey, may segue ko lang po. Kasi diba, madami po kasi tayo nakikita sa social media, especially yung sa mga kabataan natin na parang, sorry po, graphic lang masyado, pero since hindi ako naiintindihan ng family ko, hindi ako naiintindihan ng mga nakapaligid sa akin, I'll just kill myself. Sorry po sa term. Pero ano po masasabi nyo po sa ganun? Paano po napaprocess na isang bata yung ganung suicidal thoughts po?
1: Okay. Again, no, graphic nga siya. So trigger warning sa lahat ng ating nakikinig sa mga oras na ito. Kung sakali na nagkakaroon ng emotional activation, tayo po ay mag-pause at umagwat sa ating broadcast. No? Yes, ma'am. Hindi po madali ang proseso kung paano tayo nauuwi sa ganitong isipin, sa ganitong pakiramdam. Palagi, Ms. Drizel, ito ay maraming contributing factor. At ang gusto po natin ipaalam sa lahat na bago po ang lahat ng ito, ito ay resulta na lamang ng patong-patong, ng marami, ng mga mabibigat na mga naranasan bago po tayo humantong dito sa ganitong pag-iisip, sa ganitong pakiramdam. Ang palagi po nating sinasabi, bago pa ho humantong sa ganito kabigat, ganito ka sakit, ano po, na pakiramdam ang isang tao, ay maaari na po sana natin itong ma-prevent. Ano po, kung alam natin ang mga warning signs at sa sarili natin, alam natin kung paano ito gagawin, at kung ang support system natin ay intact, ang access natin sa mental health ay intact din, no? So it's really, it's a community, no, na nagtutulungan para ma-prevent po ito. Gusto po nating alisin sa isipan na ito ay responsibilidad lang ng isang individual. Gusto po nating tapusin yung ganoon po na pag-iisip natin sa community na individual lang ang may responsibilidad. Hindi po. Responsibilidad po ito ng komunidad, responsibilidad po ito ng ating society na mag-prevent ng suicide. At syempre, tulong-tulong po tayo, individual level, community level, at syempre sa buong community na rin po natin dito sa bansa.
0: Doc Karen, siguro gusto ko lang po tanungin, since nasabi nyo nga po na hindi lang po for individual, hindi lang po to for family, pero community. As nakakatanda po, and isa po sa isa pong eksperto sa mental health, paano po yung magandang approach, lalo na po sa mga kabataan ngayon, na hindi na po kasi sapat, di ba po, yung tanoy natin na, okay ka lang ba? Kamusta ka na ba? Kasi generic ang sagot ng mga kabataan na, okay lang po ako, medyo may struggle lang, pero okay lang naman po ako. Paano po yung magandang approach na pwede nating itanong sa kanila na, para makuha po natin kung meron po silang ganitong mga thoughts na suicidal thoughts o gusto na nilang tapusin yung dapat na hindi naman dapat gawin.
1: Opo, thank you so much, Ma'am Drizel, no. Gusto natin tong isa-isahin at napakasaya ko, no, na atin itong pinag-uusapan. Gusto ko pong bigyan ng diin, Ma'am Drizel, Ms. Drizel, ang halaga ng relationship and connection. Wala pong makatatalo sa sa magandang relationship, sa safe na relationship, at sa napakagandang connection mula po. Siyempre sa tahanan, nagsisimula po tayo sa tahanan, Ms. Drizel, no? So bago natin isa-isahin, number one po is communication and relationship. Hindi ho natin mapapasok, no, yung mabibigat at malalalim na mga pakiramdam kung ang bawat isa ay hindi nakakaramdam ng psychological safety, physical safety, emotional safety doon sa space or sa relationship na meron tayo. Kaya napakahalaga po una, relationship. Okay? Para magkaroon po tayo ng meaningful na communication and connection po. And since adult po ang ating pinag-uusapan dito, Ms. Drizel, yes, no, magpo-focus po tayo, no. Ano ba ang mga pwede nating gawin? Napakahalaga po una, dahil tayo po ang adult, no, tayo ang nagre-regulate, nagtuturo sa mga bata kung ano ang dapat at hindi dapat. Okay? Ang pinakamahalaga po na una nating gawin ay tingnan ang ating sarili. Kamusta ba ako, Ms. Drizel? Am I emotionally regulated din? Baka naman sobrang taas din ng aking level of stress. Dahil kung tayo ay in distress din, hindi tayo makakapag-expect na kapag nakumausap tayo ng ating family members, tayo ay kalmado. Hindi tayo makakapag-expect na kapag tayo ay in distress, tayo palagi ay present. So napakahalaga sa ating mga adult na tayo ang pinagmumulan ng isang safe at kalmado and stable na home environment. Palagi po nating pinapatatag, Ms. Drizel, ang tahanan kasi dito po talaga tayo nagsisimula sa loob ng bahay. Next po, pag nalaman na natin, pag tayo po ay emotionally stable, no, na ma-manage natin ang level ng stress, then we can do that. Yung communication, yung paggabay, paano natin ito kakamustahin ang mga bata, ganyan. And then napakahalaga na alam natin ang mga warning signs. Dahil maaari, Ms. Drizel, no, na nagpapakita na ng behavior ang ating, ang ilang mga bata, ano po, nagpapakita na ng mga behaviors, nagko-communicate na, because behaviors are communication, no, nagko-communicate na ito. Nagko-communicate na pala ang mga bata ng mga pakiramdam, ng mga emosyon, ng mga thoughts natin, pero hindi natin nakikita why. Dahil maaaring hindi naman tayo aware na ito pala ay mga senyales na nagkakaroon na pala ng issue ang mga bata. Okay? Kailangan maging aware din tayo. Ano nga ba ang mga warning signs? Kaya dahil sa panahon ngayon, napakahalaga na ma-educate tayo. Ma-educate tayo ano nga ba ang mental health concerns. Dahil ito ay bahagi kung paano natin masusuportahan ang mga bata. Ang ating mga nakababatang generation in general, no? So alamin natin yung mga senyales, Ma'am Drizel, para mas alam po natin paano tayo tutugon. Para pag alam na natin ano ba ang mga nararanasan, mas alam natin kung anong support na pwede nating maibigay. At syempre, hindi natatapos doon. Palagi tayong magsisik ng help sa mga professional dahil hindi naman natin ito kayang gawin, no? Kung tayo ay mga individual na wala namang background sa clinical intervention. So, yun po. Kung tayo po ay tutuloy na sa mga senyales, pwede din natin gawin. Para alam po. Yan.
0: Ayan. Doc Karen, siguro segue ko lang, tanong ko lang din po. Yung mga nasasabi niyo po kanina po kasi, 'di ba? Magkaroon ng safe space sa family. Sa atin po, sa mga nakakatanda, kailangan regulated na yung emotions natin. So,
1: right.
0: Pag i-correlate po natin ito sa mga kabataan ngayon, since hindi naman po kasi, kadalasan mga kabataan, hindi naman po talaga expressive. So, paano po natin magandang i-approach? At saka, may mga sinyales po ba tayong kailangan bantayan na, okay, etong batang to, nagmamanifest na to ng ganitong sinyales, kailangan na natin itong ipakonsulta sa mga eksperto?
1: Opo. Napakahalaga, Ms. Drizel, na nauunawaan natin kung ano ang mga signs at ano ang mga warning, no? Kumbaga, red flags ng mental health concerns na may nararanasan na pala ang atin pong family members. Hindi lang po ito sa mga bata, no? Pati tayong mga adult, no? Kailangan alam din natin ang mga warning signs. Sabigyan ko lang kayo, Ms. Drizel, ng ilan sa mga tinitingnan natin, no? Hindi naman natin kailangan alamin lahat ng mga criteria. Bibigyan lang natin ng basic para nakikita po sa tahanan, sa paaralan, sa ating communities kung ano ang mga warning signs. Okay. Number one po, papansinin ho natin, Ms. Drizel, yung quality ng tulog. Anong oras natutulog ang bata? Anong oras ba tayo nakakatulog as adults? Okay? Ano ang quality ng tulog natin, ng pahinga natin? Anong oras tayo humihiga? anong oras tayo nakakatulog kasi magkaiba yon. Okay? And then anong oras tayo nagigising? Anong pakiramdam natin pagising? Tayo ba ay nakapahinga o parang pagod pa rin? Papansinin po natin 'yan. At pag sinabi na pag pinansin natin, pag na-notice natin ang ating sleep, hindi ito isang beses lamang, no, kundi pansinin natin ito ba ay araw na, baka naman linggo na hindi na pala nakakatulog ng maayos, hindi na pala nakakatulog ng payapa. So kailangan na mo-monitor din po natin 'yan. That's one sign, Miss Drizzle, ang quality ng ating tulog. Ganito po siya, no? Pansinin natin kung tayo ay hindi makatulog or tulog ng tulog. Okay? Pareho siyang nagmamatter. Kasi kailangan na sa gitna tayo, Ms. Drizzle. Kailangan balanse, no? Kailangan nandito tayo sa gitna. May payapang tulog, masarap ang gising. Hindi pwedeng hindi nakakatulog. O kaya naman, kahit sobrang haba na ng tulog natin, pagising natin, antok na antok pa rin. Pagod na pagod pa rin ang katawan. That's one sign. Okay. Another thing na kailangan nating tingnan ay ang gana sa pagkain. Pansinin natin, no? Madalas, Ms. Drizzle, sa mga client ko, ma-share ko lamang po, no? Pagdating sa school, anak, kain na tayo, ganyan, no? Diretso sa kwarto. Tapos sara ng pinto. Hindi kumakain, Ms. Drizzle, no? Walang gana. Dadalhan pa nga ng magulang, no? Ng pagkain dahil hindi kumakain. Ang palagi kong tanong, ikaw ba ay walang gana o hindi nakakaramdam ng gutom? Miss Karen, hindi po ako nakakaramdam ng gutom. So ganyan yung mga nangyayari sa atin, ganyan yung mga nare-report sa atin. Napakahalaga po na makita natin, no? Ang gana sa pagkain. Kumakain ba ang ating family member o hindi kumakain? Same thing, kailangan balanse po tayo, stable tayo, Miss Drizzle. Hindi pwede na walang gana kumain o di kaya naman sobrang dami kumain o kain ng kain. Ang ibig sabihin sobrang laas na, sobrang taas ng stress level ng bata or ng natin, no? Kaya kino-compensate ng body. So that's number two. Ano ang ating gana sa pagkain. Next, social functioning. Okay? Pansinin natin. Dati naman, sumasama naman ito sa mga, you know, mga gathering sa family or ma-reunion, sama tayo. But lately, napansin natin, ay, hindi na sumasama. Nasa kwarto na lang. Nag-games, ayaw makipag-interact, hindi sumasama sa mga kaibigan. Okay? Mapag-isa na lang palagi. Dati naman, nagbabonding tayo sa TV, nanonood tayo, sama-sama tayong kumakanta, ganyan sa bahay. But napapansin natin, hindi na niya ito ginagawa. Nag-a-isolate. Mas gustong mapag-isa. So, kailangan aware tayo sa mga ganoong changes, Ms. Drizzle. Kasi ito ay hindi biglaan. Okay? Ito ay unti-unti na nakikita. Okay? Pero kung hindi po natin alam ang ating tinitingnan, kahit nagko-communicate na ang behavior, hindi pa ho natin nakikita. Another thing, mga listeners po natin na kailangan nating pansinin, no? Ay ang ating mga pakiramdam. Mood, Ma'am Drizzle. Mapapansin natin kung sobrang nagiging malungkot, umiiyak, sobrang down ng pakiramdam, o hindi kaya naman maya-maya magagalitin. Irritable. Madalas po sa presentation ng mga kliyente natin, lalo na po ng mga teenagers, ay ang increased irritability. Eh, Miss Karen, hindi naman dating ganyan. Hindi naman yan dati sumasagot. Hindi naman yan dati nagdadabog. Palagi ng galit. Yes po, no? Naobserbahan po natin ang mood pabago-bago. At palagi po sa mga teenagers, sa mga kabataan, ang irritability. Doon po na-express, no? Doon ang expression, doon ang manifestation ng matinding lungkot. So, titingnan po natin yan. Okay? Madaling maging malungkot, tapos magagalitin. Mood swings. Okay? Another thing na kailangan po nating tingnan, mga listeners natin and Ms. Drizzle, ay ang performance. Nagkakaroon ng decline. Kung halimbawa, estudyante, dati naman, sobrang active sa mga orgs, di ba? Or kung player ka, basketball and all. But suddenly, hindi na nagpa-perform. Suddenly, yung ating grade sa mga test, bumababa na. No? Nagkakaroon ng decline. Kung tayo naman, as an adult, no? yung ating mga responsibilities sa trabaho. Dati hindi naman tayo nililit. Dati palagi naman tayong on time. Dati ang ating mga output ay palaging maayos, no? But this time nararamdaman natin yung ating parang hindi na ako motivated. Parang ang dami ko nang nagiging lapses. So those are the signs na kailangan nating tingnan pagdating naman sa performance or functioning. Kung tayo ay may iba pang responsibilidad, halimbawa ay sa tahanan, obserbahan din ang sarili. Dati naman, nagbabanding pa kami ng mga bata, di ba? Dati naman, nagluluto pa ako. Pero hindi ko na siya gustong gawin. Okay? Yung ating mga responsibilities, yung mga kailangan nating i-perform, nagde-decline yan. So, magkakaiba lang tayo ng presentation, depende sa edad. Kung tayo estudyante, nagde-decline ang performance. Kung tayo ay adult na worker, no, tayo ay nagde-decline din, no? And then sa responsibilities natin sa bahay. So, yun yung mga ilan sa mga senyales, no, na gusto nating mahanap or tingnan at maging aware tayo kapag may ganon. At ang pinaka-isa din sa ating paobserbahan ay ang naiisip tungkol sa sarili. Andito pumapasok yung parang wala na akong pag-asa, hindi ko na gustong magpatuloy, things like that, no? Yung mga paniniwala tungkol sa ating sarili. Pinaniniwalaan na kasi natin yon kung sakali wala akong kwenta, okay? Mga ganoon, I'm not good enough. So, ito ay mga belief na pinaniniwalaan natin. At gusto natin na malaman, no, makita, gusto nating maging present kapag may mga ganoon na sanang mga senyales, no. Gusto nating tumugon sa mga ganoon, no, na mga pagkakataon. Kaya napakahalaga na alam natin yung mga warning signs. Dahil hindi po natin kailangang hintayin na mabuo itong mga senyales na ito bago pa natin mabigyan ng tulong yung isang tao. So, napakahalaga na nauunawaan natin ang mga warning signs. So, yun po ang ating mga basic na warning signs, Ms. Dressel. I hope nakatulong po sa ating mga listeners.
0: Malaking tulong po yan, Doc Karen. Balikan ko lang yung mga sinabi ninyo po na yung napapagod physically, nag-iiba yung performance, nag-iiba yung mood and everything. Kapag sinabi po ba ng isang tao na pagod na ako, siguro mas mabuti na lang, mawala na ako, ano pong magandang tugon ng pamilya, ng mga nakakatanda, mga kaibigan natin, upang seryosohin na yung word na sinasabi? Kasi madalas po kasi tayo mga Pilipino po, mahilig po nating sabihin na siguro mas mabuti na lang, wala na lang ako para tapos na itong problemang to. Paano po natin sasabihin o mag-i-indicate ito na seryoso na to, kailangan na to ng intervention, na hindi natin kailangang husgahan na may something na, may laman na yung sinasabi niya?
1: Thank you, Ms. Dressel, no? Ito ay para sa ating lahat na kapag may isang tao na naglakas ng loob magsabi sa atin na pagod na, mas mabuti na wala na lang ako. Kapag may isang tao po na nag-open sa atin ng ganoon, ituring po natin ito, no? Na tayo ay nakapagbigay ng isang safe space sa taong yon para mag-open up. Kasi napakahirap pong humingi ng tulong. Okay? At ang tanong, ano ang magiging tugon ko doon kung sakali na may isang taong nagsabi nito sa akin? Okay, so meron tayo ngayong responsibilidad. Ano nga ba ang magiging response ko? Una sa lahat, wag po nating i-dismiss ito. Kalimitan nga, Ms. Dressel, alam mo, syempre, ito naman po ay nangyayari din, no? Naririnig din at nararanasan din naman talaga ito, no? Na nai-invalidate. Alam mo, may mga words po na sinasabi sa atin. Alam mo, ang drama mo naman, mga ganyan, no? Gawa-gawa mo lang yan, ang arte mo naman, ganyan. Mabuti, tumigil ka na sa mga ganyan, no? Pero mali po itong pagtugon na ito, no? Ang pwede po nating gawin, maging present sa moment na yon, magpasalamat dahil sinabi sa iyo. Salamat at pinagkatiwalaan mo ako sa ganito kabigat na pakiramdam. Okay? Ang pwede nating maging tugon doon, Ms. Dressel, ay nandito ako, handa akong makinig. Okay? Ano ang kaya mong i-share sa akin ngayon? Hindi ho natin kailangan maging psychologist or therapist para makinig. mga listeners, gusto ko itong bigyan ng diin na hindi natin kailangan maging therapist or psychologist or counselor para makapagbigay ng isang ligtas na space or espasyo dun sa taong nag-o-open sa atin. Okay? Nandito ako, makikinig ako sa'yo. Ano yung kaya mong pag-usapan ngayon? Okay? And iti-take note natin na habang ginagawa po natin ito, hindi po natin iiwan yung tao na yon hanggat hindi po natin, hanggat hindi natin nadadala sa tamang professional, ano po, or sa help na kailangan, no? Kung maaaring papakonsulta natin siya, sasamahan natin siya sa emergency room, or sa, kung nasa bahay, sa family members, sasamahan natin, pag-uusapan natin, ano po, hanggang sa madala po sa tamang mga tao para tumugon doon sa sitwasyon po na yon. Pero kung nandito tayo sa moment na to, just be there. Be present. And another, ano po, another. Miss Drizel, gusto ko lang bigyan to ng DN, no? Baka kasi magamit din or mahalaga na matutunan din nila ito, no? Number one, assess the situation din sa mga listener. Ang akin bang tinutugunan ay nasa crisis or nasa emergency? Kasi kailangan ma-distinguish po natin yon, no? Pag nasa crisis, ito yung nabawalan na ng kapasidad ang isang tao, no? Dahil overwhelmed ang nervous system. So, nag-share siya all out, iyak ng iyak and all. Crisis. But when we say na tayo ay nasa emergency, meron po itong, again, trigger warning, meron na po itong intent. Okay? Meron na pong plano, ganyan, no? So, kailangan alam mo din kung ano ang tinutugunan natin sa atin pong mga listeners. Okay? Kasi magkaiba ang pagtugon. Kung tayo ay nasa crisis, just allow that person, okay? Payagan lang ho natin, samahan natin. Okay? And then kapag nasa emergency na tayo, kung ang crisis, kung ang issue natin ay emergency, of course, ang number one priority po natin, safety. Lalayo tayo sa mga spaces na alam natin na delikado and all that, no? Yung mga sharp objects and things like that. Hihingi tayo ng tulong, no? Kung ito ay may issue ng safety. Okay? And then, kapag na-assess na natin, Ms. Drizel, we listen. We listen. And then, we will not give any advice na hindi naman po kailangan. I know, ang intention natin ay maganda, di ba? Alam naman natin, ang intention naman po ay maganda, pero para sa kaalaman po ng lahat, no? Paminsan-minsan yung atin pong mga nasasabi, although hindi nga natin intention na ganun ang dating, no po? May iba kasi, Ms. Drizel, na nagsasabi na, malalampasan mo din yan. Ako nga, may mga ganun po kasi tayo na nangyayari sa clinic, no? Na ikukumpara ba ang mga experiences. Hindi naman po tayo nagko-compete kung gaano at sino ang mas mabigat. Iwasan po natin yung mga ganoon po na remarks, no? Makinig po tayo. And then, pag nakinig tayo, you allow that person, just be there, just be present. And then, of course, ang pinakadulo natin, encourage. I-encourage po natin na mag-seek ng help, professional help. At ang isa pa pong i-encourage ay, i-encourage natin siya na mag-self-help. Ano pong ibig sabihin? Tulungan din ang sarili. No? Tulungan ang sarili. Bukod po sa professional help, kailangan din po ang self-help. No? Yun po ang mga pwede nating gawin. Kung sakali po na tayo ay tutugon sa tao na magsasabi sa atin na ayoko na, pagod na ako, suko na. So at least meron ho tayo, no? Na nandito sa ating mga sleeves kung paano natin tutugunan ang mga ganitong sitwasyon.
0: Ayun. Doc Karen, siguro bago natin lisanin tong topic na to at magkaroon ng short break, ano na lamang po yung pwede nating sabihin na maging responsibility ng social media, ng community, at na siguro ng bawat isa para po sa talakayang Suicide Awareness Month po natin?
1: Okay. Usapin po ng suicide prevention ay obligasyon o responsibilidad ng bawat isa. No? Ano ang mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin? Okay. Umpisahan po natin sa iwasan po natin ang pagbibigay, kagaya po na nabanggit natin kanina, ng mga detalye, okay? Paraan, eksaktong lugar, ano ang mga involved. Hindi po natin iyon ginagawa, okay? Huwag po nating i-romanticize, no? Huwag din po natin, ito po ang napakahalaga, huwag nating iuugnay sa isang dahilan lamang kaya nagkaroon ng suicide. Hindi po ganoon, no? Palagi po nating titingnan sa lahat po ng nakikinig na ito ay pinagsama-sama, halo-halo, ito ay maraming mga contributing factors bago napunta sa ganoong sitwasyon. Hindi po tayo titingin or mag-uugnay sa iisa lamang na dahilan. Okay? And then, Ms. Dressel, paano natin gagawing responsable ang ating mga social media and ang ating community? Number one, palakasin ho natin ang ating mga crisis hotlines. Yan, ilagay po natin yan, isama po natin yan sa ating mga poster, kung ano man pong mga information ang ating ilalagay. Mga contacts po, no, na pwedeng paghinga ng tulong. Okay. Tulungan din po natin ano ba ang mga warning signs, okay, na dapat kong albangan or kailangan kong matutunan tungkol sa aking sarili or sa ibang tao para alam ko kung paano ako tutugon. Ano po, at saka ano yung mga paraan para humingi ng tulong. Kailangan magbigay tayo ng space then na mag-aalaw sa mga kwento po ng pag-asa, ng recovery na posible. Possibly, strengthen po natin yung ganoong aspeto na hindi po sapat na tayo ay may mga ganitong suicide awareness, pero dagdagan ho natin yung laman, yung content, no, ng mga stories ng recovery, ng healing, dahil possibly po pala ito. At nang sa ganun po, maprotektahan din natin ang ating pong mga communities. So, yun po ang ating ilan sa mga panawagan sa atin pong mga community sa social media, no? Mas palakasin ho natin ang pagtuturo kung paano, ano ba ang mga coping strategies, ano ba ang mga pwede natin gawin para po mas strengthen pa ho natin ang ating capacity na mag-prevent ng suicide, kasi preventable po ito.
0: Ayan. Manatili lamang po tayong nakatutok dito sa ating programang Warm Heart, dahil sa ating pagbabalik po, tatalakayin po natin ang isang napaka-interesanting paksa na tiyak naman everyday natin itong nai-encounter. Kasama pa rin po natin si Dr. Karen Soul. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ng ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba, dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo, dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.
0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service. Bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, nais po namin munang batiin ngalan po sa aming Warm Heart team ng isang maligayang kaarawan ng ating station manager na si Sir Ray Sampang. Sir, happy birthday po! At babatiin ko na rin po ang aking sister-in-law, ang pinakamagandang mami ni Kyrie at ang pinaka-the best Mrs. ng aking kuya. Happy, happy birthday din, Chef. Chef Dangdang. Ayan. Tulad ng nabanggit natin bago tayo nag-break, lubhang kawili-wili, marami pong paksa ang lumalabas sa ating social media sa mga talakayan na posibleng nakakaranas at nakikita natin sa ganitong pang-araw-araw na buhay. Yung tinatawag na disorganized attachment o yung fear ng parang attachment natin sa mga tao. Kayo po ba mga ka-warm heart, naranasan nyo na po ba yung gustong-gusto ninyong mapalapit sa isang tao? Pwede sa partner, sa kaibigan, sa katrabaho, sa kapamilya. Pero nung malapit na kayo, medyo nagiging okay na kayo, nagiging close na kayo, bigla kayo nakaramdam ng takot, dumistansya. Yun. Yung karaniwan na nakikita natin sa mga social media posts na gusto kita eh, gusto kitang katabi, gusto kitang friend. Pero natatakot ako na baka mamaya may mapakita ako sa yung trait na hindi mo din na magustuhan. Lalayo ka din. O ako na lang mismo yung lalayo para wala nang drama, wala nang conflict. Kasi parang ang nangyayari po is parang nakasakay ka sa kotse, nakaapak yung gas, tuloy-tuloy yung biyahe. Okay naman sana, pero bigla mong hininto. Parang pinush mo yung preno. So, ngayon po, sa larangan ng psychology, meron po pala kasing tinatawag na pattern na tinatawag na disorganized attachment theory o yung tinatawag na fearful avoidant attachment. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Dr. Karen Sol na ipapaliwanag sa atin ng mas malalim pa ano po ba talaga itong disorganized attachment theory. Doc, ano nga po pala ang disorganized attachment theory o yung fearful avoidant attachment style? Paano po ito naiiba sa mga attachment style like anxious, yung secure, o yung tinatawag lang na avoidant siyang tao?
1: Mm-hmm. Thank you so much, Ms. Drizel. Napakaganda ng ating talakayan na to, no? Para ma-distinguish natin yung apat na yon, umpisahan natin, ano ba ang attachment theory? Sinasabi po kasi ng teore na ito, no, na ang naranasan natin nung ating pagkabata sa ating earlier, no, na mga relationships sa ating caregivers, ito ay nagkakaroon ng influence or impluensya kung paano tayo, okay, kung paano natin tinitingnan ang mundo ngayon, ang relationship, kung paano tayo nagre-regulate ng ating emotions at ang ating pakiramdam or sense sa ating sarili, no? Ibig sabihin, sabi ng teorya na ito, no, lahat ng ating naranasan nung tayo ay bata pa, nung inaalagaan pa tayo, ay may epekto sa atin ngayon kung paano tayo nagpo-function ngayon. Dahil yung quality ng caregiving, Ms. Drizel, na natanggap natin sa atin pong pagkabata, okay? Nagsisilbi siyang model or template na para bang meron tayong relational operating system na built-in. Okay, para mas madali pong maintindihan, may built-in tayo na relational operating system sa ating sistema na nakabase kung paano tayo naka-receive o hindi naka-receive ng pag-aalaga, ng warmth, ng pagmamahal nung tayo ay bata pa. At itong operating system na to na naka-built-in na sa atin, it's running in the background sa lahat ng relationship natin right now as adults. Family man yan, sa workplace man yan, at of course, sa friendship and romantic relationship. So isa-isahin natin, Ms. Dressel, bilisan ko na lang to. No?
0: Sige pa.
1: Ang secure attachment, ito yung mga healthy. Healthy attachment, safe ang relationship, safe ang pakiramdam mo sa iyong relasyon. Pwede kang mag-communicate, pwede kang maging independent. Okay ka doon. No? Si anxious attachment naman, ito yung may need palagi ng reassurance.
0: Mm-mm.
1: Kailangan mo palagi siyang, kailangan palaging mag-text, kailangan palaging tumawag, Ms. Dressel, no? Kasi kailangan ko ng approval, kailangan kong malaman na mahal mo ako. Ayan. Gagawin natin ang lahat, no? Anxious, takot. Opo, takot po mapag-isa. That's the anxious attachment. Ano naman si avoidant? Ito po yung kabaliktaran, Ms. Dressel. Mm-hmm. Ito yung mga independent. Kaya ko, hindi ko kailangan ng tulong, okay ako, okay? Dahil, same thing, no? May takot din na kapag ako ay lumapit sa'yo, ayoko lumapit kasi iwan mo din naman ako.
0: Mm-mm.
1: Avoidant. Okay. Napapasok si disorganized, Ms. Dressel. Okay. Ito ang most confusing and most painful din na dynamics, Ms. Dressel. Kasi takot ka, pero gusto mo, di ba? Gusto mo ng closeness, pero iiwan din naman ako nito. May ganon. Pinagsama siya ng anxious, fearful, at saka ng avoidant. Imagine that. Dalawang pole ang humihila sa'yo. Kaya ang hirap-hirap po na tayo ay may ganitong attachment pattern. Ulitin lang po natin, hindi po ito diagnosis, no? Ang attachment pattern po ay, ito po ay na-develop sa atin in response sa na-receive natin nung bata tayo. Hindi po ito mga diagnosis or disorder. Para lang po malinaw sa ating lahat. Okay? So, yun po ang pinakasimpleng paraan kung paano natin siya i-explain.
0: Ayan, Doc Karen, in relation to that po, meron po ba tayong pwedeng mga sinyales o sintomas po na makikita pagka itong taong to, ganito yung attachment niya? Parang layman's term po, madaling maintindihan ng mga nakikinig at nanonood, may mga senyales po ba tayong pwedeng makita o kaya pagsasabihin niya, ah okay, eto siya. So paano po natin siya matutulungan na masabi niya yung sa loobin niya na hindi siya natatakot, hindi na i-invalidate yung kanyang mga sasabihin or nararamdaman.
1: Opo. Napakahalaga, Ms. Dressel, nung awareness sa therapy session kapag may mga ganito tayong attachment trauma na inaayos, no? Palagi kong unang sinasabi, with awareness, there's healing already. Kasi Ms. Dressel, hindi mo ito mababago, hindi mo ito mamamanage, hindi mo matututunan kung paano siya i-cope, no? Kung hindi ka aware. So with awareness, there's healing already, no? So napakahalaga na maging aware muna. At ang pattern po, ito ay nagsisimula sa behavior na isa, pero hindi siya isolated. Kaya siya pattern, ito ay dahil paulit-ulit na nangyayari. Paulit-ulit na nararanasan, okay? Sa sabihin natin sa anxious po, no? Sa anxious attachment, palagi tayong may fear. Palaging kailangan nating patunayan ang ating sarili. Ms. Dressel, ito yung mga tao na nakakaramdam na kahit anong gawin ko, hindi ako enough. Kaya ako ay mag-overperform, mag-overdeliver. Mm-mm. Kung itong taong ito ay nasa workplace, ito ay highly, alam mo yon, maaasahan to.
0: Mm-mm.
1: To the extent, no, na nauubos ang sarili kasi bigay siya ng bigay. Okay? Bigay ng bigay. Ito ang pattern na titingnan ho natin. Bakit tayo bigay ng bigay? Kasi there's this fear. Takot po tayong maiwan. Si anxious yan. No? Si avoidant naman, Miss Drizzle, yes, nagpa-perform po din siya as an adult.

0: ating sarili. Ayan. Dahil binibigay natin ang lahat para sa iba, yung sarili mo nauubos.
1: Mm-mm.
0: Okay po, yung sarili natin to the extent na wala na po tayong boundaries. Bakit po mahalaga na aware tayo sa ating pattern? Dahil kagaya ng lahat ng operating system, Ms. Drizel, na-update ito sa modeling salita. Pwede po itong mabago sa atin po mga tagapakinig with awareness. Pero kung hindi po tayo aware na may ganito tayong pattern, gusto ko lamang din pong sabihin, Ms. Drizel, lalo na sa ating mga adult, no? Kasi sa adult po, hindi responsibilidad ng ibang tao or ng ating partner sabihin natin na i-heal po tayo. Okay? As an adult, meron tayong obligasyon at responsibilidad sa ating sarili na alamin ang aking mga pattern, alamin ang aking mga sugat, alamin ang aking mga needs para hindi po natin nabubuntun po sa iba or napoproject sa iba. Kagaya po halimbawa ng isang tao na may secure attachment. Okay? Pag secure ang attachment natin, magte-text lang ho, sabihin natin, okay, hindi ako makakatawag ngayon, hindi ako makakapunta ngayon kasi ganito ang aking mga task, tatawag ako ng ganitong oras.
1: Mm-mm.
0: Okay ako, no? Nagko-communicate, nagsiset ng boundaries, at pinapriority din ang peace niya. Kasi alam niya sa sarili niya na secured ako, no? Alam ko ang aking mga gusto at hindi gusto, alam ko ang aking deserve at hindi ko deserve, no? So maaring ang partner natin ay may ganitong attachment, it's very important na alam din natin na may ganoong pattern, no? Pero hindi po natin obligasyon na i-heal yung sugat ng isang tao. Supposedly, bago ka mag-enter sa mga relationship, dapat heal mo na yan, di ba?
1: Yes po.
0: So, yun po ang mga basic po na gusto natin, na aware po tayo. Pattern po ito ha, hindi po ito isolated na behavior lamang. Ibig sabihin, paulit-ulit natin itong ginagawa.
1: Dr. Karen, matanong ko lang po, meron po ba itong magiging parang kaugnayan sa upbringing or pagpapalaki ng mga magulang sa anak kung anong mga pattern yung lalabas sa kanya? Like for example, dito sa topic po natin, disattachment po siya. So meron po bang influence yung childhood na makaranasan nila, yung mga upbringing nila, para in the long run, itong pagiging adult niya is nagmamanifest po o napapakita na po niya?
0: Yes, Ms. Drizel. Dito po sa specific theory na ito po, ang may role po, no, kung ano tayo ngayon as an adult, ay kung paano tayo inalagaan, minahal nung tayo po ay sanggol hanggang sa tayo po ay bata. Okay? Kasi kung mapapansin natin, Ms. Drizel, kung babalikan natin, bukod nung tayo ay sinilang, hindi naman tayo pinadede agad. Ang unang ginawa sa atin, inilapat muna tayo sa ating ina, no? Attachment po. Ganoon po siya ka-powerful. Ganoon po ang effect nito kung paano tayo minahal, inalagaan, inaruga, no? Kung paano na-meet ang ating needs no time po na yon. At kung paano din tayo na-neglect, Ms. Drizel, no?
1: Mm-mm.
0: Ay may mahalagang epekto po ito sa atin hanggang sa atin pong paglaki, sa atin pong adulthood at kung paano natin tinitingnan ang mundo. Opo. So napakahalaga po na pag pinag-uusapan po natin ang childhood, although hindi natin ito tinitingnan as naghahanap po tayo ng masisisi kasi hindi po yun ang goal ng awareness, no? Ang goal ng awareness ay para malaman natin ano ba yung pattern na gusto kong baguhin, ano ba yung sistema na na-build sa akin at patuloy kong ginagamit na ito lang yung alam ko, pinaniniwalaan ko at that time. Kasi pag pinag-usapan po natin, Ms. Drizel, ang attachment issue, ito po ay hindi lang patungkol sa ginawa sa akin, ito ay tungkol din sa hindi nagawa na dapat sana ginawa. No po, so palagi pong may kasama ang palagi pong kasama diyan ang neglect. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ang pattern natin, hindi po para maghanap ng masisisi, no? Palagi po nating sinasabi sa ating mga client kasi nangyayari ito, Ma'am Drizel, sa therapy session, no? Na of course, dahil childhood ang pinag-uusapan, palagi pong kaakibat niya ng ating caregivers, ang ating guardian, ang ating pong mga magulang. Okay? Palagi po nating sinasabi na may impluwensya talaga ang ating parents, ang ating caregivers sa relationship. Oo, pero hindi po ibig sabihin na isisisi natin sa kanila lahat. Okay?

0: Yep.
1: Ito po ay paraan natin sa ating sarili para makaalis sa pattern po na yon. Okay? Napakabigat nga po ng responsibilidad ng pagiging magulang, no? Isa pa po yun, although alam ko ibang topic na siya, pero yon ang atin pong childhood ang naghuhulma kung paano tayo as an adult.
0: Ayun, Doc Karen, siguro siguro pangalawa sa huling tanong ko na po ito, maaari po bang mabago natin o kumbaga maayos po natin yung mga attachments? Say for example, yung nasabi niyo po kanina, yung sa anxious attachment, kailangan niya ng constant reassurance. Etong sa avoidant naman, mas gusto niya on their own. So, meron po ba tayong pwedeng gawin na parang maging support system po nila para maintindihan po natin lalo sila at maging open po sila, hindi po sila natatakot na hindi natin maunawaan yung mga ganitong attachment issues?
1: Opo. Ang pinakamahalaga po dito is communication din, no? Paano natin sila matutulungan, no? Dapat alam natin, ganito yung attachment ng ating kaibigan, ng ating partner, no? Maari tayong maging compassionate naman sa kanila, intindihin po natin sila. Number one, Ma'am Drizel, nang hindi inaako ang responsibilidad para sa kanilang healing. Kailangan ma-establish yun. Kaya nating maging compassionate, kaya nating maging supportive nang hindi inaako ang healing nila. Responsibilidad po nila yun. Ano pong pwede nating gawin, no? Para sa anxious po natin na partner, kailangan natin yung communication. Dahil alam natin ang need nila po, alam natin ang fear nila, alam natin ang need nila, mas masusupport natin sila. Palagi lang nang hindi hindi na uubos ang ating sarili dahil sa ina-accommodate natin yung mga ganoong need, no? Sa kaibigan, ganoon din po. Magsaset tayo ng boundaries kung ano ang sa sarili mo, kung paano mo din iingatan, no? Pero yung reassurance, message, okay, ay dahil alam natin ang kailangan nila, dahil alam natin paano natin sila i-regulate, paano natin sila tutulungan maging stable. So, yun po ang pwede nating magawa. Be present, mag-communicate more, pero hanggang dun lang po yun. Okay? Mm-mm. Hindi po natin kailangan, Ma'am Drizel, no, hindi natin kailangan tanggapin kasi there are times na may mga control na, no, may mga verbal aggression, no, sa mga ganito pong mga relationship kasi pag hindi ka nagreply, blah blah blah, pag hindi mo ako ganito, blah blah blah, 'di ba po?
0: Mm-mm.
1: Pwede tayong maging compassionate, pwede natin silang i-support nang hindi natin tinatanggap or tinotolerate ang anumang pananakot, controlled, yung controlling na behavior, aggression, or pang-aabuso, no? Kailangan din po na maunawaan natin ang atin din namang sarili ay hanggang dun lang kasi hindi natin responsibilidad ng kanilang healing. Dahil pare-pares naman tayong mga adult, mag-heal tayo pare-pareho. Pare-pares naman tayong may mga sugat, mag-heal tayo pare-pareho.
0: Mm.
1: So yun po, parang nauunawaan kita, no? Pero ito ang pwede nating gawin. So it's really hard work ang paghilom, Ms. Drizel. Kaya talagang maganda kung may kasama kang maghilom, meron kang katuwang, di ba? Mm. Pero kung wala, sa sarili po natin yon, no? Ito ay parang deserve ng ating sarili ang maghilom sa mga ganitong pattern na hindi naman natin ginusto nung tayo ay bata. Kaya deserve po ng bawat isa, ano man ang pattern mo, ano man ang attachment mo, deserve mong maghilom sa sugat po na yan.
0: Ayan. Doc Karen, panghuling katanungan na lang po, pwede po ba kami humingi ng mensahe para po sa mga nakikinig at nanunood sa atin ngayon about po dun sa topic po natin ng una at etong topic po din natin na disattachment po?
1: Okay, para po sa mga nakikinig sa unang topic ho natin, no? Para sa lahat po ng nakikinig na nakakaramdam ng mabigat na pakiramdam at the moment, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa, gusto kong malaman mo na help is available, gusto kong malaman mo na maraming mga tao ang handang makinig, no? At gusto kong mahanap mo sana ang espasyo or ang safe space na yon kung saan pwede kang makahanap or pwede kang makahingi ng tulong, no? Sana available ang space na yun sa'yo at marami ang gustong magbigay ng tulong sa'yo. Hindi ka mag-isa. Okay? Para naman sa ating mga tagapakinig na merong issue with attachment, gusto kong malaman mo, no? Na kung ano man ang attachment pattern mo ngayon, ito ay bahagi ng iyong nakaraan, no? May mga dahilan kung bakit ka natutong mag-ingat at hindi mo kasalanan 'yon. Okay? Kung paano mo iniingatan ang sarili mo ngayon, kung paano mo pinoprotektahan ang sarili mo ngayon, yun ay dahil tinuruan ka, no, nung panahon na yun na ito ang dapat mong gawin para lang maging safe ka, and it's okay. And right now na you are an adult, nauunawaan mo na ganito ang pattern ko, ganito ang nararanasan ko, responsibilidad natin ang ating healing, maraming mga pwedeng tao na tumulong sa'yo, maraming mga resources na pwedeng tumulong sa'yo, family members, friends, loved ones, at mga mental health professionals na pwedeng tumulong para maproseso natin yung mga sugat na yan. Kasi pwede tayong mag-heal from that, no? Hindi natin kailangan dalhin siya forever. Yan. Thank you so much, Ms. Dresel.
0: Ayun. Maraming salamat po, Dr. Karen, sa pagpaunlak po ng interview. Sa uulitin po, God bless po at ingat po tayo.
1: Yes.
0: Lagi.
1: Thank you so much.
0: At ating pong nakasama si Dr. Karen P. Soul, ang clinical psychologist ng Soul Psychological Services. Bago po tayo tuluyang magtapos, nais ko lamang pumbatiin ng advance happy birthday ang nag-iisang Mr. Agenda ng Bayan, ang go-to person ng kami magkakapatid, buong pamilya, buong angkan, ang best dad ever para sa akin at ang best lolo ever para sa aking mga pamangkin. Pa, I love you and advance happy birthday po. At dyan na po magtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat po sa ating mga technical team, sa ating mga nakasama dito po sa istasyon na sina Miss Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo, at JP Lumuntad. Hanggang sa muli, have a blessed Sunday, mga ka-warm heart. Ingat po!

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital
2: station ng Pilipino. Ngayon, diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Kayong din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamumuno sa gagawing mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng pinangangambahang epekto ng Super El Nino.
4: Headlines.
3: Kalidad ng mga family food pack sa gitna ng El Nino, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: 19 na transport network companies inisyuhan ang Shokos order ng LTFRB dahil sa hindi pagpapatupad ng fare hike para sa transport network service vehicles.
4: Headlines.
3: Senate impeachment court pinabulaan na nahinarang ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagharap ni dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo sa pagdinig laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, Alex Ayala bigo sa Asian Games at sa hangaring makakuha ng direktang qualification para sa 2028 Olympics.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 2, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamumuno sa gagawing mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng pinangangambahang epekto ng Super El Nino. Ito'y ayon sa Malacanang. Narito ang balita mula sa Malacanang, hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mangunguna sa gagawing aksyon ng gobyerno sa gitna ng inaasahang magiging epekto ng matinding tagtuyot na tatama sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo ang mag-i-issue ng instruction o anumang kautusan na may kinalaman sa hakbang ng pamahalaan sa harap ng nakaambang fenomena. At kaugnay ng ginagawa ng paghahanda ukol dito ay sinabi ni Castro na may pagpupulong ng nagaganap sa hanay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang DOST Pag-asa, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, National Water Resources Board at DSWD. Pagtiyak ni Castro, makakaasa ang publiko na gagawin ng pamahalaan ang kanyang tungkulin habang hinihingi din nito ang pakikiisa ng ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Siya po ang nangunguna kapag ka po nagkakaroon ng meeting. At siya po ang nag-uutos kung anong dapat na gawin.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Kalidad ng mga family food pack sa gitna ng El Nino, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
10: Sa gitna ng banta ng El Nino, ay tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na nananatiling ligtas at maayos ang kalidad ng mga family food packs na nakaprotosisyon sa iba't ibang mga warehouse nito sa buong bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Etindumlao, may sinusunod na parameters sa ahensya. para maiwasan ang pagkasira o pagkapanis ng food packs. Kabilang dito ang regular na monitoring ng temperatura sa mga warehouse. Nag-i-install din umano ang DSWD ng mga industrial ceiling fans para makatulong sa pagkontrol ng temperatura at pagpapanatili ng kalidad ng mga naka-imbak na relief goods. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para maglagay ng heat-insulated area sa mga evacuation center bilang proteksyon sa mga internally displaced persons laban sa matinding init. Patuloy din ang deployment ng mga water filtration trucks at iba pang teknolohiya para matiyak ang sapat na supply ng ligtas na inuming tubig sa mga lugar na posibleng maapektuhan pa ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 16 billion pesos na dagdag pondo para sa Department of Agriculture, sinulong ng BARS-C bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Narito ang balitang atid ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mahigit 16 billion pesos ang iminungkahing dagdag na pondo ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC para sa mga programa ng Department of Agriculture bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa 2027. Pinakamalaki ang dagdag na pondo na 10 billion pesos para sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk o PAF na walang nakalaang pondo sa 2027 National Expenditure Program. Inaprubahan din ang 500 million pesos na dagdag para sa Expanded Fertilizer Assistance Program. Para naman sa irigasyon, naglaan ang BARC ng 125 million para sa solar-powered irrigation pumps sa mga lugar na hindi sakop ng irigasyon ng National Irrigation Administration. Kasama rin sa amyenda ang 105 million para sa hybrid solar-powered ice plants para makatulong na maiwasan yung pagkasira ng mga huling isda. Dagdag ng 150 million pesos naman yung inilaan para sa Agricultural Transport System o TRAM system na maaring gamitin sa mga mountainous areas upang mas madaling maihatid yung high-value crops mula sa production area. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naghahanda na ang Maynila water sa inaasahang dry spell o tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Inaasahang makaka-apekto ito sa bansa simula ngayong Oktubre hanggang sa unang quarter ng taong 2027. Sa isang pahayag, sinabi ng Maynilad na pinalalakas nitong mga alternatibo at supplemental water sources. Maigpit din nilang binabantayan ang supply ng tubig na at nakahandang i-adjust ang operasyon kung kinakailangan. Ayon sa Maynilad, patuloy rin ang pagbabawas nito sa water losses o nasasayang na tubig. Kabilang dito ang mga leak detection, pagkukumpuni o pagpapalit ng mga tubo, pressure management at iba pang network efficiency measures. Hinimok naman ng water concessionaire ang mga consumer na maging responsable sa paggamit ng tubig dahil malaking tulong nila sa supply ang bawat litrong matitipid.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inisyuan ang showcause order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 19 na transport network companies. Ito'y dahil umano sa hindi nila pagpapatupad ng fare hike para sa Transport Network Service o Vehicle Service. Ayon kay LTFRB Acting Chairman Greg Pua, posibleng magtaka ang publiko kung bakit pinatawag o pinatawag pa ang mga TNC ngayong hindi naman sila nagtaas ng pasahe. Pero paliwanag niya, ang mga TNBS partner ang gumagasto sa gasolina at diesel at hindi ang mga TNC. Kaya sila tatamaan kapag hindi naipatupad ng tama ang dagdag pasahe. Matatandaan na simula noong September 28, pinatupad na ng LTFRB ang fare hike sa mga public utility vehicles kabilang ang TNBS. Tinaas sa 65 pesos mula sa 45 pesos ang base fare ng sedan, 75 pesos mula 55 pesos sa AUV, 55 pesos mula 35 pesos sa hatchback at 165 pesos mula 145 pesos ang premium TNBS. Pero may ilang TNC na hindi pa ito pinatutupad at gumagamit pa rin ng kanilang fare system. Pinaliwanag naman ang naturang mga o pinagpapaliwanag ang naturang mga TNC kung bakit hindi dapat suspindihin o kanselahin ang kanilang accreditation habang tinakda naman ang pagdinig sa October 7.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posible pa rin may patupad ang karagdagang 25 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila kung mapagtitibay ng korte ang wage order number 27. Itong sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino sa pagdinig ng Senate Finance Committee sa 2027 budget ng ahensya. Sa ilalim ng wage order number 27, kabuang 85 pesos ang dagdag sa minimum wage sa National Capital Region at dapat ipatupad sa dalawang tranche, 50 pesos at karagdagang 25 pesos sa January 20, 2027. Gayunman, sinabi ni Tolentino na napigil ang implementasyon nito dahil sa court order. Samantala, ipinatupad noong September 26 ang wage order number 28 na nagbibigay ng 60 pesos na dagdag sahod, kaya umakyat sa 755 pesos mula sa 695 pesos ang minimum wage ng non-agricultural workers sa Metro Manila. Nilino naman ni Tolentino na hiwalay ang wage order number 28 at hindi nito otomatikong pinawalambisa ang wage order number 27. Anya, kung ipag-uutos ng korte na ibigay ang 25 pesos second tranche, susundin ito ng dole. Patuloy namang pinaglalaban ng dole at Office of the Solicitor General sa korte ang wage order number 27.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umano'y pressure sa pagharap ni dating Senator Antonio Trillanes sa witness stand, itinanggi ng House Prosecution Panel. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Mariing pinabulaanan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro na may kinalaman o panggigipit mula sa mga senator judges, kaya umatras si dating Senador Antonio Sani Trillanes bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaang ibinunyag ni Trillanes na siya mismo ang humiling na alisin ang kanyang pangalan sa listahan ng prosecution upang maibsan ang pressure na nararanasan ng panel. Ayon kay Luistro, wala siyang alam na ganyang pressure mula sa mga senador. Anya, ang dating senator ang umatras, dagdag pa niya ang tanging pressure na nararanasan ng kanilang kampo ay ang pagrepresenta na lang ng mga natitirang saksi sa mga aligasyon. Tiniyak din ni Luistro na hindi mapapahina ang kaso nila laban sa pangalawang pangulo dahil sa pag-atras ng dating mambabatas. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro.
13: Well, the only pressure that I know is the remaining witnesses and the voluminous documents that we have yet to present. If he has different context of that pressure, better ask him.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon kontra sa June 3 session ng Senado. Welcome kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Welcome, madali respeto ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging pagbasura ng Supreme Court en banc sa petisyong kumwekwestiyon sa legalidad at constitutionality ng June 3, 2026 session ng Senado. Matatandaan ang tinutukoy na sesyon ay ang pagdaraos ng sesyon ng Senado batay sa quorum ng 12 senador. Sa naturang sesyon rin, nahalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President dahil idineklara rin noong bakante ang Senate Presidency. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na nakuha na ng kanyang tanggapan ng kopya ng resolusyon ng SC kung saan sinasabing walang nakitang basihan ng korte para kwestiyonin ang naturang sesyon. Ayon kay Gatchalian, pinagtitibay ng naturang desisyon ang kanilang posisyon mula pa sa simula na nag-convene ang Senado noong June 3 nang naaayon sa konstitusyon para hindi tuluyang mawala ng kakayahang gumanap sa tungkulin ng institusyon. Sinabi din ng Senate President na ang mga naging proceedings noong araw na iyon ay isinagawa alinsunod sa Senate rules at mga naunang President ng Senado. Binigyang diin ni Gatchalian na pananagutan ng bawat miyembro ng Senado na tiyaking patuloy na gumagana ang kapulungan bilang isang institusyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpasya si Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na bigyan ng karagdagang panahon ang depensa para makapaganda sa pagharap at pagtatanong sa witness na si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Bonaventura. Dahil dito, hindi muna tinuloy ang pagpaparap kay Bonaventura kahapon at sa halip ay sa Lunes na siya pinababalik para humarap sa impeachment court. Hindi rin magkakaroon ng trial ngayong araw para sa o para mas mapag-aralan ang mga dokumento mula sa AMLC. Bilang pagtugon naman sa isyu ng confidentiality ng mga nilalaman ng AMLC records, sinabi ni Escudero na ipinamahagi sa mga senator judges sa mga kaugnay na probisyon ng Republic Act No. 9160 o Anti-Money Laundering at para ma-review ito bilang pag-iingat. Samantala, maaari pang magtanong o maghintay ng komentong mga senator judge tungkol dito sa caucus o open session sa Lunes. Pinagbigyan din ng hiling ng depensa na magkaroon ng sapat na oras para maganda para sa direct at cross-examination ng AMLC witness. Dahil dito, inatansa ng clerk of court na baguhin at muling maglabas ng mga subpoena para sa mga susunod na testigo. Itinakda ng AMLC witness sa Lunes habang ang mga insurance companies, bank officials at BIR ay harap sa mga susunod na itinakdang araw alinsunod sa pagkakasunod-sunod na inilahad ng prosecution.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track
15: with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kooperasyon ng publiko sa mga paghahanda para sa posibleng epekto ng Super El Nino. Inaasahan ng Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
17: Nananawagan ng Malacanang sa publiko na manatiling kalmado at maghanda ng tama sa posibleng epekto ng Super El Nino. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasabay ng pagtitiyak ng kahandaan ng pamahalaan at ugunan ng mga posibleng epekto ng matinding tagtuyot sa supply ng tubig sa Pilipinas. Pagbibigay din ni Castro na kapag handa na ang pamahalaan ng mga hakbang upang tugunan ang epekto ng El Nino, kabilang ang ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda. Kailangan lamang anya maghanda ang publiko at iwasan ng hindi kinakailangan pagpapani. Kaugnay nito, hinikayat ni Castro ang publiko na huwag mag-hoard o mag-imbak ng sobra-sobrang bottled water, lalo't wala namang ulat na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng inuming tubig. Ang panic buying at labis na pag-iimbak ng tubig anya ay maaaring makaapekto sa supply at pagtaas ng presyo nito. Kung matatandaan, nauna nang inanunsyo ng National Water Resources Board na ibababa ang water allocation para sa Metro Manila mula 52 hanggang 53 cubic meter per second sa 44 cubic meter per second simula ngayong Oktubre. Gayunpaman, ayon kay Castro, patuloy na imumonitor ng pamahalaan ng sitwasyon at makikipag-ugnayan ito sa mga concerned agencies upang matiyak ang tamang pagtugon sa epekto ng El Nino.
18: El Nino ay hindi na po bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang po ang magiging epekto ngayon ng El Nino ay dahil dala ito ng climate change, pero handa po ang gobyerno at marami na po mga programa ang naumpisahan na, pati ang mga ayuda para sa ating mga fisher folk at mga farmers ay maaayudahan na rin po sila.
17: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Climate lessons sa curriculum, pinalakas ng Department of Education kasabay ng pagpapatibay ng kahandaan sa El Nino. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Pinalalakas pa ng Department of Education ang mga operasyon ng protocol nito para tulungan ang mga paaralan na harapin ang mga hamon ng El Nino phenomenon sa sektor ng edukasyon. Ay kay Education Secretary Sani Angara, nakatutok ang kanilang estratehiya ng kahandaan sa patuloy na risk assessment, updated contingency plan at flexible learning options para protektahan ang mga guro, mag-aaral at kawani mula sa piligrong dulot ito. Kasabay niya, sinabi ni Angara na kanila rin pinagtitibay ang edukasyon hinggil sa climate change. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kaya naman inatasan na kalihim ang mga kawanin ng DepEd na bilisan ang integration ng mga konsepto ng climate change sa basic education learning competencies para umayon sa environmental resilience agenda ng Pangulo. Mahigpit din na tagubilin ni Angara sa mga eskwelahan, gawing prioridad ng pagtatayo ng water, sanitation at hygiene facilities, pamamahagi ng ligtas sa inuming tubig, pagsasaayos sa mga tubo at pagpapabuti ng ventilasyon sa mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Chinese vessel na namataan malapit sa Batanes, tinaboy ng Philippine Coast Guard. Yan pong balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Nag-deploy ang Philippine Coast Guard at PCG ng barko at eroplano upang paalisin ang Chinese research vessel na Jia Haike 7 na namataan sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone malapit sa Batanes. Ayon sa PCG, nasa 37 nautical miles hilagang kanluran ng Itbayat ang Chinese vessel at nanatili sa lugar mula pa noong September 28. Lumapit ang VRP Teresa Magbuano sa research vessel at nag-deploy ng rigid hull inflatable boat upang gambalain ang aktividad nito habang patuloy nagpapadala ng radio challenge. Dumating din sa lugar ang China Coast Guard vessel CCG 2503 na ayon sa PCG ay gumalaw upang protektahan ang Chinese research vessel. Nagpalipad din si PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ng Islander Aircraft mula Basco Airport bilang suporta sa operasyon. Sinabi ni PCG o ng PCG na walang pahintulot mula sa pamahalaan ng Pilipinas ang Jia Haike 7 na magsagawa ng Marine Scientific Research sa loob ng Philippine Area o Philippine Economic Zone. Patuloy ng babantayan at haharangin ng PCG ang Chinese research vessel hanggang sa makaalis ito sa nasabing lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nais ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng access sa mga mas malawak na datos na hawak ng mga regulating bodies ng bansa. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nais ng ahensya na makipag-partner sa Land Transportation Office, Land Registration Authority at lahat ng opisina na may listahan ng mga assets ng mga tao. Paliwanag ni Clavano, layunin ito na mapadali ang lifestyle check sa mga personalidad na posibleng sangkot sa anomalya. Umaasa rin ang Assistant Ombudsman na mas maraming ahensya ng pamahalaan ang magbubukas ng kanilang datos sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kultura ng transparency at accountability. Aliyang madalas na pumapasok ang Office of the Ombudsman kapag nangyari na ang korupsyon. Matatanda ang una nang nagkaroon ng data sharing agreement ang Ombudsman at ang Procurement Service ng Department of Budget and Management. Ito'y para makita ng Ombudsman ang mga kinakailangang impormasyon pagdating sa procurement ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Aarestuhin pa rin ang mga awtoridad ang mga miyembro ng True Brown Style o TBS sa kabila ng mga iniulat na charitable activity ng grupo. Sa ambush interview sa Pasay City, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi dahilan ang mabubuting gawa para palagpasin ang mga krimeng iniugnay sa grupo gaya ng mga nakawan sa convenience store. Ayon kay Remulla, aarestuhin ng mga otoridad ang lahat ng nagre-recruit at nag-groom ng mga minor de edad para gumawa ng krimen. Kinukumpleto na rin anya ang lista ng mga recruiter ng TBS sa buong bansa at naisa publiko niya ito. Samantala, humiling din ang grupo ng dialogo sa Department of the Interior and Local Government dahil natatakot na ang ilan sa kanilang mga miyembro Sinabi ni Remulla na bukas siya dito basta titigil ng grupo ang mga illegal na aktibidad nito.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Creative industry, pinalalakas ng Lakbay Likha Tourism Experience ng Nueva Vizcaya. Narito ang balitang atid ni Hazel Esguera.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Unleash your creativity. Ito ang paanyaya ng Nueva Vizcaya Tourism Office sa mga turista ng paglulunsad ng Lakbay Likha. Ayon kay Tourism Officer Marichal Costales, bida sa Lakbay Likha ang lokal na kultura at pamumuhay ng mga Vizcayanon at mga negosyo sa ilalim ng creative industry.
22: Gusto namin yung experience ng mga bisita or turista ay maging immersive, participatory, memorable at tumutulong talaga sa kabuhayan ng mga micro-entrepreneurs natin na nasa creative industry.
21: Naghihintay sa mga turista ang painting, weaving, accessory at juice making, pottery, wood art, coffee cupping at maging ang pag-aani ng mulberry fruit na mayaman sa probinsya.
22: At the same time, nakakabisita sila sa mga magagandang lugar pero merong creative and immersive experience.
21: Paalala ni Costales sa mga gustong subukan ang Lakbay Likha, manatiling bukas para sa bagong karanasan at huwag matakot i-express ang sarili sa pamamagitan ng sini. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa ibang yung dagat, isang eroplano nag-emergency landing sa Saudi Arabia matapos ang insidente sa cockpit. 174 na individual na sakay ng eroplano ligtas. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Isang flight mula Dubai patungong Tel Aviv ang napilitang mag-emergency landing sa Saudi Arabia matapos umanong saksakin ng co-pilot ang kapitan habang nasa himpapawid ang eroplano. Ayon sa ulat ng Reuters, sakay ng Fly Dubai Flight FC-1073 ang 174 na katao na karamihan ay Israeli. Sa kabila ng natamong saksak ng kapitan, nagawa pa nitong buksan ang pinto ng cockpit. Dahil dito, ilang pasahero at miyembro ng crew ang agad na kumilos at napigilan ang co-pilot. Habang dalawang piloto naman ng Fly Dubai na kabilang sa mga pasahero ang tumulong sa paghawak sa flight at nagsagawa ng emergency landing sa Tabuk, Saudi Arabia. Matapos ang ilang oras, ipinagpatuloy ng mga pasahero ang kanilang paglalakbay sakay ng kapalit na eroplano at ligtas na nakarating sa Tel Aviv sa Ben Gurion Airport. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente at nanawagan na hintayin ang resulta ng opisyal na pagsisiyasa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
5: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala bigo sa Asian Games at sangaring makakuha ng direktang qualification para sa 2028 Los Angeles Olympics. Ang balita atin sa atin ni Judith Kringal ng Sports Radio 918.
24: Walang gintong medalya na maiuwi ang Filipina tennis star na si Alex Ayala mula sa Asian Games. Gayun din, bigo rin siya sa kanyang hangarin makakuha na maagang qualification berth para sa Los Angeles Olympics. Tinalo ang top seed at world number 18 na si Ayala ng world number 85 na si Siyu Wang ng China 6-3, 3-6, 2-6 sa semifinal ng Aichi Nagoya Asian Games. Hindi naging pabor kay Ayala ang kanyang laro, kapansin-pansin ang kakulangan sa power ng kanyang mga tira at hindi pagiging consistent sa kanyang mga return. Dahil sa pagkatalo, bronze medal na naman ang kanyang maiuwi katulad ng kanyang nakamit noong 2023 Hangzhou Asian Games. Bagamat bigo, sinabi ni Ayala na ibinigay niya ang kanyang best sa laban at wala siyang pinagsisihan sa kanyang muling pagrepresenta sa Pilipinas sa Asian Games. Sa kanyang pagkatalo, isa na namang gintong medalya ang hindi nakamit ng Team Philippines na ngayon ay nagkukumahog upang malagpasan ang apat na gold medal na naitala ng bansa sa nakaraang edisyon. Sa kasalukuyang medal tally, nasa 18th pwesto ang Pilipinas, tanga ng 3 gold, 5 silver at 14 bronze medals. Kabilang sa mga pinakahuling nagdagdag ng medalya para sa bansa ay sina Amaya Cuanco, silver medalist sa Women's Individual Compound Archery, Juliana Michiel Candelaria, silver medalist sa Women's Taekwondo Pumsei at Jeyus Yape, Felipe bronze medalist sa men's home sail. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Caringal para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Aichi Nagoya, Asian Games.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa balitang sports pa rin, nagpabot ng pagbati ang Malacanang kay Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos sa makasungkit ng gintong medalya sa men's pole vault sa 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 na ginaganap sa Japan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gumuhit ng kasaysayan si Obiena sa Asian Games. Hindi lamang anya ginto ang iniuwi ni Obiena para sa Pilipinas, bagkos nagdala pa ito ng bagong Asian Games record na 5.91 meters, lagpas sa dating record na 5.9 meters. Sinabi ni Kalihim Recto na si Obiena ay simbolo ng sipag, tiyaga, disiplina at determinasyon ng isang Pilipinong hindi natatakot mangarap ng mataas. Ito na ang ikatlong gintong medalya na nasungkit ng Pilipinas sa Asian Games matapos makuha ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang dalawang gintong medalya sa gymnastics.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Balita, laging totoo. Impormasyon,
12: detalyado at kumpleto.
13: Serbisyo
12: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
13: Bagong Pilipinas.
12: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
13: Radyo Pilipinas.
12: 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Water supply sa Baguio City, pinangangambahang bababa pagsapit ng taong 2055. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Munar.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
3: Jong.
14: Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maaaring maranasan ng lungsod ang kakulangan sa supply ng tubig na hindi bababa sa 117 milyong litro bawat araw pagsapit ng taong 2055. Ayon kay Magalong, ang lungsod ay nakakaranas ng kakulungan sa tubig sa loob ng maraming taon, ngunit dahil sa lumalaking populasyon, pagtaas ng demand at mga epekto ng pagbabago ng klima, ay nangangailangan ng lungsod na kumilos na. Anya, hindi maaaring hayaan ng lokal na gobyerno na maging mas mahirap ang suliranin sa tubig para sa susunod na henerasyon. Sinabi ni Magalong ng lungsod ay kasalukuyan nagsusumikap upang palakasin ang proteksyon at pamamahala ng mga umiiral na water sources habang naghahanda ito para sa mga hamon sa tubig sa hinaharap. Sa isang pangmatagalang pag-aaral ng kakayahang umangkop sa supply ng tubig na kamakailan lamang natapos para sa pamahalang lungsod, kung saan ang pag-aaral ay sinagawa ng British consultant sa ilalim ng Green Cities Infrastructure and Energy Program, ang pamahalang lungsod ng Baguio at ng Baguio Water District bilang technical na tulong na ibinigay sa pamamagitan ng isang grant mula sa pamahalaan ng United Kingdom na nagkakalagan ng humigit kumulang 2 milyong pounds. Sinabi niya na ang pag-aaral ay natapos at ibinigay sa syudad noong nakarang buwan. Sinuri nito ang 8 posibleng pagkukunan ng tubig at sinuri ang mga teknikal, pinansyal, pangkapaligiran, panlipunan at klima na konsiderasyon ng bawat opsyon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
12: News Nationwide.
3: Special patents ginawad ng DNR Calabarzon sa Santa Maria Elementary School sa Calawag, Quezon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid sa atin ni Mara Grezula.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
3: Mara.
15: Iginawad ng DENR Calabarzon sa pamamagitan ng Sendro Calawag ang special patent sa lokal na pamahalaan ng Calawag at sa Santa Maria Elementary School sa Calawag, Quezon. Ayon sa pabatid ng DENR 4A, saklaw ng mga patent ang lupang paglalagyan ng bagong market site ng munisipyo at school site ng Santa Maria Elementary School. Layunin ng programa na formal na kilalanin ang karapatan ng mga lokal na institusyon sa mga lupang kanilang gagamitin habang pinatitibay ang ugnayan ng DENR at mga katuwang na institusyon. Sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso ng paggawad ng patent, layunin ng mga ahensya na mapalakas ang komunidad, makatulong sa panlipo ng katatagan at maisulong ang maayos at sustainableng pamamahala ng lupa sa buong Calawag. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
12: News Nationwide.
3: Public Works Secretary Vince Dizon, pinangunahan ang inspection sa Villanueva Avenue sa Naga City, Camarines Sur. Balitang atid ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
3: Jerome.
16: Nagsagawa ng inspeksyon si Public Works Secretary Vince Dizon sa nagsimula ng redevelopment project ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Riboto, Naga City nitong Oktubre 1. Binisita ni Secretary Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo ang nasabing proyekto na nasa ilalim ng Naga City Sidewalk and Active Transport Project. Tinatay ang aabot sa 30 milyong piso ang total project cost at may 6 hanggang 7 buwan para makumpleto ito. May haba na 800 metro ang isa sa ayos na kalsada na lalagyan ng dedicated lanes para sa mga siklista at mga public transport driver, laybys at waiting sheds para sa mga commuters. palalawakin rin ang sidewalk nito at palalagyan ng tactile pavement para sa mga persons with disabilities o PWDs. Kabilang din sa proyekto ang paglalagay ng underground cabling system sa pakikipagtulungan ng Camarines Sur Electric Cooperative 2. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng avenida ay magbibigay ito ng mas malaking espasyo para sa mga pedestrian, commuter at siklista. Kasunod din ito ng utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na bigyang prioridad ang mga pedestrian at siklista sa pamamagitan ng mas malawak na infrastruktura upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpapalakas ng Coast Guard Station sa bayan ng Bagamanok, Catanduanes, tinutulak sa kamera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Daritong report ni Rosie Nieva.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Rosie.
1: Itinutulak ni Catanduanes Congressman Leo Rodriguez ang pagpapalakas sa Philippine Coast Guard Station sa Barangay Loran, Bagamanok, Catanduanes. Nakipagpulong si Rodriguez kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan at Assistant Secretary Manuel Cabochan III upang talakayin ang mga pasilidad at kagamitang kailangan para sa tuloy-tuloy at mas epektibong operasyon ng istasyon. Kabilang sa mga pangangailangan ang konstruksyon ng pier, office at operational equipment, communication at emergency response equipment, gayon din ang patrol at rescue boats at iba pang logistical requirements na maaaring maisama sa fiscal year 2027 budget ng Department of Transportation. Layunin nitong mapalakas ang maritime safety, search and rescue, coastal monitoring at emergency response sa Bagamanok at mga karatig komunidad na umaasa sa dagat para sa kabuhayan. Samantala, sinuportahan din ni Rodriguez sa plenaryo ang House Bill No. 11562 o ang panukalang batas na naglalayong palakasin ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng mga reforma sa polisiya at organisasyon na inaprubahan sa second reading. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mambabatas para sa pagpapalakas ng maritime security at kaligtasan ng mga komunidad sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Agriculture, Mimaropa at Department of Public Works and Highways nagsagawa ng MOA signing para sa paggawa ng mga farm-to-market roads. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Daritong report ni Jillian Faye Ibanez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jillian.
2: Lumagda ang DA Mimaropa at DPWH sa kasunduan para sa 29 na farm-to-market road projects na nagkakahalaga ng 430 million peso sa rehiyong Mimaropa. Isinagawa ang paglagda kamakailan sa DPWH Regional Office sa Quezon City para sa mga proyektong nakapaloob sa 2026 General Appropriations Act ng DA. Itatayo at isasagawa ang mga proyekto sa iba't ibang lugar sa rehiyon kabilang ang mga sakop ng Palawan 2nd at 3rd districts. Tutuon ng mga FMR sa pagpapabuti ng koneksyon ng mga agricultural production area sa mga pamilihan at pangunahing lansangan. Pangungunahan ng DA Mimaropa at DPWH ang pagpapatupad upang mapadali ang transportasyon ng mga ani at mabawasan ang logistics constraints ng mga magsasaka. Layunin ng 430 million pesos na programa na mapahusay ang farm-to-market connectivity sa Mimaropa kabilang ang Palawan at mapabili sa ang pagdadala ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na atin laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 3,000 police personnel dineploy para sa seguridad ng Mascara Festival 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Paul Taroza.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Paul.
28: Nasa 3,258 personnel mula sa PNP at iba pang ahensya ang inihanda at idineploy para tiyakin ang seguridad, kaayusan at mabilis na pagtugon sa mga insidente sa Mascara Festival 2026. Sa mahigit 3,000 personnel na nakahanda para sa deployment, 2,686 ang PNP uniform personnel, 98 tauhan mula sa iba pang ahensya, 314 force multipliers, 90 miyembro ng rescue group at CDRRMO at 70 ang tauhan ng BTTMD. Inihanda rin ang 65 mobile patrol cars, 16 fire trucks, isang mobile command center, isang man

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Serbisyong medikal nilunsad para sa mga residente sa bayan ng Padre Burgos, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito report ni Aljon Malot.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Aljon.
2: Nagsagawa ng medical mission ang Provincial Health Services Office o PHSO sa bayan ng Padre Burgos, Southern Leyte bilang bahagi ng kampanya na ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Pinangunahan ng mga medical practitioner at opisyal ng PHSO ang health interviews, health screening, konsultasyon, laboratory test at pamamahagi ng mga gamot sa mga residente. Binigyang prioridad sa naturang aktibidad ang mga residente sa Barangay San Juan, Laka at Bunga, kabilang ang mga senior citizen at mga bata. Ayon sa PHSO, bahagi ang medical mission ng kanilang patuloy na pagsisikap na mapugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga residente, lalo na sa mga komunidad na nangangailangan ng karagdagang akses sa serbisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit sa 10,000 e-titles ipapamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries sa Davao Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito report ni Marcel Mamon Dasalya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
1: Marcel.
3: Nakatakdang ipamamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries o ARBs sa Davao Region ang kabuang 10,423 individual electronic land titles o e-titles sa inalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Project Split ng Department of Agrarian Reform o DAR. Ang mga e-titles ay nagmula sa 1,294 Collective Certificates of Land Ownership Award o CCLOWAS na sumasaklaw sa 16,517 agrarian reform beneficiaries at kabuang 13,910.57 hektaryang lupaing agrikultural sa rehiyon, layunin ng project split na gawing individual ang dating kolektibong pagmamayari ng lupa sa pamamagitan ng pag-issue at pagpapanghiso ng hiwalay na electronic land titles sa mga kwalipikadong beneficiaryo upang higit na mapalakas ang kanilang seguridad sa pagmamayari ng lupa. Personal namang pangungunahan ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III ang ceremonial distribution ng mga e-titles sa mga beneficiaryo sa Project Split Stakeholders Forum for the ARBs of Davao Region na gaganapin ngayong hapon sa Arcadia Event Center sa Ecoland, Davao City. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Inspection sa kauna-unahang Super Health Center sa Hingoog City isinagawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog City. Narito ang balitang hatid ni Joe Bayon On.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
1: Joe.
4: Nagsagawa ng inspeksyon ang City Project Monitoring and Evaluation Committee kasama sina City Health Officer Dr. Julio Gis Ganaban at Assistant Health Officer Dr. Catherine Guanzon sa pinakaunang Super Health Center sa lungsod ng Hingoog bilang paghahanda sa opisyal na turnover nito. Ang proyektong ito na matatagpuan sa Barangay Balason ay nagkakahalaga ng 11.5 milyon piso na pinunduhan ng Department of Health at ipinatupad ng Department of Public Works and Highways, Misamis Oriental 2nd District Engineering Office. Ang inspeksyon ay nagbigay daan na masuri ang pisikal na pag-unlad at pangkalahatang kondisyon ng proyekto bago ang formal na pagtanggap at turnover nito. Tinitingnan din ng committee ang mga nakumpletong pasilidad at kondisyon ng site upang matiyak na ang proyekto ay handa na para sa layunin nitong gamitin ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Biyernes, October 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang

0: sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Biyernes, October 2, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo pong mamayang alas 8 na umaga, ako po si Alan Alanige.
6: Boses. Kasama si Alan Alanige.
5: Ay, thank you nga pala kay Alian Corpus ha, sa paghalili pansamantala sa atin sa programang ito habang tayo po may ilang mga gampanin, ika nga. May kaugnayan pa rin of course dito sa atin sa Presidential Broadcast Service. Thank you, Alian Corpus ha. Salamat din kay Hero Robrigado sa pansamantalang paghalili sa atin doon naman sa mas maagang programa natin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Thank you. Pambungad natin ngayong Friday morning, mga kaibigan, traffic update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Ang mag-atid sa atin si Rogent Multok. Rogent, good morning.
7: Good morning po Sir Alan at good morning din po sa nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Aurora Intersection hanggang dito na rin po yan sa may Santolan Annapolis Station. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then moderate traffic din po tayo simula dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalipas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapo hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po natin yan, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may tapat po ng SM North EDSA hanggang dito na rin po yan sa may FEMA Road dahil meron po tayong vehicular accident po dyan na isang container van at saka isang kotse po. Pero ito ay assisted na po ito ng ating traffic enforcer. Then pagkalagpas po nyan, nagtuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may monumento area. Then ang ating naman pong C5 northbound, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may CP Garcia Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then moderate rin po tayo simula po dyan sa may Calle Industria hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Chendicitas hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ito ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may 11 Mariano Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then moderate to heavy po tayo, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Bibis Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Bonicerano. Then moderate to heavy po tayo, simula po dyan sa may Aurora Katipunan Intersection, hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko, hanggang dito na rin po sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Jupiland Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala natin sa ating mga motorista na may ending ng 9-0 ngayong araw ng Biyernes. Pero po tayo pinapatapad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Bay East. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay East.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Good morning dun sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz sa bayan na papakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz. At siyempre, nasa 104.3 The Capital FM. Yan po yung mga impilan ng Presidential Broadcast Service. At sabayan din kami napapanood sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan. Siyempre, kasama dyan ang kanilang mga Facebook pages. 11 minutes na makalipas ang 7 a.m.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Meron pong paalala mga kaibigan ng Quezon City Health Department sa publiko tungkol sa panganib sa kalusugan na maaaring may dulot ng El Nino.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin natin ang detalye po mula kay Mary Ann Bastasa. Mary!
8: Pinag-iingat na ng Quezon City Health Department ang mga residente sa lungsod sa posibleng epekto ng El Nino partikular sa kalusugan. Bukod sa mga posibleng maranasang dehydration, heat exhaustion at heat stroke, dahil sa matinding init, maaari rin umanong tumaas ang panganib ng food at waterborne illnesses dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at mas mabilis na pagkasira ng pagkain. Kabilang din sa maaaring maranasan ng problema sa balat gaya ng pagkatuyo, pangangati, sunburn at bungang araw, gayon din ang psychological at psychosocial stress dahil sa matagal na tagtuyot. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng pagdami ng mga insect bite related diseases dahil sa matinding init. Dahil naman dito, pinapayuhan na ang mga residente sa Quezon City na manatiling alerto at agad magtungo sa pinakamalapit na health center kapag nakararanas ng sakit. Patuloy naman umanong nagbibigay ang QC Health Department ng mga primary health care services sa mga health center at super health center sa lungsod. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Mary Ann Bastansa. Yan po'y update mula sa Quezon City.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes makalipas pong 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pamamagitan po ni Administrator P.Y. Kaunan. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 16 and a half minutes na makalipas ang 7 a.m.
3: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. Kasama niyo po hanggang mamayang 8 a.m. Ako po si Alan Alyanige. Ay, atensyon, atensyon. Naalala niyo noong August 9, dapat ay mayroong nakaschedule na civil service examination, paper and pencil test. Na-suspend, di ba, noong August 9? O ito! Good morning dun sa mga nag-aabang ng na-reset yung na-suspend noong August 9, 2026. May petsa na. So, sabi po ng Civil Service Commission, mga kaibigan, yung pong career service examination, pen and paper test, na na-suspend noong August 9, 2026 sa ilang mga testing centers. Ay, nai-reschedule na. O, ito ha. Markahan nyo na ang inyong mga calendars. Bagong schedule ng paper o ng pen and paper test. August 9 na suspend. Ha? Ito na ang bagong schedule. November 22, 2026. O, ayan. November 22, 2026. Yung pong mga examinees na naapektuhan, please take note of the following. Ito po ha. Yung mga affected testing centers sa National Capital Region, sa Batangas City, sa Dasmariñas City, sa Santa Cruz, Laguna, sa Morong, Rizal, ganun din sa Baguio City, La Trinidad, Benguet at sa Banggood sa Abra. Wala pong re-registration at wala ring mga additional payment na required. So, yung pong mga testing centers o mga schools, yung pong mga examinees ay ia-assign sa kaparehong testing center o kaya testing schools. So, kung saan kayo na-assign dati, doon pa rin. Pero magkakaroon pa rin ang separate na advisory na may kinalaman po sa final na school at room assignment. So, mag-i-issue pa rin. But initially, kung saan kayo naka-assign dati, doon pa rin. Ha? Ito pa. Paalala, pag hindi nakarating o kaya non-appearan sa 22 ng Nobyembre, yan po ay ituturing na waiver ng examination slot ninyo. Halimbawa, hindi kayo sumipot sa November 22, 2026 doon sa examination center. Ay tinuturing ho yan na waiver. Yung mga examination fees naman ay nananatiling non-refundable at non-transferable. Ito pa, paalala rin ha, ng Civil Service Commission, kung sakaling magkaroon ng masamang panahon o kaya magkaroon ng inclement weather o kaya magkaroon ng red o orange rainfall warning kung halimbawa ay itaas ang red or orange rainfall warning sa examination day November 22. Ang examination po sa lahat ng tatlong regions, hindi lang dun sa mga affected testing center, ay imumove sa January 24, 2027. Uy, tagal pa. Kaya sana maging magandang panahon on November 22. O, additional na paalala para sa mga examinees, ha? I-monitor nyo lamang po, please, ang official communication channels ng Civil Service Commission para sa final school at room assignments. Ganun din para sa mga guide, para sa mga examinees at iba pang mga mahalagang reminders o paalala. Ang mga yan po ay ipapalabas ng Civil Service Commission. I-issue po yan bago ang petsa ng examination. At ito, ha? Mag-rely lamang po sa mga official Civil Service Commission announcements para sa mga update sa examination. 23 minutos makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga, ha? So i-recap natin yung magiging petsa na bago ng Civil Service Exam. Yung mga na-cancel noong August 9, magiging November 22, 2026. Kung sakaling hindi matuloy dahil sa masamang panahon, magiging January 24 na, 2027. O, ayan, ha? 23 minutes na, mga kaibigan, makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilan pang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
14: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
15: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
14: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
16: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 27 minutes na makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission o ERC, ha? Makakausap natin this morning ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, good morning po.
17: Good morning, Sir Alan, at sa lahat ng mga nakikinig.
5: Opo, we understand na meron pong atas ang ating Energy Regulatory Commission na kinakailangan sundin ang tinatawag na bagong format ng electricity bill. Specifically, I understand na dapat malinaw na naka-reflect yung VAT exemption dun sa allowable system loss charge. Attorney Juan, sir, please.
17: Oo, tama po yun. Dahil binasa natin yung naging issuance ng BIR at sinabi naman nila doon na pumapayag sila nga na hindi na makasama yan sa mabubuwisan ng value added tax. Kaya lang, kailangan malinaw na naka-indicate doon sa billing statement o yung ating mga electricity bills na yung ang system loss charge, yung allowable system loss charge na nakikita natin sa ating bill, dapat ay malinaw yan na nakasabi na yan ay government mandated na singil na hindi talaga siya mapapatawan ng buwis. So, sinusunod lang natin yung resolution o yung issuance ng BIR at ito na nga ang ipinag-utos natin sa mga distribution utilities kasama yung mga electric cooperatives para sa lalong madaling panahon ay mag-take effect na, umepekto na yung pagtatanggal ng buwis sa system loss charge.
5: Okay. At ito, di ba, ngayon meron namang mga electricity companies at yung mga kooperatiba na nagpapatakbo ng kuryente o may hawak ng kuryente sa ilang mga sa mga iba't ibang lugar, ano. Nandoon naman sa ano eh, nandoon sa kanilang bill ito sa ganyan, ano, naka-line item. Pero specifically dapat itong mga distribution utilities na ito magre-reflect sa bill nila na ito wala ng value-added tax dito sa aspetong ito para mas malinaw na maunawaan at ma-appreciate ng kanilang mga customer, sir, di ba? Kung opo, ano yung binabayaran talaga, sir, di ba?
17: Opo, talagang para mas maintindihan talaga na may mga singil tulad ng system loss charge at kasama dito yung lifeline rate, yung missionary at iba pang universal charges. Ang mga ito ay mga magkakatulad na government mandated charges at ito nga ay hindi napubuwisan ng value added tax. At ang gagawin lang dun sa bill format, malinaw lang na i-indicate na itong mga sigil na ito nga ay government mandated. Kaya lang, yung kasing pagpapalit ng bill format.
5: Opo.
17: Yung mga kailangan kasi yan na magkakaroon ng reformatting yung mga billing system o yung software ng ating mga utilities. Kaya ang sabi nila nung kami nakipag-konsultasyon sa kanila kasama ang BIR, pakaabuti ng dalawa o mahigit pa na buwan bago nila magawa ito. So nagkaroon naman din ng pag-uusap sa harap ng BIR na in the interim ay i-indicate lang doon sa system loss charge.
5: Opo.
17: Na yung mga salitang to the effect na yan ay government mandated. Para hindi na natin hintayin yung reformatting ng bill, kagad ay ma-implementa natin yung pagtatanggal ng VAT sa system loss charge.
5: Okay. Ibig sabihin, malinaw na naroon, kasama roon yung government mandated na mga alituntunin yung exclusion mula sa value added tax ng system loss charge ano. So, dalawang buwan more or less bago yung magiging mas itemized o naka-line item itong mga bagay nito dun sa bagong bill ng kuryente, sir.
17: Opo, tama po yan. Pero in the meantime, pupwede na natin matanggal yung VAT sa pag-implementa lang noong ganong counting pagbabago sa billing system nila. Dahil gusto naman natin na talagang mapatupad na yan at maramdaman yung bagyong pagbaba sa singil ng kuryente. Dahil ito'y bilang pagsunod nga doon sa naging kautusan nung Pangulo, nung SONA niya, na tingnan ang system loss charge. Ngayon, nagsisimula pa lang tayo sa value-added tax dito.
5: Opo.
17: At ang susunod naman, ang pinag-aaralan natin kasama ang Department of Energy, ay yung pagtatanggal na noong system loss charge mismo.
5: Mm-hmm.
17: Dahil ito naman talaga ang gusto natin dahil ito ang hiniling ng Pangulo.
5: Opo. Okay. On another matter, Attorney Juan Serrano, noong uli tayo nagkwentuhan, nabanggit nyo na hanggang end of October, yung panuntunan tungkol sa no disconnection ng mga hindi updated na pagbabayad sa electricity bill. Sa aspetong yan, kumusta po, sir?
17: Oo, ito nga ay napag-uusapan na rin doon sa Kongreso noong kami sumalang sa aming
5: budget.
17: Budget.
5: Opo.
17: Ito ay natanong din ng ilang mga mambabatas natin dahil nagre-representa rin sila sa sektor ng kuryente. Dahil marami na rin ang nagpapaabot sa atin ng mga distribution utilities, lalo na yung mga kooperatiba.
5: Opo.
17: Na medyo nahihirapan sila doon sa kanilang operasyon dahil pumabagal yung pasok ng mga bayad ng kanilang customer. Mabagal yung pasok ng pera samantalang yung kanilang bayarin, lalo na yung mga sa generation supplier nila,
5: tuloy-tuloy.
17: Sa transmission, tuloy-tuloy. At sila ang nagkakaroon tuloy ng problema sa operasyon. Kaya't ang naging solusyon natin dyan, ang pinag-usapan namin sa komisyon, pagamat ilalabas pa lang din, kasi hindi pa naman patapos yung Oktubre,
5: opo,
17: ang aming solusyon dyan ay para naman matulungan pa rin yung ating mga kababayan, lalo yung mga maliliit na residential customers, ay itutuloy pa rin natin yung no disconnection, pero ililimita na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi naman malalaki ang konsumo. Halimbawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, hilingin natin na sila ay magbayad na on time, nang sa ganun ay matulungan din nila yung kanilang distribution utility na masaayos yung operasyon. Dahil lalo pat ngayon, pinag-uusapan natin yung posibilidad na bababaan na lang natin yung system loss caps.
5: Opo.
17: So, kakailanganin talagang sila ay mas maging epesyente sa kanilang operasyon na. At mga kailangan ito, syempre, ng pera.
5: Mm-hmm. Okay, balikan ko ng konti, Attorney Juan, yung binanggit nyo. So, yung deadline na end of October, malamang yun ay may papatupad na sa mga industrial consumers. Sir, ganun po.
17: Oo, tama. Kumbaga, ililift na natin yung no disconnection policy. Kailanganin na rin talaga nilang magbayad. Otherwise, pwede silang maputulan.
5: Ayun. Okay. Ngayon, para dun sa mga residential consumer, maaaring ma-extend, may binanggit kayo kanina, maaring ma-extend hanggang kailan po ito? Hanggang Disyembre?
17: Ang tinitingnan natin hanggang end of the year na.
5: Mm-mm.
17: Doon sa mga maliliit na mga residential customers.
5: Okay. When you mention, Attorney Juan, sir, na maliliit na mga residential consumer, so ang mga ito ay kumukonsumo ng less than or 200 kilowatt hour and below? Ganun ba,
17: oo,
5: sir?
17: Oo. Mga 200 kilowatt hours and below kasi yan ang typical na konsumo ng ating residential customers.
5: Mm-hmm. Pero halimbawa, yung mga detalye nito, yung mga specifics nito ay ilalabas din very soon ng ating Energy Regulatory Commission, sir.
17: Oo, itong buwan na ito, Ito ay naka-agenda na nga din sa susunod naming pagpupulong sa komisyon sa next week.
5: Okay. Isang puntos na lang, Attorney Juan, sir. Of course, nandiyan ang babala na ng ating PAGASA, no? DOST PAGASA, na nandiyan yung strong to very strong El Nino na mararamdaman starting October until probably the first quarter or even beyond. First quarter of 2027. Ano? Ngayon eto, merong ilan tayong mga ang nature ng source ng kuryente ay hydropower. Ayan. Yung aspetong yan, kumbaga kasama na rin po ba sa mga pinag-aaralan na at ang posibleng epekto nito sa supply at maging sa magiging halaga ng kuryente natin. Attorney Juan, sir, please.
17: Oo, tinitingnan natin yung mga forecast na magiging epekto ng El Nino lalo na sa ating demand, kasi tataas din ang demand kung mainit ang panahon.
5: Opo.
17: At doon naman sa epekto niya sa supply, dahil nga gaya ng nabanggit nyo, maaaring mabawasan o magkaroon ng derating yung ating mga hydro plants. So kung mababawasan naman ito, ano ang pamalit na kapasidad o kung ano ang magiging epekto nito sa presyuhan sa kuryente. So tinitingnan na din natin, dapat kasi at talaga ay may sapat lang. Yun ang unang sisiguruhin natin.
5: Opo.
17: Yung sapat na supply. At kung may pangangailangan nga, ngayon ang pinakamabilis kasi na maaring maitayo pang tulong doon sa ating supply ay yung mga baterya, yung battery storage systems. Dahil ang pangangailangan naman, hindi naman yan pantay sa maghapon o sa buong 24/7.
5: May peak
17: mayroong
5: hours.
17: Mga peaking hours at meron naman off-peak hours. Lalo pat ngayon, marami tayong renewable na solar. Sa katanghalian, sobra-sobra na yung kuryente, nagmumura nga sa merkado. At ito yung mga panahon na maaaring makatulong kung mayroon tayong kalagdagang battery storage systems na maaari siyang mag-charge during these hours. At doon naman sa peaking hours na magkukulang ang supply dahil mainit ang panahon or kaya kulang ang kapasidad ng hydro, maaari naman silang magdagdag dahil pwede silang mag-discharge ng kuryente sa mga panahong yon, sa mga oras na yon.
5: Ayun. And of course, we understand na nariyan din ang pakikipagpulong ng ating Energy Regulatory Commission with a delegation from the Czech Republic, ano, para pag-usapan kung paano higit pang mapapalakas yung mga long-term plans para sa sektor ng enerhiya sa ating bansa. Attorney Juan, sir.
17: Oh, bago tayo lang na nakipagpulog doon sa kanilang delegasyon, kasi itong bansang ito, noon sila na mahusay yung kanilang engineering at yung paglikha ng mga makina na precise ang makina. At ito'y mga kakailanganin kung mayroong magsisipagtayo sa atin ng hydro or biomass plants o iba pang mga planta, maaaring magamit yung kanilang teknolohiya. So, but of course, ito ay base na lang sa desisyon ng mga magsisipag mamumuhunan sa ating bansa kung ano ang kanilang gagamiting teknolohiya.
5: Mm-hmm. Ayun, okay. Nako, Attorney Francis Juan, sir, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa ating Energy Regulatory Commission o ERC, sir.
17: Opo, maraming salamat din po dito sa pagkakataong makapag-update sa inyo at sa lahat.
5: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
17: Good morning po. Good morning.
5: Good morning, Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: So yung binabanggit ni Attorney Juan ng ERC, ha? In about 2 months' time, mas magiging itemized na ang mga detalye ng mga electric bills natin. Specifically, dapat mag-reflect na walang value-added tax dun sa system loss charge. Pero habang hindi pa na-finalize yun, dapat naka-indicate din dun sa bill na wala ng VAT ang system loss charge. O isa pa, yung mga nagte-text tungkol dun sa disconnection, di ba? Hanggang end of October. O, inaaral pa, pina-finalize, pero ang posibleng maging mukha ay ganito. Base dun sa binabanggit ni Attorney Juan kanina ng Energy Regulatory Commission, yung mga consumer na mula sa industrial sector, mga pabrika, mga kahalintulad niya ito, basta hindi residential, ha, hanggang October, hanggang end of October. Dahil siyempre sila rin ay nangangailangan ng pambayad o panggastos. So, posibleng yung mga industrial consumers hanggang end of October. Yung mga residential consumer naman, yung no disconnection, magpapatuloy, maaring magpatuloy hanggang December. Pero among the residential consumers, malamang ito ang mga magbebenepisyo dito sa extension hanggang end of the year ay yung mga residential consumer na ang kinukonsumong kuryente ay 200 kilowatt hours kada buwan or mas mababa pa. So ayan ha. Okay. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 43 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
19: The public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 44 and a half minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Hingi lang tayo ng update kaugnay nitong mga pinakitang aktibidad, ika nga ng Bulkan Canlaon, no? Kapon. At syempre, update din sa iba pang mga bulkan na patuloy na minomonitor ng FIVOX. Narito po mga kaibigan, makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Sir, good morning po.
24: Yes sir, magandang umaga din po sa inyo.
5: Yes sir. Una sir, ringi lang kami ng update. Mukhang mas naging marami ang galawan ng Canlaon Volcano nitong nagdaang 24 na oras, sir.
24: Yes, mula hating gabi kahapon hanggang hating gabi kanina, nakapagtala tayo ng 94 volcanic earthquakes. Napansin din natin na medyo kumakapal yung plume mula sa bunganga ng vulkan. Nangangahulugan ito na medyo restive ang vulkan. Mahigpit natin itong binabantayan kung magpapatuloy o lalakas pa ba ito.
5: Okay. Itong 94 volcanic quakes na na-monitor ng FIVOX, how does this compare to, let's say, the average nitong nagdaang 10 araw, halimbawa, sir?
24: Okay, so medyo this is the actually the third highest this year. Pero hindi ito yung ang pinakamataas na naitala natin ay more than 100 noong April 1250, mm-hmm. And then on April 13, 102, and then this is the third highest this year. Previous to that, apat na volcanic earthquakes lamang yung naitala natin between September 30 to October 1. And then again, October 1, midnight to October 2 kanina, umabot ito ng 94. So, titignan natin ito kung tuloy-tuloy.
4: Mm-hmm.
24: And titignan din natin yung iba pang parameters kung magbabago.
5: Opo. So, ibig sabihin, from the previous monitoring period na 24 hours, ilan? Apat? Biglang then, naging 94.
24: Biglang nag 94,
5: oo. And primarily, ano po ang sanhi nito? Mga pagkilos sa ilalim ng bulkan mismo? Sa loob?
24: Ang mga lindol nito ay dulot ng pagkabiyak ng mga bato sa ilalim ng bulkan. So, maring mangyari ito, nabibiyak yung mga bato natin kapag may magma na umangat o pwede rin yung volcanic gases natin yung umaangat, magalaw pa itaas at nagdudulot ng pressure sa mga bato.
5: Okay, and at present, Canlaon volcano is still under what alert level po, sir?
24: Right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon volcano. Again, ang alert level 2 ng nangangahulugan ay there is an increased volcanic unrest.
5: Opo.
24: Hindi tayo nagtataas ng alert level batay lamang sa dami ng lindol. So, tingnan din natin yung other parameters. So, again, ino-observe pa rin natin to kung tuloy-tuloy yung pagtaas, pagdami ng volcanic earthquakes and pagtaas din ng iba pang mga parameters na tinitingnan natin.
5: Ayun. Okay. Now, Director Sir, we'd like to take this opportunity na rin para makahingi ng update sa iba pang mga active volcanoes po na minomonitor ng FIBOX. Please, sir.
24: Okay, so for Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin tayo and for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng isang volcanic earthquake. And kahapon, yung sulfur dioxide natin ay medyo mababa, nasa 346 tons per day lamang. Again, nasa alert level 1 pa rin, as I mentioned, yung Taal Volcano. Yung Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And wala na tayong naiulat na rockfall events since September 25, so 7 straight days. Wala na rin tayong pyroclastic density current for more than 2 months na. And kahapon, yung sulfur dioxide natin ay nasa 1,113 tons per day. Yung other parameters natin, like yung Strombolian activity, 5 days straight na nawala tayong na-observe. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. And yung Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng siyam na volcanic earthquakes. And kahapon, yung sulfur dioxide emission niya ay nasa 74 tons per day lamang. So right now, yung Bulusan Volcano, similar to Taal, ay nasa alert level 1.
5: Okay, yun. Yes, sir. Director, bilang pangwakas ang reminder po ninyo muli sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatirang malapit dito sa mga bulkan na inyo pong nabanggit. Please go ahead, sir.
24: Okay, so paalala natin na manatiling alerto at seryosohin ang advisory. Huwag pumasok sa permanent danger zones. Maghanda ng posibleng paglikas kung lalo na for if say for example for Mayon or Taal or for Canlaon, i-raise natin to alert level to one step higher. And kung kailangan lumikas, ay dapat maghanda sila. Pero right now, as is pa rin naman yung mga alert levels natin. So kailangan huwag lang pumasok inside the permanent danger zones.
5: Opo. Okay. Director Teresito Bacolcol, sir, salamat na marami sa mga updates mula po sa FIVOC, sir.
24: Maraming salamat, Phil.
5: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Dr. Teresito Bacolcol.

0: Busalan, magandang umaga. Inatasan niya ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC mga member agencies ito na may kit na tutukan ang epekto ng El Nino sa kanilang mga lugar bago isumite sa National Disaster Risk Reduction and Management Operation Center. Kabilang sa kailangan i-report ay sa NDRRMC ay ang mga deklarasyon ng state of calamity ng mga lokal na pamahalaan pati ang iba pang epekto, developments at sitwasyon may kaugnayan sa El Nino. Layunin nito na makatulong sa assessment at documentation ng sitwasyon agay din sa pagtukoy ng mga kinakailangang intervention at support measures. Nasa magpapatuloy naman hanggang sa unang bahagi ng 2027 ng Very Strong El Nino, bali na rin sa climate models at expert evaluations na binanggit sa pinakahuling pahayag ng DOST Pagasa. Dahil dito ay naasahan ang mas mataas na temperatura at below normal o mas kakaunting ulan sa malaking bahagi ng bansa na maaaring magdulot naman ng dry spells o drought o pagtuyot. Gayun din ang palandaliang malalakas na pagulan, gayun din ang pagdating ng bagyo. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 52 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Cavite Police Provincial Office, binigyang linaw na walang katotohanan yung pong kumakalat online na nagkaroon daw ng pamamaril sa isang paaralan diyan sa Dasmariñas, Cavite.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Detalye atin naman sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
3: Yes, Boss Alan, nilinaw nga ng Cavite Police Provincial Office na walang katotohanan, Boss Alan, ang kumakalat na ulat sa social media tungkol sa umano'y mass shooting sa Dasmariñas City. Ayon sa pulisya, ay sinasailalim sa verifikasyon at investigasyon ang nasabing impormasyon at napag-alaman na walang factual basis, Boss Alan, ng naturang ulat. Samantala sa iwalay na insidente naman ng pagkakatukla sa isang taong patay sa loob ng isang sasakyan sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute, nilinaw ng pulisya na walang kaugnayan ang insidenteng ito sa kumakalat na alegasyon tungkol sa mass shooting. Patuloy naman, Boss Alan, ang investigasyon sa kaso at isinasagawa na rin ang forensic examination at autopsy habang kinakausap din ng mga otoridad ng mga posibleng saksi. Muli naman, nanawagan ng pulisya sa publiko na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Boss Alan, wala pa rin dito sa Cavite para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, AJ Ignacio.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: O, paalala mula sa Department of Health, lalo na ngayon hong matinding tag-init. Strong El Nino. Ito pong El Nino nangyayari kapag umiinit ang malaking bahagi ng Pacific Ocean. At dahil po diyan, mga kaibigan, mas mainit ang panahon as mas at mas kokonti ang nagaganap na pag-ulan. May ulan pero hindi ito kasing lakas ng karaniwan. So pagka ho sobrang init, ang unang dapat gagawin ng ating mga kababayan ay huwag magbilad sa sobrang init ng araw. And also keep yourselves hydrated para hindi po magkaroon ng dehydration. Mga palatandaan ng heat stroke ito, baka mamaya ma-heat stroke. Pagka medyo sumasama ang pakiramdam, baka mamaya heat stroke na yan. Tawag kagad sa emergency hotline, National Emergency Hotline 911, o kaya dalhin po sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar ang pasyente. Magsuot po ng mga light-colored o kaya ay manipis at preskong damit. Manatili kayong well-hydrated, uminom ng sapat na tubig. Actually, di ba? 8 to 10 glasses of water every day. Limitahan din ang mga aktibidad sa oras ho ng matinding tirik ng araw. Oh, ito na mga kaibigan, ang latest mula naman sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather!
1: Ihatid sa atin ni Benny Estreja. Benny, good morning!

0: Morning.
1: Hello po, good morning po sa inyo, ganyan din sa ating mga tagsabaybay. Sa ngayon po ay patuloy ang pag-monitor natin sa bagyo na nasa labas po ng ating area of responsibility. Tropical Storm Choy 1 na ngayon ay naging severe tropical storm or mas lumakas pa. Huling namataan na 2,495 kilometers, silangan ng Northern Luzon na taglayang hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna. Sa ngayon na hindi naman po ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at pa-norte po ang direksyon nito no, sa mga susunod na araw patungo North Pacific Ocean. Yung buntot o yung trough na tinatawag ang siyang magpapaulan sa bansa sa mga susunod na araw, pinakamataas ang tsansa ng ulan for today over Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, and Central Visayas. Kaya't mag-ingat pa rin sa banta ng mga malalakas sa ulan na nagdudulot ng flash floods or landslides. The rest of our country, including Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin. At magiging mainit, magsapit na ng tanghali. At sa dakong hapon naman hanggang sa gabi, ay may chance pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. Yan mo na latest mula dito sa Weather Forecasting Center na PAGASA. Balik po sa inyo.
0: Thank you, Benny Estareja, mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Friday morning, October 2, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jean Marie Refarial, Mark Buqueron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny.